Mamma, and my boy, that they went me to the Savoy.

0: tokobulana ka GSR FM xaondzona 6.7 FM ni vamandlari vyale xikan'we ni kamukela mingiseri hinkwakonkw kwala ni kisera kumena ni tlemira o DJ ya mavulavula ni master party loko ni fika ni pfula ni pfala ni pfula ni fana ngena maxi ni nga kongotsaka ni ku amukerisa sweswo mingiseri ka nongonoko morning best na le ka mixo sekra mitlhakuri mixo wa ravumbeiri swivekana kama kumembere ntsengo timina tasayibila wara leyi yanharhu amjintlemo kusuka lavhasani ka nhlanekila va ku lexin'wana bye xona ndzhaka ku n'wi lahla a ku ri ku a teka tinhundzu ta yime hangalasa swilo swo tala ngopfu leswi vavisaka nkosini handle ka ku va u luze murhandzi wa wena hi leswi endlekaka kwalaya hi nkarhi nyana waluwa wa nkosi va kona van'wani va va va tise swicele minkosini van'wani va tele ku phangaphanga minkosini na vo ta hi swa kahle va kona minkosini ne na ku hlayelela na swikona minkosini a risimu leri tlhandlameta risimu leri ni nga ri khumaka albamu liya ya King of Shangani Disco a risimu ra vita chinete leriya ra ku hambi no fa ni vileli a ni na nchumu hambi no fa swi vuya ni vileli hi leswi hi nga sungurisa swona mixo va hina eka mixo siku ra namuntlha mingiselo ma helani nge mina na wena hi famba swin'we mina na wena tiawara letinharhu ta hosi kondze fika le ka wara liya ya ntsevu ka sikeri lexi endlaka mina na wena tani ntolovelo ni kumbe ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 ku kuma kumbena ritimela tibela wara leya nharhu la mina we nga ta va karhi hi vulavula kona laha riqingweni laha mi byela ku eka mixo sarimla u ni kuma kahle u ri ku hi tlhelo ra kome ni kona laha ndlwini ta vahaxi ta gsrfm eka sikeri u karhilanga ta mingiselo mina masiku ma fambile sham entolweni mina ka tikokwani karhi bola na van'wana ivi va ni byela ku a wata hi swa ku lembe leri ni jumile na we ri nga va ri ku jumile mingiseri ni vula ku leswi a wu swi planile ku va u swi endla lembe leri swo ka swa fambana u sungurile njhe hi ku fika namuntlha laha hi nga fika kona njhe hi lo tshantsanele na masiku lama ringanaka 171 ku va hi gimeta lembe leri leswi thaka swi hi byela leswaku ntsanisalintsana na ntlhanu wa tin'hweti na 18 wa masiku ku va hi gimeta lembe leri loko hi languta hi ta ordena ntsanisalintsana na 4104 hours leswi hi mavhiki swi endlaka 24 wa mavhiki lama tlhandlametaka kahle hi masiku manharhu ntsena seka leswi a swi lava lembe leri mingiseri ngete u vona lembe leri ri nge heli ni nga endlanga leswi ri nge heli ni nga fikelelanga leswi wa nkarhi wa sungula mingiseri wa mina njhe aka lava u ri tshivange le xikarhi ka leswi va ngete va ta swi endla lembe leri congratulations sham keep on pushing na ko ku zila ndzhaka nkosi swi kahle ne handle ka ku pohela tikweni na swoha swi kahle loko swilo swi nga fambi hi ndlela hambi swiloko tala mingiseri ni mamukela hinkwako nkwako lama ningisa marikona va kona va ningisela ka varalaka mikhomi nambora ka Jim Jones nambora kalaka maonis nambora gombana nambora mdavula pit boy mirajani swi nga gona ra bada va kona levobo va kona bungeri minjani marivhelela ka xivambula va kona ka magorolo fani mavambe makumeke mafanele ka ndlana Jerome Rodes galo basani ka nhlanike basani ka mphakathi xikonelo nyavani phaweni nsimbi paranoma xikundu gona ni magombani salama matiyani boxa huku emakoleka bodc va kona ka nkavele ngizimani makhasa bobo xibangwa madonse grand farm nkobani ngomngomo bevula mashop bye vakona ka magona ka govuka perengotsa ka gijama ndinga mchebisa ka malamela matsaka la la merva a merva b lombard sasi planji new orleans jelongo e vakona la altenga mia shemhlawa vhere mninga lesi block 23 vakona la ka thoma ka khakala gaula hlobela ndindani mahlanti bwe hehli andele ka mangombe le ka 149 bina c minjani maravhelela endhawu ta n'wakhwari ka mapayena giyani bela view makoxa evakona laa ka xikokwani vakona ka mavalani minjani maravhelela ka bongwana ka mbatla xivulani en'wadzekudzeku ka mphambo ka xigamana boloyini minjani la ka mulamula la vakona ka mdyabula ambalata sandakari evakona la vuwana vakona ka muswana vakona ka xosani minjani maravhela en'weminisela ka mirila ndhawini letiya a terenobloku na minjani ka nombelana ka jimi galalume ka nkuri ka tomisa domas fa sonke na le ka mapope ka siyandani vakona la ka dzingidzingi ka bodi ka maswanganyi vakona la ndhawu tete ka basani ka nhlaniki vakona la gandlanani ka gongongo minjani marala babakula vakona la ka ningezi vakona ka rivala ka phikela ka majosi ka n'wamatatani minjani marivhelela ka n'wamitwa vakona la ka chavani vakona ka nkuzani vakona ka mbokota ni famba hi gondzo ra 578 vakona la ka majosila vakona ya sheli minjani maravhelela njhakanjhakanjhaka la vakona la ka bungeni vakona la basani ka mjetenila vakona ka xibangwa minjani marala ka mashamba valdesia elemu muwaweni amaxawu bodre vatarifalo vakona la ka mashamba ka masakorani mirivalani ka mamayila ka ribungwani minjani maravhelela ka mahlana mbona ka ntshuxa rotardam blank vater ni le ka ximawusa ka maphala lembe kuhi vhele Okona landa uteta ka jamela kongo mankena ka skwinyana bambeni ka shamfana ka mbebule shawela block 7 nale shawela block 23 Okona laka shmange la bonjan marla ka mapata na bura ka landa uteta ka mageba ganda ambi Bakora ka mpagana bakora kongo maranga bakora ka kashara ka shtaka ka silwane ka matoto sela Okona laka papa zela la Mawa block 9 Minjar marfela ka makubana na bana mbaula na bana landa uteta ka shkumba minjar marla ka sawalana apala bulwa parao beni Bakona kangomo A B na C, bakona la kangomo bela. Njema marvela la tani la. Nkuwa nkuwa litetele kamshaba maribeni. Mami tuwa jopi manjaka zimulati. Nale zangoma. Njema marvela la kashwa kula. Nibarika shungu mekuma kwa jistar mekatar bulda bulda jistar fm dot co dot zere Maryland dot PLK Johannesburg Alexander Tembisa Pretoria Soshangu Vera Centurion. Bakome na nguo tebera tasei bela orali ayanar. Abshin. Just mong sono number kwe kamisho sara malhanu kube kana bara 060-875-942 Hello kuse isu sele votu Taba ni taba Ni mekulunga ming sara mekwa un taba kana bara 060-875-942 Nsero kore shkangu Endelika whatsapp kana bara lifana kai 060-875-942 Zim, what's wrong just mong sono nala? Ay, koma nini nga banu ka?
1: Thank you,
0: Baba. Isso só me engasgou mesmo. Curcuru na oela, onde eu corro na itre. Ah, menino, me curunga quando sabe o que. Sim, não sabe isso.
1: Curcuru na tremi.
0: Acutal.
1: Me dá a sua, só não ando com a zona do papazela. Imagina a nova yung.
0: Que essa senhora na zona foca papazela lá?
1: Sai, sai, cara.
0: Oh, na, a na, a irrival, zona foi, magangue na matiba.
1: Ah, ele nem comínica.
0: Que essa senhora sai, cara.
1: Ani kormin.
0: Na kesa sunel sai saka na isa dum je kwa jisar fm kula.
1: Danko.
0: Danko. Tsi, tabiri mi.
2: Vula.
0: My totu.
2: Shasham baiza.
0: How is it my totu?
2: Oh,
0: Shop, Ite yego Shapiro da aywa zamara tsi tabir mi dala
3: Aeri ale
0: Epo kana mi jala ka homula
3: E kana na zobe na mangu de kali
0: Kenza snene la ka homula
3: Mina ndo vuka tsuno se popa ye
0: Aye ni Tsi tabir dala
4: E wona ba
0: E wona mkhalazo
4: Mfuki
0: Epo kana mi jana ngwena
4: E kona man
0: Ino
4: No wona a shivutisa ka ngwana na ko kwa ngaveni kahle kahle
0: Vutisa
4: Mara mi tsama mi hlangana nwina mbula so mara ya ku shoshi ya ku shoshi boza
0: ai ti vari skazi
4: ni ku shoshi boza mara I'm telling you mo bona strini ya yanda so na so ko kwa riwa mata ya nwa itera na iwo na fe shoshi boza eta mapiwa na ya ntata mara
0: ah na mina tala yo rai
4: na kama pube fora ko jo mapa ni seri ni dango
0: kezo sne tse kare baba
4: atale
0: dango and ai ti vana kon gabeni skanza ne Nubla ka hetsa mai bona na mehlweni. Tsi, tsabiri mina la.
5: DJ Klim.
0: E mina loyi.
5: Mpukini.
0: E pukile minjani?
5: Mpukini.
0: Mm.
5: Jesu ngishona na rila ka makhosha.
0: El sisi Milani.
5: Vini va moya kwala Jehovani.
0: Mudiwa wa vanwana.
5: Hiso sesu.
0: Eita. Tsi, tsabiri mina la.
6: Ertona ra mavona khosha la tomo, mari tomo ra ra masonga na ngati tshela tshinyama. Vagar tiba tiba na chama lana kongla ra wuku wala kanda wala mdi kanda mangu wana na manyamba Vagar tisanga tama wala mwiki waya waya Manga ato ahu ungele na wala tuwa ranga na toya Kambiru umar ndi sish Ijamba ishama wana kosi nkosa
0: Mabona
6: Kosa
0: Mabona
6: Eri kosa ishi wangu li skuli sa klas wangu nkwasa Ndiki mwati kwa nwa opel kosa ni dume wumu
0: Chope Rosa Swing said, I magic one tabella can about 060-875-942. Taban Bosha.
7: Taban Bosha.
0: Tabin Minola.
7: I say, Candia Gondo.
0: Gonzo R578.
7: Hayi na tinupfu ta ka ta ha pfumeli i nga ku senhleketa gondzo ra ku ya mukhuhlu
0: awu xe mijikani
7: i ri xa lunga xirhami xa ka madlala ku na khaku he hogohogo kwalendeka andeka goji leyi
0: exi matiana
7: hayi se xi hime tsutsu manjheni se yi va kahle
0: a ku ta lunga a mukhuhlu mi nga ya ku fambeki
7: hayi a kumbe ni ta jika ndleleni
0: jikani baba
7: ni ta vona ni ta zama kuma mihandzinyana male xiya xa mbili gomo kumbe swi ta endla
0: khesa swinene buti masinyana laka majosi ka gondza ra R578
7: hayi kuki ti famba ni nga ku themendeli ngopfu wu nga ta nyanya
0: ti no tshama leswi
8: Mr. Pat
0: i mina yaloye mindleketsa mhaka yin'wana ya tolo hayi mara a redzi liya ya ku sembulavula ku fana na mfana wa goxa
8: a ni nga tise yi kona mirini
0: nkese swine hlayisekan
8: ba
0: leswaku na ka mapuve hi mina loko ni tlhavile la
9: minjhani na
0: hi pfukile minjhani n'wini
9: pfuka ya tshama ya mixeweta ma
0: Tabidula.
10: Rula DJ Tlemi.
0: Akutale.
10: Hayi mina ndi jela swivungu swo nana neri kwala block 20 ka sikunyana. I mandla wola ku taka maluleke la vadango maxo wa mina.
0: Kenzo swi nthese kana mama.
10: Akutale.
0: Tango. Ti no tabaris.
11: Vula vala.
0: E mina lo.
11: Ipugiri vula.
0: Ipugiri mjeri.
11: Hayi ipugiri man. Hayi kha dya swivungu swo nana.
0: No kala man.
11: Ey ku kala mambe ne mitiro leyi ya kona mani hey
0: amari khesa loko mpambona kanya
11: eh
0: ikhesa loko mpami hindza hiko
11: eh ha ku tshamba ku ri kona hambi swi ri tanga kha dya swivungu swona la dya swivungu swona va nga va ku ri mani handle ka mufa ya matsonzi ku suka le tukela ka mavuza sweswi i swi dyari la ka homo 14b a sunset liqua restaurant
0: it's more fire
11: kanki
0: tako ti no tlhava leswi
12: akaya ka mminginisi la dya swivungu swonana i ri kona ndi munhu beni kwini ka hi mina ni kha ni ku kahle kahle
0: kahle kahle
12: aye
0: danki baba
12: danki
0: ti no tlhava leswi
13: hilaria
0: DJ vula vala DJ Larisa smomondiya smomondela
13: ay akuna un'wani hi yeya loyi
0: kahle nje koseni
13: ni ku yingisela kota ni ri kwala tikweni ra vasengwe tiko ra vasivara leri ka nkarhi wa sweswi ri khomiwe hi bojon vo ri kata muti ni ku yingisela ni ri mutini wa kokwa mbile DJ Larisa xivuto xa kokwa mbile ra jikiti
0: i
13: ximomondiya hi sasala sweswo mariwe eyo
0: e wena no tlhava leswi
14: ahe brahno
0: brahmino
14: minjhani
0: i pfukile minjhani laha sika powela
14: hayi pfukile swinene
0: ni tsaka ngopfu loko ni mitwela ndleveni la
14: ahi pela manani ho vona xibazani xi yimini kwalaha sika power hi ke ku kandini ta ku haxeni kwaleyo
0: ni kezini hlayisekani
14: iswaseswo brahmino
0: a ku na swin'wana phela
14: Tsotsela
0: tsa ko
14: hava.
0: Tango. Tsi, no tlhava leswi.
14: Tsala tsala mpuki.
0: E pfukile manje ringwena.
14: Tsotsela.
0: E pfuki. E
14: imalizi ma joka mningini xa kare a dzi ngu zwo nona kwa.
0: Ke sesa na malizi.
14: Thank you.
0: Tango. It's exactly 20 minutes before the hour, 4 o'clock at the door. Tsi, no tlhava leswi.
15: Lemi lo DJ.
0: Ahe.
15: Ufukile.
0: He fukile mjani manje kubela baduma.
15: Ni dya swivungu swo nona ni ri la Gian Section F la am gangeni wa ri voningo.
0: Kese swinene manje makubela.
15: Thank you.
0: Thank you. Amsertar mixer bokoro bokoro bokoro tersa xeng xeng furisha WhatsApp ku bawo shashan lekano kono kono lega mixer sar tsana unga skuta kwela tar mixer ekwon lande kana bare 0601875942 kaske bokoro bongon e bai mekulunga lat kongwela tsi no tsaba leswi
16: njani
0: e fukile manje ngwena
16: ena mfukile tshini ngu
0: mm
16: ikani yini ndi sela ku answer kwala ka bungu na tikira vanshawe
0: Laka
16: manzi isava strati mushafo ezenyu pala mjanjwa kaspinya mana vavo fanele podo lavawa
0: liya ya bona ya kusukela nyana matibana
16: ai
0: tango e kaske bo sungula sungula ka mesho sa tlhara baka tirsa WhatsApp hela bo tu yinka hela
17: Option, Clema DJ, Mr. Pat, Mavula Val, I'm fucking in a. In a just one of the profile, my double, we cocoa shop box, some of Kosla, me, Navilna, cuts.
18: Rishile, Clem, Lord DJ. Names Teluko Anton of Jasmine, son of the Kalakasho, son of Gangin Wilson, and just fina in a dango.
19: DJ, Jasmine, son of the Kalakango, in one now,
20: Shibazana a xihundzi xi teka xintomani I manese ka dzingdzing ni can see
21: rixile DJ Tlemi hi mingisa ku atswa hi pfulele GCR hi khari hi ya dya khekhe ra miyelani makhuvelo kwele 14A mi ri na swa namuntlha ntsena a ri kwala ka miningenisi block ni ku danku Mr. DJ Ntlava ni ku
22: tlemile wa DJ rixile lawa ni mihlangana na Phil Jones machana tshama la dzinga la venda la ni yingiserile GCRFM I danki
23: minjhani minjhani vaxomi DJ Tlemi hi dya swivungu swo nona hi ri swin'we ewisanjema ka musuka la ka ndhambi la a mugangeni wa ka Broman FC tlhava ni tlhava DJ
0: tsi no tlhava leswi
1: la ka
0: gongongo la
1: Ah,
0: yeah, I'm thinking top top. Not to stole
24: me. Just stole it. Thank you. See, no trouble.
0: Come on, let's
24: go. Ah, carry a bit of energy. Require a bit of money. Carry that much money. No, no. Into go low, horse is human.
0: Just stole it. Into go low, horse is a Thank you. No tlhabala.
1: Mwajwane.
0: Ming sorobelo randzeka.
1: La basana ka ntlhani.
0: Kuna xigodo xa mondo mila.
1: Ni xigodo xa mondo mila.
0: Kesa swi
1: la ku tsaka ner kona la basana ka ntlhani. Bye bye.
0: Kesa swi
1: la
0: hlayisa ka ntlhani.
1: Bye.
0: Dako. Ti no tlhaba leswi.
1: DJ lo atlemi.
0: Emi na loyi.
1: Ngwe ma swana no na kesa ku mutwa swi amoyeni ya mondlo.
0: Ku khensa mina papa.
1: Am sure tan ni mi yingisela ku antswa ni ri kwala ka mbokota na ku dya swivungu swo nona ni ri kwala ka mugejwana I mbowini amos a ti koka yeni
0: khesa swinene mr mbowini hlayiseka na mina tsaka ku mi twala ndleveni
1: na n'we swi va tani maxwa mi khenseni bamandlani vuyelela danke
0: danko
25: ka ni ku rixile ni ku namuntlha ndzeni dya swivungu swo nona namuntlha yi bebe ya ri kotsa ra mina hlawutela mukarhi la ka xikukwani la Ri pibede mwananga siku ra yena namuntlha ni yimele vakokwani Gavin vahani mananeki ni tshemba se ni fikini hanhu wa mina mi ta pfuka mi tseleka tihoyo vamhani maxinji vamhani maswanganyi vamasema ya nduwombo hatlisani ka hatlisani mi ta tseleka tihoyo namuntlha ku nge lumi nchumu Nere isuku ra n'wana wa mina wa ri kotse namuntlha loyi a n'wi navelelaka namuntlha I mhana yena mama a hambi kwala ka xikukwana kwala ni siku ra n'wana wa mina
0: kasi kam sortar bokona bokona batsar kunene la ka whatsapp ya mina ka number 0608875212 tsi tsama ni tsama mavro en tsabi ni mina ni sbonisa la ka tlenir la mgangeni on drive frame ka mgo la ka ngobela ka hosi ngobela wa botlhano hilo batsar ngona van posa kesa swina ni ba hita ku tsi tlavetela tsi no tsabelis
2: Inaka, ini selamete, wang gaya na bodi leh kampak makasih leh punya kasih leh bodi leh ni amala kerja kapas. Titi
0: Lo tava lis.
3: Minjane digitlin.
0: E fukile minjane magoda.
3: A fukile na.
0: Mm.
3: A jasungu sona na vila ka mkhomi
0: la. La ka mkhomi la.
3: Yeah.
0: Jesus nel hlesekani la ka ukstand number 128.
3: Ame men ngenisa la ka xitsingwani xa matashini khoma kahle ngofu.
0: I xi lexi.
3: Lexi ya mushingena ku loko perform ke sungule lexi. Sina vete se xa kahle ngofu lexi.
0: Ike se sina se isekani baba.
3: Ai ta duma ba vanu na ina buka. Ba za ba ti ba so na ka papa.
0: Iso na ka papa. Ai wa ta mara. Ai ma go da mara. Si no ta ba lesu.
24: Chavete la vangena kwa ba ingisili. Ah la za ba ka mateka ta ho tsungo wa ntana. Mwana bodi.
0: Ah nei.
24: Isso.
0: Sim, não estava isso.
24: Não,
25: Rishile, Mr. Pat, nina ni jaswa ngule swa nona, ni kani mingi salaku anchanta vanero na wini. Until 6 o'clock. Idluru malake nere laga kakala. Danku.
0: Si, no tlaba lesu.
24: Masha mino, minjane.
0: Ipu gile minjane mingi zara meora nzeko.
24: Wala kama pui, kwa na ukesaba ingi sheri, hii kwa uka besi dei ya mwana nga zanele. Awa nzitani niweka wa mwana. Mwana goda, mwana nsamuli, mankena nondesa, vini na ayi, eni maishuwa mini.
0: Kiasos nani mingisoro mwora, nze kuhu.
24: Danku.
0: Danki. Si, ntabili da.
4: Kemi kama kwa nata mjani.
0: Ano, Steve, nituwe kutika nyana, kashikumba kanyama nyana ya kwa, nashikumba shako istieri linya.
4: Ifo
0: kile mjani wasi amini?
4: Ampela, wala wana jile papari mtu mwale la mwabliku la nga mjajatoka la kampempe la kika mchoko la kika niku mchino bomba mi.
0: Mchino bomba mezi.
4: Wasi amina 6 o'clock kwa ambala mwena mwena.
0: Alis bela mata soso papa?
4: Chavala gulo tatiko.
0: Atiko ki.
3: Rishile na bashumi kazi nikana kukoma website ya www.gcrfm.co.za location in the Ranches Park Midrand Halfway House kwala nleshikari ka Pretoria na Johannesburg akaya ile Robin ka Shoko S7 Dilani mina ne papa muhluri Sizeka Richard Records ave swinwa until hour and say kazi
0: evakora ngana batsela kuna ba go hewe mo vula vala emeni just bung sono na ndiri kwala Anscar Royal Time tamu don this was great travel Louis ni sa nyuli khalanga baya ni khezo sinene she ba wa di mara ey timaka ta go e ba gore ba go ba tsara gore ke nana na go na ba go shingwe ne re kwala gyan section f e papatin jombo la section f la ke zwene ba tin jombo la section f ba go ba tsara go ne ba go ri shele tlemero di jane just mong sonona ne re kwala ka ngobe jamela 1 e mani mhlotele izizi tani ke zwene mani mhlotele izizi tani ka ngobe jamela 1 ba go ba tsara go ne ba go e minjare mo ha shining se re ka sa go nongo no go ne re kwala ka ndambe mani makhubela ka tapote rich yang ka tapote e ba go ba go ba tsara ina bona ba go ba shumi all right what time to kill the baya emele ka shengelisha ndzela ka vakona vakona vaka kona iswinwe ma xomina ndiri kwana ka mavalani ishiviti livasa minjani mari papa shiviti vakona vakona vaka tsakulana vakona shela tlembro dj mina namuntla ani disvungu ni jackek ra lebohang trust mogola ndlovu la ka nkomo la imani makhubele kwa gandana ni ka khane vaiti vaku danki certa mix ka rena beka ka kamera tot mereta inga se bawa rali ya mole ko ko ora mona hlanga hlokela mena nga ta chicha magiya ko ka ses he ko ic bare le si sendla ka ko ba ntla bere ka number 0608875942 under so ko ka mixa so u bunsa la uri ku itani la u tiba ka mixa ro mere so ko nyanya le show buta she just bung sonon he la bangona ba kona la ti tabirimi
5: Mike
0: Levy. Mike Tabi.
5: Mpukile.
0: Mpukile minjani n'wina?
5: Hayi Mike, jesu wa kusona na rikwala ka mapapila.
0: La ka mapapila la.
5: La ti-frigin ta ko masofi la.
0: Nzen hlangana mungani ba kahle kahle taxi ya n'wina fanele tsara ku tlhava ni tlhava le ndzhaku le.
5: Na mina va tsaka va kha va ni vutisela nampundzu ku namuntlha u tlhaviwile. Ni va nga khomangi namuntlha foni ya mina.
0: Nkhensa swinene Mayithabi.
5: Danku
0: baba. Ni khensa swinene ni vamandlani va yena laka sikam swi ri tano mikisere hi ndlatana mina na wena hari byeni mahlweni eka nongonoko morning beds loko ku fresh ya moya xawa xa rantswo ku amukerile eka nongonoko ni ri ka mixo swa mhlana namuntlha i ti 14 ta July lembe ra 2026 rambira ni it's a Tuesday baba. Tsi no tlhavana.
6: Ah, le so tlhago wa tshe so bela mavoko na mine.
0: Ame.
6: Ah. Ponyo kama ko ba sha ola block 7 at Katari.
0: Ele di Katari la di tswa kahle.
6: Yeah, ah, la ba bana bo bo tana mateki o china ko bua khwaya tsuka 6 to 6.
0: Ni kenze sine na mine ndlele na mo na mateki ma ime kulunga vele.
6: Danko.
0: Thank you baba.
6: Danko.
0: Thank you baba. Sí, no estaba eso.

0: no Tavares. Emina loy. Infukile minjani n'wina kwaleno? Ni swi twa kahle ku lase ni khomegi ya ni ta masihlungwana ka khakhala graveleni. Khensa swinene nhlayisekani papa. Danku. Si, no tlhava leswi. Ku na mona?
1: Kona tlhini wena tata.
0: Ixi, sesiwa mhani.
1: A wu nga ni naveli mara.
0: Minavela hi ta swi byela mani.
1: Mara loko i nga ni timoyeni a wu tlhaveki nyana.
0: Ix, na tlhavekisa swin'wana swa mukhuva na mihlolo no ka ni nga ri na xo xi endla mativa.
1: A se ni kona n'wana tata.
0: Ni mi twa kahle.
1: Ni vuyini.
0: Hi ma amukerile.
1: A ni vuya a nga vuyi.
0: Oh, mi vuyile n'wina mi nga yangi kona a mo holava.
1: Ni kona n'wana tata se i pfukile mara.
0: A yi hlayiseke swinene ngon'wini.
1: Hayi kokwana wa ri tshama kwala ku bodeni mina n'wana tata.
0: Danku hlayisekisani sweswo ni mi rhandzisa sweswo.
1: Danku.
0: Danku.

0: はい。
1: いいよ。
0: ああ。全然あるか。
1: I'm a fucking man.
0: All right. Si, moi, c'est là que j'as fonctionné. On a mis son gola quoi,
2: DJ.
0: Aye, papa.
2: Mi jasu mungoso no na ndiri lakatomola.
0: Lakatomo kukwa ndalo wanga la lakatomola.
2: Akuna unwanyani.
0: Ai vete ni cross ama board.
2: Okay, kuna tatana senior sistole le hanska chitabani chaka gongo awapu.
0: Yo.
2: Kuwa na manli zima joko laka mningiri si block 3 na wana awapu. Kietsela eko kwansa bo ali madawli ndaka makoshala. Bapushiwa eko kwan dala wangala wala katomo. Mese DJ.
0: Kesa sinani kukwan dala wangala wala katomo.
2: Danki.
0: Danko. Awara muna yantaka toko efele kungole. Shantaka minana wana mingsara sechi chima gia minana wana sesle. Shantaka kwan tabere kwan bara 060-875-942. Taba ni taba. Enkaru wakwana fele. Wakwa taba nteke lawa naru ntsena la artungwen la yan. Kona nereka watsa mingsora mangas kutak wakwa taba naru njala le. Wakwa urumela nkadi so wana kukani sa kunayana kumbe. Rungula yiku tsala kunayana laka watsa paka nabara 060-875-942. Kume. Ula ndareka Facebook le nkona ntama nkona. Full force nyo fanfa. Of course, it's not just our space. Super fam, we also have Rungla Rawena like a comment section. Ka post life, malang nong nong. Engarbalo kufika react ala utre sa blue thumb, mukumbe love, kumbe K. Si, tabi lumi.
3: Papa rumota amawa. Fukan malnekerishini. Papa masenyane kwale mawa fukan rishini.
0: Yo.
3: Ni eti sole mana. Iman mi dau ashanganani. Fukan masewa mino urishini. Amirna leza waka makeke ata usungove warantano. Chaveteli ya masini wanabudu.
0: Kesa sinena ane?
3: Yeso.
0: Danko. Si, ntabi lila.
4: Maname velasi, papa kosha binai. Papa kesi larsinga view. Sabela kumbe kama papi. Bana vela vakusha indlovu kasi kuna kozimu kala la yini.
0: Ayeni. Si, no tlaba leswi.
5: Kokwani mahanga laha ka mukhomi wa karhi wa ka khomaleni hi nga vani hi nga yi vona a va pfukerixini.
0: Ya.
5: Ah, na hi tava ka makhekhe laha ka usuke va vihlaza vana loko a va pfukerixini. Mali gawa la kutsaka maluleke la ka sikunyari block 10 na vona loko a va pfukerixini.
0: Ya.
5: Awa pucha yangwana wa yangwada jiwele papa remote mwa nagmeru la mwa blogu la nika mjadja toko la kandpente ya la kika mitoko la kika niko mchino bomba mezi je kemi.
0: Mchino bomba mezi.
5: Na ora 6 o'clock mwa wa usiami.
0: Enenda ukabele la jungwa nse nika ukomele no faka rancho kwenla.
5: Sabe la gula sa tuko.
0: Ati koki.
5: Yagi.
0: Tsu, no trabara.
6: Ya, tuko vela kupusha. Ah, lies, I come a cake, like I'm going to warm Tana, Romina Fukani. Nearly Bassan, you can't stand it. You can't go to Shamon of me, Kurule, Mona Baba, Fukan Kalan. Nearly a minis are blocked really. Kuna Papa Mina, a Papa Nando Moon, Ben Quinica, Papa Mina, Kurula, and Munakwalano. The Pusha, one on Wina, and Fanoko, Shamapomos, Gumina, down on a Baba.
0: Kisses the name of Karaza.
6: Aftali.
0: Same to let another one yarn.
6: Ah, it's a wee one about.
0: Thank you. I think that another day, Billions in our Liam, when it's sick, not have me.
7: In my car, you want me to be chilly to the American Gong and Laya. In my senior Bacania, in my mail of a position. Don't have a Gong or in our senior stole of a position. But I have a Gong. Una kana xaka dawu mangani aba pfukishile akufiwa hi swa va tiveka makhahlela block 3 ka mmini si lani ka kona maxiwa mina lowunene
0: mingiseromele u rhandzeka
7: mina ni ri good and bye
0: it's a good and bye
7: imaka nkomo
0: danko si no tlhavala mingiseromele u rhandzeka
8: La basani kan tani di koto chamon dobu.
0: Nimtok nanzik?
8: Ya, ndasungula hii tiveka makase. hosi ya mina Pukani.
0: Mm.
8: Me ku kokwani lava va le ka mkosi. Va ri tivitana ku rihanga hi vona, na vona a va pfuki.
0: Mm.
8: Ni nga ri va ri na leveko, ntukulu wa ka Mzanani. La simile la tungeni va ri i nambuluwa va ri i mana. Pukani ku hala simile.
0: Mm.
8: A va hlangana na xidyoto xa mandomila la Basani ka Tlhandeki. Bye bye boy.
0: Tesa swi na hlayisekana la ka Basani ka Tlhandeki la.
8: Bye bye boy.
0: Ti no tlhava leswi.
9: Aha, kokwa wa the junior leni a jilongo noko a va pfuki hi nga ku jeje.
0: Mm.
9: Nuku mhana anakanya le kale ka le tibanane na 14 nuku na vona a va pfuki hi nga ku nyama.
0: Mm.
9: Ni vuya kwala ka swikhunyani pavo nuku hayi ku na mandlawari wa ku tsaka. Nuku na vona a va pfuki hi nga ku jeje.
0: Mm.
9: Vanhu lava hinkwavo lava a va pfuxa hi kokwa wa xivhixipo kwala ka swikhunyani hi leswo chomo liya wa ha ri kona pavo.
0: Hi nga ku nyama.
9: Hi nga ku jeje hi leswo.
0: Hi leswo ku ri madala. A ndzi ri tani mi kiseri swivekela ka ntlhanu ta timinete se bile hundzela wara leyi ya mune tsi no tlhava leswi.
10: Botisi Zeka Richard Records a Robin ka Xuka a va pfuki.
0: Ya.
10: Mananeho ka Manghene ka ta Joni lava a va pfuki.
0: Mm.
10: Tele Kitchen Kitchen Baloyi le ka ndhambu wa Dzumeri. A va pfuxa hi Elsie Milana vi nga moya kona Johani ni hlayisekani titi.
0: Khesa swinene mudyuhari wa van'wana. Tsi ni tlhavile mi.
11: Kaskapha.
0: Emina loyi.
11: Eh munhu ku aku pfuki. Papa nanzi munhu ben kwini ka vari la ka ka mlinglix ni ku pfuka ni papa mina.
0: Mm.
11: Ni heta ni ku mama cancelari singa view pfukani sikoni mami ya xavela ndisani cake.
0: Mm.
11: Ni heta la hi sesi Brenda Morim vari aka rivala hinkwani ka n'wina a mpfuxa hi rulanch avula va ni la ka ka mapove danga.
0: Leswi swi na hlayisekani. Si, tlhavile la.
12: Shamo nga tshi dova na.
0: Ero tudzen magod.
12: Ya koko a risima ka bote a vapuki.
0: Mm.
12: Mandizi ma joko ka ningi ni sa block 3 a vapuki.
0: Mm.
12: Ne tsela man jajani va ka mchipisi la ya. A vapuxo ma kota ka ku mhla seka na mashi.
0: Keso swi na hla seka na ngwe.
12: Nga ri bani.
0: Eh. Je zara family mthavile la.
13: Kuna mani Grace mani Mahura hansi ka sport center ni ku a va pfuki mani nga hulela.
0: Ya.
13: Ku na mama Kinsey a ri singa view no pfuka n'wamugwena.
0: Mm.
13: Ni ta hetisela hi kokwana wa Xingwavila ni ku pfukani mani nga hulela. A n'wi pfuxa u nga hulela kuloni kokwana wa ri fima kwala ka Golden Kinsey ni n'wana tateyi.
0: Kesa swi na risa swo mani.
13: Tanku.
0: Thank you. Si, tlhavile mi.
14: Ndaweni.
0: Aye general.
14: Wei vateko.
0: Aye vadzudze.
14: Munranga kuteka xinjinani xa mina ninga na xona kwala ku swena mina.
0: Watwa?
14: Mm. Isipungile mahondla ya loyi.
0: Yeah.
14: Ebe ni teka mandla ya la ku xakala vala ka xikhwinyana ni ra vapfuki.
0: Mm.
14: Ni teka mani liliya mhlanga. Hey, ayi ayi so. Mun teka bushokoshoko suweya. Halaka ka
0: vale sukumekara
14: ya namuhla ni haganekile ala sukumekara ebe ni hetelela ni hetelela mani mahori na wona ra vapfuki. Mina ni general aka ntshuxila ni tshama kona baya
0: kesa swi nani chavala
14: thank you
0: si no tshava leswi
3: mani ndhawu a hlanganani a vapfuki. Ma elisa n'wanguna aka nhlaniki a va pfuki ni hetela hi tiringa milenge la ka nghoyo la a va pfuki va pfuxiwa hi mhani magoda mhana nhlamulo mangelani wa ndhuna yi xava a hi yeni mihaxi wa mina
0: kesa swi na hlayisekani jizarafa mitlhavelela
15: la ka xikukwani amugangeni wa mpfindhani ku na ndhuna mawila masango a va pfuki rixini.
0: Mm.
15: Kona kwalaya mugangeni wa Ndzindzani ku na Dick Yuza Baloyi na yena a pfuki rixini.
0: Mm.
15: nta ngetelela hi matrosane barwe makarenge ra ka nkomo 22b vandla va va pfuxiwa hi masenyane Daniel Mashava kwala ka xikukwana mugangeni wa Mpfindlane a hi tirheni Mashaku
0: khese swi lanixaka ra mina
15: tango
0: tango jeserve mtlhavilela
16: boxani boxa tlhava nkhava
0: ntlhave ku tlhava
16: hi kona up the box u teka ni ya swinati va kama yimele kusuka rhati ku endleka gongolo ku masokweni makapuli va kapula va rhati ku endleka xikukwana na xipudungati yo mo rhati ku endleka bowani a vona yo pfuma ngoma xiphiphi xo kupa kusuka rhati ku endleka mswani swi to buka maseghulini gholela rheni tlhavatlhava wana bava hi fambani hi teto n'wana ba
0: hi teto
16: Masvon.
0: Eh, thank you baba. Ti, no tlhava leswi.
17: Hi huma ka muswana ka hari n'hweti ya vona ba gift joke by. Bazani xile ka muchipisi sweswi.
0: Ni muto kahle manjhanjhani.
17: Ni kha ni pfuxa man Kayla le ka mapayeni. Ivi ni pfuxa man Borisa kona kwele ka mapayeni. Ni hetisela hi magoda ka mukhomi. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini hlayisekani DJ
0: kesa swinene na ku hlayisekani
17: aye
0: jesar family ni mamukerile
18: ku rhula muhaxi wa mina
0: a ku tala
18: fambela ku pfuxa vanharhu lava landzelaka va rhumutile mawa a va pfukini va twini
0: ya
18: kokwana wa xivhixiko na smartis la ka sikhunyana a va pfukini va twili na vona ivini ya nghena le ka ntshuxi leyi ni ku hayi the general Chabalala ni mi twili na n'wina pfukani vanhu lava hinkwavo lava a va pfuxiwa hi mandlawu la ku tsaka Maluleka kwala ka sikhwinyani danko muhaxi wa mina
0: kesa swi na ni mingiselo mo rhandzeka
18: a ku tala
0: danke 106 hallo
19: hallo se
0: hello ma'am
19: ni ku ba masilo mgwedli wa chopa Hosi mahlohlwane sa selama no tsameka na
0: ha matwa
19: na tala hi tokolo wa hosi leswo si yoni wenta vula hi so tokwa kwane ni to ni kata jone ni so
0: ke se sne tlhai se kai danki ti no thaba leswi
20: Tlemi.
0: Aye.
20: Mono kunana i kona ntukulu wa n'wapheni i xivhixiko laha ka sikhwinyani. N'wanuna a ku dya vuswa tiku na tiku ku zikwa ra pfuki na ku nyama.
0: Nga ku jeje.
20: Nga ku jeje, Masewa wa mina mandlawa la ku tsaka laha ka sikhwinyani ni nge se huma. Pfukani masewa wa mina i mhana swimbirhi lava ni hetelela hi mhani herisa patroni wa mangwani lavawani i mutshiveri wa mukhalabya manyunyu lava vo tshika swa ha nandzika ve ri va tshika swa ha nyanganya avubyayi bya vona nga ku a ku riviri xo xilogeni xa kona ku vo tshika swa ha nyanganya va tshika swa ha tsakisa se tshika ri swa ha tsakisa pfukani mhani herisa kuleka vanhu lava hinkwala va pfuxiwa hi mhana anakanya
0: kokwana va ntsumi ni khezile ka mani
20: Isso sucesso.
0: É, Dago. E diz a Rafael Tavirina.
21: É, então puxa a mão, me guiando, quando eu vou ir, ni tlhela ni puxa na mana advice lá no Kuwani. Ni tlhela ni puxa na kokwana wa mbali kwalaha ka dzingidzingi a va pfuxa hi sweswi evidence kwala vuhehle hi swona boteni
0: kesa swinene na vuyehlayisekani mamo
21: hi swoo
0: ti tlhaveli mi
22: ahe maxi
0: ahe
22: minjhani
0: epfukile minjhani
22: imapeto danele mavundela lamanene
0: ni mutwa kahlele ka ndhangeza la
22: a ni koni xomu i mi twana vurongo
0: ka ndzi nga tshama hi kwini ta mi vona pulani hi weekend Okay, ntanta endla plan ta mbona hi weekend ni.
22: I'm going to go to the house.
0: Hi vona lava va nga lerisa van'wana ku a va koti ku ni kuma kahle lava nga kona ni ti no tlhava leswi
1: kusuka leswi ka mhana anakanya le ka vandlovukahle nghena ka vado general ya kona imashenyani Daniel Mashaba la ka xikukwana ku na vuxokoxoko loyi a sukumekari ntotolo ya juta sergita ya ka mbati a va ri na the general faction cos ra xita xika mbati sweswi ni ntlakuni le ka mbati loko ni tlulasa sirani kana le ka n'wabezi ka vakokwani ka masiya hashtag ni duma hi vomu
0: kotara ibile yondzila wora leya ya mune ti no tlhava leswi
2: hambiloko swiritano ka DJ Clean mhoni va teka vanharhu mhoni ta sungula van'wana n'wana yivana jwele le a mavana va vapfukurixini loko ni vuya ni sinya swisithole vona va kumeka tiko ra gongongo kasi va kona vixokoxoko information swiweya leswi kumekara mbe ba manyunyu va kumeka tiko ra Khakhala mina ni Giyani Thomas Hlungwana a kaya gradeni ka Khakhala DJ Clean a hi yena
0: kesa swina nihlayisekani papa
2: thank
0: you ti no tlhava leswi
4: mana goda mana nhlamulo mukho va ma tlhelani wa ndzi va xifalo ka mapupukani ni tini lavantlha ni ku va puki bot khomisani mukhuri na khegela ni ku va khaya ku tshamisa sweswo ti tsela hi kokwani khosa laha mugangi wa ka mpenyisi na mina pfukani a va pfukisiwa hi mani elitshan'wankulu na kwala ka mhlaniki mugangi wa ka mpenyisi hlayiseka ni bot leyi
0: kesa swinene n'we hlayisekana ka nhlaniki la
4: sure
0: thank you Tsi no tlhabela.
23: Hileria.
0: Hileria.
23: Kudana ka wena slam.
0: Aye.
23: La mke guru boko ve ava yini avanga vuyi. Se va vuyi si we yini vanga ta hi tsamisa kuna. Yi, matava na mukhuva mhayi.
0: Ei, wina lava.
23: Ambe siri tani mani si tsika. Kuna ndoda imwani ka tsamani pusha. Very tisa tisa. Wele ka ande ka gym ngara nomi
0: kuba
23: menga poka michisa ka ba leka ndabwa zuberle kuna wisan jai makam avamba ni kepisi va bona kana vo tsama nkumbeni tete hetalela ndawi bona Tanelele generale leka tshuji va ku tshavana la hi tshivongo va la kwa la ti generi se chumuka se kokwa na jiki cha wa tsiva ku loko wa dzala ka goda ku ta nwi nyika xo kari ita ku lopi va
0: ni vitwile
23: u ta ha ku teka riva
0: Ah, no was ever got to come in a little bit. You
23: can't say that you
0: could go to the junior. Yeah, yeah. Just out of him, Tabby did it.
24: I'll always see that you're not going to get money, money, money,
0: money,
24: money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money,
0: Kwa
24: puka chivisko, kwa hana kakunyani, itu kuluwa kwa teni, wana makuwele lwa tabile kuluka kotar, kwa nani kutira na noti, puka baku. Kwa puka manda enu kwa le konwe ni ka jingi jinga, andopi ni ka jingi skwe, nungu wangena mwoye lwa kutapa, paka, nini kwa mwaka kepuka ni ka manika, nini kwa mwaka tswa tukulu wa hosi shumani
0: kesa zwinene tukulu hosi
24: aye
0: thank you tsi no tlhaba leswi
24: tlhava
0: ntlhave ku tlhava
24: ha huma ni nghena mina
0: kahle nje
24: kapapaka
0: akama mo
24: monto tumana nya laya nyaku avelia kombe kukani kwa la munga kone nyaku mancha la kukani na mwena kamama nyivuya nyakui ningena laya ka ngobe la kuna manda kuna man kan man abantu kulwa man very man la izaba kama tete ato mangara nge kangu papa maga mana men la na tonko abla ba po jo manda en la kon en la nya men la mitonge yungo bola iriyo ka papo
0: ka mama ka
24: nina ka
0: dango tlaisa ka
24: akupa.
0: It's exactly 20 minutes past the hour, 4 o'clock at the dot. See, no trouble.
24: I was a little bit.
0: Oh, shame. Si, no tlhapa me.
5: Ba puka mo re se go fana go shala ka mapobe la. Ba puka ba le mphunya se sekolo la ka gongongola. Ba puka mphundisi khosa la ka sane ka mgangelo ka penyisi. Ba pushwa ina ndu go ben queen ka kaya block 3 ka mingi ka ruka se ka.
0: Kahle kahle.
5: Aye.
0: Thank you baba. Si, tlhabele me lala.
6: Kuna lora kusina block 2 kokon tsana vanga ba ka thomo kokon makapa ka ka kukwane abana sa ka ka smoleke la tsana ba ba ke tsena sekunda la
0: ke tsana la sekunda la ai shuma shuma la sekunda la
6: ai
0: thank
6: you
0: a jesa rafa mthabela kuna muna
6: mukona
0: Awa
7: nita enda tsama ka la ka mabala ni ngena la ti khadza ni tsaka bongwane la ya na ka munhu wa tswa ka lwa ka maluleke
0: yo
7: loko aba fuki ichi budu wa cha part time ivi a tseni kuma patu ni ngena la ka mbatu la ya va kona the general patron court la ka mbatu na hetelela le ka masere le ka xikumba cha dzoma makona jara mhlengwe soma shoka kuna nwana abana vushoko shoko information tshiweyo kutsuka kwana tsukumeka ni kesini DJ Clemens
0: kesa zwinene vushoko shoko information asukumekar
7: thank you
0: thank you baba ajisa rafa mna mamkerile
8: ajina
0: ajina ayiming zoro moranzeka
8: eh ni kombela kutekana na da tega manma khobele adiyana tikese ni tega manma se apa dilik
0: yo
8: ni tega
9: leki ngobeni abehle.
0: Mm.
9: Ikwabo amana MP makhulu kusukela kaSigamana. Ikomo mash.
0: Kaze sona la kaSigamana la.
9: Yeso.
0: Thank you, Mgwena. Ajisa rafa mthabela.
10: Aye.
0: Njana. Ivukile minjana.
10: Bona ba dzudza kana mphatela.
0: Aye ba dzudzeni papa.
10: Nikhulela hapi ndave zita hosi mathindani kala ka mingiro block 2. Njana la ka wadzudzeki nikuna fani chief kwala ka shumomu kukani.
0: Mm.
10: Ita hetelela hosi mathindani kala tsala mani. Bana ava pfuniwa ku tekeliwa nayiti ava pfuniwa hi swa namthatsena a ri kwala ka mingiriki block 2 ni ku dango DJ Clay
0: ke se swinene swa namthatsena la ka mingiriki la
10: a tolo ne mu hupa ndi kwala dorobeni mapiyo
0: a u shem kutano nga papa a jesa ra fam thabile la ai va pushe
11: Nikushamfana wagoisha na fatoho ra mandulani na vafushi.
0: Mm.
11: Nikushamba lomo mena sinyasi stole kweli goka gongongo.
0: Mm.
11: Netsela bakutwa mena malizi imajoko kwa bilikiri kamingisi mena mantinika kwa bilikiri kamingisi kurla kwa.
0: Kesa zina manu kuniku.
11: Ata.
0: Danku. Jisarwa mtabidila.
10: Abapuka ni la ikwa baka makeke la ka usimbo babi mchana.
0: Hmm.
10: Bapuka mani. Bapuka mani jawela kutuaka maluleke la ka skunyana blok kwenye.
0: Hmm.
10: Abapusha ema fenya ndona maluleke la ama blok na ni kesi ndi jitle ni.
0: Kesa mina saise kani papa?
10: Thank you.
0: Thank you. Si, no chaba desu.
12: Jitle mi.
0: Aye.
12: Mpuke.
0: Mpuke mi njaru nguye.
12: Epoke.
0: Mm.
12: Tapusha man anike mhlanga ka siyandani. Man lidi ya mahlawuli ka siyandani.
0: Mm.
12: Ne atelela hi papa remote la mawa inkomo kokona dakalo dankela ti.
0: Kesi zwine kokona dakalo la section E la.
12: Danko.
0: Danko. Ti no tsaba leso.
13: Akufuki man anike mhlanga ka siyandani.
0: Mm.
13: Ka man songo tsakana nomsomwa mavona ka siyandani.
0: Mm.
13: Ye telela hi mana sikuna sitsembile ka mapube a Limpopo. Va pfusha yano wa masilo vizindlo ka mapube a Chamandla. Dai.
0: Kesa zwine sese kana Chamandla.
13: Danku.
0: 106 hello.
25: Ke botsana kombo ku va pfusha.
0: Swa pfumela.
25: Ka pfusha botwana na bot choice po slotswana sa wala block 23. Ebeni pusha se sorlancha banala ka mapuva. Eh telela hiko kwamba ka dzindzi na pusha mangeli mathebula ka mashanga. Ni kensini wana se.
0: Kaza mina mangeli.
25: Yeso.
0: A danke. Eh jesa ra vamne mamkere.
26: The two of my yard gyan Derek Swambu ena. Ni pusha mani magoda ka mapo. Ni pusha mani an kimhlanga vapuku. Na telela mani mabunda le la kangova. Nikesini bote ni mama dlaka mangwane maduma khwele
0: vimane kuini bote
26: la kumana matherwe mu ri bote hey setauya zindavi maima
0: ambi muri mune de boderiki
26: anti ubukandwe tola ambi embezani tatwama
0: ikesini nese kali bote
26: danke danke bote
0: Ai, olha, mara. Ti, jisa ra mthabile.
27: Ai, mpukini na.
0: Mpukini minjani ngwena.
27: Mpukini mo va pusha.
0: Karoko.
27: Ni pusha ba fini ya sitholela ka gongong.
0: Mm.
27: Ni jisa pusha manda yena koneni ka dzengedzeni.
0: Mm.
27: Evini pusha mani elisa nwankuna kwala ka nhlaneke kwala tlhelo ka pavement la mugango wa ka penyisi.
0: Mm.
27: Hala vinkwavo awa pusha ya mani maria vaka hai soso la kanhlaneki la mga nguwa kongwa isindi la tlele ka pavement Saise kanu bote
0: Kesa suna nangwa msaise kama mamu
27: Iso anuba
0: Adaki It's exactly 28 minutes past the hour 4 o'clock at the door Tsi, no tlaba minala
3: Ah, man, ba WhatsApp. I made my chef wrong.
0: Hey, what's up, in?
3: Because when I like a dinner ding, you've got to go man, nice, and she told my name. I, Pukani, Varvan Randango, man, love, I'm a Pukina Minava Randa. Nah, what like a dinner ding, no good says for me. Mana Felicia, but I go one Bali, look over to Shire. No go Pukani, one of my men, and born up in the La Crusade. Ntae, Delela. Okay, ndaye telela ya Liza vakamakeke. Laka hoshi ngobe wa vuthani. Aba pusha intombiliya. Yo tonga inga tongi ntsena. Itongela nuno ayo nkwate nga ngena nga sungisana na danki.
0: Ni jese sina le mita va right.
3: Itso.
0: Makume na rutebela tse ibile wora le ya ya mune le xandla ka mina na wona mingisa ri ba tshe ma giya tso mara ka xengela xirandzelaka. Hey, come on, landa banga kore banga tirisa xeng xa mburisa Facebook ka mesho se grobotlhala banga xa xandla ku tirisa Facebook. Na wenga skota mixer ku bawenda tano bona landa ka Facebook la fkosa tsentsa ku jesi ya ku space ku FM. Ku si ya ku lara wena ku tsala ku nena la ka Facebook la nga ri bari ku endza u like e kumbe ku react la ka post le nga kona la ya. Ka si kam shertana emi tani ntrobelo no tranga ntsetsela la nyana ka mbere bana ru nyana hi ku na stock line ya ko yiro le ha vanwa e khale ba khare ba tlhava man. Hey. Tsi mo sungula ku tsetsela la.
14: Aku propi TikTok ya radio kunga wa mavo nga ri shwa ti sungwang suka laka makosha pukani mana mino aku pushipe dressas tepo ku suka ndari va plus aku pungu fote na magezero ja skanyana ku suka kwala kambokota amugangeni wa tani basi ka zwa mina so ka nga na malume avari na mboyeni amusi ku suka ka mugajwani iko mumashi DJ Nkefeli
0: kesa mina papa hlayisaka
14: thankin papa.
0: Lo tsetselela.
15: Eh nta pusha bana ndo mun beni kuni kale ka mingeni si blue 3 ava poki. Na makwini ka kwa raka mingeni si pukana na nwina.
0: Yo.
15: Nta hetelele na mthlasa tsa na mthlasana le ka mingeni si blue 2. Va pusha hiko kwa gwevani kwa raka to mobile.
0: Ke se swela kwa gwevani. Lo tsetselela.
16: Ikala kwa vuta mpweti.
0: Yebo mtaka baba.
16: Awuti ngavuti. Vonele ka mangena le. Una nqambi le, yola ku xavula ti nkatara, nkata jone pfukani mana mina. Ba lava nkatara lava na va vona maimbele mavu ma kahle ngopfu. Woni ya layani kuna ba hlungwani makhelo na tavern pfukani ba. Woni ya tala mngani wa mina lonkulu, ni nga nika hi xikwembu. Eba gumba gumba Elias novela fukani ba mina. Uyayazi kutshontsha kuti kuyathusa mfana wa ntiva tindimu to tala mhaka wu yiva na mntu wei
0: tigeze sinene kuendliwa chepa
16: hlayiseka mngana wa masilo
0: danki mngana wami. Tsi no tsetselela la no tsetselela
17: manaisa vaka makheke ka hosi ngolo wa ntlhanu a mapuki. Kirisangala akangove avakuki. Nihetelela hi matiwula ya mina a nga mi kota ku bila kwala ka xithelani a pfuka ya lunghisa timovha vanhu va la ku ya mitirhweni. A va pfuxiwa hi mhana mikateko kwala ka xithelani kwala skapao kwala Brahmin.
0: Brahmino
17: hi swo sweswo bra
0: a ku na swin'wani
17: swo pfula sweswo ku hava
0: danko anda tsela ba itsela itsela la rtsungwela ka number 0600875942 no tabaris
18: pusha se so no la gledi sambola ka tindi ya vastrat le pusha one on me la dressing sambola le ka maswangani
0: yo
18: a tlo la hi ko kwanda hi le vata dipi ka khonile a va pusha hi marenga la ka dipi
0: ke se swena marenga la ka dzingidzingela.
18: Angetlo.
0: Nkhesa sna tsaisa ka papa. Am sertar mixer sibe ka la kama ku mena rana rata mena ta sei bila we rali ya Malaysia tina ka mena na ona so mixer. Ikuba hi tshoma gi an jentu tman lang tar banga ku banga tersa xiang xa mbolo xa Facebook ne babone le e ba hlayile banu la ka Facebook la na rtsingo ra mena ra bo ra ru tsaitele ne ka meke e maka ku itirisa nkane e so zwo tshitsa nyana ma gi nyana e long tenya la banga ku banga tersa xiang xa mbolo xa Facebook ka se zwo nkwaso ne sa ndanza ka lokuntaba ne ndeni xa busa nyana ka tsongora.
1: Rula ka mehleketo kukumeka ntsena loko joine armarovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa armarovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakwenjaka, Tsanini, Makakabachi na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo emceketa section na le Sikosese wholesale endaka magezi hardway na le Gapani ha kumeka eMavilani complex first floor kusuhi na le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule rhavi rintshwa eka Mukwati next to Yusuf eVulobedu na le Elim opposite NTK. EJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na le police station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Manemelong Primary School. Se kumeka na le Alexandra e number 47 16 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka armarovela funeral services. Loko iku halahla halahla, loko iku hi ku nyika mali hi ku nyika mali, naswona switututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings. Wixokoxoko 074-751-4932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Armarovela funeral services, take the chance.
0: West Mgimete ka GSRFM ku fambisana kahle na Sandland Chabalala na Wire Baby Shower RSM leri ni ku nyika karo ra mixer ra mehe tiphini mixer ni ra option loko mkuma karimi rhamba na le ka ti-baby shower na hina ni

0: Alright, vakona Agnes, Agnes lava ku minjani hle mara DJ. Ah shema, ntavi ya leka swona shema na swona sen. Eku nkarhi wa ko se u ya u karo drive ma konta. A tsumela xikan'we tsumela ka vanga kore vanga tirhisa xenga xa mburu. Xa WhatsApp ku baba xa xanta kana kona kona leka mixo sekrap. Tsana unga xikoda mixer kwa ndata. Eku ona ndeka WhatsApp kana bar 0608875942. Bo sungula na munthane ila.
1: Ava pfuki mani makuvele lava nga duma misava hinkwayo jikelele kusuka Agian section FR Bongo section. Ku ya pfuka mani makuvele tata Rich le ka dambileni ku rixini a va pfuki. Ku tlakuya ku ya pfuka mani Flora makuvele hahani wa remote ama wa block 9 veri le ka mpempe ya labizani ku pfuka ni rixini. A pfuxiwa hi ponyoka makuva a kaya xavula block 7 ya tikatarini. Mani muzana vulavala.
0: I magic. We don't have a little candy. Sabbath Roberta number
2: 0608875942.
3: Si vula vala ni kombela ku va pusha hi kongoma ka xikokwana sweswi a ku pfuki mani maxindzi kokwana wa ku hlulo u ka ntukulu wa n'wina wa birthday la ka mukhavi ka xikokwana ka rixile ivi ku pfuka mani Dlori Maluleke a ka khakhala ntukulu wa vandhawu lava pfukani mi ta hi fambo mi ta mi kuma kwala hi ya ka xikokwana nhlawutelo mukhari wa birthday yo n'wana mama Albi volowin loko va vula va ri erikotse pfuka ni famba vamananeli kwahala ka xikokwana valani mi kha mi tlheyiwa tigalaza hi le ku teni mi ta hi amukela mi hi komba ka mukhari kwahalano mi pfuxa hi kokwani gaveni ni la ka vakoxa ni ku rhandzaerirhandza lavu mfana wa mina ayira ala dangobaya.
4: Ahetle mini kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa mani Grace Malema ka Dinga. Ni pfuxa mani Hlekani wa Manyonyo ka Phaphazela. Ni hetisela hi Eric Harari. Ahansi ka yitshabyani xa ka Gongongo. Va pfuxa hi mani Rhodzobyani le ka Nkuzani n'wana nga Danki.
5: Mama Albi ka xikokwana Pfukani mi Rustenburge. Mani midawu hlangana na RDP na n'wipfukani hanyeka zala mani mara ya n'wa James Mabizweni pfukani na n'wana ku ta hlangana na RDP vana kwana mani mara ya ka Black ka Mtsi Block 2 danke
6: avuxeni tlema DJ Mr. Party mavulavala mpfukani na mo hi va pfuxapfukata ku ri kolo koteka vanharhu ni ta pfuxa mana BBZ i Dadwet Sisitinyiko Maleka ka Ngove a Jamela 2 Nkomo a va pfuki kasi ku na papa xilwana vafana va kolo tete la mugangeni wa Edgar Lamchava a va pfuki ka swikhwinyani ni ta hetela ku pfuxa n'wana ngwa yin'wana wa Jiwele papa remote michini popa medzi amawa a va pfuki mani lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamisa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxani kani lo pompa henhla ka madavulo mbuyi a mina ve ri na katsa
7: Betlemi ni kombela ku va pfuxani ni pfuxa mani maxindzi kokwana wa ku hlula laha Giyani section A kane skimi ni pfuxa papa xiluva na vafana laya ka skwinyani i munhu wa ku duma va ri one lava pfukani ni mitila a ni hetisela hi mani Maria va ka Belankulu le ka Muninginisi block 3 pfukani he mama na Khensa ni mitila a ni vanhu lava va pfuxa mani makhuvele ka ta Buti Rich ka Ndhambi Khensile Muhaxi a ni
3: ahe DJ Tlemi ni pfuxa Sesi Mhloti Lizi Zitha ka Ngove bava Yuza Bennett Mashele a vuhehli mani Magoda mana Nhlamulo makhelwani wa Ndhuna Xitsavi ka Mapuve va pfuxa hi mana Khavisa ka Ngove Inkomu
8: Richie Maitlemi kombela ku pfuxa Queen of Limpopo ka Homu Mangombe Kral ni pfuxa n'wana boti wa Virgin Drove ka Mapuve ehansi ka Chamanda ku nga Masilo driver ya Chop ni hetelela hi mandla wela ku tsaka ka Sikhunyana va pfuxiwa hi Tavele ya kumbe ni ri kwala ka Mpapile a tifrijini ta ka vo Mansofa thank you Maitlemi
9: DJ Tava
2: Ta kombela ku ya laha ka sikhwinyana ni ya pfuxa mhani madlawula ku tsaka laha ka sikhwinyana ni ya pfuxa futhi smart lexo tonga laha xitongelweni wa xona xibixiko laya ni hetelela hi mani na papa xiluva na vafana kwala ka sikhwinyana laha pfukani pfukani pfukani pfuxiwa hi vele vele laha ka ngove la.
9: Rixile rixile tlemile wa DJ ni kombela ku teka vanharhu ntsena ni ta pfuxa papa Joe gift ku ba eka Muswani hanu wa ndhavezi ta ka Muswani ni ta hetelela hi mhana xitoki ka Mlamula vanhu lava hinkwavo pfuxiwa hi mhani Josi na hlongwani ka Xihosani dangi tlemile wa DJ
10: tlemile wa DJ ku na mhani Maximbi kokwana wa ku hlula laha Giyana section A lana na kokwana wa risima laha ka bode laha kati va kona swa kala Adidas wa ka Maleke la block 3 aka Mninginisi hinkwavo a va hlanganela ka laxaka i W Manganyi mentsa makati ku ya ri le ka gongo ni khensile tlemile wa DJ osi ya mina ne boboy
11: rixile DJ tleme a ku pfuki braling kingoveni le a vuhehli ku pfuka mama BBZ sestinyiko Maluleke la ka ngove a jamela two tatisela Mr. Nkuzani laha aka xiandani lava hinkwavo DJ tleni va pfuxa munhu wo duma riyexe munhu wo duma rihana lahansi ka muganga wa ndhuna eri ka namixa papa wa xiluvana vafana ya mina ni va tete n'wana mukhalabya
12: DJ tleni a ku pfuki mhani Jajani a va pfuki ku pfuka mhana Mukateko a va pfuki na vona ku ya pfuka mama Albi ka xikokwana a va pfuki na vona hinkwavo lava pfuxa hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni MT Ndhambi ni la gwangwana kwala xivulana la kona gungu ra mali loko ni kwati ni nisongasonga ntsiri ni ya chela lwandle tanku
13: a ku pfuka wandavezitaka Muswana ku pfuka mhani ro tsotsana ka Nkuzana ku pfuka mhani wa zitaka hlangana kuseka kumbe ti nga hlangani na matakaja mhani ra tiraya a va ri na mukhacana leka tikala xitanga
14: sakubona we DJ Tawa makula ndlela swi nga ta ni cisa va taku maxale hi mina kusuka laha tshama laha ceku ya vusa lava va kona ndhuna xitereko chambalala la ka risika laha nkatanga Grace wa mehe cisa maxale hi yini hiseyo mapheto Daniel Mabunda kusuka la ka Ndenyeza loyi a nga nosi kumbe ku va pambuli no mana hi miseketelo wa tolo ka tolweni wa bela ndlela swi nga ta chisachisa maxale wu suka laha tshama block 15 business we DJ Tava mokeka kulu mitaka vanhu leswi munhu ku swaha
15: maxi wa mina ni kombela ku va pfuxa ta pfuxa kokwana wa ku hlula a section A ni pfuxa mama Kinsi a ri Senior View ta hetelela hi mani na ni kusivari wa mina NT Ndhambi a xivulani pfukani sivari hinkwa pfuxa hi mhani a nhloko ka mavala na ka vanhuni ya va saseka na misinya yo ringana yo tswala ti-tofo lex tanku
16: mijari mijana vaxongo ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa papa remote kusuka laha mawa a va pfuki ni pfuxa na mhani Gili Mathevula kusuka laha ka Maswanganyi a va pfuki na tihlekani wa manyunyu kusuka laha ka Papazela na vona a va pfuki na lava pambulana ku va pfuxa Nwesanje makamusuka laha ka Ndhambi mugangeni wa ka Broman FC tava ni tlava
17: enkomo khaze twana we mana mina mani khela ka mapayini mpfukani khosa mavona Edison evuhehli mpfukani mburi ya tava mani Maria wa James ehlangana na township pfukani ka lava hinkwavo a va ri na papa Mhlorisi Zeka Richard Rikhotso ni kwala robeni ka xoko esevendilani nkomo khaze
18: Mr. Party, ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na mhani Aniki Mhlanga aka Siyandana a block 19 makhelani wa GCR pfukani ka mama ku na masayi wa mina wa thawula ro basa pa hani laha hi zavaka makhekhe pfukani ka vamaseve aka ngove ka hosi ngove wa vintlhanu ta hetelela hi tata na xibelani James Mtileni a thema ka maxamba vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi manana mari ya Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala hansi ka vuvi bya ka Holeni wa maxangu wa mpatsa loko mi swi lava mi nga ku mhani Holeni ka Holeni danko
19: rexeni mahaxi ni kombe ku va pfuxa mhani o zin'wa vhumaka jim ngalalomi mhani a siku na swi tshembile ka mapuvu kokwa Ntsume a 14A ni hetelela hi kokwa mina Nixon Mabunda ka nkurhi ka Tomi a va pfuxa hi Byutsi Mabunda kwala ka jim ngalalomi inkomu
20: DJ ni kombela ku va pfuxa ku pfuxa mhani jo elayitini ka nkurhi Upisha 16 yiku mana bomba 14B. Upisha both gazan class man leka 14B. Na upisha ka run man leka nkur. Shai sika ndije.
21: Kaba nthaba. Urula ka baba. Man wapusha. Kuna manjuli harimbandara magese. Fukan ka man. Kuna mani magoda. Makhela ngondona yi tsala kwala ka mapuma na nhlamulo na vona vapfuki bava yuza benete maxele a vuhihli na vona vapfuki va pfuxa hi mhani mahuri ka mapuva hansi ka sport center inkomu
22: mahaxi kombela ku pfuxa vanharhu xo sungula ni ta pfuxa n'wana sesi wa mina n'waxapxuti ka Maswanganyi ni xewu ni pfuxa Mr. Clean and Safe kwala ka gym ni pfuxa mhani Makhuvele a ti efe kwala kwele ka vona kwele a ni ku twisisi kahle ku ve timani a mi pfuxa ku nga mi landza mhani Lovini ta nkulu
23: Kanamba ka redio ni kombela ku va dzudza swi dya nkarhi sweswo i kokwani manyunyu tshika swa hanyanganya va ri laka khakhala malume Thomas Gahlongwana ni kha ni ku pfukani na n'wina malume ivi ni hetelela hi khazi wa mina mhani Maxindzi kokwana wa ku hlulela section A pfukani khazi hi ta ringeta ku ya le ka xikokwani vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi Dlori Maluleke ni ri laka khakhala tsi
24: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na mase wa mina la ka xikokwani laha mama Albi pfukani masevi hi laha ku ta hi ta cinela n'wana hi vona na xigubu xa mbetsa xiyoge ivi ya ni ya ni ya nghena la ka Nghove la ni ku mantsongo mhanlizizitha pfukani hi ya kwale ka Nkomo A kwale ku nga na birthday ya makwenu wa mina wo Lebogang ni ya ni ya hetisela hi mani ni ya ni ya hetisela kokwani ku zani ka siyandhani pfukani mpfuxi mhani vombo n'wi ma vona ngalasberg ta nkulu
25: ni kombela ku va pfuxa DJ Clem ku na kokwana wa ti-junior a Jilonga ku na sesi kokwana ku hlula section A ku na botlink enkoveni a vuyehli a va pfuxa hi mama xihlukete nyiko maleka la ka Nghove a jamela tsunkomu
26: kurula DJ tlhava nhlava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa hanani ki mhlanga a ka siyandhani ni pfuxa mantsongo wa ndhuna Brown lava va mana tinixi ku vona kwale ka siyandhani ni ta ni ta hetisela hi sisitsaka n'wi mavoko kona kwale ka siyandhani vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa mukhayiso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka mapuva na nkhayisa papa tsoko wa swihlanga
27: ni kha ni ku rixile ni kombela ku ya ni ya pfuxa rikotsa ra mina hlawutelo mukhari la ka xikokwana la ku ri siku ra yena namuntlha ni ku pfuka mananga ni ya ni ya pfuxa hanu wa mina mananeli ni kha ni ku hana pfuka ni mi sweka tihove rikotsa ra n'wana buti wa n'wina ra bede ya namuntlha wa kokwani Gavini we le ndleleni ni kha ni ku makhaxembetsari wa xigubu ni ku pfuka u ya xava khekhe mfumo mutlangi wa wena wa bolo wa birthday ya namuntlha ni ri loyi a va pfuxa i mama Albi sweswi va ri kwale timayinini a Rustenburg inkomu.

0: Alright, in case of Nanapa Mandavi, and again, going to go to the Shantak and go to the Commission Service. I'm going to go to the Shanghai Bush, Facebook, and I'm going to go to the Shanghai Bush, WhatsApp, and about
1: Hello.
0: Aye.
1: Kondra wa push.
0: Aye wa push.
1: You pusha gumba gumba kasho sa.
0: Hmm.
1: You pusha kwa ni mahange agam ko.
0: Hmm.
1: You pusha shidama ali kasho sa.
0: Hmm.
1: Wa pusha msingwa jujugu kwa la kasho kwa wa papa.
0: Kesa sana la kasho kwa bala.
1: Thank you.
0: Si, no chavales.
1: Laka masuswan.
0: Laka masuswan.
2: Kongwane nen afuka wona go yini yini ne ta hetelela hi ku zana na n'wamavona ka siyandani lava hinkwavo vona xibutungu xa potisa mikala kubonsa
0: ti no tlhava leswi
3: tlemina wa DJ a ku pfuki my sister mama furi le arobeni ka xihoko ku pfuka khazi wa mina mandlori maluleke laha ka khakhala pfukani K ni hetela hi ku pfuxa both Judas and Judas the month and the al the mananisi ewa yes legend 16F pfukani both Judas minda leswi mi nga duma hi swona vanhu lava pfuxiwa hi mani maxindzi i kokwana wa ku hlula kusuka legend 16A inkomu tilemile wa DJ ahiye
0: khesa swi na hlayisekani
3: danko
0: danko eva ku ri mandla ikholeni xiwo ravaku brafan ak mukanongonoko 326 nkomba la ku vula pfuxa bot judas 182 la gera 65 manana kanyela 14 a lana 16 nyiko emarilekela ka ngobe jamela true va pfuxa kahle ikholeni xiwo mani ri kwala ka mdavula salana pele ngeri ki tuesday boss si no tlhava leswi
4: a ku pfuki brenda mureme na karivala ku pfuka maxudu gracia suki kula ribapla ni ta estela hi tafriya kumbi la ka mapapila hinkwavo a va pfuxa hi mina alexara ra maluleke ka mababangu tiko ra kona
0: khesa swinene la babangu tiko ra kona
4: rangi muhaxi wa mina
0: danko
5: rixini ka bote hi mpfukini na mpfukini rhandza ku khensa vayingiseri hinkwavo va ka jisara leswi va nga na endlela swona to ku ri pfuna ku tlangela birthday ya GE Maluleke ni ri danki xandla henhla ka xin'wana xandla ni ni vona hi mina ka siyandani danki
6: avuxeni avuxeni na vaxumi ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa kokwana Maria Maswanga ku ri ka Maswanga kwala ni pfuxa malume Morisi Maswanga ku ri ka Maswanga ni hetela hi ku pfuxa buti Avele Chauke ku ri ka Maswanga a pfuxa mhani wa xiteji
7: Rishini, Rishini, Muhaxini, kombela ku teka vanharhu. Laha ka Mapuve ku na kokwana wa Mukhenso a va pfuka. Kwalaha ka Mapuve ku na ndhuna moya ebotiki a va pfuka. Kwalaha ka Mapuve ku na mhani Magoda, mhani Nhlamulo a va pfuki. Vanhu lava pfuxa nkuzana la ka Sendhani baya.
0: Eva ku ri mani lava ni nga va tshika nkarhi lowu ni nge te ni nga ku sistamu xanyana nkarhi Agnes Agnes a va vi kahle lava nga kurhana va kumi njhani tlembe ra DJ ni kombela ku pfuxa maseve makapuri laha ka xikokwana laha malume xibudungwana laha ka bongwanga laha na mama advice laha ka n'wakhuwana kambe kutlhela ku bebethe ka miyana na makhomela laha 14A ni le ka trust laha ka nkomo A laha na hinkwavo lava bethe ya ku siku ra namuntlha va pfuxa kahle no lavelelo kahle hi mamarito na mponisi Agnes Ndokwani laha B9 lani khesa swinene kusuka le B9 leswi vekelaka makumembirhintlhanu tombela ta sabelawara liya ya ntlhanu ti no tlhava me
8: tlhava ni tlhava
0: ni tlhave ku tlhava sweswi
8: kuzana kusuku la ka xiyandani la vanswi ri nga n'wamawayi va kusuka la ka mapuve la ni hetelela hi mani vigiya vinyulo kwala ka mapuve la va ava pfuxa loyi i n'wana jimu wa moya wa xiyandani wa magongo wa lusiku wa cani wa malangazi wa makuta hlalele a xiya xa malaketanawulo ni va ka n'wamadavulo la ceka sela kunela ma
0: Kesa sunan saya sekarang bapa.
8: Thank you.

0: swivekana kama kumenarunaru tivela ta sei bila warrani ya nhlanu se cince magiya mina na wena mingiseri se yi le ka xiyimo lexi ya hi xi rhandzaka swinene xiyimo xa ku va hi navelela lava tlangarisiku ra rock velikiwa tova vonaka tiveriko hi siku leri fanaka ra namuntlha ku ri ti 14 ta July lembe ra 2020 ntsengo ku ri cincala mentsena kambe siku hi rona siku ra lowu tivaka tlangarisiku ra rock velikiwa mingiseri ntlhaveri ka nambara 0608875942 u mi byela ku tiva mana tlangarisiku ra rock velikiwa namuntlha mina ni ta n'wi byela na ku felix compianos kumbe felix anniversario swi va ku swi vula ndzena ku happy birthday yani ni kona nele ka WhatsApp mixer nga skota ku rumela nkadiso wa wena kumbe ku lala wena ku tsala kunene ho vabelela lava tlangela swirho ra ku velekiwa ka nambara 0608875942 kasike a riqinghweni ni yo papa hi full force ni tele ntamu ni lande ka nambara 0608875942 ndzela ku tiva mana tlangela swirho ra ku velekiwa namuntlha si musu ngona ku vabelela
1: Felix Compianos eka mielani makhuvele le a ka nkomo eyile ebe kubana e hlawutelo mukhari yena ele ka xikukwana le na xerol zita le robes ka xigalo le na le buhang e trust mukhola le a ka nkomo eyile na khanyisa chauke ka jimngalalume na hinkwavo lava tlangelaka masiku ya vona ya ku velekiwa va navelele kokwani dala wa nga lava la ka thomo Mr. DJ
0: kesa swinene kokwani dala wa nga lava la ka thomo la
1: danki
0: a danku hina we mingiseri nga swi kota ku endla tana ni tlhavile mina ni yime ku lunga nje si miri felix kombelano sikamana yebo
2: happy birthday ka ri livukile ramalepe a believe you happy birthday eka mielani makhuvele nkomo a happy birthday na lebo aba lebo lebo wa kwa kwa kwa ka nkomo beba hleke sense hey bro na Sharon zita a rodi na la ka tho le ka ina ka xikukwane le una lwa ka mkhari lwa khotsi ya kona ku ngambetse aya xa vakheke na hinkwavo hi boti lava besdayaku va besdayaku na ri livukile ra malepe a believe you ale hinkwavo a va navelela hi swilo swa
0: layuva navelele ni isuto letu
2: ni navelela hi laha hi xivenda
0: a hi va lingheni ni isuto
2: ni sungulele ni xituto kambe va ri yini
0: ngeli jaji ngeli jaji
2: ikili chachi laba chachi abone hinkwavo chachi laba chachi kambe va ta yimani luwa ka mukhari
0: ngezile swi swangana
2: na ri livukile ra malepe
0: ayi va ta vera swilo swangana si miri felix kombelano sikamana
3: ni ri happy birthday eka mielani makhuvele ka nkomo kasi ku na khanyisa chauke ta jimu na n'wi vona amukelo mukhari hambi kumeka ka xikukwani kasi ku na mielani rikhosi yeni kumeka laha 14 hinkwavo ka vona va navelela hi manyunyu loko va ku tshika swihanyanganya va vula mina ni ketile ta va ntlhavani
0: kese swi nene hlayisekani tango va kona van'wana va kandziyisela ka WhatsApp la hila
4: ni ta ku felix espanona
0: miriene
4: ni ta ku felix espanona and companion mani wa to mani aka mana aka sesimiyelelani makhuvele mani wa to wena mani laha 14a mani wa to mani ina mani wo landzelelana mani wa to wena mani na sesiunis mani lorraine kwalaha ka 14a ina man tlhalo ku happy birthday mani ne le ka mani na ni le ka nhlawutelo mani n'wana mama albi mani aka xikukwana mani na hinkwavo mani wa ta wena mani lava birthday yaku mani wena mani wa ta mani a ri makhume kahle siku leriwani va tsaka hi rona mani va naveleriwa hi mani na va naveleriwa hi mjuda mjudis man van aldi mani ni ziyevo yes mani wa noya mani a ri kwala section f dadadadadadadanga DJ Tlemini
5: ni kombela ku va navela ti birthday Tlemi n'wana tata ni ri happy birthday eka Lebogang trust ndlovu ka nkomo ku na hlawuleko mukhari ka xikukwane ku na khansile Chauke ka gym ku na Mielani Makhuvele a 14 A ka humu la vana vela ku ti birthday mina tati i kokwana wa risima kwala ka Boten Kensin
0: si mero feliz cumpleaños ka mana
6: feliz cumpleaños eka una ntukulu wa mina la ka xikukwani i ri kotsi ra mama Albi i hlawutelo mukhari laha ka xikukwani kula ntukulu ku na khanyisile Chauke a ka jimu happy birthday na le ka hlayisa nhlungwani ka mapuve happy birthday na le ka Sharon Zitha le Rhodes ka xigalo na le ka Mielani Makhuvele laha ka humi a 14 i makwawa wa mama Casey loyiwani happy birthday sesi Mielani ku na Lebogang Trust Mahola Ndlovu le ka nkomo eyi na hinkwavo lava kulaka namuntlha na ntukulu wa mehe hlawutele mukhari ka xikukwani ni ri ndhambi ya mukateko a yi vanele a va naleriwa hi mali maxinji kokwana wa ku hlula kusukala gan section
0: ka mali maxinji mi tshame mi va byela n'we hi suthu mara
6: eya
0: u byele nito
6: ili jaji la kutsona
5: Mielani Makhuvele a 14 A hlawutelo mukhari ka xikukwani na hinkwavo lava birthday yaku eka siku ra namuntlha va navelela hi mhala khavisa ka ngove inkomu
7: kurhula Mr. Party muni ku finish compliments eka sesi Mielani Makhuvele va ri la ka homu 14 loko xikwembu a xi vangetela vutomini masiku ya ku hanya va hlayiseka ku ya emahlweni hepi hepi hepi hepi hepi ni le ka lavan'wana mani mabondo ya ku na vona eka mixo wa namuntlha ni ngo ndhambi ya mukateko yeleyo a va naveleriwa hi rila nchavalana ni ri la kaya ka mapuve dan
5: hepi hepi birthday ku le ka mukhari makwenu wa mina n'wana mmana n'wana n'wana Albikulo ku la makwenu ni le ku teni mina sisi hi tada keke n'wana mani hepi birthday ka Mielani Makhuvele ka homu 14 A happy birthday ka Corin Zitha ku le a nga kona lavan'wana hinkwavo va birthday ku na vona ku xikomba ximandi hi titswalo ku navela kona ku humeleli ndhambi ya mukateka yi vanele a va navela hi mali mara ya ka Black Lions Block 2 danke
0: mero feliz cumpleaños ka mala
8: eka khanyisile Chauke le ka gym finish cumpleaños eka Mielani Makhuvele le 14 le ka homu le 14 A ni tlhela ni ku finish anniversary eka Sharon Zitha le Rhodes ni le ka hlawutelo mukhari le ka xikukwana ni le ka Lebogang Ndlovu le ka nkomo A na vanhu hinkwavo ni ri finish kopiano eka vona Abana veleliwa hi manjanjana akamuchipisi laya.
0: Manjanjana izameni hi Xivenda nito?
8: Varini.
0: Hi Xivenda nyana?
8: Xivenda.
0: Mm.
8: Vari dova la mabebo.
0: Ndoliwanga manda ti.
8: Kesi lo
0: hlayisekana. Feliz cumpleaños, Kamala.
1: Milani makhuvele. La lebuwane ka nkomo ntukulu wa mhani wa Joni laa tin'wana ligeledi ngili mudzimu wa runa a ri se madla ri mu tsheleke le ntompheli vatsari va haye mudimu se swin'we lise swin'we lesi nyaka wo a li se madla a li se ntompo ya bile ri yena ri mukhunamele ka man'wele ri rabele ka mukana a runa ki ya siya mutsu iye mahlweni n'wana boti u ya wela nyana kiri
0: gilidwile abe chompo ki yini
1: aka u tshele javundzi
0: gidwile a va feli chompo chompo ki yini
1: i ku hlonipha
0: o gilevuleka mata kiri danki
1: hambi ya humula
0: khesa swinanani
1: i handla hi bava ka makhekha ka hosingo wa mutlhanu
0: danku Mere feliz cumpleaños, Kamala.
9: Sí, vula vala.
0: Maitotui.
9: Show boys. Guyu. Ay, tibani, mina, na, jale. No de ranza. No ma ranza ma jala. Mami ma kumbela ni un tib. Ante, malala. Jesus. Imanu ku feliz cumpleaños. La casa utelo. Mikari. Akashikukwane. Vari xiluma na madzanda ngwenyeni ntukulu wa mhani Kaizen mukon'wana wa ka bobodla kula hi langutele swo tala ka wena n'wananga ku humelela ka wena ka xikukwana swi ta khupuka mantamba swi vuya ka makoxa ka vakokwana hepi mukari ku na loyi wa ka veri ra malepe la nga navelela hi swilo swa nghala na yena hepi n'wananga hepi na hala ka nkomo hala la nga navelela hi hahani va n'wi vula hi mavito lamaya hinkwawo a leswi hani swi koti xema mi nga ni hleva ni tshame kwala na vona hepi na hala ka malamulele hala na hala vetiwa ka zitha na yena mavito ma ni tsandzatsandzanyana mara a vakuli va kula la ngo filish copianos filish anversario i kokwani gaveni me ni la ka makoxa vulavala mifana mina ni ku rhandza hi rirhandzo ra lavu
0: hayira baby
9: dango va ya famba wisa ngamula ya mina
0: kesa swinene hlayisekai

0: Nikombela ku navela birthday eka lava landzelaka. Ku na nhlavutelo wa mukarhi ekumeka eka xikukwana leyi 14A leyi. Ku na mira ni makhuvele emakwavo wa Sesi Khensi happy birthday na le kaya hinkwavo lava birthdayaka ka siku ra namuntlha. Va navelelo hi Gezani Class Maluleke ka Home 14B. Danke hi wevulavala.
1: Happy birthday ka nhlavutelo mukarhi ka xikukwana. Happy birthday ka mira ni makhuvela 14A. Happy birthday ka Lebogang Trust Mogola Nkomo A. A va navelelo va Junior Tshama va fuma kwala ka makoxi ntanke.
2: Companions ka Lebogang Trust Ndlovu ka Nkomo. Ni kha ni ku finish and bursary ka nhlavutelo mukarhi ka xikukwana. Happy birthday ka wena. Ni kha ni ku finish companions ka Khanyisa Chauke ka Jim. Ni ku finish companions ka Sharon Zitha a Rhodes. Vanhu lava hinkwavo ka vona a va naveleriwa hi Dlhuri Maluleke ni ri laka khakhalatsi.
3: DJ Clevi, ni kombela ku navelela birthday ka Lebohane Trust Mogola Ndlovu ka Nkomo A. Nhlavutelo mukarhi ka xikukwana na Khanyisile Chauke ka Jimu Ngalalume na hinkwavo lava xeraka birthday na vona a va rive na siku ra kahle ra namuntlha va nga kwatisiwi hi munhu i mani lava navelelaka na i vhele vhele la ka ngovela.

0: eka ske am shirta ba kuro ba kuro ba ntsa rukunene la ka WhatsApp ya mina la ba ku morning club road Jericho ba kulano ka bebe deka trust mo gore la ka nkomo a la ne le ka miela ba kubela la 14 a le hlautela mo khari la ka shikukwana bana ba le ro ka hle ma Josephine hlongwana la ka shosana la ke sa shumela ma Josephine la ka shosana e mo ngona ka tsara kunene sha tanya la nang tanya ng tanya la e kona ba kurisile mo vlapa la ro ka bekulano ka bebe birthday ka la balantsa la ka mtlangwa mina hlautela mo khari la ka shikukwana na trust mo gola la ka nkomo a la ka isa cha ukela ka jimla na nkomo ba tlanga sikura ro ka beleke bana ba le ro ka hle ma ne papa lo nene e ma cash bongana la go sembetsa wa shgubu kusukela ka shikukwana stadium ke so shinene ba eto tlaba re tlaba tsi rongwa ya batsa rukunda na baroka bebe theka khaisile cha ukela ka gym la hlautelo mkhara la ka shikukwana na le hang trust mogola la ka nkomo a la miela na makubela la 14 a la na nkolo tsang sekoro ka belikoma na ro ka hle kokwan shop bola ka makosha khatsa batsare le bangwana bona ba go miela le makhubela la ka homo 14 a ina le bokhang trust la ka nkomo a la na hlautelo mkhare ela ka shikukwana la ka isa cha o ke la ka gym la bona ba le ro ka hle i manwa zitha mahlangana go hleka starada marula drive ba ba go danku ba go bangwana batsare ka nena ba go feliz cumpleaños au she mba itsare le wa tibana ba go feliz cumpleaños ka ka miela le makhubela la ka nkomo la ne le ka na feliz anniversary ne le ka trust ka nkomo a la ya la miela leka homo 14 a ebe trust ba ka nkomo a ba go dubara mabebo ka khanyisa cha ukela ka gym la bona ba ka hlese swanti manyana la ka skhunyane danko ba go bona ba tsare kunene na ba go feliz anniversary a o shemba itsale kunanzi ka njani ba go feliz anniversary ka Mr. Party serile ba ba usinzile ngweti ka hari yona mara a swi hindzinyana e ba ku feliz anniversary ne le ka miela re makubela la 48 la le bang trust mogola la ka nkomo e la ne le ka hlautela mkhare la ka shikukwana la khanyisa cha ukela ka gym la hey people ne le ka ngwana ba tlanga sikuru ro kubeli ko bana ba ro ka hle hilo bazar ngwana man phosa ku sokala mgangeni wa ka ndona ifraim makam la ka ngobela ne khesa swinene la mgangeni wa ndona ifraim makam swi beka la ka khomera dot mera te mixer ma inga se ba wara li antsi ba dzunga mixer ne ko kora tsi benhla ka tlhoko ta ba ko ma ja kare kono ko BPZ jarbalanza fm sara ka tsena no men jiki jela Mr. X ebo kare kono ba tsara kuna nda ba ba bebe ka bala nzala ka la ko ba bebe ka shanga wa mina ba tibula ya mina ele khang trust mo khola ne le ka sharon zita la road islam yela no makobela la 14 la ne le ka maloko ngari e tautelo mkhare la ka shikukwana ka isa chauke ka isile chauke na bona aba ba le ro ka hle mane mhloti lizi zita la ka ngobe a jamela 1 kesa swina na sham wonte ka ngwana ba ka kona la qingwela tsi no tlava leso
1: mira sine di copia nos
0: ye
1: sine di copia nos
0: e
1: aka le le kwane trust is mogona aka ngomo e
0: mm
1: le ka miela na khuvele a 14 a mele ka le wa ka nwana mama Albi aka shikukwana na hinkwavo lava bege ya ku miri fini xikompiyanisi aka vona hinkwavo swi ya ndzi munhu vana va leri mani exan'wankuna kwala ka nhlamiki leya mugangi wa kampenyisi
0: mani eliso
1: xe
0: va byeleni hi zulu nitwa
1: i xizulu i siku ra ku byalwa
0: ri kesi ri hlayise kale
1: Ndeng
0: kwa tota mena temeng sorenga tmenga se ba hwara le antse bloka hwara tsebe tlokotloka taba kare yambara mena na hwara stabaka swendla tsi hwara tna haru mena na hwara risunga ka share mo SSS ranza I just had a fam ka show 106.0 max fam ka zwana ka ngwe ngwana nga ka famere ko loko a fule share mo SSS ranza ndeng kwa ko imoneng bets mena ni tlemero the j ama vla vla mester party ro fika no frane frane frane frane ngere ba nga gongotsa ni taka wena msimu ro fika ra ba tlhano kusuka le ka hwara le ya haru konza ya fika le ka hwara le ya antse bona me show ehe taka bangwana ri tsungwela tsi no tlaba leso
1: Finish Compianos, Camilla and Macovel. You read the best day again. Meleka Sharon, now in Quabla, best day, I will not want Emma Nagoda, Manama Kelan in the Nashavi. Dango.
0: Because this Nelson is a guy.
1: Dango.
0: A Dango. Give me best day to my
2: son. Give me best day to my son. Avelela Botlini. I'll finish the anniversary of Kalevuan Mkola. Kang como A no financial anniversary
0: como
2: A no financial anniversary ka hlauleko mkhari ka shikukwana niku ava vana duva la mabebo ya vudi ka khanyisile chauke ka gym niku finish anniversary ile chauke ka gym
3: ni ku finish anniversary ka Mielani Makhuvele ka

0: a 14A Sharon Zita avana the line man nese ka dzingdzi ni can see them of lover
1: mo etela ku rabela la qingwela
2: aw sham what a shava va sha mina ku fuki trini ku pfulela ka yini ga khakisa vi rongo ni pha loko ni pfuka ni kuma ku a xikwamu ni na data ba
1: aw sham
2: leswi ni nghenela ku la ku navelela xintukulwana xa hanu wa mina i hlawutele mukhari laya ka xikukwana ni fani ya aldi e n'wana buti wa mina Lawrence na mhantsakani na vo va kwala timayinini vo va kwala va no ten hali a va ha twangi munhu ka tibebe a va ni khomeli a swo va swa xihlawuhlawani loyi ni tele ni kha ni swi tiva a ni pfuke kahle ni kha ni ku yingisela no loko papapapa ni kuma ku kule ku pfuxeni ka kokwana wa dakaka a swa ha ri siretile o mbayimbayi network
1: loko
2: ni kombela nuna xigwaku xa ku rhasela vanhu hi mana mara namuntlha ni hini na wena kwala mateni ku
1: xeni mara xi njhani mun'wana wa timara
2: ha mun'wana ti swi pfa swi teka giya yin'wanyana
1: ni mi tiri ke hlayisekani
2: va tlakuka va huma va lava ku pfula xipalu sweswi hi
1: sweswo daki hlayisekani Sibe kana ka tano to tumele tumeke sarobe inga se bawara ya ntsebo mai mekulunga ma jita la mai mekulunga ma dawata ku baba ku ndlela mi shawena ku nga fani mi shawena hamba na unanzi ka swinene e kana ku bi bi set le jarba na jwa Mr X similar to kwala era gaugelo ke kana di goro buleang in battle kasi swinene ka ngwe ngwe ngwe ko sha shanda ka ngwe ngwe ka mi shosa ka rabla shapota Unga ba mutirisa xi nyanga xa mburi xa WhatsApp, Facebook ku kuma mina kuma la qingwela na ngwe mi nga kota ku ba mkhari mi ngisela ka mi tsanda ko sha shandla fana na bo Steven hala Leka si le kwini kambe Steven wa kutirhela ka gajari yala kensilo ne ni le ka Botian Khosa laya ndawu leti ataka Bode Bain kensa swinene ni bamandlana vuyelela loko a ri mina ni mi rhandza hi rhandzu ra love ni mi rhandza hi rhandzu ra mina na vaxinkwava jesarifaya mara hayi ra baby loko si swi rhandzi leswi hi nga swi endlaka mixo siku ra mitlaku ra vumbirhi tambe loko mina na wena hi hlangana eka siku ra mundzuku ta va ku ri ra vunharhu ni mi rhandzele mina ni mbana kombirhi lowunene a ku ngomi tlanga siku ra ngolovekelekiwa ni ri felish anniversario fambile mina bayi le xikhongelo xi mi sungulela siku
3: NYGCRFM, the voice of the nation. Mishawa Sikura na Monta Mwana Man, Funis Kungwani TS Vakereke Cornerstone Kwala Kian, Bari Aishangani Karitora Shkwembu, Matthew chapter 9, reading verse 27 and 28. Itako Anisiwa, Kalabo Fema Shubambir. Loko Yeso Asukile Kwalao, ni ku hundzela emahlweni lavo femahlo vambirhi va n'wi landza va ri karhi va huwelela va ku n'wana Davhida hi twele vusiwana verse 28 ku te loko a nghenile ndlwini lavo femahlo va ta eka yena kutani Yesu a ku ka vona xana ma pfumela leswaku ndzi nga mi pfuna xana va ku ka yena ina hosi eka mixavo ya siku ra namuntlha ha ri eku yeni tindhawini ta ku hambanahambana hi hanya eminkarhini leyi vanhu va nga koteki ku pfumela ku ri Yesu wa swi kota ku horisa ni mavabyi mara hi hlaya hi vakulukumba lava hi dyondzisaka ku pfumela bibele yi ri endzhaku ka loko Yesu a pfuxe n'wana wa murhangeri wa sinagogo va swi twile hi tindleve hambiloko va nga swi voni hikuva mahlo a ya file ku ri Yesu i pfuxe munhu la nga fa va swi twile hi tindleve ku ri u khumbiwe na hi wansati wa vuvabyi bya switlhandla bibele yi ri loko Yesu a hundzela mahlweni vakulukumba va n'wi landza va karhi va nga voni va n'wi huwelela ku ri Yesu n'wana Davhida hi twele vusiwana loko a va languta u ri mapfumela leswaku ndzi nga mi pfuna xana va ku ina hosi hi hanya eminkarhini leyi vanhu ripfumelo ra vona ri nga limitiwa hi swiyimo leswi va hlanganaka na swona wun'wana u le ndzeni ka xiyimo xa swa timali

Big breakfast show.

0: Ya risimra kahle risimra kahle so kahle ka phesi mfana kusuka le kaya tshabeni ka xikondo intsongwana loyiwani ka Kholisi Chabane la ngetela ba ka uta kahle msabeni and then masipala kwa thwa kahle vitra yena Kholisi Chabane bata kahle ka ngwina ba kuma tsengwa featuring wa ya mgagula kusuka le ka makuleke kaya ngwina
1: eba na vo dya malo gungula community.
0: Yes, munhu wo dya malo tiko ri gungula wa ya mgagula.
1: All right, makume mbiri wathi mbiri ngisere kuphila kahle wa nongo. Guess what, last hour the big breakfast dormings. Suka kule yo
0: ya kahle ngomara ehilwini man
1: suka kule
0: ah hilwini
1: suka kule
0: na na puto loko itala chiramile she big time
1: ya a celebrity gossip publisher the entertainment stories na general scenes the legas actor Amondi Thosi tatsuka last season blabla yena mjando wa komsa dumanga taka ikona uli ku fighting kumbe xana uli ku lulela ka vutomi bya yena xibendlela andaka loko a hlayiselo hit pitbull ne kambe ka komsa dumanga taka ranji ra yena ri kahle swinene ngopfu eku ta fika sweswi na le xibendlela humini ya so ranji ra yena ri kahle swinene ngopfu even then va ri ku cancer support leyi vanhu va nga n'wi komba yoho the time a ri xibedhlele kuba etikuloni like va n'wi kombe support yin'wana yi kulukumba swinene ngopfu se va swi vona ku ri a yi khona mani se u right se u recovering kahle kahle loko munhu a za a kota ku discharjiwa kambe ke ekomisenitsee timhaka ta ku the pitbull leti a ti n'wi hlasele swinene
0: ande swi ta endla ku na sweswiwani loko se a kha a famba a hlangana timbyana va nge he vi na vuxaka na loko ku ri ka byi ri ko byi tsinini a byi ta vheta byi fela makumu loko a hlangana timbyana u ta va kha hleketa sweswi ya ntsena ye kasi ala tlhelo kha veka langusa kahle makhadzi o khapela leswaku I'm coming to you next week I want to see all my lovely friends singing along with Tsotsi with me I makhadzi loyi wa nivela va kha hlamusela timhaka ta leswaku the 25th of July velo ta va ri kwala tindhawini ta Swaziland la nga ta va kha endla leswaku stadium xa kona xi va xi tsanana embiveni lava vulaka leswaku ri laha u nga ta va kha cinela kona vhela vulaka leswaku ri hinkwenu tanani hinkwenu mani mi ta mi ta witness leswi nga ta swi karhi swi endleka.
1: Alright, ke Afrika-Dzonga ya mahlweni ku nyika kahle ti celebrity gossip kumbexana ti celebrity gossip leti va ka yi khomele tona hi ndhawu leyo next si komisa timhaka ta ka yi khona mani u la ku dropa kahle and EP leyi nga yi langutiselaka vhele maheleni ya n'hweti leyi yi nga va yi kha yi langutisela enani EP ya kahle swinene ngopfu kusuka kahle ka next si la nga feature vanhu va ku fana na va Casper Newvest ya so na va KO va kona ndzeni ka yona EP leyi sa komisa ntsanani timhaka ta ku math and ley yi nga langutisela EP ya matimba swinene ngopfu so i komisa timhaka ta ka weekend leyi va huma kona ku na listening session ne lava ya yena ku ri no xana yi kahle ku fika kwini so yi kombisa timhaka ta ku hearing ya koho yi fambe kahle swinene ngopfu vanhu va yi approvini vhele vanhu lava nga tirha na vona so kombisa timhaka ta ku se yi leyi mavokweni ya production leyi vaka a kha a tirha na yona ku va yi kha yi humesa kahle so swi ku vula ku mahele ya n'hweti leyiwani hi ta ku langutisela epixiwa kahle ka NSTC
0: ya kahle ka swi tikomba yi nga ku July leyiwani yi na swo tala swinene because loko yi va kha yi langutisa haleni miyisela ngetela khavele ku kahle tindhawini leti ta tiko akelana Zimbabwe Mr Brown u ta va kha ra release kahle album ya yena leyi nga ta va vulaka leswaku ri King of Melody in July 2026 leyi nga ta va ri na ti-track to fika kwalaya ka va 11 very project vele yiwani yi nga collaborate wa kahle na vanhu vo fana na va including Bliss Boy leswi nga tileswi swi kha swi hi hlamarisa swinene leswiwani ku ri vo Bliss Boy se va ta va ri kona ku hala ya na va Mr Brown and then obvious makhadzi u fana a ri kona Q Twins na vona va ta va ri kona va Imos na vona va hlaya kwalaya ka va Wendy Moon na va DJ Maphorisa na vo va ta va ri kona leyi nga ta va yi karhi yi yingisela hi twa ku ri xana ki 11 tracks ya project leyiwani yi ta va yi ri njhani yi tikopa yi nga ku yi ta hisa swinene because yi khomi hey vo Bliss Boy vo makhadzi vo Q Twins mali xi nga hlamarisa hetile a tlhame xinyana na xebe xit ku ri a swi lava ku i nga ku na xebe xit loko a ri kona a ta hetela va kha ra hoxa xandla ka albumu ya kona
1: vanhu vo tala va le ku khulunkujulateni ka relationship ya munhu wo fana na Khanyisa ya a kombisa timhaka ta ku relationship ya Khanyisa yi le ku fambeni kahle swinene ngopfu ka siku ra tolo hi vona va kha va tlangela ntlhanu wa malembe a ri ndzeni ka vukati na murhandzi wa yena se swi tikomi ka relationship ya vona leva vanhu va le ku yi tsakela swinene ngopfu a hi relationship leyi nga twa tidrama ndzeni ka ever since vanhu lava sungula ku va ka relationship ku na relationship to tala swinene ngopfu hi nga twa tidrama ta vona mara swi tikomi ka ri one of a South African singer Khanyisa Jason komisa timhaka ta ka yi khona mani relationship ya yena murhandzi wa yena yi le ku fambeni kahle swinene ngopfu ta tsunga khale va katekisiwa i n'wana wa mfana
0: ya ene minkarhi wo tala vhele u ta kuma ku ri loko se vanhu va kha va ku relationship ya vona yi famba kahle so loko we swi ku kuma ku a swi le ku fambeni kahle u ta twa yi nga ku va ku bombisela ene hi le ko swilo swi le ku fambeni kahle un'wana un'wana u fanele a vulavula yi nga va sola hi ku yini loko swi famba kahle swi famba kahle
1: ya so hi tinkwata ti-relationship to pfumala drama letiwani ya vanhu vo tala vhele ku va ri ka ti-relationship ti-drama ti va ti tele swinene ngopfu mara congratulation ka vona se va khoma kolomeya ka ntlhanu wa malembe va ri swin'we andzeni ka vukati kasi loko ya vulavula ti-relationship Casper Newvest na Andile Mpisane ya na vanhu vo fana na Zixi Bantwini vone na vona va kha va kombisa timhaka ta ku va le ka ti-relationship ta kahle swinene ngopfu lava nga va teka xiboho xa ku va ka n'hweti leyi ya ka yona va le ku humesa vavasati va vona va ka vacation Casper Newvest na munhu wo fana
0: endlile mpisana
1: ya na six bantwini e bana bavala ku teka ku basanti ba bona ba isa ka vacation elaba ba ka ba cancer swinene ngopfu ku ba at relationship ta bo ta ri ku weekend out ti ku fambeni kahle swinene without any drama so
0: ene andile mpisana ha imfana tsanana swinene na yena hi unwan loyi ari owner ka xipano xa Royal AM na mana yena mamkhize se hi man maliko na aba ba humisi
1: ya swi tikomba ngari vanhu vo tala mistakes ntwi ngi kahle ngari nwana ku ba media la ka vacation ngari nwana loko mukuma ku relationship yangu ile ku tirhana kahle swinene ngopfu na murandzo wa wena ashbi yangu swa ku fana na leswi
0: mi ti humesa nyana
1: ya 25 after the hour 8 o'clock so leswi khomile swona ka celebrate gossip eka mixo wa siku la namuntlha le popo rose va fambisa kahle na the president Ben Mayinga va ku ngoma I famous awara ka etelela le hla ku maka siku ya tlhandla a chayisa kahle kahle rishini.

0: Alright, guys, I'm going to mix us up. I'm here to work at a serene dam. I'm going to banan remix. I'm going to 45 minutes after the hour. At the clock and the dot last hour, the big breakfast on Kansas Nen and him three glow. Look at the fans. So, let's go. I'm going to start with the call. I'm going to call the big breakfast on Jarabalanda, Mr. X. Yeah, because I'm going to call the big breakfast on X.
1: Yeah, because I'm going to call the big breakfast on Jarabalanda, Mr. X. Yeah, because I'm going to call the big breakfast on Jarabalanda, Mr. X. Yeah, because I'm going to call the big breakfast on Jarabalanda, Mr. X. Yeah, because I'm going to call the big breakfast on Jarabalanda, Mr. X. Yeah, because I'm going to call the big breakfast on Jarabalanda, Mr. X. Kusuka laka Jizar FM kasi topic eko na eka karoso zwan vele ngena kahle ka yona loko akuri murangeri loko bese loko awuri murangeri wa tiko awuta ahlula njani mhaka leyi nga ku endlekeni laha tikweni ya ku hlongoriwa kahle ka vahlampfa lavo pfumala maphepha loko awuri murangeri wa tiko
0: ya
1: awuta ahlula njani wena ya leleya vahlampfa lavo pfumala maphepha
0: awuta ko batshami kumbe awuta ko avakele ndhawu ya voho
1: kumbe awuta tana planiwa
0: va tshama ku hala
1: awuta ku yini hi bele riqingho 060-887-5942.
0: All right, and number to dial 060-887-5942. Good morning.
2: Yebo.
0: Yebo, mkhulu.
2: Ya, mina loko akuri mina. Ani tsaku vahlapfa ku ri swilo swi famba kahle la tikweni ku va na kurhula. A hi veneni na control. A hi landzeni swilo swo fana na maphepha ya mpfumelelo. Or in case ku ri loko ko tshuka wun'wanyani mixaka ku va na swin'wanyani swo holova ku dlayaniwa u kota ku landzelela swa ti-case ta kona hi ku loko ku ri sweswi tela matsutsuma mi famba hi nga tivi ku mi ye kwini ene a mi koti ku tlayisiwa ku mi le kwini se a hi landzeni mpfumelelo ku ri na loko mi vhakacha swi tiveka ku ri mi ta haleni mi ta tshama masiku mangani mi ta endla yini loko ku ri ku mi lava ntirho swi ta dependa hi ku n'wina maphepha ya n'wina ya mi pfumelela a hi ali ku ri mi ta haleni
0: in fact n'wina mi nga ta va na problem ya na vona mi ta va na problem ka lava va ka va pfumala maphepha
2: a mina hina phela le matikweni ya vona a va na problem na hina va na problem yo hina mpfumelelo wo hi kota ku nghena la matikweni ya vona na swi twamo
1: ya hi mitwa kahle
0: emetweni
2: ya se bodi jikijela mi pfumeleleni kwalano ku ri heyi kumbe va lava hi endlisa ku yini ku loko tomu to dya mavele rhumela vulu vo tirha ku va kote ngopfu a hi tivi kumbe va lava yo homu yin'wea
1: hi kumi mi nga zi mi vilela ni ta mi rhumela nambara ya koho yo pfumela hi yona mi ta vheta mi endla swa
2: koho
1: hala swi tshamisekile hani mi vulavuleli ko sala n'wina ku se mi endla swa koho
2: hey pela ni tlheli
0: ekoho
1: Yebo. Yeah, hope I'm saying that.
0: Mubula ko mele no rumela skova zwa mwa ya nguta mwe bva mwe bora.
1: Oh, vere kurila mikawa na msiko. Se inge hirile.
0: Ah
1: hey.
0: Big set.
3: Ma pukeni mashaka na sungolongondwa sa nwina.
0: E puke
1: swinele man.
3: Eh, swi fanele swi puka hi ta kota ku khoma hi network.
0: Yeah.
3: Okay, mina munhla hi president ya le South Africa.
0: Yeah.
3: Oh. Mina ndza hlanganisa ti president hinkwato leti ti vaakatiku va nga koho la South Africa ivi hi endla maphepha hi ma endlela kwala South Africa ivi ni thola vasirheleli va leti nkambeni ku ngheniwa ku hi kona kwele ti border gate ku nga ngheni na munhu na wun'we vanhuleti ku na vuxaka byi ya mahlweni cause loko hi nga ndli swona vuxaka byi le ku feni a huna maxaka na matiko ya le handle a Tanzania ti-award a ha weli Nigeria se va hi cati a hi kota ku hlangana ivi ni boha ti-border gate ku nga ngheni nchumu na xinyokani xi nga ngheni ivi hi hanya vutomi hi ya mahlweni hi kota ku aka vuxaka na matiko ya le Afrika
1: hi ku twi kahle galas
0: ekhensile
1: loko a wu ri murhangeri wa tiko a wu ta yi ahlula njhani mhaka leyi nga le ku endlekeni laha tikweni ya ku hlongoriwa kahle ka vahlampfa vo pfumala maphepha hi leswi hi lavaka ku tiva swona namuntlha ri xile good morning
4: good morning
1: mi le moyeni mamikerile
4: njhani na
1: hina hi pfuki swinene n'wina
4: hi pfukile
1: ehe
4: ya loko a ni ri president ya siku a ni ta tiyisisa milawu leyi nga kona ka department of ya kuhlana matiko ma le handle leyani ya DIRCO because milawu yi kona yi tiyile swinene ende vanhu vo tala va misava va yi rhandza milawu ya South Africa na tipholisi ta kona.
0: Okay.
4: So problem i implementation ku ri yi va ka effect yi kota ku tirhisiwa the way yi nga pulaniwa hi kona hi swona swi tsandzaka ku ri ku va na control ya controlship ya kahle from that department.
0: Okay.
4: Se loko ko tiyisiwa milawu liyani yi implementiwa hi ndlela leyi va nga yi tana hi kona na manghenelo or mahumelo ma vahlapa ma ta va ma ri lemuku basa because munhu langusa hi ri vanhu va South Africa ntsena ku na milawu yo loko u ri fikelela ka malembe mo karhi u fanele u titsarisela hi mfumo ya ID number ku ri u tiveka ku ri munhu wa South Africa vukona bya munhu un'wana na un'wana byi ta confuse system loko va lava ku endla vukorhokeri va swi tiva ku ri loko va ya ka community yo karhi ku na vaya census ku na vanhu vangani lava va nga ta lava service yo karhi like titliniki swiswitirhisiwa mahala ka vukorhokeri bya vaakatiko. So loko ku ri hava that implementation yi ta confuse system hinkwayo ya tiko ku ri ti-department hinkwato ti ta va confuse hi mhaka department yin'we leyi nga implemente ku susa yona.
1: Loko
0: u ri murhangeri wa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga, all right, ilaha ku na mingisela.
1: Hi mi tekile mi lemoyeni BBZ.
5: A xitichini makarhi ma hlayiseka mixelong.
1: Swinene ngopfu Bishop.
5: Hi hlayisekile na hina mpela. Lexi a ni fanele ni vona ku na xa endleka i ku vanhu lavawani a hi fanelangi hi va dlaya.
1: Ya.
5: Hi fanele hi va na pulani ya ku loko hi fika hi va kuma hi endla ti-temporal ID ta ku va pimela nkarhi wo karhi ku a va zeli va fikelela ku va kumelela ti-permanent ta maphepha lama va nga ta kumeka va ri
1: lahathen
5: va ta va va karhi va lunghisa hi ndlela ya kahle va karhi va swi tiva ku va na xikweleti xa ku fika siku ro karhi kumbe n'hweti yo karhi va fanele va ri na malunghele handle ka swona sweswiya hi swona sweswiya swo hi ta vona ku hi va endlisa ku ri va tlhelela kaya ku nga ri ku va dlaya. Munhu a nga fanenge a dlayiwa hi hina hi nga va na xihoxo a ku sunguleni xa ku hi ye hi ya kopela ku vanhu va matiko man'wana va langu maphepha hina hi tirhisa ku a ngheni a swi na mhaka. So va ta va za va ta va ri miliyoni se ku va hunguta ka swona a va dlawi hi tirhisana hi ri Home Affairs xiphorisa vaakatiko ku vona ku vanhu lava pfuneka va kuma maphepha yo tshama.
1: Yeah.
5: Hi ku na tiyala hallo na mitirho yo tala ku vula sweswi swa tikomba ku hambi va nge se fambi hinkwavo mintirho ya tsandza a va le ku tirheni kahle vanhu va South Africa va lolowa ene lava va na mavoko se a va fanelangi va hlongoriwa hi ndlela ya ku tika a hi twisiseni ku loko ho va pfuna hi ri Home Affairs xiphorisa vaakatiko ku hi endla yini loko swi tetani ku tlula ku tirhisa xifafa xa ku va dlaya mundzuku ya tirhela ni nyika un'wana a ringeta ku chela hansi a tsandzeka ku rhetisa yindlu ingaku kova misava kova maribyeni a ni lavaa loko mi fika mi va kombela va tirha swi tikomba kahle ku lava tele ku tirha ku ngo va lavana lava va nga na moya wa vugevenga mara a hi hinkwavo.
0: Bye bye Bishop.
5: Hlayiseka ni mixuma xitici
0: enkomo 060 8 75 940 ayiboni ku vakova va nga rhumela mikandziyiso a ku hava na munhu na un'we a nga rhumela munhu kandziyiso hi le ku tweni ka nhlokomhaka yin'wana ya kahle swinene ngopfu ku wetani u ri president wa tiko ra Afrika-Dzonga a wu ya a hlusa ku yini mhaka leyi nga kona tikweni ya ku hlongoliwa ka vahlapfa lava kumekaka va ri laha tikweni va ri hava maphepha Mr. X.
1: Ya a hi nga kumenyana kumbexani wun'wenyana kumbe vambirhinyana loko ku ri ku va koho loko va nga ri kona ha hina hi ta va va kha hi kandziya laha hi suka hi famba
0: ya ya ri ka nambara 060 8 75 942 i laha ku twa miyingiseri ku angula ku yini ka nhlokomhaka i nhlokomhaka kahle swinene ngo mara mhaka yikulu Mr. X a ku ri timhaka ta ku tanihi murhangeri wa tiko ra Afrika-Dzonga u meka sure ku ri swilo leswi endlekaka tikweni ra hina swi endleka yini just because a ni nga ku nyika example hina Vatsonga a Zimbabwe va kona Vatsonga
1: va
0: tele swinene Mozambique we are from Mozambique
1: Mozambique for the 10 be the whole country kahle kahle ya i Vatsonga
0: Yeah, so I find it that piece kahle like ku nga vina ku holova loko ku ri ku swa fita kumbela a va fambi vandla maphepha a va tindlela maphepha va kota ku va va vuyi. So nkingha i ku vanhu lava pfumalaka maphepha hi vo va khometaka ti-crime ta le henhla swinene ku ene swidlila swi hetelela ku va swa hi tsandzisa ku va nkarhi wun'wani va hetelela i va tisaka voko ra
1: nao ene swi endleka ku loko se hi va lava hi kumekana hi nga ha va kumbi because loko hi va langusa hi ti-fingerprint a vo va na tona se swi va kha swi hi karhata swinene kwalaho hi ndlela leyo.
0: Na famba
1: ya famba ne ya home before ni famba ka ni ku happy birthday eka hlawutelo mukhari kusuka.

0: Elsimra kahle baku mamba ya njombo ngina bengisela bagara edindato kambana bengisela bamina bakeka yes ingaro wanhloko maka emkimfamba kahle na mina Marilyn waka Shirenza intombi la kama mama le wanikiso kahle tindawu ni tata ka bunyeni ka xitachi mina kina maka chamtini waka pirita nwena minde bakahle hipito ra ntswa lo yinwe intombi ya baba ele wan simulisuka kahle ka Fernando Shiburi enwina bengisela bamina bakurandeka oko mamba ya njombo otherwise ke a yene ni akumahloko maka bangiseri ba mina yayi tlhubutsa ipfunana hi yona indlela le one mina bangiseri ba mina ba korandeka 0608875942 number atingo le mina ngata ba kifamba kahle yo loko motshuka mikuma ku kwala ka nwe emoti loko ndiwa ku timakata ku phahla timakata timamba mamba even then mikuma ku hikuya ka nkarhi tanihileswi swilo swi va ku swikhe swi cinca mi kuma ku the chosen one most of the time ku va ku ri vo hahani mi kuma ku hahani luya a fanelaku a phahla laha ndzeni ka muti se u teke yin'wani ndlela cinci cincile se u le ka vukhongeri byin'wanyani a nga ha endli leswiya swa ku phahlaphahla n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mi swi endlisa ku yini loko se ku fika nkarhi wa timambamamba kumbexana loko hi ku kwava n'wana wa xisati kwala ndzeni ka muti ku phahla mani kwala ndzeni ka muti femeni ya dyondza yi dyondzisana hi lemuka hi lemukisana hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 0608875942 tanihileswi mi swi tivaka ku ri mi nga va mi ri vana va munhu hinkwenu mara it doesn't mean ku ri kwala ndzeni ka muti ku fanele ku va na magandzelo muti na muti ku va na muti lowu va ku wu chuziwini ku la hikwaa ku nga ta va ku ri magandzelweni ya ka phirita loyi a nga ta phahla i Marilyn se loko Marilyn o cinca vukhongeri ke i mani a salaku a phahla laha mutini kumbe loko mo kuma ku laha mutini ku hava n'wana wa xisati i mani a phahlaku 0608875942 a yeneni ya ya twa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ya ya dyondza hi ndlela yaleyo 0608875942 mingiseri wa mina wo sungula nile moyeni n'wina right munhu kuma lava mi ngiseri mi le moyeni
1: ai pfukile sesimirini
0: ni pfukile minjhani
1: eyi ta languta loyi a nga ta phahla ku ta va n'wana wa bamkhulu n'wana bamkhulu lowunkulu i kumbexani hi tshama hansi hi langana kwalaya
0: mo langana
1: eyi ta langana ehexa ni lava va hi langini kumbe va fetetili na vo ha zi hi ya ti ngangeni hi langa lowu a nga ta va nkulu ku hi nga holovi
0: kumbe nga holovi
1: lonkulu loko a ala ku ta lo lonkulu nyana loyi a nga ta ghina loko ala hiteleokume loyi a nga ta pfumela hi yena leswo hi ta famba hi ya tin'angeni tin'anga ta langa loyi a nga ta va kerekini a ta yi dyela nkarhi mi tlhelaka van'wanyana
0: ni mi kuma kahle
1: hi fika yi chuza loko hi mina ni ku hayi ni veka nawu ni ku ta va lontsongo ku ta va manimani kumbe ni nge swi koti ivi manimani a ku ni swi koti loyi a nga ta swi kota a ti chuzi yexa tilanga a ta swi kota ku hi nga zi hi holova pe
0: se ti ta famba kahle timhamba leti swilo swa nghala kuve
1: loko lwa tilangaku swi loko wa titwa mbilwini ku i yelana na swo swa vunganganyana
0: swona leswi
1: kona nyana a ku ri hi ku hi ta langetela 5 va kha va

0: na tikereke va kha va ala
1: mi kuma kahle.
0: Se Xikwembu xi ta n'wi langa xikwembu xe xi le hansi xi ku lo hi yena loyi a pfumela ndzi ya mahlweni ene swi ta famba kahle ku nge holoviwi i ta va lo tilanga
1: ni khensa danke 0608875940 mina n'wi vakhesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka a hi yene ni ya twa ku swi endlisa ku yini timhaka ta magandzelo timhaka to phahla timhaka ta timhamba loka muti the chosen one a va n'wi chuzini mani va ku loyiwa hi yena a nga ta va a kha a fambisa timhaka ta magandzelo o cinca vukhongeri sisters a ku mina e leswiwa mehe a na ha ngheni hi swi endlisa ku yini kwala ndzeni ka muti i mani a yisaku mahlweni na mhaka leyiwani kumbe loko ko va khe ku pfumaleka n'wana wa xisati lapha kati ka muti i mani a phahlaku mi swi endlisa ku yini hi twa hi n'wina 0608875942 hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka i va hi khe hi kuma kahle nhlokomhaka 0608875942 mingiseri mi le moyeni
2: ahe n'wana wamani
1: ahe
2: minjhani
1: ni pfukile minjhani
2: hi pfukile halo ku ri ku hava munhu loyi na swihlangana ku langiwa munhu yaleyo wa yindlu leyikulukumba yena a fanela ku phahla laha kaya hi ku lavan'wanyana swi nge yendli ku vatsongo hinkwayo yi ta va ma nga va ma kulela se swi nge tivi se ku landziwa langa yaleyo wa yindlu liya yikulukumba liya ya fanela ku tlhela ku phahla
1: ni mi kuma kahle
2: a mi vulavula na koko wa vona kwala ka RDP ya ka n'wamatatana
1: ni khensa swinene la ka n'wamatatanaKJ
2: Mkhavelo
1: ni khensile Mr. Mkhavelo vana siku ra kahle
2: na n'wesi wa tano
1: danke
2: danke
1: 0608875942 mina n'wina ya va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mi swi endlisa ku yini swi endlisa ku yini hi ndlela yaleyo 0608875942 mingiseri mi le moyeni vanhu balekini munteka lava mingiseri mi le moyeni
3: ka wona moya makwavu wa pfuka
1: ni pfukile minjhani
3: hi ri timayinini ka n'wina sesi
1: a cinca xalata ku hayi mina na ha khomi leswi
3: hi nga ri a swi nga siveli ku ya hi ku twisisa ka mina makwavo hi ku a ni amutini loko vanhu va tswariwile va ri vanganingani a nga phahla ya hani a nga phava tihahla mina ni nge yimeli swa ku vetana va siveli ni phateni ni ngo a ni a ri lava kahle rofole na huma byala malava ni va byela vaxalati va lava na vakokwani khazamula na vakokwani totswayila na vamampekete ni va horela hinkwavo ni ku a ni ma ni vona la mi nga ko phaya ni veri wo vulavulela se loko mi khaku ku ri ka phahliwa i swi twa ku wo va swi phahlisa ku swi ri ni to encenyeka
1: ni
3: phahla ni va huwelela ni va vula ni ku a ni ma ni vona la mi nga kona he swilo a swi fambi ni langutiseni
1: ya ni mi kuma
3: ni va vitana ni va kuza hinkwavo ni ku he na wena mindhawu he swi nga a ni ka hina ka phahliwa ende ka khongeriwa masitwisisa ni wo fana na mina na ta zeni ku hembela mirini loko ku ri na mphahla ni na ya ka hina ni ya yingisela ku ve ri va swi ndlisa ku yini a ni a ni na marheliwi hi nchumu phela ka mhexalati loyiwani a ni ni hahani wa kokwani wa papa mina hi lena ni hanya ka rona ni xalati mina ri vito ra mi ra ku phahla ma swi vo ivi swi tshama swi humelela komba ku swi mi nga swi kota na mihinexe wangolo wa munghana wa mi wo le khalekele tibananeni boti wa a ni mhana yena va lovini kokwana wa yena va lovini tati wa yena va lovini boti wa yena va lovini a ni ta ka ku lova ka boti wa yena loko ku ta agreement lowa n'wana sesi wa ku a tekeni sati kokwale potini leswi swi vulavula swi na ntiyiso loko o nghena i ta swi seketela loko a ta tekeni sati agreement n'wana sesi wa kokwele ka manana kanye i vuye nhwenyani luyani loko a tlele nuna yi entirhweni o tirhaka ku tshama ku kha ku twala swigingi hepi ku le ku dyiweni visiku lebyiya ma swi vona loko a swi kuma lowa munghana wa mina kuma ku veriveriveri i buti wa kona a xo minenge yimbirhi manana kanye swi hlwerisani xo xinepfu xo kongoma mangwaveni xi ya n'wi lerisa ku le mangwaveni buti wa ko ku bute ku na makoti le mutini tshika muti wu khanya tlela virhongo n'wana mhani o ni vutisa ni ku se ka ha dyiwa na va ku a ka ha dyiwi a ka ha ri na switepetepe swa visiku se a ni phahleni yo loko ku ri keni swi ringanelaku moya wa mina wa pfumela ku ni swi endla ni nga swi ndzineswe ni nge yimeli hahani wa munhu hinkwavo khongeleta ni va

0: any path. Loko swi ta swi ta ka kereke ni ti teka ni ti endla hi mfundhisi loko ni ri mfundhisi ni hlamula tanihi mfundhisi. Se sweswi ni hlamula tanihi hi munhu loyi a nga lavaka ku phahliwaka hahani hi lava cinci ripfumela ni ngo phahli nexe. Ni yi hlamule kahle.
1: Kahle ngopfu.
0: A ni mi ndlela ku va nga fambuli rimisa hi nhloko ku ni nga lahli lava taku. I kuma munhu se ya yi vulavurisa swin'wana nhlokomhaka zi tivutisa ku munhu yaloyi o xota nhlokweni na munhu a fika cinca nhlokomhaka mumungu lo hohle. Ni hlamule swona ha swona?
1: Ni hlamule kahle.
0: Ni bele mavoko ni huma.
1: Ni ta mi bela nkulu ngwani. Ririle swono huwa.
0: A ni ri timayinini kahle. Ha fambula hi ta va yikise ri kuma munhu loko se ku ta loyi a fika kwani kuma xikarhi a nga ha swi tiku nhlokomhaka yi ri yini. Ta dhumana na mavonelo ya mhana anakanya ku ya hi ku veri yi n'wi twise ku ri o n'wi lahla.
1: Ya ne.
0: Se mhani nga va lahli ni va ta nghena va ta hlamula nhlokomhaka ku nhlokomhaka i yi vekise ku yini.
1: Ni khense swinene se swichalati.
0: Hi sweswo makwenu wa mina.
1: Danke. 060-887-5942 mi swi endlisa ku yini n'wina? Kwalano va ku ahee marileni ri xile loko swi tshuka swi endlise sweswo a ya ha endli timhamba laha phakati ka muti swi vula ku ku fanele ku phahliwa ebindeni hi kombela ku kombiwa ndlela until ku kumiwa munhu loyi a nga ta kota ku va a endla timhamba ku phahla na ku ba timhamba i swihi swimbirhi swo hambana swo yelana nyana laya na laya mara loko swo tshuka swi endlise sweswo n'wana ka hina swi vula ku timhamba ti pfa ti yime nyana ivi ku phahliwa ku phahliwa a ku phahleni ka hina hi va hi khe hi kombela ku ri a va hi pfuleli ndlela va hi langela munhu loyi ku nga ta va yena a nga ta yisa mahlweni timhaka ta timhamba hi mina xikalavito. Alright, ya na mina a ni nga swi tivativi ngopfu mara swin'wana na swi vona va ri va kombisa timhaka ta ku ri swi vula ku timhamba ti ta yima vasi va to ya mahlweni no phahla hi mhaka ku timhamba na ku phahla swa yelana a swi fani so va ri a ku phahliwi a ku ebiwi mhamba ku nga phahliwangi mi fanele mi rhanga mi phahlela kota ku ba mhamba se loko hi ku kuha munhu o ba timhamba swi ri ku ta rhanga ku phahleleriwa until va kuma munhu luya so hi leswi va swi tivisaka xiswona a hi twelani van'wana 060-887-5942 mingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moye
2: ni pfukile
1: minjhani
2: hi kona
1: ya
2: mume ni hlamula hi ku ya hi leswi mi nga swi vonisa swona ni le ka hina ka ha phahla and then swi endlile swa mphahlo ka hina unfortunately botinkulu lava yindlu leyikulukumba va nghena kereke hahani na vona va nghena kereke ende loko hi endla mphahlo lowu hahani hi va vitani va phahlini va suse inansosiya munku va suse beji va phahli and then loko va nga ri kona va nga fikeleli botinkulu wa mina hi vona va chela ku fole hina a yi hi ku hi manimani yaloyi a nga kona ezilongo a swi tiva ku hindlisa ku yini va n'wi byeni ku i vitana va mani hi swi teka kwalano ku ya mahlweni
1: ni mi kuma kahle
2: na ko hi so
1: ni khensa swinene va danke 060-887-5942 mina n'wina va khe yisa kahle mahlweni ni ta tshama hansi na hani ni va vutisa kumbe ni va hlamuseta ivi then va ni hlamuseta xivangelo xa ku va vona va cince ripfumelo loko hi ku swa twala leswi va swi vulavulaka ni famba na vokerekeni ekusuka kahle ka Jonathan Mabalani wa Guyu. Alright, 060-8875-942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mi swi endlisa ku yini loko munhu loyi a baku timhamba kumbe ku phahla kwala ndzeni ka muti o tshuka a cince vukhongeri mani kumbe vupfumeri hi ndlela yaleyo kumbe ku ri hava n'wana wa xisati laha ndzeni ka muti i mani a phahlaku 060 mingiseri mi le moyeni Jisera FM hallo
3: ni pfukile Merlin
1: ni pfukile minjhani mandledise
3: ni pfukile hi ku twisisa ka mina lokuwa leswa swa ku phahla ku swekiwa mataku ndzona yini na yini leswi mina ni vulaka a swo boha ngopfu ni tsundzuka nkarhi wun'wanyani kun'wani a ni swin'wana hi nge swi vuli straight
1: riqingho ra n'wihi ra tsematsema
3: ya tirha tsematsema
1: mara se na mito
3: a loko ku na leswiya swo phahla leswiya swo ku swekiwa tibyala ku dlaya

0: tuku ku ndliwa yini na yini
1: i mamba liya
0: sasa i mamba leswiya leswiya ni ka ku kuna
1: liya i mamba liya
0: i mamba ni tsundzu swi tivi mara ni tsundzuka kun'wanyana van'wanyana ku a swi lava ku ku phahliwa yena loyi a fanele a phahla ku byeriwa yena ku a vete he fanele hi phahla ku a he ni fane swi swa loko no phahla ni ta fa ku na ku kula swin'wana swinghozinyana swin'wana kumbe hambi ni taku na vakulu kumbe na vayini va tshindzisa swin'wana swo tiva na ho swa mixikaxika ya vona swin'wanyana mara leswi a swo tichelela fole ku na swin'wana a swi karhati
1: i ku phahla sweswo tichelela fole
0: swo tichelela fole i ku phahla swintswana ti phahlela ni phahla hi nexe wa yimela munhu munhu i ta ku vula ri mayimela swoko swi nga ri ki swona a wu ge yimela munhu ni loko ku ri swona ni mina hi lexi loko ni chela rona swa tirha ni mani ko mani vona loko ku ri mi chele hi xikosi ku fana na van'wani a va tlhanga va jika va ta mi kubumeta ni mani ni vula ku mi le ku ni voneni mani ni yo yini n'wina mani twisisa
1: ya
0: nuni vo tichelele nexe wa yimela munhu munhu ta ku phahla ku phahlelela na leswoko swi nga ri swona ita khutaka kudai
1: nemukumaka
0: sesantsa ndi chelela fone no vulavula leso leso ntusa ko kuphatha swa fana na khongela ke loko suka kwale le
1: hiku
0: ni vulavula leso mina ndi lasa swona hi nomo wa mina ku sesu swi ta yini swi ku yini ni swi ta yini swi ku yini mantsisisa sesu a sungula ku mngani wa mina ni ya ku mena ni vulavula na kulu na ku sesu ne tingo ni wu lensa ku vona mamkela muto ka sesa a wu tsaki loko vona muto u vangama Satira. When I can pass any issue, I can't afford to be in that. Why, you men are on? But I'm passing any sort of narrative one. Also, not way, man, in that way. Mamma, eh, time to pass any other one at that. Should be free. Me and Nation are to tell you, man. That's not like Nation. What else?
1: Nicky,
0: loko na ku chelela n'wana wa mina a fole no lela tomi bya mahlweni loko ku ri swi nga fole hi sweswo
1: ni khenze swinene thank you 0608875942 mina n'wina vakhesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 0608875942 mi swi ndlisa ku yini kwala ka n'wina muyingiseri wa mina wo rhandeka muyingiseri mi le moye
2: ahe ngoma humana
1: ahe
2: ni pfukile
1: minjhani
2: ni pfukile i ku vona ka xirindza na ku tema kuhloko makele mi nga le ka yona
1: ni mi kume kahle swivar
2: ina swivar leswi nga swona leswi ko tshika ku fana na mina a ku nyika example hi mina ka hina ku kula ku phahla ku endla hinkwaswo kambe ku fukile hasi xikwembu xi nga tshunduka ku va ni ya endla timhaka ta vukhongeri leswi loko ku ri na ntirho wo phahla na swin'wana swin'wanyana hikuva a ni va tshikisangi lava nga sala voka va nga ri ku kerekeni va hi vitana haya hina hi to fika hi tshama hi vona swi endlaku swona lexi nga kona hina a hi ngheneleli ka leswo kambe hi fanele hi va yi ri kona kwalaho ku mikwembu yi ta tsaka ma swi vona loko vhele mina va hamba ha ri kona lava nga kona va yi vona va nga ta endla swi va endlaku swona sweswiya a ni nga siveli munhu ku ri hi kumele kerekeni endla leswi a kerekeni a ku vitana munhu o ya na loko a tshika xikwembu xi n'wi tsundzukile maswona ku na ndlela to tala ngopfu ku na lavo navele ku ya kerekeni ku na lavo vitaniwaku lona xikwembu maswona so loko ko tshika ku ri ku ri sweswiwani a ka ha ri na vo phahla a hi refer kwele ka hina ka cahuka ni ku ha ri na vo phahla ku swi endla mara ku swi nga endleka ku hani ku ri loko n'wana a ni sala u xela n'wana swo tiveta ma swi tshika swi endlekile mi loko ni ri kerekeni a ni nga ha pfuki ni ni ya khoma swilo lexiyani ni ni phahla ma swi vona
1: ni mi kuma kahle
2: yaleyo
1: ni mi kuma kahle ni khenisa swinene
2: swona va mi xewetini a va lo khele kama ni ri kisa no phaka kwala kahle loko va ya sala mhani le kaya
1: we wena siku ra kahle
2: swona
1: 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi ndlela yaleyo ku na rungula lana alright ma ni koma lavawani hi ta ku va ri yini muyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
3: yebo
1: ahe ku va ni phahla
3: ni pfukile
1: hi pfukini minjhani mukhulu wa xitichi
3: hi pfukile ma vona swilo swa ni nga vulake ndhavuko kumbe

0: swa swa vichangana antini ka swi veka njhani
1: ni mukuma kahle
0: ya a swi na xidemokirasi swi fana na loko va ku xiyila loko amutini wo nyanyuka hi xitsongahata swi ta hi xupha mundzuku hi ta tshungula swilo hi nga ha swi tivi ku hi ya ka sayiti rini hi rivala ku hina hi hina hi nga endla yini loko ku loviwile a handle ka vanhu vakulukumba ku ri ku lunghisiwa swileswi swa nkosi swi fika makumu emakhume ntsena ya nga ta sala ya lamula nyimpi se swi fana na ku chela fole loko swi lava vanhu lava vakulu swi lava vanhu lava vakulu ko va na leswiya swo ni ya sirheni ra saka ra mina atikweni ro karhi ni ku hayi ni lava ku ya chela fola a sirheni leswiya i ku fika wele i tsuvulela i chela fole i vulavulela i vuya a swi lavi munhu nkulukumba i to va a fambe na wena kumbe ku ya ku komba swilo mara leswi swin'wanyani leswi hi nga tixisi swi ta hi karhata mindzuku i swi leswi hi nga swi kuma swi ri kona hi nga ta swi siya swi ri kona swilo swa vanhu lava va nga lova va le hansi a swa hlupha hambi ho va kerekeni njhani ko va ku tin'wanyani tikereke ku fana na leyi mina ni nga ka yona ya ku nyika na chance yo i endla swilo swa ka n'wina loko swi nga fambi ene i ta kholwa hi loko movha wo ku hupa kahle kumbe xibamu xi ku hupa kahle i ya tshama va vuya va ku hexi ku na kokwani wa wena wo tswala mhani wa wena i kumela vusiku na leswi na swikarhi hi laha i nga ta swi vona ku ri swilo leswi a ku tlangiwi hi swona a swi na ku munhu i le ka swi famba xiya xi nga thyiwa swi fambaku xona a swi ngeteli a swi hunguti swi fambisa sweswiya heyi swa hlupha swilo swa vanhu va le hansi lava loko hi twa ingaku hi dya kahle hi ku emadimoni loko se swilo swi hi tikela hi vuya hi ku hayi i va le hansi swa hlupha sweswi ka ha ri hava muti lowu nga kerekeku muti na muti xi xo sunguli kereke xa vimbirhi tisosayiti xa vinharhu i ku tirhiwa leswi swi tirhiwaku kwalao tiva ku ri hi le ku fambeni kahle na vanhu heyi loko se hlangana na swona hi nge swi voni mara siku swi nga ta feyisana na munhu eka swi vona ku lava hayi a ni le ku fambeni hi ndlela leyi lavekaka ya mina all right a hi ngo kwala kerekeni ya mina ni na ku pfa ni kuma tisayelo leti ni nga endla hi voko ra mina mara why swi nga tirhi va ku i fanele i endleriwa swi fana na sweswo phela se loko ni nyanyuka ni ti endlela ni to tsaka ku ni ku ni endlela a ni endlangi nchumu ni fanele ni ya ka mfundhisi ni fika ni ku ni kombela i ni endlela leswi a ni endlela hi kona swi nga ta lungha swilo swa mina ku ri yena i right esayitini ra yena kumbe njhani loko mhe ni n'wi byerile i endla swona a nga endli swona se hi ya nga ta feyisana na sweswiya a fanele a ni endlela swona a hi heteni kwalani ku hi nga boy traffic yeu thank you
1: 60875942 mavonelo ya mingiseri GCRFM a hi na xiavi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wina hi va khehisa kahle mahlweni va ku Marilina timhaka ta timhamba na ku phahla swa tika swinene vanhu vo tala mistake leyi va yi endlaku hi leswiya swa ku va endla mhamba va nga phahlangi endla swi endliwi xin'wanyani hi leswiya swa ku baba mamba ikuma ku kahari na tihuwa a phakati ka muti. Obviously loko no ka phakati ka muti a ni vuli muti lowu ku nga na mhani na papa na vana, ni vula muti lavakulukumba va ni twisisa ku ni vulavula hi yini. Ku yisa mahlweni leswiya mi swi ndlaku leswiya swa ximanguva lama swa ku loko mi heta ku ba mhamba mi chayisa greme, hi swona swin'wanyana swi fikaka swi onha mhamba liya ku ya ku yini, and a swi teki nkarhi mi ta sala mi vona switandzhaku. Xin'wanyani loko mi tlhava homu mi nga tlhavi homu ya xinuna hikuva homu ya xinuna yo va na mbewu mbeleko yi hava. So loko mo tshuka mbe na badi mi kume homu ya xinuna swi vula ku mi fane mi yi timula hi mbuti ya xisati, hi leswi mina ni swi tivisaka xiswona. Mavonela mingiseri, mavonela mingiseri, Juicer FM a yi na xiave mo mina ni mi tlangela kahle mikandziyiso leyi nga sendiwa yo va u deleteni. Okay, mo ni kuma lowuwani kandziyiso hi ta ku va ri yini
2: avuxeni ntondo wa ka ba Madeleine, leswi nga kona loko hana a nghena kereke ku fanele ku kumeka boti mikhulu ku va yena a phahlaku ne vutomi bya mahlweni. Hayi ku ri nowa hi mhaka ku hana nghena kereke ke ni mfundhisi mara emagandzeleni a ni yi lo ku phahliwa no yingisela ku ri va ri ka ku phahliwe ni yingisela ntsena leswo tala handle ka swona. Madeleine, munhu wun'we duma ri yexe laha a mugangeni wa ndhuni eka na muchava la botweni ka sikhunyani ku na papa wa xivona fane hlayiseka ntombi ya bava
1: 060-887-5942 mina n'wina ya vakhesa sweswo mahlwe. Shout out to Themba a ku minjhani hi sister ri ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la Davidton a mayfa Themba mayinga ni khenisa swinene 060-887-5942 mina n'wina ya vakhesa sweswo mahlwe. Enongonoko mid morning life ku kotisiwa kan'we na Jesus family ka xiphemu xa nhlokomhaka en'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka a yene ni ya twa van'wani ku va ri yini timhaka to phahla na timhaka ta timhamba n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka va ku ri xile ntswalo yin'we xin'wanyani lexi xi ni nga xi vona vanhu vo tala va chava eku ba timhamba hikuva swi tiva switandzhaku swa kona especially loko u bihe mbilu. So va vhika hi kereke n'wana mhani u nga zangi u xisiwini hikuva vanhu lavawani wa va vona va ya emasirheni if ever a ku ri timhaka ta ku vona va cince vukhongeri emasirheni va ya va ya endla yini va yi va ya va ya tsuvulela cause swikhongelo kumbe vukhongeri lebyiya bya voho lebyiya a byi va pfumeleli ku va va ya vhaka masirheni hi ndlela yaleyo. So vo tala vo vhika hi kereke hi ku chava switandzhaku hi mina xikalavito. All right, 060-875-942 mingiseri wa mina mi le moyeni.
3: Ahe njhani?
1: Ehe njhani mama?
3: Hi kama va vuve mama mombekwani.
1: Ina o samara swa munhu swa ku yinga na kamino. Le vukaze.
3: Merlile.
1: Mi njhani?
3: Hi pfukile mama mombekwani wa vuve.
1: Mhaka ta kona mi ri mi swi ndlisa ku yini kwala ka n'wina?
3: Ah mina timhamba timhaka ta timhamba kahlekahle se ni karhatelaku munhu i ta ndla mara hi ya kha va ta nghena something n'wini
1: i la ku nghena something xo fana na yini
3: xo fana mi kuma ku yena i lava ngati ya n'wina n'wa mi swi tiveri ya yehe mi ndla mhamba
1: kwele timhambeni
3: a ni n'wa ni nga swi tivi mo landzelela swa 132 ta ha ni ri ku na mhamba ka leswin'wana ku ku fanele ku laveka ngati swi ku hi ku hi swi swa vulowu bya yena swi ni borhe ni sweswo hi ta mumburhuka heyi mi fa hi 22 munhu a ka deyi hayi vanhu va tisa ti-altar ta vona hi hina hayi a hi yeni
1: se ni ri phela n'we nhloko mhaka mihlamulangi eyi matandlovukazi ona hi balekela 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mina n'wina hi va hi khe hisa sweswo mahlweni hi lo salela ntsene hi 5 minutes kuva mina n'wina hi va hi khe hi hambana eka xiphemu xa nhlokomhaka mi ri swi endlisa ku yini hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko ko tshuka kuna a kalaka kumbexana o ka a nga ha ri vukhongerini byona ivi then mi kuma ku mi lava ku phahla kumbe ku fanele ku boha timhamba swi endlisiwa ku yini ni vona tikhomenti to hlayela ndlela yoha liya ya ku va ya mahlweni va phahla va khe va kombela ku pfula ku kombiwa ku ri i mani a nga yisaku mahlweni i vhani a nga kona kasi van'wanyani va kombisa timhaka ta ku ri hayi kona botimkhulu hi yena nga ta va kha a teke e xi

0: xandla lexiya exahani kasi ku yisa mahlweni lava va vakhi va kombisa timhaka ta ku ri hayi loko ko va ku ri n'wana wa yisati ku va ku ri na boti mkhulu kumbe boti wa kwalaya mutini hi yena a yisaka emahlweni and then ku va na n'wana a kombisa timhaka ta ku ri khale a ku ndlwana leswiya swa ku va ku loyi i nsati wa mukwembu va swi tiva vona ku ri va swi endlisa ku yini nsati luya wa mukwembu most of the activities leti a ta le magandzelweni ti va ti khe ti perform-iwa hi nsati luya wa mukwembu all right 0608875922 mina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi va yi khe hisa sweswo mahlweni mina na n'wina hi va yi khe hi twa hi n'wina hi sayiti ra n'wina ku ri n'wina mi swi endlisa ku yini hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka va ku swa hlupha timhaka ta magandzelo kumbe timhamba emirilini hi mhaka ku a wona tshukana pfukana mpundzu i ku wehe a wa ha endli hayi khona loko hi ku wehe wehe i phahlelelaka swi vula ku ri ku fane ku endliwa mhamba yaleyi ku vulavula i vulavulaka hi yoho ezenhlokomhaka u ya va vikela se u cinca vukhongeri and then ke kusuka kwalano hi kona swi nga tekiwa swi ya mahlweni a wona ku na jika i ku wa tshika alright engele yin'wana leyiwani a ni nga ri ku yi hleketeni na mina otherwise ke hi khinse swinene Mr. Jimmy 0608875942 mina n'wi va khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi byeleni hi la ku twa hi n'wina mi swi endlisa ku yini kwala ka n'wina loko mo tshuka ku lave ku va na timhamba kumbe mphahlo walowo mi kuma ku hayi khona munhu la fanele a fambisa swi leswiya kumbe a fanele a mphahlela kumbe a rhanga a nga ha ri ka byona vukhongeri lebyiya mi swi endlisa ku yini kumbe ku ri hava n'wana wa yisati laha ndeni ka muti i mani a phahlaka kwalano 0608875942 mina n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 0608875942 mo ni nghena laniwa
1: Jinke Private Clinic leyi i tliliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment i 350 rand consultation ya vona i 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankston va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568 GK Private Clinic the heart of good healthy care
0: alright mina n'wina va khe vuyisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku yi rhandza ka ndleka kahle mayingiseri wa ku hetelela 060-887-5942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 060-887-5942 yisa sweswo mahlweni otherwise ke ku nga ri khale ta va khe gimeta kahle xiphemu lexiya xa nhlokomhaka loko hi kumaka ku yi joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka alright a na ha voni munhu laha otherwise ke a yo famba vayingiseri va mina va kurhandeka ni khenisa swinene dyondzo leyi nga va khe yi dyondzisana yona eka siku ra namuntlha ku lemukisana loko hi nga fika hi lemukisana kona eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka loko hi kumaka hi jona na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona hi ri ka hansi ka nhlokomhaka liya la ku twisisa timhaka ta ku phahla na timhaka letiya ta timhamba n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka eya na ku tshama na ku pfumela swaku hayi khona miss Jean ku va ri swin'wana swi fikaka swi onha timhaka ta mphahlo kumbexana timhaka ta timhamba hi leswiya swa ku mi kuma ku mi ba magandzelo ku ri na tihuwa laha phakati ka muti swivulaku swa fana na ku va u tikuma u ri ku khongeleni mara mbilu yi nga tsakangi kumbe ri ku fasteni mbilu yi nga tsakangi hi ndlela yaliya so ya van'wani va khi va kombisa timhaka ta ku na loko u kuma ku mi beriwa mhamba munhu luya a ku bihele mbilu va ri switandzhaku swa koho swi fika swi chavisa hi ndlela yaleyo so ayi ayene ni ya kuma kahle xiphemu lexiya xa risimu ra siku n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni khense swinene ka mani na mani laha nga kota ku va kha tlanga kahle xiave eka xiphemu lexiya xa ku va hi yaya kuma kahle yaya kuma kahle xiphemu lexiya xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi famba kahle hi risimu ra mani n'wina vayingiseri va mina hi ndlela yaleyo vakokwani hi risimu leri hi nga ta va khe huma kahle hi roho kumbe magandzelo 066-060-875-942 magandzelo kusuka kahle le ka D. Michaels n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kumbexani vakokwani le ka Exxon Relax 060-875-942 mingiseri wa mina wo sungula milemo ye
2: mayimeri wa mina hinkwawo a hi kokeni magandzelo xikan'we
0: magandzelo ni khensa swinene
2: munhu ku ndlwini
0: danko 060-875-942 famba kahle risimu ra mani ka mpundu wa siku ra namuntlha mingiseri wa mina milemo ye
3: ahe sestere vakokwani
0: a vakokwani ni khensa swinene 060-875-942 prodigal son a ku vakokwani 060-875-942 mina n'wita vakhehisa sweswo mahlweni famba kahle risimu ra mani ka mpundu wa siku ra namuntlha magandzelo kusuka kahle ka D. Michaels kumbexani famba kahle risimu leri sukaku kahle eka Exxon Relax loko a ku ri vakokwani is it Exxon or George swani bayizisa 060-875-942 mingiseri wa mina milemo ye
4: sesimeri mina ho vakokwana hi fambeni hi yona
0: ni khensa swinene 060-875-942 mina n'wina hi khehisa sweswo mahlweni brand a ku hayi kona vakokwani marilina 060-875-942 ni vona kahle munhu a ku fana na mhana swimbirhi va ku vakokwani 060-875-942 mingiseri milemo yena
4: ndlovukazi awu vakokwani
0: ni khensa swinene ndlovukazi 060-875-942 hi famba kahle hi risimu ra mani Exxon Maleke loko a ku vakokwani kumbexana hi famba kahle hi risimu leriya ra kusuka kahle ka D. Michaels n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko a ku ri magandzelo 060 mingiseri wa mina milemo yena
3: magandzelo
0: magandzelo ni khensa swinene 060-875-942 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni hi famba kahle hi risimu ra mani eka siku ra namuntlha 060 mani teka lava wani 060 mingiseri milemo yena
4: magandzelo mirilini taveli
0: ni khensa swinene sesi kaveli ya mana siku ra kahle
4: danko
0: papanyiko va ku Exxon Maleke bilen a ku Exxon Maleke 060-875-942 munhu kuma lava one mingiseri milemo yena
4: makwavo
0: aye
4: hi fambeni vo vakokwani
0: hi ti fambela hi vo vakokwani
4: swo yini kute
0: ni khensa swinene
4: ka makwavo
0: danke 060-875-942 balekisa sweswini a kuma kahle hi site leriya ra whatsapp WhatsApp va kuma gandzelo papa tinjombo kasi ke munhu kuma kahle lava one hi site leriwa
5: hina hi ri kwala ka maswanga hinkwala hi gwira hi magandzelo danko
0: va ku papa xilimana vafana magandzelo vakokwani kusuka kahle ka mamantalo Exxon Maleke mandlori kasi ni vona kahle va ku Exxon Maleke mani vakhuvele 060-875-942
6: mansalo funa veri
0: ka mani ka mfana wa goxa ni khensa swinene kasi ni vona kahle lani one munhu ku
7: mayimeri magandzelo rilonanda ka bota
0: ni khensa swinene va ku vakokwani le malonga le 060-875-942 risimu leri nga ta famba kahle hi roho pleni ka nongonoko n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i risimu leri sukaku kahle Exxon Maluleke loko a ku ri va Michaels hi yena a nga ta va khe a hi yisa kahle emahungwini ya awara ya 10 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a ku magandzelo khensa swinene otherwise ke risimu ra D. Michaels ta va khiri ta kahle ri khiri ku magandzelo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka jo leriya ra ku huma kahle le tindhawini letiya ta ka mahatlani ka ribungwani kasi ke bibure kahle ni kona tindhawini letiya ene ta ta kulela kahle tindhawini ta Giyani section moya wa ye a wu etleli hi ku rhula otherwise ke hi leriwa risimu

0: Skoko, they just cut off my TV subscription and ugh.
1: Skoko is like your TV subscription straight from your e-wallet.
0: Pay bills, you...
1: Sure, use bill payment to sort out your monthly bill like your clothing accounts, traffic fines, Alice. WhatsApp high to 087-392-5538 to pay.
0: Danko, Skoko.
2: Stay in the game. Pay your bills from WhatsApp with a new improved all-in-one e-wallet. T's and C's apply. FNB, a division of First Rand Bank Limited, an authorized financial services and credit provider.
3: Jinke Private Clinic lay it clinic le puna gaman na man na swana butsunguru bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena HIV mavabyi ya tingana marambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankston va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568 G-Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
4: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFMrito rixaka
5: nkarhi wa kahlela ya ka nkaye wa timinetse ku nga awara liya 10 awara ya ku hetelela mina vayingiseri va mina va ku rhandeka a yo baleka ya kuma kahle telekishini na chef Francois hi to ku va yi khomele yini ka siku ra namuntlha
6: nongonoko wa mid morning life se nghena ka xiphemu xa telekishini lexi hi vaka na xona wa vumbirhi wun'wana na wun'wana na manina na Francois the chef aka Risuna El Shaddai Mathebula la tiefela nga rivali hi va kha hi dyondzisana maswekelo ma xiyimo xa le henhla lela ro a ku lava munhu a hupa ku lava munhu a va kha stock hi nkarhi wa so ku dyondziwa swa so ende swi va swi ri swilo swa straight se vayingiseri va mina twanani laha sweswi ku ya mahlweni hi nge ze hi dyondza hi nga swi voni video yi kona ya recipe ya namuntlha loko mo ya ka page ra mina mi ta yi kuma ivi mi swi vona ku swi leswi miyisa loyi a vulavulaka hi swona vumbirhi wun'wana na wun'wana swa hanya hi ndlela yaleyo kumi kuma ku i video leyi ni ta va ni kha ni mi hlamusela le makumukumukumu ka yini ka nongonoko se a hi vulavuleni a hi ngheneni hi sweswo so hi leswiwani recipe ya namuntlha hi ba huku and a hi bi leswi mi nga swi tolovisa swona ni hi ba hi ndlela ya mina ndlela ya vuxefu hi ndlela yin'wana lero ro swilo leswi mi nga ta swi endlela mi ta va mi nga swi tolovelanga ni na hundzuluxa a ni n'wina mi tolovele ku rhanga mi byabyisi hina hi byabyisi lawani hi vula huku ya boboyile leyi mi nga ta mi yi dlaya yi na swilendeni ivi mi yi tsemelela va ti-piece-piece ivi mi yi veka sayitini ivi ku laveka na yini xin'wana ku laveka na malepula mambirhi ma 6 gun ivi ku laveka na lepula rin'we ra curry powder ya yellow ivi ku laveka na yini ku laveka nyala liya yo va na rhanga nyala liya yo va na rhanga yi tlhe yi va liya ya rhanga liya yi va na teka part liya ya green la makamba lama ma green a ma lava ivi hi lava na yona nyala liya yo basa ivi mi yi tsemelela yi va yi nga vi yitsongo ngopfu mara yi va yi lalelenyana yi va kahle sayizi ya kahle loko mo ya ka video mi ta yi vona sayizi leyi ni yi lavisaka xiswona hi ndlela yaleyo so loko mi heta ku endla sweswo a ni ri mi teka mi swi veka sayitini ivi ku laveka na yini na brown onion soup ya ka no ya leyi mi nga ta yi kuma kahle kahle ivi yi ta va yi ri right ya leyi mi nga ta yi kuma as long yi ri brown onion soup ivi loko mi heta ku endla sweswo a ni ri hi sungula hi ndlela leyiwani ma swi tiva vayingiseri va mina a hi sweki swakudya apotweni ro titimela hi rhanga hi teka poto ra hena ene nhlamuseleni vhiki ra ku hela ku u laveka mapoto lama mo ka ma nga damarheli vayingiseri va mina mi ta kota ku ba swilo swa xiyimo xa le henhla hi ndlela yaleyo loko moya ka vhidiyo mi ta ri vona ku hayi leri poto hi leri ya chef a va vula hi rona mi ta vona hi ku a swi nge damarheli hi ndlela yaleyo se loko mi heta ku endla sweswiani ri mi light mi ta ndla ka poto ra n'wina ivi mi heta mi ndla yini mi chela i mafurha loko ri hiselini loko ri heta ku hisela ivi mi nyunyutela xipayisi curry powder na six gun kumbe mi nga tirhisa xin'wana xixi mi nga na xona as long ri xipayisisi lexa xo va na munyu mi nga xi tirhisa xi ri xa ka Robertsons kumbe kun'wana na kun'wana mi nga xi tirhisa hi ndlela yaleyo loko mi chela laha malepula lama mambirhi mi ma nyunyutela kwalaha mafurheni a mi ve mi suka nyama hinkwaswo swi fanele swi va swi tsemeleliwini hi ku loko mo ze mi chela xipayisisi mafurheni mi suka mi famba ta kuma xithwini mi ta kuma xithwini nge zini mi hembela lera ro hinkwaswo swi fanele swi tshunela kwalaha kusuhani na xitiku kumbe kusuhani na xitofu laha mi endlaka kona ku swi ta kota ku famba hi nongonoko swi nga hupahupi hi ndlela yaleyo loko mi heta ku endla sweswo mi cheleni xipayisisi mi tlhandleka nyama ya n'wina a swi boheni ve mi yi nyunyutela mi yi chela hinkwayo landeni mi chela yitsongo mi va mi kha mi paka kahle mi kha mi pfala space kona yi ringananyana loko mi yi tshikanyana 3 minutes mi va mi nga fambangi mi hundzuluxa loko mi heta ku yi hundzuluxa mi chela leyin'wani yi nga salela nyama ivi mi heta mi ndlayani mi nyutelanyana na lepula rin'we ro hetelela ra xipayisisi kwala henhla ka leyin'wani i nyama ivi mi pfala lani loko mi pfala i xipayisisi xa mi nga xi chela henhla xi ta va xi kha xi swekiwa xona yini hi minst kumbe hi musi lowu nga wu ndla yini loko mati lama ma kha ma boyila loko mi heta ku endla sweswani ri mi pfala i 4 minutes ku ya fika ka 5 ivi loko mi heta mi pfula ma hakasela ma hakasela ma hakasela ma hakasela ma hakasela lani huku liya yi ta va yi kha yi ndla yini hi yoxe yi ta va yi kha yi mati ma yona lama yi nga na wona hi ndlela yaleyo hi ku huku yi nyama ya huku yi na mati hi yoxe se a swi bohi hi ve hi chela matini yi ri na mati va mi kha mi onha xixevo hi ndlela yaleyo loko mi endlise sweswo yona yi ta va yi ri na mati yi ta ma humesa ya woxe kahle ivi mi hundzuluxela mi hundzuluxela loko swi karhi swi tlhuvanyana swi tlhuvini kahle mi swi vona yi nga ri se yi cince khala yi sasekini mi heta mi ndla yini mi minya mati lama mi nga ma tshiki mantshwa hi ku wona ma nga na flavor hinkwawo a ma tshikiwi mati lama mantshwa hi ndlela yaleyo ma minya mi ma chela kun'wana ivi mi tlhela mi vuyisela sweswi a potweni reriya loko swi swatanyana swifurhani mi ku bva matsongo ivi mi heta mindlayini mi hundzuluxela mi hundzuluxela mi hundzuluxela loko mi ri nkarhi mi hete ku hundzuluxela lani mindlayini mi chela i nyala ya n'wina liya mi nga yi tsemelela liya yo basa mi tshika i makamba lama ma green mi nga ma tsemelela hi ta ma chela makumu mi chela liya yo basa mi hundzuluxela mi hundzuluxela mi hundzuluxela loko mi heta ku endla sweswo mi yi tshikanyana yi vupfelanyana ivi loko mi heta ku endla sweswo mindlayini na mi chela i supu ya n'wina se supu ya n'wina i brown onion soup mi chela malepu lamambirhi loko mi chela malepu lama mambirhi a mi ma cheli hi leswa swo mi dumi mi n'wukisa supu mi chela direct tanihi xipayisisi mi nyunyutela kunene na yona supu liya mi yi nyunyutela kunene loko mi heta mindlayini mi hundzuluxela mi hundzuluxela ku na yona yi hlangana na mafurha yi va kahle loko swi ndla yi nga ri swa tshwela tihunyi ta tlhengusiwa xitofu xa hungutiwa xi ya hansi nga tshiki swakudya swintshwa hi ku chef vete mi layita xi fika makumu e-e hi nga hendeletani loko mi heta ku endla sweswo a ni ri mi ta endla yini na mi ta vuyisela mati lama hi nga maminya kumbe gravinyana liya yi nga hina hi minya yi ta yi cince na khale loko muyimoya wa mi endlise sweswi ni nga mi byerisa swona yi ta va yi saseki hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla loko moya wa mi ya mi ya cheka video le ka Facebook leyi hayi ni kombelini ku nakona kwala ka page ra Facebook ra GCR va ni postela ku vayingiseri va mina ma hatla mi ya swi vona ku swi leswi chef ya n'wina yi vulavulaka hi swona Tuesday yin'wana na yin'wana swa ndleka loko mi heta ku endla sweswo mi vuyisela gravy liya mi heta mi ndla yini mi ve mi hunguta xitofu a ha jahangi loko hi ze hi vuyisela gravy liya hi nga hi minya a ha jahi hi ve hunguta xitofu ivi loko hi heta ku hunguta xitofu hi ndla yini hi chela i makamba lama ma green lama nga ma tsemela lamanyala malala ivi mi ndla yini mi hundzuluxa mi hundzuluxa mi hundzuluxa xitofu xa n'wina mi xi veka ka 3 ivi mi ni tshikela yona 10 minutes yi ri ka 3 ivi mi tshikanyana gravy liya yi swi tiyelanyana ivi mi tlhela mi ndla yini ivi mi hunguta ivi mi ndla yini mi ti dyela yona na mi ti dyela nyama na yini na na vuswa hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla ngopfu ivi mi nga rivali ku nyunyutela nyana swimunywananyana switsongo mo bvanyana hayi leswo swo mve mi tata xandla ni mo hi titiwunyana mi ku i just u swi kota ku swi balansa mo ni tlhela ni mi cheta yona.

0: Yeah, baku kunan kambi hivi tararusimu ragona kuna bangi serba mina baku randeka kusuwa katilika timinzu tashi gaza kuna bangi serba mina baku randeka man kasike herikirifu mbaga atle kusuwa katile eka Samson Mtombeni MJ Chungwani HW Makubele eshika nguna nomene matebula nguna bangi serba mina baku randeka na kutamba na kumeswa kwa ima ni mtipini kasura ngini mnika kate risimuliria risuka katilika dogodela Thomas Chauke loko baku uti isela asunga semisuke ushi blonsoma nkarlo yungwa uluwa kasike it's only 19 minutes to 12 nguna bangi serba mina baku randeka ayene niya ya tipina eka mpundu wa sikura na mwenta ya tipina kate na la batangala kate di birthday istabona iba manu batangala kate di birthday istabona nguna bangi serba mina baku randeka 060-875-942 loko na mamita kwa ambana ambana nbana kate muna kufana Owen Osaka nkensi osu nene kuba uijo nile kampundu wa sikura na mwenta I can see why hashtag eka wen kensi osu nene jabar na kubona kwa lanufa na sikura kate kasike mina nguna itabake isa so matlen nguna bangi serba mina baku randeka ponzo aku hello y Merlin Floyd na mbona la ya wangani maluleke hashtag eka wen kesa shunene kala baba kuijoi na kuhuna bangi serba mina baku randeka jisa la femi mnawela katle tinjo mbo nkinu kebe birthday munu wana wana lata ngala kate sukura ya rakubelikiwa eka sukura na munta shiko mashi mpuni shimkate kisa kuna wela katimbel tangwe aku yika o melele iba man batla ngala katle sukura bora kubelikiwa jisa la femi mle moyen nguna
1: ae Minjani.
0: Ni fukin minjani, my God.
1: Ni fukin eh. Mon wan na vele.
0: Ay ba na vele len.
1: Melan makubele ka uma 14A. Lebogang Trust Mongalia ka komo. Wanomen mabasa apolokwane. Na hlawulani mkhari ka xikokwane. Netela makhelo na mina, Bennett Balo eka mkhomi ka Ben. Xikumba xi vandi titswa mkata kwa tele vanela vandawa. Nere ka bona nere yipi anere ba lang ka mase
0: emwe nga zang nere ba re
1: pela ngona
0: dzita swona mahlweni
1: ka khulu kwa
0: 060875942 mina ngwe ba kate so so mahlweni ngona ba ngiserwa eka ibo mani ba tlangela kahle di birthday sa bona eka sikura na montla miri happy birthday eka mani ngwe na la ke kuma go joina main le sona 060875942 mitsa so so mahlweni mingsen jisa
2: Chole ya papa.
0: Aye.
2: Mfokele la.
0: Nipikili minjani.
2: Nipikili. Bago epi bebe ika mulana na veluwa ima goda nga ni. Kuro nebuka ni trusti mkona kusuka laka nkomo. Aye. Kuro mwena ni makuwele kusuka laka homo a 14A. Kuro sepele makuwele.

0: All right, in Chicago, we're going to say about Jisara Family. I'm Kerry Kandawin, Quatlamin, in Gisela Kameriko, Ekasho, Hondo 106.0, audio streaming, www.gisarafm.co.za. 20 minutes, it could be our recommendary. Now, we're going to go to Jisara Talk, it's Tuesday, I'm on site 14th July, Ekalembera 2026 our Facebook page GSRFM mina ka Facebook don ukahle mathebula WhatsApp na tinqingo eleka 0608875942 inhlikani waka hlosa seka ri she kahle kuna ri munwani ele ringa ko kambe swi tikoma nga ku se nwetlenga ta tlela ka yoku hisa hisa ka serious ku tava ku ri ko hinga experience at the degrees tele enhla swinene ka site leri ya ra ku hisa kambe hambi swi ri tani swi ri ndlela ya le na mimoya na yo tava ikari expect wa nkarhi nwana ko sikwini swa jika mkuma ku se ku ba moya hi ndlela yin'wana hi nga tivi ku climate change kumbe i yini ku humelela yini because season leti ti kombaka ku just a little bit ti xandzekini kambe nongonoko GSR Talk hi le hubyeni laha timhaka ti tengiwaka koho hi tshama ku hansi hi tiveka tafuleni until hi kuma solution kumbe xitshunxo xa mhaka leyi leswaku ku nga va ku ri yini kambe nhlikani lowu mingiseri wa mi u nga fambeli kule na xiyanimoya xa wena ku na vuyeni lebyi hi nga na byo hi fanelaka ku va karhi hi burisana na voho hi vuenti regarding xitiviso lexi a ni nga va ni karhi mi tivisa xotolo xa match leyi nga ta va yi ri koho ya ku fambisa vanhu lava kalaka maphepha lava hi va vulaka va hlampfa kwala atikweni ra hina ra Afrika-Dzonga kumbe kwala a Giyani ku na vanhu vo tala va ta hi byela namuntlha va koho ku xikongomelonkulu xa ku va fambisa i yini va vone yini ku humelela yini ku nga va ku ri tlhelo ra vugevenga ku hi phangela mintirho kumbe yini na kambe va ta hi byela hi vuenti mo hi va hi va hi karhi hi va amukela enhlikani tatana hi mamukeri
1: inkomo
0: mi ri njhani
1: hina a hi hlayisekile ngo vona
0: hawa na hina a hi pfukile mi ngo tshunela switsongonyana la ka lexo vulavulela mi kota ku twala kahle enhlikani manana hi mamukeri
2: ahe
0: minjhani hina hi tshama hi pfukile a khensa vayingiseri va mavini lebyi ni nga na byoho me ni byi tiva kahle hi mavito ni tlhela ni swi tiva ku i vanhu lava va tshamaku kwihi va huma kwihi somehow somewhere na vuxaka bye le kusuhani swinene mara namuntlha sweswikwana hi mhaka ya mhaka leya match a va pfumeli ku boxa mavito ya voho ku hi voho va mani va tshama kwihi va huma kwihi mara a hi twoneni leswi va nga hi khomela swoho tata tolo hi kume xitiviso kumbe mana na ntivu ka n'we vambirhi ku ta hlamula mani hi kume xitiviso xikombisa ku ku na match and match hi minkarhi yo karhikarhi no ka ni nga ha ri ku ri voneni phepha ra kola mara mi ta tlhe mi hi tsundzuxa leswaku ku humelela yini ku ndle ka yini ene mi vone yini i ncini nkoka wa ku za hi ku hi la ku fambisa vahlampfa kumbe vanhu lava pfumelaka maphepha va ku va laha atikweni ra hina
1: inkomo ni khensa nkarhi mfambisi wa ntirho a khensa swinene hi ka nenenene hi lava leswaku va famba vanhu lava pfumalaka maphepha ya ku va kona etikweni ra hina loko munhu a hi zondi vahlampfa hi zonda vanhu lava va taka va karhi va pfumala maphepha lava va nga kona eka tiko ra hina hi vona lava hi vonaka leswaku va fanela hi ku famba va tlhela makaya hi mhaka ya ku ri ku na swilo swo tala leswi va ku swi karhi swi humelela aka tiko ra hina leswi loko vona va nga ri kona a swi nga humeleli ni nga nyika xikombiso ya tshoveriwa atindlwini vana va hina va rapiwa vana va hina va dlayiwa vana va hina there is a lot of things leswi humelelaka hi kwala tikweni hikwalaho ka vahlampfa lava loko hi karhi hi langutisa aka ndhawu leyi hi nga ka yona atikweni ra hina ka tindhawu leti ku nga va na ti-match tita swa ti-match and match hi vonile vahlampfa vo tala lava va karhi va khomiwa va karhi va fambisiwa so ene loko va karhi va fambisiwa aka tindhawu letiya va ta hava hinkwavo lava nga suka KZN va suka ka tiprovhinsi hinkwato leti ti nga kona a va karhi va tsutsumela aka provhinsi ya hina so hina hi ri vaakatiko va Giyani hi ri a hi leswi hina hi lavaka swona na hina hi ri a va ndlhuli because loko va suka aka tiprovhinsi leti a va tshama a va ri ka tona leti va nga cacciwaka tona va cacciwile abanga chacheru kubata alipom alipom pokumbe agiani aba chachua leswakuri aba muki vaya makaya vaya ba lungisa di document ba kota ku vuya if ba vuya mara loko vanga vuyi switava swinga ri biyangi na so
0: mana mi nga tatsa yini la ka leswanga swivula
2: inkomoni kombe la ku xeweta va yingiseri lava yingisela ku hinkwako kwako lomu nga kona na ku khensa xitichi xa GCR ku va xi hinyike nkarhi ku va hi ta kota ku hindzisa meseji lowu hi nga na wona tiko ra hina ra ha tshamisekangi tiko ra hina ri pfumeleriwini va pfumeleriwini vanhu lava ku nghena tikweni ra hina va ri hava maphepha long time ago hi karhi hi rila hi karhi hi hlamusela mfumo ku ri hi kombela ku ri vanhu lava va famba vanhu loko ku ngheniwa a South Africa a ku vi na nawu lowu ngo a wu ndluli la vatirhela mfumo lava va nga kona ka tibodari va va pfumelelaka ku va va hindza hi ma 200 rand leswi hi va ku hi kha hi ri hi swi vona ku ri vo hakela va hindza va tlhela va tibuma va vulavula hi swona so leswi hina hi kombelaka swona sweswi Giyani is overcrowded Giyani is overcrowded ku va hi kota ku swi vona ku ri yi overcrowded lomu hi tshamaka kona i ta vona hi ti-storage our storages ti tshama ti ri ku besteni hi mhaka ya ku wa overcrowded aha a ta ha swi koti ku hi accommodate leswi a hi ri xiswona so leswi hi vulavulaka hi swona hi kombela ku ri va lava vo ka va nga ri ki na maphepha a va fambi va tlhelela makaya ya vona va ya kota ku vuya va ri na madocument a hi ri a hi hava zonda and a hi ri hi lwa na vona hi ri a va muki va ya endla ti-passport na ti-permits to komba ku I'm here to work working permits ku ya durha kumbe a yi durha swi lavi yini na hina loko hi suka hi ya America kumbe hi ya kun'wana va lava ti-permits maswivona i nge suki i ya ka tiko ra le Mozambique i fika i nghena i fika i nghena njhe va nga ku vutisi ku u mani na Zimbabwe i nge ngheni valava documented u fanele u tiveka ku u ya kwini u ya tshama masiku mangani u ya endla yini va swi tiva ku ku na munhu wa so u le ka ndhawu ya so u endla yini na vatlhe va ku pimela ku loko u nga humi hi masiku lamaya va ta ku khoma ya jele se hi ri a va fambi lava va nga ri ki na maphepha hinkwavo hi leswi hina namuntlha hi nga tela swona ku ta byela vaakatiko ku ri kwalomu mi nga kona mi tshamaka kona tihosi ka ti-communities va nyika vanhu vo pfumala maphepha switandi va na switandi swa vona vanhu va na lava tshamaka kona se ku nga makaya ya vona va nga relax hosi a kha a swi tiva ku vanhu lava hava maphepha mara n'wi nyika xitandi hi lava vo fana na valavo ku ri a hi humeni ka ti-communities hi ta agiyani hi ti-16 hi ta hlangana hi ta kota ku pfunana ku mi ta kota ku hi nyika information ku ka community ya so ku na vanhu va tshama so va tshama ka site ra so hi ta swi kota ku va landza na ti-landlords leti ti va khipaka lomu nto hi nga tiyindlu va nga va tumbeta khe hi swi tivi va famba na vona hi ta va landza ti-landlords ku na nawu lowu tikiselaka ti-landlords na valava va tshamaka kwalaya hinkwavo hi leswi hi nga tela swona namuntlha buti
0: Yeah, it's loud and clear. Stwala kahle swinene. Tatana, is it a peaceful march kumbe ku ta endleka mfilumfilu la ku vanhu lava za vamuka ene are you going to be working with the police officers kumbe njani?
1: Okay, inkomo. Ba akatiko ai tibende swaku siku le ri ya ra ti 16. Ku ta va ku kari I ku longuwa lava va pfumalaka maphepho va ya kaya.
0: Okay.
1: Ti stakeholders hinkwati ta va ti ri kona. Xiphorisa xi ta xi ri kona. Va ka immigration va ta va ri kona. Na va ka na lava va la ka masipala wa hina va ta va ri kona na vona.
0: Oh yeah.
1: So leswi hi lava ku vulavula swona i ku hina nkarhi wa ku sungula hina nkarhi wa ku heta mi fanele mi swi tiva vaakatiko ku hina nkarhi wa ku sungula hina nkarhi wa ku heta munhu loyi a nga ta a sungula swin'wanyani hi nkarhi wun'wanyani u ta va a nga ha ri na hina i ta va se yaloye u ta va se a lava maphorisa leswaku va n'wi khoma mara hina mhaka ya hina yi na nkarhi wa ku sungula yi na nkarhi wa ku heta mara siku leriya ku ta va ku karhi ku khomiwa lava va pfumalaka maphepha ya latikweni ra hina va ta va karhi va tekiwa va hi va immigration va va hoxa kwala va nga ta va hoxa kona va ya va chulula kwala va tina va nga futhi va tlherisela kweli so hi leswi swi nga ta va swi karhi swi humelela sweswo se va akatiko na loko mi ta mi tshuka mi navele ku ta mara hina hi ri tanani hi ku i tiko ra n'wina i ndhawu ya n'wina mi ta mi ta swi vona loko swi karhi swi humelela mi nga twi kunene ku hayi hi twe ku agiyana ku karhi ku endleka swilo swo karhi tanani mi va mi karhi mi swi tiva ku a ku yiwi ku lutiweni hi ku van'wani va nga ta va ri na mindset liya ku ri hayi ya ku luteni hi ta va hi ri na yini na yini na yini hi endla swo karhi a hi leswi hina hi lavaka swona leswi swi nga ta swi karhi swi humela maphorisa va ta va humile hi nambara leyikulukumba na lavan'wani va ta va ri kona for backup so mi nga ti mi ri na na swivono swin'wanyana leswi mi nga na swona swa ku mi nga mi ya tshova swa vanhu mi teka mhaka yikulukumba i ku hi ri ma-foreigner lama ma nga kona va thyakisaka doroba ra Giyani va fanele ku famba inkomu
0: a hi fambeni ka tinhlokomhaka ta mahungu va smile already se ti hindzile hi mhaka ma ha ri ku hlamuseleni it's fine va yingiseli mi ta kuma mahungu hi xitalo hi awara liya yan'we va hlamuserile leswaku swi fambisa ku yini kumbe ku ya humelela yini hi yi support le mini daku ngopfu eka vaakatiko lava nga kona
2: support leyi yi lavaka ka vanhu va tiko i ku va va ta va ta kota ku witnessa na ku kota ku kombi ku hi komba tindhawu ti-areas leti va ti tivaka ku ti na vona vanhu lavawani hi leswi hina hi lavaka swona na ku va va kota ku hi sapota ku ri loko hi ze hi kota ku huma hi ta hi ta yima hi ku vanhu va Giyani vanhu va tiva va le makaya vo Malamulele kwini hinkwenu a hi yimeni hi milenge hi lava sapoto ya n'wina ku va mi hi backup ku va hi kote ku yima hi mi rhangela a mati hi xitalo loko va kha va nga ti swi ta vula ku ri a va hi sapoti swi ri vona va comfortable hi vugevenga lebyi byi nga kona laha tikweni lebyi byi taka na vanhu va ku vanhu va dlayiwa swi nga traceki va lavisisa munhu a hetelela a nga kumekangi ku i mani a nga dlaya munhu wo karhi se hi lava ku ringeta ku hunguta swona swilo sweswo so hi kombela support n'wina ti-communities humani hi xitalo mi ta a Giyani mi ta hi pfuna hi nkarhi walowu hi nga ta mi byela wona loko hi heta ku ri swi ya hi ya hlangana kwini ha wu kombela ku ri ku ze hi ta hi ta mi pfuna hi ta vulavula laha hi ndlela ku meseji lowu wu famba va ta va va ri kona va swi bazani va ta va ka gito va ta va va ri kona va maphorisa va ta va va ri kona home affairs yi ta va yi ri kona yi karhi yi verifya loko hi ka hi fika ndhawini ku ri lava va hava maphepha a ku ni na wona ivi ku verifyiwa ka hi home affairs ku i pasini lowu ni wa pasa wa sala na loko a nga tsali i nghena ebazini ta va ri kona bazi na tihipo ta maphorisa ta va ti ri kona so i swilo swa serious leswi hi nga tiyimisela ku swi ya mahlweni forward we go
0: hi na vahlamfu lava nga kona adorobeni ra Giyani van'wani i vaxavisi lava va ku va karhi va xavisa swo njhe hi swifaki timanga hi ku hambanahambana ka swilo ku xavisiwa laha a Giyani van'wani va

0: karhi va pfuna ka lava mhani vo sweka-sweka va vakela mati and stuff ku ya humelela yini ni vula ku mi ta va secha va za va kumeka kahlekahle munhu u fane a famba na ID siku leri kumbe njhani expecta swa njhani
1: inkomu ni kombela ku yi hlamula mhaxi lava va nga busy va nge le ku xaviseni ka swifaki laha no va na ku tshemba ku ri swifaki a swi dyiwi la South Africa ntsena loko munhu a za a kota ku la ta fika a xavisa xifaki la tikweni ra hina swi komba ku ri wa swi tiva ku xa dyiwa ni le ka vona so mhaka yi kulukumba i ku a hi nge langutisi ngopfu mhaka ya xifaki a hi nge langutisi ngopfu mhaka ya timanga mhaka i ku munhu loko a ri hava swilaveko because mi hleketa leswi mikarhi yin'wanyani a hi mhaka ya ku hi yo ta bambetela ku mani wa sweka vuswa kumbe a nga sweki kumbe endla yini mhaka yi kulukumba i ku loko munhu a za a va a ri ka tiko rero a ri hava maphepho is a crime
0: okay
1: so crime yeleyo kahlekahle vanhu valava a ni swi tiko yo hava jele yikulukumba a va fanele va khomiwa va nga humi na ku huma mara mhaka yi kulukumba i ku a va hi makaya loko ku ri ku va lava ku xavisa va lava ta sweka mavuswa na kwale makaya ya vona mavuswa a swekiwa madyiwa va ta xava loko ku ri munhu huma Mozambique ta xavisa Mozambique loko ku ri munhu huma kwini i ta xavisa kwale tiko leri ra hina a na ha swi tiva leswaku hina hi matsonga mi nga rivali hina hi matsonga ni hetele a ni teni mitsonga mini ni mitsonga
0: okay
1: ntsena a ku na swin'wana mi fanele mi tiva sweswo hina hi matsonga so Giyani yi na matsonga yi na balobedu yi na yini yi na yini hi hlayini laka ka ndhawu ya hina mara ku na tinxaka leti ti lavaka ku timanyukuta kun'wanyana mara mo ni kombisa leswaku loko munhu a swi tiva leswaku u hava maphepha a ri kona eka ndhawu ya hina leyi a nga lata tipendapenda tindla mutsonga
0: okay
1: mo ni yi veka kahle ni yi basisa a nga lata tipenda a ti yisa hala ka vatsonga no a vi sweswi a nga xiswona ivi a kota ku a paka tibeke a kota ku ya kaya inkomu mfamimaxa
0: inkomu Kensin 0608 75942 bulani na vuyeni bya hina bya ha ri kona loko mi tshika mi lava ku tiva vuxokoxoko byo karhi kumbe ku vutisa swivutiso kumbe ku veka mavonelo eka mhaka leyi hi nga hi languta eka nhlikani lowu mi nga ni rhumela eka WhatsApp marungula mi ni tsalela mi senda voice note kumbe a mi bela riqingho nambara yin'we ntsena ya 0608 875 942 a mi byele swin'wana mi swi vonisaka xiswona kumbe ku tatiseka leswi va nga swi vula mara ni tshemba ku hinkwaswo va swi vurini mo tlhe mi hi tsundzuxa leswaku kambe hi hlangana rini njhani mo hi rhanga hi teka lava enhlekani hi vamukerini
2: Macedon
0: ahe
2: mpfukini
0: na hi tshama hi pfukini hingon'wene
2: ku famba mazimbabwe na mozambique then
0: muhlampfa wun'wana na wun'wana hambi ri we le amerika ntsena ra ha maphepha ma la tikweni
2: na makulu ma ta ma nga ri kona a Giyani
0: baba mhlampfa wihi na wihi loyi a kalaka maphepha
2: okay alright hayi thank you
0: inkomu Kensin
2: a vona vanhu la swikulukumba ngopfu va fambe va hisala
0: right 0608 75942 ku na tiko ro karhi ku mi lava ku fambisa va le Malawi ntsena kumbe mihlampfa wun'wana na wun'wana whether huma France huma kwini ntsena u ri ha maphepha malawa
1: yi lava ku hlamula okay hi vulavula hi munhu loyi a pfumalaka maphepha
0: okay
1: a nga va a ri Zimbabwe a nga va a ri milungu a nga va a ri miyini kumbe yini as long as a ri ha maphepha wa famba hi loyi a khandziyaku traka liya a yaku leyi
0: okay a hi tekeli na vinhlikani
3: a hi ka budon na vakayeni mpfukini
0: hi tshama hi pfukini yingon'wini
3: na hina hi tshama hi pfukini hayi ha swi bumabumela leswi va swi vulaka
0: okay
3: mina a ni ta tsheni ku loko a ko va tight na le ka ti-border gate hi mhaka ya ku problem hi laha yi sukaka kona leyi phela va ze va tala va ku ta a ni va nghena free le ti-gate-ini va tlhela va tibuma va vula ku maphorisa man'wina lama nga leyi mo hi tshika hi nghena ho humesa ti-300 ti-500 hi nghena mahala se mhaka leyi ni hi vonaka yi dlayaku tiko ra hina i ku ku rhangisiwa mali ku tshika ku rhangisiwa ku tirha se loko a swo endleka ku ti-border gate ti va tight na loko munhu a ri ha pasi a nga ta kota ku nghena laha mara sweswi hi ta va hlongola mara le gate-ini loko ku ri wiki mi ta tlhela mi kuma va kha va ku walawala kwala va tele na vugevenga na ku xavisa swihi leswi huma ndleleni hinkwaswo swidzidziharisi mhe ni yima na swona ku a va hi lombi va ya vandla.

0: maphepha va ta kota ku vuya hikuva dyondzisana vanhu va la swilo leswi a va nga swi endli ivi se vugevenga vana va lava se va byi mama se a ka ha ri na a ka ha lawuleki laha tikweni la a va fambi mavonelo ya mhani makhwele lavo duma la gian 16fla inkomu
1: inkomu mhani makhwele kensi
2: danki
1: inkomu 060-8875-942 hi tekeni van'wana hi twa ku vova swi vonisaku hi ni rhumeleni le ka WhatsApp marungula man'we ka nambara 060-8875-942 nhlekani mamukerini
3: yebo puton
1: e mkhulu
3: uthini puton
1: ngiyaphila unjani
3: e ngiyaphila ma
1: na yindaba
3: ya mphezu kwayo
1: okay
3: puton
1: kokwani phahlana
3: swiluleswi ni xiwa ku ri la South Africa ku hava munhu loyi a nga swi tiveki ene swiluleswirani swi ve ngopfu a matiko a hantini ene vanhu lava a va tiyisisa i vanhu lava vo huma hala ka Zulu-Natal mina ni vona swi ri kahle a ni swi soli ene swi kahle mara a ni lava ku tsundzuxa va lava va nga kwala switichini ku ri ku nga va njhani ku ri vona va ti nyika ku ri matiko malama hinkwawo va kota ku ri va rhanga va tihlanganisa na tihosi tihosi ti byeriwa ku ri rini rini hi tata hi kombela ku ri hi kuma vanhu va humiri na vona hi wa vingani vo va sweta va swi tiva ku loko va huma lava nghena kwini va huma lava nghena kwini ku ri n'wina vaakatiko va tiko leri a hi kombela ku ri loyi a tivaku ku ri i hluye vanhu lavaya a va humi n'wina ndhavezi ta tivani ku ri kusukela sweswi ku ta famba ku karhi ku sechiwa ku ri vanhu lava va ta tindhawu leri a hi vahlunguli a va yi va ya va ya endla mpfumelelo wa ku va va la ku tiva ku ri loko a lo vhakacha i fikele kwini i ya tshama masiku mangani a hi lomba mara ku ri hi ya hlangana swi ri hi ya tirha tiko rin'we ra le giyani ntsena na hi ku loko hi huma giyani hi ya kwini a hi endleni ku ri vona va lava va nga hleketa swona va hlekete kahle a va swi veki matiko lama va nga ta ma nghena hi ku hambana ka wona va swi tiva ku loko va sungula ka hina hi 80 kumbe hi 9 va huma va ya nghena kwini hi 10 va swi tiva ku hi siku va famba matiko mangani va kha va byela va ndhavezi tlha va kona ku ri hi kombela ku tihlanganisa na vaakatiko va mina hi byelana ku ri hi lava ku ta swi yendlisa ku yini ku fambisa vanhu lava va nga ni mara a handle ka ku hi ya hlangana giyani sukanga ni ya giyani ni ya lunghisa giyani lava va nga hala ka hina hi endlisa ku yini hi ta vuya hi ta va endla hi ku ri va le ku swi tweni hi ku vulavula a swi nge to pfuna nchumu mara a hi endleni tani ku ri mindzuku hambi ni to vona mindzuku hi le ka n'wamatatana hi ta tihlanganisa na vukosi bya ka n'wamatatana ku byi byela ku ri hi kombela lava nga mavhengeleni loko va ri hava mpfumelelo hi kombela lava va nga mimitini loko va ri hava mpfumelelo va sala va swi tiva vaakatiko va aka ndhawu ku ri mi swi tini se ma huma mi famba mi ta vona swilo leswi swi tiva mara ku ri hi ta suka laha hi ya giyani hi ya kulunga ka giyani loko hi heta ku ri giyani yi basile hi ya kwihi hi ku a ni swi twala lipompu laha hinkwayo se mi ta vona swilo swi famba kahle hambi ku ri kwale joni a va vula ku ri ku ta va xitraiki xa le nawini mara se kwala ka ti-TikTok ma swi vona va sungule ku fala hi ku ku ya va ku va teka masaka ya mugayi va teka yiniyini swo swi nga laya ka lava va xavisaku a swi khazeni se na kwala swi ta humelela swilo sweswo ku ri ku va lava va nga kwalani va vule ku ri hi va hlongola kahle a hi lwi na vona a hi dlayi a hi bi a hi va tekeli swa vona mara hi ku i munhu ora xikangani ku karhi ku tekiwa swilo swa vanhu ku ri ku kuvuriwile ku ri swi ta va swilo swa nawu ma va ma ri kona maphorisi ma va phela ku ri va humi ti-police station hinkwako loko va ri hala ndhaku hala va le ku onheni vaakatiko So mina ani bona kuri

0: hitiku hitiku vona va lava va kahle va vulavula kahle mara a va simeti matiko lama hi dyambu va nga ta va famba va karhi va ringeta ku tihlanganisa na vukosi bya matiko malama ku vula ku ri hi kombela ku ta endla xilo xa swona ene hi ta va hi ri na timinete tingani ti-awas tingani na n'wina loko hi suka laha hi ya nghena ka tiko leriya hi va bela sweswo mi va hi nga ku swi ta antswa mara loko va ku a hi teleni giyani hi ta va pfuna swi ri hi ya lunghisa giyani ntsena
1: inkomu Khensi.
2: Hi mitwini papa Phahlani a hi vurini kusukela kusunguleni ku ri loko hi ku hi kombela backup ya ti-communities ya vanhu lava nga makaya ka ti-villages a hi vurini ku ri hi kombela ku va ta ka March and March va ta kota ku hi byela ku ri mina ka Siyandhani ku na ndhawu va nge hi le ka site ra so va tele ku na lava va nga tsemeriwa kona switandi no nyika xikombiso ka xikukwani va kona ma swi tiva n'wina ka mi tshamaka kona ka tindhawu teto ka xikukwani ku ma swi tiva ku nakona ku na ndhawu leyi mi swi tiva ku laha ku tshama vona ivi hi ya 14C va tele laha 14C a va na wona mapasi hi suka hi ya kwihi anywhere ya ka ngove a swi tiva ku ku na xindhawani nakona kwalaya lava tshamaka kona se swi kahle ku loko va ri kona vanhu vo huma ka ti-community state ya va ta va ka va ri va hi nyika ti-notes ivi hi ta kota ku swi tiva ku hi landza hosi mani hi fika hi n'wi byela ku hi kombela vanhu va wena va vitani va ta that is why va nyikiwini nkarhi vanhu lavawani yo longa ndhawu yo nkarhi wo longa swi swa vona va swi lwisa makaya va nyikiwini mara sweswi a ka ha ri hava nkarhi wa swona wa ku mitatamitahitaku hi ku famba ni a hi fambi ya longa a ka ha ri na excuse we get you get into the bus we find you into the bus a ka ha ri yimeriwi ku ri na ha jika kaya ni se hambiloko mo ka mi nga ti namuntlha swi ta vula ku swi swa n'wina sweswi mi nga swi sweka swo xavisa swi ta bola because the whole week the whole month maphorisa va twa va vurini hi twanani na vona ku this is an operation that will continue going so a ku na ku ve ri hi swa mundzuku ntsena hawa hi loko yi sukini a ka ha ri na ku tlheleriwa ndhaku swantswa benstoy tshama ku nga xavisiwa ku ta xavisa va Shoprite na va yi save lava va va ku tshama lamwini lava va va ku longalonga lavaya hinkwavo va ta tshama va ri patwini hi ku ma swi vona na n'wina ku hi vona va nga tata giyani leyi loko hi ku ha pfala masiku mi ta swi kuma va pfarini va fowunelanini va pfarini tixopo letiya hinkwato ku ri hava tixopo leti sweve swi tikomba ku ha ha ri na power ka tiko ra hina i ra vona hinkwato tixopo ta makulu leti va ti pfarini mara loko u nghena va ta ku byela ku wa documented i nghena va ta ku byela ku wa go document mara the day va twa ku maphorisa ya nghena na home affairs they close those shops so swa ku va ta ti pfala wayawaya a ti nge hi pfuli
1: alright va ri rixile budon na vayeni xana mi ya va kotisa ku yini lomu makaya hikuva n'wani va na vana na swimitani va risa tihomu hi ku nga va na ku tumbetiwa eka vahlampfa hikuva van'wanyana va tshama nhoveni va ku n'wana nomeni hi mina laha PLK ka Mdavula ni mingisele audio streaming ya Khensa.
3: Okay ya Khensa ni la tarhanga ni hlamula ni tatisa aka mutirhikuloni loko mi lava ku hluva huku mi rhanga hi tinsiva to karhi a mi hluvi huku the same time yi vhela yi va yi hele tinsiva ni twe a na ku ta hlamula liya ya ku ku giyani swi ku yini kuyina giyani yi na almost 96 ya ti-villages ya swi tiva sweswo so leswi ni lavaka ku vula swona loko mi lava ku rhanga mi tirha hi sungula ku halaa xivindzini va nga kona ma India lava xavisaka kona swin'wana na swin'wana whatever kwalaa lava va ma yiniyini na maghana na yini hinkwaswo hi ya sungula kwalaya hi tirha loko mi ta laya sweswi va nga hlamusela swona hi swona swinene ngopfu mhaka leyi a ni lava ku hlamula ngopfu ka yona ngopfu hi leyiwani ya ku loko va ri na swivanani swi ku yini van'wanyani va risa tihomu a hi twisiseni laha vaakatiko va immigration a va tirhi va ri loko hi ri na vona va kombisini ku va tirhana na madyambu to the extent ya ku ri i ta va vuyini tihon'wini hi ngo va hi vula hina hi tshamaka kwala ka ndhawu yaleyo ku u na mani loyi wa ha ri nhoveni ku riseka tihomu hala mingo ngu imela va hlengile twa ndhawu ngu gumba gumba ita irwala so loko munhu ari na nwana na munhu wa ku huma ku nwanyana u ta bona ina hi lava hi la ku tiva swa nwana mhaka le hi lava ku yo hi lava ku munhu a vi na ti document ta la tikweni because ina le xitiva ku xa ku na vanhu muhashi lava va sukaku a tikweni ra Zimbabwe va ta va fika va hola midendo la midendo ivi va xavetela va tlhe va tlhela va tlhelela hala ya hi mali ya vamani hi mali ya hina ya la tikweleri so hina hi ri vaakatiko hi ri hi sweswo na walowo a wufe a hi nge swi koti mali ya tiko leri yi tirhela vaakatiko lava va tiko reri vanhu va Zimbabwe a va voni swa vona kwahala na mugave loyi a nga na n'wana na munhu wa kwahalaya a va voni ku n'wana va n'wi endla njhani mara luya loko ku ri baku ya ha maphepha hi kaya
2: lungisa maphepha kota ku vuya kaya a ta vona ndyangu wa yena hina hi lava maphepha hi lava documented ntiyiso a n'wi ngheni a Zimbabwe nga ri na phepha mani va ta ku tlherisa a ri kona muvabyi wa hina a ri Zimbabwe
1: ya
2: ku endlekeni hi yena premier nghozi ya ku rhumeriwa ti-helicopter ti n'wi landza kwale va kha va ala ku n'wi treat-a mara vona lava kuma treatment mahala a even panado ya vana leyo nwa a tliniki a ya ha kumeki tipilisi ta vanhu va machukele ti-high blood a va ha ti kumi vanhu lava vana va kuma va they are benefiting a lot from our resources
1: aha
2: swi lavi lava kumaka ti-ARV loko mi tivonile loko ku va kuma ti-accident hala mapatwini ku va ku lo n'walalan'walala ti-ARV laya ti tele va ti kha ti huma kwini va va kha va koleka every month la va kota ku yisa makaya so no hi leswi yima swisweswo vanhu va hina va kota ku kuma ti-resources ta vona
1: allright avuxeni muhaxi hina hi ta va hi ri kona eka March and March naswona va nga rivali na vahlampfa lava nga tala na hala a ri singa view va tele ngopfu naswona va ri vona a va yi helo ku na yin'wani comment nakambe ku nhlikani muhaxi nhlokomhaka leyi yini hupininyana date ya kona ya rini xivutiso xin'wana hi lexi a hi nge n'wana u velekiwe kwala hi vatswari va le handle naswona a nga na maphepha na yena wa famba na
3: ni kombela ku yi hlamula ku olova maxi yaleyo loko n'wana a tswariwe la i tswariwe ndhawu ya rhongo a ni tshame siku rin'wani ni va ni kuma leyo nhlangana na un'wana a ku hana ni ku yimeleyini laha a ku hayi ni yimele nsati wa mina i suka a Zimbabwe u ta ku tswalini haleni se ni ku hawu njhani lexi humelelaka i ku aka matiko lamaya ya Afrika ka matikotiko lama ya Afrika yo tala ka hakeriwa loko vanhu va fanele va ya kuma treatment loko va fanele va ya a titliniki ka hakeriwa so lani xi xin'wana na xin'wani swa haleni swi free mara a va lava ku tivi ku cheka ku ri why swi ri free swi lolweriwa ku swi ze swi va the way so ku halake tingati ta vana va va vanhu ku va swilo swi va the way swi nga xiswona so vona loko ku ri ku hi ku n'wana i tswariwe la hi vatswari lava pfumalaka maphepha obviously case na hina yi hava maphepha n'wana yaloye a va fambi na yehe n'wana yaloye a wa la tikweni wa vona
2: loko papa yena a ri wa la tikweni ku ya endliwa paternity test ivi yi rhumeriwa ka home affairs i va ka home affairs va swi approve hi kona va nga ta n'wi endlela basic mara loko ku ri ku both parents are from outside a hi n'wana wa South Africa yalo
1: allright a hi yeneni amahlweni hi twa ku van'wani va yingiseri vo va ri nhlekani hi mamukerini
4: a njhani
1: hina hi tshama hi pfukini hi ngon'wini
4: na mina ni tshama ni pfukini hi kha hi matlaku hi kha hi titlaku timhaka ta kona mara hi kha hi khongela xo xikwembu xi kota ku xi hi pfuna ku tirhisaniwa kahle ku nga ri na swo biha loko ku ri ku maphepha lama mo va ma kha ma endliwa ku nga ri na tinyipi tikulukumba laha swi ta va swi ri kahle hi vuswendlo hinkwaswo swi kona va kona lava nga tekiwa hi mpela nga vukatini a nga na ntlhanu wa vana na wun'we na xitifiketi a nga ndzisangi hikuva ni hi na pasi va kona lava va riseriwaku tihomu kumaku sweswi loko o famba i mukhegulu kumbe mukhalabya ku hava na laha nga ta n'wi landzela na tihomu va kume ku pfuneka hi vona vanhu valavaya Seso na loko swindiwa kuri ku swindiwa kahle hi rirhandu swi ta va swi ri kahle khalanga mara swa tikomba ku swi nga endliwa mara swin'wana swi kha swi onheka swo fana na mazimbabwe ya lama hi ngo va ta hi tekela mitirho kwala ku hava munhu laa tivaka ku rhunga rhoko ku hava munhu laa tivaka ku rhunga xiketo mara vona a va endli maphepha va kota ku vuya va ta xavisa se mara swa tsakala sweswo loko ku ri ku swi ta ndliwa hi rirhandzu ra kahle ku nga ri na ku onheka ka nchumu i khalanga i mhana lukasi kwala bilokutiri ka mingini hi khalanga
1: inkomi khensile
4: ha loko swi endliwa hi rirhandzu ku nga ri na ku ndla na sele swi ta va swi ri kahle mara loko ndliwa sele swin'wana swi nyika ndliwana se swin'wana swi pfumana mali yo phela loko swi fika la loko mi kumi huma kwihi a swi na vatswari swa ha va tivi manito na ku swirhwaliwa swi ya cukumetiwa kwihi a swa ha swi tivi swin'wana swi tikhale swi kha swi wayameka na nhova ya leyi swin'wana swi nyika na vusiwana mara loko swi endliwa kahle hi rirhandzu ra kahle swi ta va swi ri kahle hi swona
1: inkomi khensile
4: hi swona khalanga
3: ni lava ku hlamula yaleyo i mavona na mitwa miyingiseri loko mikarhi mi vulavula hi mhaka yaleyo mi vulavulaka hi yona ni swi twa kahle emoni yi basisa laha mi kota ku swi twisisa kahle loyi a nga na tihomu ni ta sungula kwaleni ntwe mi ta na yona mikarhi mi ngu tihomu na swi kota ku vekatela swilo kahle ni ta kota ku mi hlamula kahle loyi a nga na tihomu a nga na muhlampfa loyi a pfumalaka maphepha a n'wi byeli a ya kaya n'wini wa tihomu ku i ta ndlisa ku yini hi tihomu ta yena a swi lavi tiku sweswo mhaka i ku muhlampfa loyi a pfumalaka maphepha hi vulavula hi maphepha hi vulavula hi homu sweswo hi vulavula hi muhlampfa loyi a pfumalaka maphepha i fanele a ya kaya loko swi ta ka leswi ni twe mi vulavula na hi ku rhunga swiketi na ti-rock and whatever ma vona loko ni ta mi byela manana timhaka ya ku rhunga ti-rock hi nge tshamisi munhu laha tikweni hi ku ta rhunga ti-rock loko a ri ha maphepha na ti-night teto ta yena na whatever a fambi kaya ta rhunga ta na ta kwale Zimbabwe loko ku ri huma Zimbabwe ta davuka na toho a ya a rhunga ta kwala tikwe leriya lava la tikwe leri va ta rhungisa kwala tikwe leri because va kona vanhu lava nga endla swa ti-needlework and all those lines va swi kona vanhu va kota swilo sweswo va ku rhungarhunga kwala tikweni va tele ngopfu la hi na vona na kwala Benstow va le ku rhungeni se a ni swi tiku leya yena mizimbabwe yaloye night ya ku hi leya njhani because ti-night ti kwala tikweni a ngutana night ya special kusuka Zimbabwe ku na ti-night ti nga kona na tinjara kwala tikweni na n'wina hi n'wexe mi nga xava njara mi ti rhungela xiketi xexo
2: i ntiyiso ngopfu hikuva ni vona na tifeme tin'wanyana to tala na kwala Giyani va hiri va hlantswa va tibyela ku ri vanhu va la kaya a va nge swi koti a hi mhaka ya swona i timhaka ta ku n'winyi wa feme those people are pushing their own agendas they are pushing their own budgets because va swi tiva ku ri mina loko ni ta lava ku hakeriwa through labour constitution the labour laws ti ri munhu u fanele a hakeriwa mali ya so per day vona loko va fika lavaya they don't care as long as a hola so hi leswi va nga yi swona hi ta famba na hi tikhampani a hi rele ku yi hlaya leyi hi ta famba na hi tikhampani leti ti nga qacha vahlampfa hambi mavhengeleni laha ku nga qachiwa muhlampfa wa huma ku nghena n'wana wa la kaya hi leswi hi lavaka swona ku nga ri khale hi ta lava va hi pfuna vana lavaona va hi komba va hi nyika na ti-CV hi swi tiva ku ri mukhanselara wa tiko ra so i na vanhu hlamba na vangani lava nga tirhiki hi kota ku swi tiva ku ri loko va huma laha va nghena va huma na laha ti-post ti le ku humeni sweswi ti tarise swin'wana ti-post na le ka ti-private companies ti le ku humeni every day hambi ZZ2 ni vone ti-post to tala ti nga ti humesa ta ti-fork lifter yini ti-drivers where were those people a ku tirha vona lava ta hi le handle se va le ku va suseni ku kota ku nghena n'wina vana va lava la kaya n'wina vana va lava la kaya ringetani ku apply-a ti-post mi ta mi tele mi nga dyondzeka

0: nyama la kundluwa leswana hansa hansi u fana na leyo aka doroba ra hina leri lero saseka ila va ihela ane ku heta yona iku va hifambisa hansa hansa leyi nga kona leyi doroba ri kota ku va clean akuna ndlela yin'wanyani because loko mi famba akuna ndhawu yo famba loko mi ti-pavement leti nga kona laha ita ku vakhegula va mhana hina vakokwa hina va famba hi le ka toho mara a ka ha fambeki laya se hi le tixopeni ku xa laku ku xavisiwa makanyanisi laha ku dyiwa yini laha swi faki laha timanga so hi lava leswaku doroba ra hina a ri vi clean ene ku va ri va clean doroba leriya na ta mi byela swin'wana kumbexani mi nga va mi nga ri awengo hi swona loko ma vona molo luwa mi tshama mi loko ku ri mi tshama mi ya a Mall of the North mi ta swi vona ku ri molo luwa a wu na mikhukhukhula sayitini molo luwa hambiloko a wu va wu ri ntsongo wu ringana this building a wu ta xavisiwa ku durha luwa mara lowu va wu ri wukulukumba wu xavisiwa chip hi mhaka ya yini ya mikhukhukhukhu leyi nga tala ndhawu liya leyi nga tata ndhawu liya value ya yona ya saka ya hansi because of mkhukhu ya leyi nga tala kwalani so a hi ndleneni i swilo swi tshamiseka va hlampfa a va hi makaya inkomu
1: a va fambi va famba
2: inkomu mo nghena mahungwini loko hi vuya hi ta ya amahlweni na topic ya hina eka nhlikani lowu
3: Tisela wena handle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM. Na lunghelo levali.
4: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara yan'we eka Jesus FM rito ra rixaka mingisere hi nhlikani. Maphorisa exifundzankulu xa Mpumalanga va lavisisa nandzu wa ku baleseriwa ka vanhu vo hlaya leswi nga siya mune va hundzile emisaveni etindhawini ta mikhuhlu hi ku ya maphorisa ya Mpumalanga va vula leswaku mune wa vanhu va vekiwa ku va va baleseriwile va hundza emisaveni kasi un'we le ku lweleni ka vutomi bya ku eswibedhlele swiviko swa maphorisa swi boxa leswaku ntlhanu wa lava nga baleseriwa va ehleketeleriwa lava nga tivekiki hi nkarhi lowu va yimileke.
5: Declared injured at the scene, and we have one who actually was injured and was taken to hospital, and in hospital.
4: Khoto ya majistrata ya Joni yi hundzisele mahlweni nandzu lowu khumbaka muaki wa tiko ra Zimbabwe Ndodana Mkhanyisi Juma. Juma u langutane na swihehlo swa ku dlaya nsati wakwe na vana va yena vambirhi va vanhwanyana va malembe ya 15 na tsevu. I vukhale tikweni ra UK Juma u boxwe leswaku endlile nandzu lowu laha ka ndzhaku a nga baleka ku ta laha tikweni ra Afrika-Dzonga la nga khoma hi maphorisa ya ku endla vulavisisi bya le henhla ku tengiwa ka nandzu swi hundziseriwa emahlweni ku ya ka siku ra 22 ka n'hweti leyi ya mawuwani. Ane ku va ti vonakarisa emahlweni ka ku nga va khomiwa hi mavabyi loko a yisa emahlweni u vule leswaku khomixini yi fanele ku va yi tirha ntirho ehandleni ka ku chava ku vona leswaku lava khumbekaka ka vukungundzwani na ku tirhisa swiyimo swa vona ku tlula mpimo va languta na voko ra xinawu.
5: Within the South African Police Service, the commission must conduct its work without fear or favor and ensure that all individuals implicated in corruption, abuse of power, or criminal conduct are held accountable in accordance with the law. The party is concerned by the report of individuals becoming unavailable due to illness shortly before appearing before the court.
4: Ku languteka hungu ro gimeta mahungu ya awara yan'we eka Jesus FM rito ra rixaka 319 wa vaehleketeleriwa va khomiwile ka xifundzankulu xa Limpopo eka mapfhumba hi maphorisa ya Operation Chanela mapfhumba hi lava nga va kona eka ntlhanu wa swifundzatsongo swa xifundzankulu xa Limpopo kusukela hi musumbhunuku wa siku ra tsevu ku fika hi sonto wa siku ra 12 eka n'hweti leyi mbulavulelo wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Malesela Lidwaba u vula leswaku lava nga khomiwa va khumbeka eka milandzu ya ku kumeka na mafole ya vuxisi ku chayela va ri hansi ka ntshikelelo wa swipyopyi ku tlala milawu hi matirhiselo ya swibalesa ku phanga eka swin'wana mukomishinara wa maphorisa ku khomela ka

0: Alright, Kenso Shinene, ntle ma mkela na kambe. Kuna comment linga kwa Kenso Shinene lungile male fan maungia awara ya nwe, awara ombere kano ngonoko wa jisar toka. Sti minute ya natifamba la kante, watu minute kubia awara ya nwe. Baru mjani mwa ashi, look, arimi nana supporta, kumbena ba supporta. Ayanya vangarikona, ayanya kahle vangarikona, na mavengele amarikona. Aba ikolotisa mugayi hi hakela hi n'hweti a va fambi na gyani section F va tele ngopfu inga kuma sungula kona please ameri na papa action kwala a gyani section F alright then ikona yin'wanyana comment le one va ku a hi muhaxi mavonelo ma miyingiseri mavonelo ya miyingiseri khalanga mina ni ri a va fambi va tlhela va ya makaya hayi hi nyimpi problem khalanga hina matsonga emachangani a hi khomanangi hi tlhela hi va tumbeta eswitandini loko vo tsundzuka hi ti 30 hi March and March doroba a ri basile a va ye kwihi a va ri aswitandini loko a ho khomana village yin'wana na yin'wana hi nghena hi muti na ximuntani hi nga swi kota ku va hi fambisa kumbexana ku va hi va fambisa laha tikweni va ku emavonelo majubani emaxamba kwala aka bode cancelling nkomu then kara hava comment yin'wana hi tekeni riqingho leri nhlikani hi vamukerini
1: ahe njhani
0: tshama hi pfukini ngo n'wina
1: kona la zozona mangombetana mina va papa mama na mekwala na va seketela swinene
0: okay
1: kugiyani a cliniwe a va fambi va landza maphepha mati va nkuzi leyi khomiwaku laa na siku ya charisa hi bodo a ku safe loko wo vuya joni laha yi nga swi tivi laha yi ku ya kamba swo famba laha ta bo juti yin'wanyana ya matimba ngopfu kumbesisi vanhu lava vo vava vanhu va njhani hikuva a va teki va tirha na vusiku ku khoma nkuzi ma swi vona a va famba makaya va ndla maphepha a vo hlongori hina laha matsonga hi vanhu va kahle a hi na tinyimpi hi nge vandlisele vo to nyaniwa kahle va paka va famba loko va tsandzeke ku paka himpela vo to nghena veneni va chichiwa kwale misisi a va fambi kahle hi kurhula va landza maphepha swa ku va endlela tichechisa hina ha swi vona mara a va fambi va na timbilu to biha ngo vanhu lava loko vo ku ndlela nsele i ta va dzondza swo chavisa va va lolo ku nghena la ndlwini va fika va ku tekela leswaku va tlha va sweka va tlhela va ku teka va ku tlerisa hala va tala na papila va bihe timbilu a va fambi va ndla maphepha ku loko va ndla sweswi ya maphosi a fika va teka va kuma ti-finger prints ta vona la se va ta tikuma njhani munhu a nga na maphepha wo ngheni ku rhandza la swin'wana na swin'wana ondzala a ti onara hi na hiha mitirho ebodo va teke mitirho va tete kwala giyani va tele hayi a va yi makaya na hina hi ta kota ku tirha ho hanye ti 350 tshame ri swin'wana swa swin'wana vanhu va za va zaha tinyamupi vandla swo biha va ba mabuni va ta tirha kwini loko ku tekela mitirho tekela mitirho hinkwayo va tele kwala va tele kwala giyani va tele na hina va fambi na hina swi fazi hi nga xavisi kasi hi nga chavi hi nga sweka hi xavisa airtime hinkwaswo hi nga xavisa a va hi lombi tiko ra hina na hina hi ta ni hi holi vuyela himpela phe ku dubiwe tingatila na va fambi va lwa matiko ya vona va ta kuma phikisi hi swi vonisa ni lazoswa mangombetana loko ka sikhona swipopa yeli
0: inkomu hi kensi
1: dank
0: inkomu alright 0608875942 a hi teni van'wanyana loko kweni nkarhi hava hi ta fika makumba koho hi lava nhlekani vamukerini Nhlekani? Alright.
2: Hey, mane, ku kahle-kahle backup ka hina community mi nge koti ku ahe muhaxi bodon na vayini kwalano vayini va hina lava nga va lavaku ku va busy no hlongola vahlapfa lava pfumalaku maphepha yes a va twa mara hi bodon mhaka leyi a nola ku opoza ku va vahlapfa lava pfumalaka maphepha va famba ni yima naswona na mihi ku lava pfumalaka maphepha va ri vahlapfa a va fambi va endlaendla maphepha va ta vuya la tikweni hi nawu hi vuntshwa hi order ya kahle ku na loko va tshika va ndla ti-crime teto va kota ku kumeka hikwalaho ka maphepha malama ya manawu va nga ta va va ri na mona mara bodon lexi mihi ni lava ku vutisa xona ka vayini valava vahlapfa va vula munhu we le Mozambique na mihlampfa va vula munhu wa le Zimbabwe ntsena na va ni hlamarisa ngopfu vanhu valava hi Bordon mina maendlelo ya vona ku na van'wanyana ni nge boxi tiko or tsi va nga sungula mhaka hi yo fana yaleyo vanhu lava caceteliwaka most i vanhu va le Mozambique vanhu va le Mozambique kasi vanhu lavaya va tixopoxopo vona ke matiko ma giyani i mangani matiko lama nga ka malamulele i mangani hi famba hina lavaya va venda hi Bordon va phalavurwa va dzanini i mangani va ta swi kotisa ku yini ku nghena hi matikotiko va kha va hlongola vanhu vo fana valava phela vahlampfa a hi vanhu va le Mozambique na Zimbabwe ntsena problem i ku ve va busy na vanhu va Mozambique na Zimbabwe ntsena swa hlupha hi Bordon langutani xo sungula hi ya hlangana a Giyani a dorobeni loko hi ri Giyani a dorobeni kokwalaho va ngo lava xavisaka malamula swifaki sweswiya na sweswiya swo talatala loko hi heta ku hlongola lava xivutiso xa mina i ku hi ta va hi va kotini va hlapfa na loko hi ta va hi tlilini lava nga le dorobeni Giyani na lava nga lomu switandini ke va hlapfa ke lava va my friend nge hi vulavuli hi vona Bordon va busy va sungulini already no disa tihosi va sungulini vanhu valava hi Bordon kahle kahle a va fane va swi endla hi vutlhari swilo leswi a timacheni ma swi ta tlhe swi va nga mpfilupfilu yin'wanyana a wu promota ku va nga fambi hi Bordon na mbutisa ni khani na ta huma moyeni ni siyela van'wana vahlampfa i vanhu va le Mozambique na Zimbabwe ntsena na mina ni mi South Africa wo helela original Bordon hambi ni nga tihlangi vito lava ni tivaka va nga ku ni tweni va ni tiva ku ni original South African mara ni na problem ya ku vanhu lava sungulaka swilo leswi va laka hina ni va na xihlawula mbala na vona already phela vahlampfa a hi munhu wa le Mozambique Bordon or munhu wa le Zimbabwe na va my friend ni vulavula se va sungulini ku dizela tihosi matiko yo hambanahambana na swi tiva sweswo va sungulini se swa hlupha swi sweswo ku hlongoliwa vanhu mara van'wani va le ku tshikwini va tshama swi twisisi ku lunghiziwa yini kwala a ni Bordon sweswiwa loko hi lunghiza tlilasi hi fanele hi lunghiza tlilasi hinkwayo a hi lunghizi vanhu lava tshamaka mahlweni tlilasini or lava tshamaka xikarhi or lava tshamaka ndhaku swa hlupha swilo leswiwani Bordon swa hlupha mo yi huma moyeni mara xivutiso xa mina i ku va my friend miri yini vona hi ku tihosi tin'wani matikweni ti nge pfumeli mi nghena phengwe mi nga kwalaho a ni mixisi ku na tihosi tin'wani ti nge pfumeli mi nghena matikweni n'wini nga kwalano va ta ala va tekini timali ta vahlapfa musi va tekini or mi ya va yini n'wi ka tihosi a mi vinyi va misava xo sungula ha va ka yini kuma mhani already hi diziwini a tikweni ku hava mitirha va twa mhani kwalano e Bordon va busy va kha va ku va kombela backup ka ti-communities ku na vanhu lava hi ngo va vanhu andzeni ka tiko mhani hi nga ta vulavula rito ri nga fiki na le gangeni se ku na vanhu lava mi fanele ku mi kongomana na vona loko mi vulavula va mi yingisela na vo va vulavula mi va yingisela mi ta kota ku twanana se mi ta va kota njhani vanhu valava already se ku diziwini na hi le xivutiso xa mhe ni vutisaka mhani mi ta swi kotisa ku yini a ni na le mutini loko mi nghena ka mhani mi ri ndhawini loko mo fika mi nghena mutini mo ndhawini mi nga hlamuliwi mi ta hetelela mi survivini ka muti walowo na i xivutiso xa mina ka mhani ha swi ta mi kombela backup se mi ni hlamulaka ni ngo backup already mi nge koti ku yi kuma ka ti-communities hi ku already se ticoco ti kona ta va my friend leti nga busy ka mhani ti nga ku circulate mi ta swi kotisa ku yini ha ta kota ku mi pfuna hi mi backup na ku ri hi ku va my friend se already va hakeli ma swi twa sweswi mi vulavula hi 14c kasi i 14c ntsena yi nga na vahlapfa na i 14c yi nga na vahlapfa ntsena na hi yo problem ya hina hi nga ku fumeni ka ma ni to yima vandla ya timacheni machi hi languta masayiti ku a 14c i ko ku nga duma ku nga na Mazambiki hi languta sayiti ku a xipurapureni ka malamulela i ko ku nga duma ku nga na Mazambiki heyi lava my friend voko va nga tata ti-elet hinkwato na maloko hi xivo ntsena ka ha ri hana vanhu lano i ma swilo leswi swa hluphe Bordon hina mani na ta hemba ni nge va sapoti va hlawula a va susi vanhu hinkwavo va nga susi vanhu van'we ntsena
3: ri xiyile Bordon ri xiyile mipfukini na hina hi pfukile. So mina a no lava ku twisisa ku loko ku na vana lava mi kumaka ku vatswari va vona i khale va ri la tikweni ene vana lavawani va bebuliwe kwala vatswari va vona ivi va hundza misaveni se na vona va fanerile ku va va fambisiwa na a no lava ku tiva yaleyo xa vumbirhi mi kuma ku i n'wana wa xinuna wa kwala tikweni ra hina a ya ya endla vuxaka na munhu wa ku ta hi le handle ivi ku va na n'wana n'wana luyani na yena mhana n'wana i famba na n'wana wa yena kumbe n'wana i wa sala na a na ku tiva kwalano i nkomu
4: ni to swi teka hi xin'we xin'we hi ku ya hi leswi kusukela kwale na swi twa ku ku na lava va vulaka ku ri le ku hlawuleni swi komba ku ri va nghene leti aka a moyeni loko a vo lo nghena in time a va ta swi va va swi twisise kahle ku ndleka yini exikolweni loko karhi ku dyondziwa a ku ri na leswi a va ku na EG hi xikombiso example xi xexo so a ku ri xikombiso ku ri ko fana na kwini na kwini na kwini na kwini na kwini xikombiso xi ta tshama xi ri xikombiso kun'wana na kun'wanyana so a swi nga ta ndleka ku nga kombisiwi ndhawu yaliya a ko hlawuriwa mbala loko hi vulavula hi mhaka ya ma-foreigner kumbe vulavula a hi vulavula ngopfu hi mazambiki a la mi twa kahle va hi swikombise ko tala kwala hi ku ma-foreigner hi vulavula hi vanhu lava va nga kona atikweni ra hina va sukaku aka matiko man'wana va ta va ta va fika la tikweni ra hina mara va nga tangi hi ndlela so hi vona lava fanelaka va ndla yini va tlhelela makaya because a swi nge hi pfuni nchumu hina ku va fuwa la na madyambu va ya va nghena mindyangwini ya hina va tshova a va traceki vanhu valava a mi nge swi tivi ku i mani a nga tshova mi nge swi tivi ku i mani a nga rape mi nge swi tivi ku i mani a nga dlaya mi nge swi tivi ku i mani a nga ndlayini so hi ri a va tlheleli a kaya vanhu valava va hlampfa valava va ma hi friend valava mi vulavulaka hi vona hi sweswo hi teri hi ti 16 ku ta va ku karhi ku rhwariwa vanhu va ku fana na valava loyi a ngo va foreigner a pfumalaka maphepho ya tiko leri u ta va a karhi a rhwariwa a famba so ni lava ku ta aka leyin'wanyana ya a va karhi va vulavula hi yona boti va ku venge sapoti laha i tiko ra n'wina loko ku ri ku hi ku mi noka no va na ku dawutanyana ku mi aka tiko wa kwala kumbe mo yimelela va lava mi yimelelaka vona na loko mara mi karhi mi va yimelela loko mi ri hava maphepha hambi ku ri n'wina mi ta boheka ku famba so mhaka yi kulukumba i ku a hi veneni na maphepha ya ku mpfumelelo wa ku va hi ri kona atikweni so leswaku van'wani ku na lava nga diziwa va tihosi ti diziwini leswiyani a swi lavi hina loko ku ri ku hosi ya le ndhawini yo karhi yi diziwini swi komba leswaku mahlampfa lama hi nga ta ma caca a Giyani hinkwawo laha aka ndhawu leyiwa kamba ka tivhileji letin'wanyana lava nga ta va karhi va huma ka tivhileji letin'wana lava nga ta va karhi va huma malokixini ya Giyani va ta ya kwale ka kwale va diza kwale ka hosi ya koho yaleyi nga yi nga ta va yi diziwini a hi nge sweswo hi nge swi ngheni ngopfu hina because a hi swi tivi a hi swi vonangi hi nge vulavuli swo ka hi nga swi vonangi swa ku ku na laha nga diziwa ku na loko ka nga diziwangi hi nge swi voni mara mhaka yi kulukumba i ku loyi a nga muhlampfa a handle ka ku a cacacaciwa o gada loko yi ta inani liya gumbagumba o gada a ti fambela a ya kwalomiya so ku na liya yin'wanyana ya ku n'wana ya ku n'wana i tswariwe kwala vatswari va yena ivi va lova i fanele a ya kwini swi endlisa ku yini mina a na ta cheka ku loko a va lova vatswari va yena a ri na maphepho n'wana loyi na kumbe vona a va ri na maphepha na kumbe loyi wanu a nga tswala n'wana na muhlampfa loyi va kona rixaka swi nge endleki munhu a nga ri na maxaka a va vulavuli ku ri okay i tswariwini i tswariwe hi mani swi nge endleki a nga ri na vamhantsongo kumbe va papantsongo kumbe vanhu lava a nga tswariwa na vona munhu luya lava va nga lova. So va ta hi vona va nga ta sala va vona ku ri ku ndlisiwa ku yini kwalaya, mara hina hi vulavula hi mhaka ya ku ri loko munhu a huma Bangladesh, Ethiopia, kwini, Mozambique, na na sweswi na nyika swikombiso un'wana loko ka nga ri kona i ta ku why te Ethiopia, ni nyika ti-examples, Ethiopia, Mozambique, Ghana, kwini kun'wana na kun'wana, as long as u huma aka tiko rin'wani except u nga ri la a tikweni ra hina, you have to go. Hi leswi hina hi lavaka swo, ene mo ni mi byela ku ri a ku na nyimpi. Ku na lava va nga vulavula hi mhaka ku loko swi nga va kahle swikwini la a hi nge vi na nyimpi hina. Laya ku ta va ku ri na maphorisa na gumbagumba, tigumbagumba ta ti ri kona leti nga ta rhwala vanhu ti va layicha layani va gada gumbagumba leyo. Hi leswiya va ya amesina va chuluriwa yi tlhe yi vuya yi fika yi thutha futhe leyi ya chulula. So a ku nge vi na nyimpi, a ku na nyimpi. Mina noka ni nga swi twisisi ngopfu ku ri why loko munhu a fanele a ya kaya a fanele a va na problem, na hina sweswi hikwalaho hi nga kona sweswi, mara a hi nge tleli laha hi ta makaya. Mina ni tirhini ematikweni ya le handle, ni tirherini ka matiko tiko lamaya, mara a ni ri na maphepha ya ku va kala ka matiko yalawo, mara a hi ku a ni wa le ni la ni vuyini ematikweni lama, ene a ni boheka ku ni fanele ni vuya every 3 months ni ta renew-a maphepha ya mina ni lunghisa ti-work permit and all those things. So hi leswi swi fanaka swi ndlisiwa xiswona ni ka vona, ni ze ni hakela muhaxi ni hakela $200 loko ni ri atikweni rin'wanyana hala va DRC ni hakela two va ta ka mina va ku maphepha ni ku ni masiyela a ni hina hi tolovele kwala kaya ku halo ku famba wo ti fambela. So ni famba loko ni fika laha ni kuma ku va ku hayi lawa maphepha ni kuma la kwala kusuhani, mara a va pfumelanga va ku hayi $200 ni humesa ni ku hi leyiwa $200 $200 muhaxi yi ringanisiwa na vo ma 4,000 so mi ta kota ku swi vona ku swihi sweswo i swihi leswi swi nga problem hina la ka hina vo famba loko munhu a la ta hala wo ya hala va hala va dlaya hala va rape hala va ndla yini ti-drugs hinkwaswo hina se hina hi fanele hi pfumela sweswo. So mhaka i ku sweswi hina hi ri ha kombela vana va Xikwembu fambani kahle mi ya makaya mi ya ti tshamela kahle, va komberiwe khale vo va na nkanu, ene loko van'wani va tlhela va ku hina hi nge endliwi nchumu vo hi mi byela ku ri nkarhi wun'wani swi lava ku yingisela va ri ku yingisela swi tlula magandzelo. Inkomu muhaxi
5: tatisa kokwalaya kuna masitiwa ku laa gazankulu khale a ku ri na lava va nga pfumeleriwa ku endleriwa mapasi
0: tshunelani ka lexa mai
5: va le Mozambique va nga pfumeleriwa ku endla mapasi, lava yi va ka na mapasi a ni va pfumeleriwi ku tshama laha kaya, ende lava va identify va identify kaka na loko o fika a ya yiva titiwu ta yena ni ti kona lava va legal se va legalize-wini a South Africa swona. Se a hi ri na valavaya va mapasi a va fambi a va hi twi kahle na valava va nga na mapasi va humaka Mozambique va nga va na opportunity ya ku nyikiwa mapasi hikuva va tshame nkarhi wo leha a va fambi lavayani va na maphepha, mina wona tintiwu ta n'wina ti kona ka Home Affairs, that is why loko mo phungela mindla sweswi ya swi endliwaku hi valavan'wana mi hatla mi kumeka hi leswi hi ku laviwaku swona sweswo, swa ku munhu loko a ri muhlampfa i fanele a nghena hi nawu a tiveka tikweni ku mina ni teni atikweni ni ta ku tirheni ka chicken farm ya le kwihikwihi. Hi leswi hi lavaku swona ku loko i huma le ka chicken farm i suka i hindza hi le ka hina i hindza i yiva, hi leswi hi nyanyaku swona hina leswiya, swa ku u ta hindza u hi yivela i siya tintiwu ta wena layani ti tekiwa a ti tiveki. Ni ta nyika xikombiso, ni tshame ni fayeriwa mina a plotweni. Loko va hi nghenela a plotweni va fayetela ti-wood windows. Loko va fayetela maphorisa matini va fika va endla ti-fingerprints va yi nghena va yi a va kumekangi, hi heleyi pfariwa va hela va senda message after some few years va senda message wa ku ri case leyi yi pfariwini because of lack of evidence. Mantwisisa i mhaka yini i vanhu valavaya va tirhaka matika amapurasini va ta ku va va hlampfa va nghena ku va hi yivela a va kumeki, loko ku lota munhu wa la kaya a siya tintiwu ta yena a na ta a kumekini maswivana a va kumeki to pfariwa ti-case to tala ku how many people have been murdered that has been murdered a ku na evidence ku dlayiwa vanhu vo tala ngopfu na tikwala mahungwini va ha ku hlaya sweswi ku ri ku dlayiwe vanhu avanga kumeki vanhu lava va nga ti perpetrators avanga kumeki hi mhaka yini a va na ti-document ya loyi a nga rhuma lava ku va ya dlaya i xave lava le Mozambique famba mi ya dlaya a swi tshamisekangi hina hi ri fambani mi ya endla maphepha mi vuya mi kha mi tihisa bodarini ku n'wina mi ta ku endleni ka yini mi ya tshama masiku mangani leswiya swa ku mi ta suka mi tlhelela tibodarini mi ya renew-a your presence a South Africa your stay ya a swa ha laveki leswiya naswona leswiya hi fanele hi lwa naswona hi ku a ni ri i tshama a ndla yini South Africa a nga le xikolweni i ri ni ta ku endleni ka yini ivi a tlhelela loko yi expire a tlhelela bodarini a ya ngetela masiku u ngetela masiku a kha a endla yini i fanele a ta na evidence ya ku ni le ku endleni ka 1, 2, 3 le vo fika va ku ngetela masiku a fika a ba a ganisa xigandlo i ya South Africa a va lava ku tiva ku i endla yini that's very wrong hina hi ri a va muki ma va hambe a va fambi
4: and another thing lexi a na ta xi tatisa kwalani ka sweswo lava va nga makaya loyi a tivaka leswaku u na munhu wa ku huma handle va kwala hansi ka mbedo va humeseni va humeseni mi nga va tumbeti leswaku va kota ku ya makaya hi mhaka ku ri loko mi nga endli tano swi ta hi nyika problem kusuka kwalano kombela ku ri humesani vanhu valava va ya makaya va ya va ya lunghisa a hi va fositeli ku a va tlhe va vuya a hi ho va fositela ngoku a va vuyi ho vula ku loko va twa va ha ri na ku tsakela va nga vuya hi ku hi nga wu tlhe ku ha famba ni mi ya lunghisa maphepha mbuya haleni ayo va na ntirho ngopfu na vona a hi ho vula ku nkarhi wun'wani loko vo twa va ri na ku tsakela ku vuya hi ku la Afrika ingaku hi yona tikuleriwa hi rona i Little America so mina a ni ta ku a hi endleni tano a va teki a va va landza maphepha loko ku ri ku va landza maphepha va lunghisa maphepha ma va kahle va vuya tikweni leswaku loko ku tshika ku va na swin'wana na swin'wana kota va kota ku traceka inkomu muhaxi
0: inkomu i cancer swinene a hi tekeni riqingho leri hi ndlela leyi nhlikani mamukerini
6: xalamukani vatukulu mpfukini na vaxumi
0: hina hi tshama hi pfukini hingon'wena
6: mpfukini vatukulu ya twala milandzu yi taku na lava vatukulu kwalani hayi milandzu ya kahle milandzu ya kahle mina na va seketela hi ku a ni tivi tiku rin'wana leri ri amukelaku jimu na jeke na jimisi ri ku tana ni mi nga ta tshama laha kumbe endlani ku rhandza ni tiva tindhawu leti yo tala kwala tibodareni loko i ta nghena koho i fanele i va i ri na mpfumelo wa ku i ya aka tiko rero xikongomelo xa wehe i yini se mhe leswi ni lavaka ku ta mi tatisa hi swoho vatukulu na swi twa mi tinhlamulo hinkwato ma hlamula ti kahle na mina a ni ta hlamurisa swoho sweswi mi hlamurisaka swona se a ni swi twa xin'we ntsene ma vona loko wo kuma ku ri ku na damu laha ku ta tinyarhi ti karhata lati loko ti nwa mati ti hundzisa ti dya mavele ya wena loko i lava ku ti nga hati tinyarhi letiya i paletela damu leriya ti nge heti hikuva ka ha ri na mati a ni ra ti vitana hi mati lani na ku kombeta ku ri vanhu lava ku za va ta tala laha va nga ri na maphepho i mhaka ta vurhangeri lebyi hi nga na byona mfumo lowu wo wu nga endla ku vanhu lava va ta tala hi ndlela yaleyo hi ku le ndzhaku hi taku hi koho vanhu lava va le matiko ya le handle a va ta hi mitirho ene a va ta hi tikontiraka leswi vulaka loko ku hela lembe a va tlhela va ya rhinyiwa tikontiraka ta voho ngopfungopfu a va laveriwa ku nghena mugodini ku hina va laha a hi chava ku nghena mugodini a va ngo ta ntsenentsene
0: anti mi nga kota ku khoma tani hi tsumeka tlhomaka ta mahungu
6: aa swi na poso vatukulu
0: khomani tani hi nghena ka tlhomaka ta mahungu
7: Ntlebe le di tshoko mo ka tana ngo eka Jesus Christ
8: maphorisa ya khomele ve ehleketeleri wa vanthlano swihlo swo hambana hambana maphorisa ya xifundza nkulu xa Limpopo eDelington ya le ku lavisiseni ka waxino no malembe ya makume ntlhanu mune evukhale mahungu xitalo le ka warhambirhi enhlika
7: Riandlebe Lead with inhlokomhaka ta mahungu eka G7
0: Kokwani Khosa
6: aye matukona
0: ahetseni
6: nani a ni la ku kombeta ku a wu endliwi ntirho walowo mara ku karhi ku langutiwa ku na vurhangeri lebyi bya cinciwa hi ku a swi nga pfuni nchumu tivheneti ta varhi vona ti ya va lahla leyi mara hi ku ha ri hansi ka vukungundzwani mi kuma ku ri ku ta tshama ku ri vukungundzwani laha ku nga ndzhaku ku nga ha tirheki hambiloko hi lava ku ta swi tirha hi ndlela ya kahle hi swona ni vonaka ku ri swi nga pfuna ene mhaka yin'wana yi hi vangela ku ni twa kun'wana ku ririwa hi vana lava nga tswariwa hi vavanuna lava taku hi le handle kasi vavasati va la tikweni ra ka hina vo va njhani hi ku mina a ni tivi laa ku nga hloma n'wansati wa ku huma Ethiopia kumbe India kumbe Zimbabwe a ni swi tivi mara ku na vavanuna lava nga na vana va le na vavasati lava la ka hina a ni tivi ku hi vo va wiki ku fika kwini vavasati va la ka hina mina a ni ta ku a hi cinceni na mfumo loko hi karhi hi lwa nyimpi leyi hi ku hi nga yi lwa yi nga fiki amakumu va ta tana yin'wana tinga ra vo va va nghenisa njhani hi ku van'wani maphepha va na woho mara ni kuma ku ri ya vukungundzwani hi kumi vatukulu mi nge ni twa van'wani ku va ri yini a ni la ku tsundzuxa yana sweswo vo a hi languteni na vavangi va mhaka leyi namuntlha yi hi hluphaku inkomo
0: Inkomo khense swinene.
6: Thank you.
0: 060-8875-942. Hi van'wana ku vova swi vonisa ku yini. Va kona lava ri muhaxi ni vutiseleni va yeni ku va nga hi siyela tinumber ku hi nga kuma njhani or ka social media if swi nga koteka a ku na problem please na next time. Va vuya va ta hi byela ku swi famba njhani a hi twoneni lavowa tinambara ta misela obviously nhlekani
9: ahe bava
0: ahe
9: na vayeni va wena kwalano minjhani vayeni
5: hi pfukile hi minjhani papa
9: hi pfukile na mito loko mi kha mi vulavulela vanhu van'wanyana mi ku ku na tilori ku na tivhene ku na yini mi nga vona va xiphorisa kumbe lava nga home affairs kwalano
5: a hi na vona mara hi vona lava hi nga ta va hi ri na vona
9: a no vula ku va nga fiki va mi jikela ndleleni hi ku ntirho wa vona hina hi wu vone khale hi ku a ni ri vanhu lava loko va za va nghena swi ri va nghene hi vona hi ku a va nga ri ku tirheni se hi to vhiki leri nga hundza ku ri loyi a nga ta vutisa mihlapa mihlapa ku ri no ni kombe timaphepho mihlapa a n'wi khomisi se swi nga heleleta swi fike laya loko swi heleleta swi ndle ku vanhu vo tala va pfaleriwa a jele hi mhaka ya n'wina vambirhi va March and March hi ku loko a va ri kona va xiphorisa kwalano a hi ta va vutisa ku mi cince miehleketo laya ko loyi a vutisaka munhu kumbe mi cince miehleketo wo mi tatisa na timovha na tilori na tiinani hinkwaswo swilo sweswo mi pfuneta lava March and March na so loko va ha ri aside va nga ri na n'wina mi ri aside swi ri n'wina mi le ku ndleni ka leswiya vona va nga swi laveku mfumo wu nga swi laveku wu bohekaku ku ri hi ku vanhu va ri avandlini a va yimakaya a ni ri wu boheka hi ku va ri a va yimakaya se va nga ri at the end of the day hi ku loko ku va ni le ku mi yingiseleni na vona a va ngheni va hi byela ku ya himpela vanhu va lava loko hi ta va pfuna ku lava mapasi hi ta ndla yini hi vona ku va kuma maphepha hi ta va pfuna himpela ku va khandziyisiwa timovha hi va xoyo va vulavula ntizo hayi xitumbelelana hi ku loko va miyerile va ri ni xilo lexiya xa xitumbelelana un'wana a tumbele hala n'wana tumbele hala at the end of the day a ni mi tivi mavito ya n'wina vamhani na va sesi ni kuma leswaku nkarhi wun'wana loko mi suka kwalani ku tshama n'wanyana avalavula against leswi swi vulavula kwalano swi ka na valele nga tlhela mi yingi ferile swi nga tlhela hi vuya nakambe
0: inkomu
5: inkomu papa va xiphorisa a va ngeti va ta vulavula laha hi ku hi hina hi nga va tsalela mapapila na va ka labour hi va tsalerile mapapila na va ka home affairs hi va tsalerile mapapila na vona va lava mi vulaka vona va xiphorisa na masipala hi va tsalerile mapapila ya ku hi kombela ku tirhisana na vona ka siku ro tani hi rhange hi khoma meeting na vona hi twanana na vona ku hi ta famba hi tixop hi teka vahlampfa lava va ku va na ma-business laha ku ri ku a va na wona maphepha na ku landzelela milawu ya liya ya ku va va fanele va va na mali yo karhi ya ku kota ku va va pfula mabindzu laha tikweni ra hina se hinkwaswo swo fana sweswo i swilo leswi hi nga twanana na vona hi yini hi tshame hansi na ti-stakeholders ku twananiwa ku ri se swilo leswi swi fanele se swi ya mahlweni so a hi swilo leswi hina hi ngo pfuka namuntlha hi ku hayi hi ya ka GCR hi nga swi tivi ku ku endleka yini i swilo leswi swi nga vulavuriwa swi tlhela swi hlutiwa hi vatswatsi na nawu se va twananini va ta va kona mi ta swi twa n'wunani swa va ta mi komba vatukulu ka ti-WhatsApp na ti-TikTok swi ta va swi ri kona na le ka va Facebook swi ta va swi ri kona ka social media loko karhi hi ku ri busy ku ri hayi himpela leswi hi nga swi kombela hi nga ta hi ta swi vulavula laha vaakatiko va tini se loko vaakatiko vo ka va nga ti hi vona va nga ta hi tsandzekisa hi vona va nga ta hi tsandzekisa hi ku nawu ready government yi ready se what about you u tshamele hini kaya a wu tshami kaya hi nkarhi wo tani i nkarhi wa ku hi yima hi biwe ngopfu hina hi lwela tiko leri hi biwa hi tisamboko mihlana leyi hi tlela nhoveni hi lwela ntshunxeko se ntshunxeko lowu namuntlha hi lowu wu hi peta tinhloko wu hi pete tinhloko hi ku se ha yiveriwa hina nkarhi luwa before leswi a hi nga yiveriwi a wu swi tiva ku a ku yiviwi laha mutini luwa a wu ngheni teka xa munhu mara sweswi hi pfukaka loko hi vhotini tiko se ra vamatiko leswi se swi nga ta hi tlherisela ka nawu waluwa wa ku hulumende a langutisi ti-visa swi vuyela ndhawu ka ti-visa ku a wu cross border hi nga ri na visa hi te njhani tikweni hi leswi hi lavaka swona swi ta tlhelela kwalaya inkomu
0: allright inkomu mo hi teka tin'wani tinqingho loko ti ri koho allright ku na tinqingho la enhlekani
10: ahe budona va yini mpfuke
0: tshama hi pfukini ngon'wini
10: ya pfukini leswi va telaka swona kwalano va yini va lava yima na vona
0: okay
10: va ri kona hi ta va support lexin'wana lexi mhani va kombela xona ni kombela ku va nga si tifoni number ta vona tanihileswi va nga ti vulangiki for the sake ya vuhlayiseki bya vona
0: no ku na leti tingale ku na leti nga le ka papila leri ya va ta hi nyika toho leti nga le ka papila ra vona
10: okay a ti le ka papila va ti humesi mara leti ta ti ta vona straight swi nga endleka mi kuma ku na va fowunela kasi no lava ku ya va dlaya ni ku hi vona va hlohletela ku yinani kuma swi vona inkomu
0: inkomu ikhensi
5: ikhensi lesisi ku hlayisiwa hi ta rirhandzu inkomu
0: right 0608875942 voice note delay
11: a khensa ku vona dambulero na ku mi xeweta hinkwenu vito ra Yesu mina hi ku mavonela mina hi man'wana lama hinkwerhu ma South Africans loko hi karhi hi kwala ku hanyeni vana va mhani a endleni leswiwani loko hi kuma nkarhi hi khongelela vanhu lava hinkwavo lava ya kona mhaka ya vona ku ri hosi Xikwembu xi nghenelela ematikweni ya vona va ya kuma kurhula va kuma ku tshamiseka hi ku himpela vo hlupheka ku un'wana vuri na ku na ndlala va tisi hi ndlala va tisi hi swin'wana i ndlala leyi va tisaka i van'wana va fika va ndlamisele leswi nga biha hale ka hina va nga tshami kahle a yini ya va khongerisa vanhu va vanhu hi va khongerisa ku mimpfumo ya vona leyi a yi vuyelelani va ku va nyika vanhu mitirho ku va ta hanya kahle ku vona va sava titshamerile kwale tipalamente va dya kahle vana va vona va hlupheka ahi vakhongeleni hi vito ra Yesu va khongelela va kombela Xikwembu xi hlayisa ku na xi va hlayisa ku ra tindleleni ta vona loko va famba. Ni kombela sweswo mino leswi swi vonisaka swona hi vito ra Yesu. Amen.
0: Nhlekani mamkeri.
12: Yebo kutani.
0: Yebo mkhulu.
12: Ya simile swin'wana. Va ni kombela ku ri loko swi endleka va xi petelani. A hi endleni xilo xin'we hinkwenu.
0: Mm.
12: Eku swi tana na sweswo swa mfumo lowu hi herisaka hi wona ku a wu hi endleli nchumu a hi xikeli mfumo. Van'wana va ku khova wu yimelela, van'wanyani hi va hi swi vonile ku ri mpela i khale karhi hi hlayahlaya na vana a va futi ku kuma mitirho va dyondzile vo yoteka maphepha mara miti ya munhu a ha wu yimelela. Se na sweswi loko ku ri ku vanhu lava a va fambisa a hi va fambiseni hi ri mbilu yin'we hinkwenu ene hi nga nyiki swilo swa vona hi nga vabyi ka vo khayimiwa ku va yisiwa laha ku nga twananiwa kona va famba va ya vi. Mativalo xi vava ngopfu ku ri loko se swi backfire mi kuma ku ku na van'wanyani se va salaku va ri ka ti-problem van'wani hi sala hi endla ingaku a hi nga ri kona ka swilo sweswo. Laya mi nga ni twani ku mina loko mi langutile a ni vona ingaku sweswi va lava va nga kwalano kumbe ni ku papa na mhani kumbe buti na sweswi laya ni nge te hi matiko ma hina ku hambana a hi endleni ku ri tihuku hava hosi leyi nga ta ala yi va yi swi twa ku ri vanhu va yime hi milenge a va ha swi lavi ni swo ku ri ku hava hosi leyi yi nga khipa vanhu va lava vo va tikweni ra yona na vaxavisi vo va tikweni ra yona ku ri hi kota tindlela ta ku nghena hi lunghisa tiko na hina hi twanana ku ri kumbe hi hlangana hi ya ka matiko mangani hi hlangana hi ya ka matiko mangani hi hlangana hi ya ka matiko mangani mara loko ni twa leswi hi nga ta hi nga swi endlisaku xiswona a ni kholi ku ri swi nga hi pfumelela hi ku mi nga kuma van'wanyani va endla ingaku va va twela vitiwana kasi i ndlela yo endlela ku ka va tikuma ku endlaku a va kona a hi yengeni xilo xin'we hinkwenu ene lava va lavaku ku ri ku ngheniwa ka tiko ro karhi vukosi bya machangani bya hlupha loko ho ka hi nga endli swona swi endli ngaku a hi yi xikimi hosi yaleyo kasi loko hi rhanga hi ya notisa ku ri rinirini a hi kombela ku ri hi ta va hi ri la ku tirha ntirho wo nge ni vona ingaku swi nga antswa hi nga twisisana hi ku hei swi ta hi tikela swilo leswi ene mindzuku van'wanyani va ta sala va ri ka problem mi ta duma switori swa vanhu swi tshoviwile swi nge swa munhu a ya ya bantikela swilo swa vanhu vo tala ngopfu se a hi endleli ku ri hi twanana a ri hina hinkwenu hi endla xilo a ri hina hinkwenu hi alelana na lava va lavaka ku salela andzhaku va kota ku ti vuyisela hi swilo swo ka swi nga ri swa vona hi ku swi fana na mitirho swilo leswi loko u fike contract yi rhanga avukosini loko wo lava ku fika i nghena i nga zangi i na swikanana va ya tlhe va suka va ta va ta hi report-a ni vona maphorisa istebiro ya yima na hina ma vona lava va nga yiveki se ma xika na hina ku lava ku kota ku secha lava va nga fuyiwa lomu mitini ya vanhu hi ku loko ku ri mutini hi ta swi tivisa ku yini a handle ko nghena ku ri laha mutini lowuwani ku na vahlapa mara loko ku ri ntwanano va lava va tiko rero va ta hi byela ku muti wo nghena wo nghena wo nghena a hi yeneli hi swi ta hi yima muti walowo wu na mahlapa lava va tshamaku kwalano hi nghena kahle hi ndzawuta hi tihlanganisa na vinyi va muti hi ku hi kombela vanhu lava va tshamaku la ku ri va famba ni xoku mi swi twile ku ri a va handle se va fambisile ni ta kuma hi ri ku tirheni kahle a handle ka sweswo phu hi lama ma mina a ku nga ta tirha nchumu ko lava ku petiwa van'wanyana hi tihloko yebo
0: va ri mi yese famba va kombela ku mi vutisa
4: mi pfukile tatana
12: Mpfukile papa mpfukile.
4: Mpfukile. A lava ku cheka la ku loko munhu a endle crime a tikweni ku rhanga ku ya sumeriwa hosi kumbe xana wo landziwa hi maphorisa ba nkhoma.
12: Mara hi nawu wa tiko loko mi ya mi ya khoma munhu a ku sungule na ntshala mi fikela hosini.
4: A yingiselaneni sweswi hi n'wina sweswi mi bensati kumbe mi yivile mi lo yiva ne mi tshama atikweni aka ti-village ku rhanga ku ya byeriwa hosi ku ri n'wina se mi yivini se mi la ta khomiwa maphorisa ma rhanga ma tivisa hosi ku ta khoma n'wina kumbe vo mi khoma.
12: Swi ya hi ku ri ni endle njhani ni dyele ni yivile ni a ni lawani ho hlomola vanhu ka bot
4: ni yingiseleni vona ni la ta mi byela leswi loko munhu a za a va a ri atikweni ro ka a ri nga ri ra yena i endle crime i crime phela leyo ya ku munhu a za a fohla a nghena ka tiko ra munhu un'wanyana i crime swilo sweswo so munhu yaloye i wo lava maphorisa maphorisa va na lunghelo ra ku ya nghena aka tiko va khoma munhu loyi a nga endla crime va n'wi heleketa laha ku nga fanela maphorisa va na lunghelo rero. So aka ti-communities leti ti nga kona ta 96 leti ti nga kona laha aka xifundza xa hina Giyani yi na almost 96 so leswi swi vula leswaku a ni ngo papila ri tsariwile ri ya aka masipala so masipala u tivisa ti-councelara ta yena hinkwato leswaku sweswi ku na 1 ku na 2 ku na 3 lavaya va tivisa lomu va tshamaka kona kumbe va lidaka kona so ku na leswi swi lavaka vukosi ku na swin'wana leswo khoma swa ku munhu ya ku khomiweni no ka ni nga tivi ku vukosi byi nghena kwini loko munhu a endle crime yo fana na yaleyo ku fanele ku nghena vukosi no ka ni nga swi tivi ku byi nghena hi kwini kwalano
12: kasi ma nga ni byelani lani kasi sweswi hi ya ku va khomeni ku kumbe hi la ku va yisa hi ya ku va byeleni ku va famba
4: yingiselani a loko hi ku na immigration ne a hi ku va byeleni ku a va fambi mi ni twa
12: kahle
4: ni yingiseleni a ku va byeriwi ku va ya ku khomiweni va fambisiwa va yisiwa a Messina le ku nga na van'wana a Messina sweswi ku na vanhu ku na ndhawu leyi nga kona Messina lava va kusuka va nga tekiwa hala ka ti-province letin'wanyana va ye va vekiwa a Messina so vanhu lavawa loko va tekiwa laha va heleketiwa kwale bodareni loko va fika bodareni ku na tibazi va ta va karhi va lunghiseriwa tiphemiti ta ku huma atikweni leri va ya le ematikweni ya vona sweswi a hi nkarhi wa ku ya ku va byeleni va byeriwini ku a va fambi nkarhi walowo so mara
12: kombela ku ni vulavula na mina hi tata hi nga heti nkarhi kasi hi va khomisa ku yini vanhu lava a handle ko va byela.
4: Okay, hi leswi ni la ta ku mi swi twa kahle a va khomi hi mina na n'wina
12: va khomini
4: maphorisa va ta va ri kona va ka home affairs lava lavayani va khomiwa hi home affairs va immigration
12: swilo sweswo swi nge endleki a ni swi leswo ha swi vona swi kha swi endleka vo Gauteng
4: yingiselani loko mi ku swi nge endleki
12: hi nga xitani un'wanyana a yingiselanini swilo sweswo a swi pulaniwi hi n'wina mi ri n'wexe phela hi hina van'wana hi nga ta ku pfuna ni oswona sweswo mi swi vulavulaka i ku lava ku pheta van'wanyani vanhu
4: okay lava ku tivaka ta n'wina
12: Gauteng ni vona ku rhange va ta home affairs va endla yini ku rhange maphorisa va endla yini maphorisa loko ma ri laya i ku vona ku ri va nga biwi va nga va va nga dlawi ende ku dlawe vanhu vo tala ma ri kona maphorisa kwalaho.
4: Okay ni lava ku cheka ka n'wina mi ri swi fanele swi ndlisiwa kwihi
12: hi vutisa n'wina mi ngo mi ngo vanhu lavawani a va va hi ya ku va khomeni
4: I'm going to go to the house. Mo laya in black and white ne switsariwini leswaku munhu unwana so hambana leswi kunga yiriwa swona utava akari alava maphorisa wa khomiwa munhu ya loyi akukhomiwa vamani kumbe vamani khomiwa munhu loyi anga ta kumeka akari aluta akari ateka swilo swa vanhu akari atshova swilo swa vanhu what take you my police
12: ya so so na mika papa ene me balabula ntiso mara ni bula kuri muno e hapoka a enda so so a so sungula phela kuva ku khayini wa vanhu laba me bona batsho ba se bangena mabengele aba hari ka sona leso ku nga tsanana wa so kwala ka balaba aba kwa a Gauteng ku fe manhu banga aba dzawa hi
0: for one person in communication.
12: Thank you.
0: In common.
5: Yavona and the Hina Ahiku Kuminivanu, Ahina, Hina Yako, Yasongolavan. It is some certain Kuskalakusungul in good now. It abair now. Hina elegata now. We have to witness, we have to bone, than now. Leswi nga ta va karhi swi endleka hina hi ya khoma vanhu hi ku hey maphorisa hi wo ma nga ta tirha ntirho wa wona na home affairs
0: alright va ri loko mi lava ku kuma vanhu lava khomaka va ri loko mi lava ku kuma vanhu lava khomani tihosi hi kona mi nga ta va kuma hi ku a va swi lavi ku famba ene tihosi today hi vona va tumbetaka va hlampfa lavawa va tikomba lomu va tshamaka kona swi khomanini mara swa tikomba ku swi ya kwini nhlekani
13: hello
0: ahe
13: mpfukeni
0: tshama mpfukeni n'wan'wana
13: mpfukeni vanhu va yisa bodara na bodara va tekiwa same time ku ya kaya zimo or va yisa kwini
0: hi ku ya bodara
13: a phela mavhiki lama nga hela laha ku tekiwa n'wana va yisa kwele ku na swihlahla swi nga tsemiwa tihloko ku
0: swi tsemiwa kwini
13: kwele va le ku vekiwa kona ku na vanhu vo vhiyana se va tekana tihloko va tsemeliwa vana va vanhu
0: n'we xivutiso xa n'wihamu ku yini kambe sweswi
13: no vutisa ku ri vanhu va tekiwa e vanhu a va ali ku famba vanhu va ri vala ku vuya ku siva laha va vekiwaku kona va vhiya tihloko
4: n'wina mi huma kwini
13: mina ni ri kona laha bodara mina sweswi ni na vhiki sweswi ni ri kwala hi leku yimela hi kota
4: ku mi nga tsema wun'wana nhloko hi n'wina mi nga tsema wun'wana nhloko na
13: hayi hina yi tsemaku tihloko hina hi le ku tsemiwa tihloko hayi n'wina mihi hlongo hi ku hi famba hi fambini mara a va le ku ta va ta yi teka hi fambisa makaya ma hina hi hava mali ta hi fambini hi nga ri na mali

0: Mi ti segui? Mi ti ingiando come tala?
1: Io non mi sono ingiando, ma la mia vita non mi ha fatto niente. Non mi ha fatto niente.
0: A mi ndle crime hikuva mi te mi fike mi ta ndla xijopa xa vhiki mara mi ri hama phepha
1: sweswa ku ri mi endle crime na swi tiva sweswo i vufuwana loyi goza ku ri munhu a va a ri kwala South Africa mara ku ze la mi veka ku kwala mi nga yi veka kona hi le ku temiweni van'wana va le ku tekela swihlangi la
0: vonani mata ku yini mi byela nkarhi wun'wanyani swi kahle hikuva vanhu va byeriwe khale a va ti nga ta tsemiwa na tinhloko leti va byeriwe khale ku ri vanhu va fanele va yama kaya so but vanhu va nga lavi ku muka vanhu va nga va tlhela va vulavula ku rhandza so sweswi nkarhi wu fikile wa ku ku tsemiwa tinhloko ma sweswa se mi byeri ku tsemiwa tinhloko ende nka vanhu va byeriwe khale ku va yama kaya so but anyway vanhu va ya le ku va ta tekiwa hi ku va tele ngopfu vanhu valava a hi swi tivi ku va ta tekiwa hi mindzuku kumbe rini kumbe va ta tekiwa ndzhaku ka 2 days kumbe 3 days a ni a hi nge yi hlamuli yaleyo mara vona va fanele va ya kwalehi
2: a ni ri loko va fika leyi ku ze va hlwela papa va fika va endleriwa maphepha ende loko wena i fika namuntlha a wu nge fiki i jampa layeni ku ri na lava va nga layinini va nga mahlweni lava swi swa vona swi olovaku loko va endle va endleriwa maphepha hikuva va ri na wona se wehe i tini i hava na rin'we phepha se I believe ku nga le ku ri vona lava va mi hlwelaku laya ndzini laya mara lava va nga na maphepha u kuma ku va na to ti-passport mara ti expirile na vona ku na ndlela ya vona leyi va fikaka va deal-a na vona hi yona kwalaya va kota ku hatla va va endlela maphepha ya voho va ndlula ma swi vona va ta yingisela moyeni i nkumu a ku dlayiwi munhu leyi ku na ku maphorisa a ku na security ngopfu leyi va le ku va rindzeni vanhu lava laya a ku na swa ku dlayiwa swa ku tsemiwa tihloko i makowa
3: ma all right na minhlikani
1: a yi pfuki vutomi
3: hi tshama hi pfukini hin'wan'wena
1: i pfuki swinene ngopfu na va yini kwala
2: i pfukini minjhani buti
1: i pfukini
2: amen
1: ya lexi ni xi vonaku leswi mi lavaka ku swi endla sweswiwana ni swi seketela ngopfu loko le sayiti ra mina vanhu lavawani va nyikiwini chasi ku hi ti-taxi ka fambiwa ene loko sweswi munhu a jahisa i home affairs a bodarini ku yimindlela passport hikuva se hala ku onheki swilo i totally wrong munhu a fane a ndle timfanelo munhu a nga teki layisense hi loko a thive hi matrafiki i swi tshama layisense ya yena yi va yi ri on ene loko vanhu a va hambanyisi switereko leswiya swa inana march and march leyi yi hlongola maforeniyan la loko daswa vanhu loko va nghena ka radio a va dyondzisi ku yingisela ku sungula loko munhu a nga swi twangi va ku he budon a hi twangi kahle swa ku mhaka na ku sungisa i ku munhu i nghena va laha vula hi ku e-e se mi fanele mi ya a hosini mi fika mindhawu ta hosini the police loko yi ya ya khoma munhu ya aresta munhu hi famba home affairs loko yi ta a hi ya lava switandi hosini hi ya landza maforeniyan loko n'wana a bebuliwe hi munhu la a nga hava pasi na yena n'wana loko i bebuliwe esouth africa bebuliwe a germany bebuliwe kwini u hava timfanelo hi mhaka ya ku na mutswari u forena se loko vana vo dyondzisa ku va va olovisa swileswiwani vo ta

0: teka time nghena ka radio a valavu a hi rhangeni hi tsala nhloko mhaka hi langutisa ku swilo swi nga ku vulavula swi na nkoka kwini ka tiko ra hina ndhawu ya hina yi bolini yi fanele yi lunghisa hina yana ni mahlweni tava ni ri kona
1: inkomu kensi
0: danke buta
1: inkomu
2: mara loko a nghena i la ku jaja i la ku vulavula leswi yena a lava ku vulavula
3: swona a la ku ya xikambelo
1: madonga all right i have a mahungu endhawu ya sweni

0: tisela wona handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCFM na Remember Riveni.
1: Ni khensile ku siriwa nkarhi hi khalanga mahungu iya awara ya mbirhi ka GCFM rito ra rixaka vayingiseri enhlikani ku langutseka ngungunkulu eka awara leyi. Maphorisa ya khomile ntlhanu wa vaehleketeleriwa hi swihehlo so swa ni nga ku swo hlohlotela madzolonga ku nga na ku tiendla va tirhela mfumo vome eka ndzawulo ya timhaka ta le makaya emorobeni handle ka liphalale laha xifundzeninkulu xa Limpopo. Vaehleketeleriwa va malembe ya le xikarhi ka 20 na 58 hi vukhale va hehliwa hi ku byela muakatiko wa matiko mambe ku va pfara a ri karhi a pfala ndhawu ya mabindzu laha maphorisa ya vuleke leswaku vaehleketeleriwa va tlhela va xungeta ku onha bindzu leri loko n'wini wa rona a hume etikweni ra le handle. Muvulavuleri wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo Malisela Ledwaba u endle xikombelo eka vaaki leswaku va nga teki na wu va wu veke emavokweni ya vona. Mutshama xitulu wa mukhomixinari wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo Major General Scrippers u vula leswaku a ku na munhu kumbe ntlawa wa vaaki lowu nga na matimba yo sindzisa milawu ya vahlampfa kumbe ku kambela matswalo ya vutitivisi. Ku langutisana kambe ka mahungu ya awara ya mbirhi ka GCFM. Maphorisa ya Afrika-Dzonga Darlington ya le ku lavisiseni eka wa xinuna wa malembe ya 54 hi vukhale Songi Johannes Kabeni loyi a vikiweke ku va nyamalari leyi ra vuntlhanu hi siku ra vunharhu eka n'hweti leyi laha a vikiweke leswaku u sukile ekaya kwalomu ka hafu ku bile awara ya nharhu matakuxa. Muhlaseriwa u sukile laha a tshameke kona Darlington laha a tirheka mugodi ni nga ku a tirhe mugodini exifundzeninkulu xa Mpumalanga kwalomu ka hafu ku bile awara ya mune ni nhlikani ku vikiwa leswaku hi lowa nga va ri karhi tihlanganisana nhwanyana wa yena laha ku vikiweke leswaku a nga vuyangi ekaya. Muvulavuleri wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo wa hlamusela.
2: Maphorisa Darlington a ya ka na le monna wa moabe 54 e le go Songi Johannes Kabeni go tswa motseng wa Darlington. Johannes o tlogile gae ka di-3 July ngwa wotšhi a re o ya mošomo mining wa Mpumalanga province o mme a ne a malatlheile ebile ga gwa le go ba malapa le mafelo a gausi a go tsebe gore o ba apere dikobo tša mohutama nako a ba a timela. Motho a ka thušago ka dinyakišišo a leletše sergeant Ramolokwane lešhaba mo 083-555-7319 goba maphodisa gausi.
1: Vaaki ba muganga wa Botheleni va hume xitalo ku ya ekhoti ya majistrata ya Kamalamulele ku ya yingisela nandzu. Vaaki va boxa leswaku va humile hi xitalo ku ya seketela ndyangu wa Kamaluleke ndzhaku ka mhangu yo dlawa ka n'wana wa vona Masingita Xigalo Maluleke. Vaaki lava a va yimbelela tingoma va boxa muhehliwa ku va nga fanelangi ku nyikiwa beyili kambe voko ra xinawu ri fanerile ku va ri karhi ri hetisisa.

0: Swihehlo swa Madzolonga ku nga na ku tendla vatirhela mfumo vo huma eka ndzawulo ya timhaka ta xikaya eMorobeng ehandle ka liphalale laha xifundzeninkulu xa Limpopo yi kumeta mahungu ya awara ya mbirhi ya han'wana ya kona ka awara ya nharhu hafu ku bile awara ya mbirhi vuya kahle na tinhlokomhaka nongonoko i GSR Talk inhlikani.
1: Mahungu lawa yi ku tisela wona handle ka ribengo kumbe ku guyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GSR FM na Remember Ribeni. Hi timhaka hi famba mahlweni eka GSR Talk.

0: All right, tenma am kena kambele ka awara le ambiri. I awara ya ku hetelele ka nongonoko GCR Talk. Ntlhanu wa timinete ku ba awara ambiri nongonoko i GCR Talk. I awara le ya gcina vele le. I ya ku chayiseni. So na ku ta we mingiseri leswaku mavonelo man'wina mari yini ku ya amahlweni eka mhaka leyi vulavulaka hi yoho kumbe ku burisana hi yoho eka nhlikani lowu a ten voice note leyi.
1: Ahe mash bodon nge lesi ngopfu mani to swi kumisa nyana ku na van'wani hi siyerisana nkarhi wo wa lowutsongo mu tirhaku wo e bodon kokwani Phahlani va vula swona ngopfu kokwani Phahlani ematikweni lama hi tshamaka ka mona matikotiko lama hinkwawo ku na milawu tihosi ta hina ha ti hlonipha swilo a hi swi endli ti nga swi tivi a hi ti tekeli swiendlo swo karhi tihosi ta hina ti nga swi tivi a hi endli swi swo karhi hosi ya hina hi nga yi xaxameti mina laha ni tshama kona bodon hosi ya hina ha yi rhandza ha yi hlonipha hi hlonipha vukosi hi hlonipha vukosi swinene ku hundza swilo hinkwaswo a ho endla swilo njhenjhe la tikweni hikuva ha sweswi hi lava ku ndla yini yini hosi ya hina yi nga swi tivi swi sweswo se kokwani Phahlani va vula swona va papa na mhani kwalani vo ti vulela ka swin'wana swo laha maphorisa ntsena a swi lava vukosi swa byi lava vukosi i misava ya mani leyi va nghenaka ka yona tivhene i misava ya mani.
2: Enkomo khalanga mhaka ha yethu nkingha leyi nga kona khalanga i yin'we ntsena sweswi hi nga ku vulavuleni na ka radiyo la ve le ku hi yingiseleni ku ri rini ku ta va ku ri busy rini ku ta va ku ri busy hi siku rero khalanga mi ta kuma doroba leri basini ri yo pa mi ri va ye kwini va tumbele switandzeni so xikulukumba i ku va loko ni swi vonisa sweswo a ku ngheniwi hi muti na ximuntana ku laviwa vanhu lava lava tsutsumelaka va ya tumbelaka loko mo tsundzuka ka machimachi lowu nga hindza wa ti-30 doroba leriwana a ku hefemuriwa mani mara hi xa mindzuku a ri yompha hi vona na swipachi na ti-airtime va kha va jikajika lama se mani ta ku loko ho swi tekela nhlokweni a loko va ku hina hanti ku hambi hina machangani i vanhu lava hi delele ngopfu va hi delele ngopfu ene hi tshame ka hi byeriwa sweswo ha hina mi nge endli nchumu hina mi nge endli ene va na nkanu wa mihina va na nkanu swinene so a ku voniwi pulani a mina ni ri a va yi kaya a mi vulavula na majuvani maxava kwala ka bode inkomu khalanga
1: ri xile mihachi ri xile nhlekani a kha ha yi twa leyi va taka na yona vamani va vula swona a hi va sapoteni loko hi va sapota hi kona swilo swa hina swi nga ta lunga kambe loko hi nga va sapoti swilo swa hina swi nge lungi lava va pfumalaka mapasi va pfumalaka tidokumente ta ku va va hanya laha tikweni ra hina a va fambi hinkwavo va makaya va fika va lunghisa tidokumente ta vona va vuya va ta tirha a hi va aleli ku tirha hi ku hina vona vanhu lava tirhaka a Zimbabwe va South Africa hina vona vanhu lava tirhaka Mozambique va South Africa hina vona vanhu lava tirhaka Nigeria va South Africa hi ku hambanahambana ka matiko lama ma hina mara va na swilaveko matiko man'wana ma pfumeli ku vanhu va nghena va ri hava swilaveko twanani a va endli xihoxo loko va ku fambani mi ya endla tidokumente mi vuya na tona xana matsaka vaakatiko loko mi bebula vana va ri hava mapasi va ri hava nchumu va nga tiveki na lava faneleke va hanya kona swa mi tsakisa n'wina sweswo na a swi tsakisi crime atikweni yi tlakuliwa hi mhaka ya vanhu lava va pfumalaka tidokumente ta ku kota ku tirha kumbe mpfumelelo wa ku kota ku tirha ka tiko ra hina va boheka hi ku va twa ndlala va fana na mina ya ku tirheni va boheka ku loko va kha va twa ndlala va ya ku yiveni va ta kota ku dya va swona se hi swona swi nga ku disturbeni swisweswo disturbe hi khoso
0: orit tatana manana marita ya ku hetelela
3: ya hina hi ri khese ku va va yingiseri va yingiserile swa tikomba ku va va yingiserile meseji wu fambini vanhu va le risinga va ta huma va ta supporta leswi hi nga hi lavaka ku swi endla hi ku na vona a va ri na swa vona a va vitanini meeting wa vona na vona ku a va fambi message va wu sendile so a kombela ti-communities hinkwato leti nga kona laha kusuhani n'wina mi kotaka ku fika please a hi fikeni a hi fikeni boti lava ta mi byela ku hi fika nkarhi muni swi ndzisa ku yini hi fikela kwini se mina ni ta kombela ku ri please a hi pfuxeni leyi ku fambiwa lava fambaka ku sala lava salaka vinyi va tiko hi ta nghena hinkwako kolomiyana kwalaya kerekeni ya vona va lava yambula ku vona hi ta ya hi fika hi vutisa ku i na phepha na hi kombela ku vona phepha loko ku ri ku i mukhala bya nkulu a ku ni te xikolweni hi kombi yunivhesiti leyi nga rejistara ka yona hi kumaka a nga rejistarangi helo a nga na student number i nghena tracking so a ku na lava va nga ta sala swi tekele enhlokweni a ku a hi ri lava lava va le Msambiki na le Lindela le a Zimbabwe hawa wun'wana na wun'wana lava tisaluni na vona hi nghena tisaluni va huma va ti kona ti-headdresser la kaya va ta ya va occupy va ta hakela rent hi leswi hi lavaka swona na n'wina mi nga na ma-business ti-small businesses hi kombe mi sungula ku lunghisa maphepha ya n'wina mi rejistara ma-business ya n'wina tixopo leti n'wina mi nga na swiphaza mi nga hirisa va makula rejistarani va mi ya rejistara swilo swa n'wina mi ta kota ku mali liya yi kona mali ya mfumo leyi nga yimeriwa ku nyika n'wina ku mi kota ku fambisa swiphaza swa n'wina a makaya a hi ri veveveveve ku nga vi na xiphaza xiphaza xi vi kona kambe a ku vi xiphaza xa murhi akatiko wa laha loyi a nga ta benefita hayi ku ya benefita vanhu lavaya mfumo wu ready ku ku nyika mali u tata xitoko xa wena laha va tlhela va sala va ku nyika na michini va le ku yeni ti-training vanhu lava va landzelelaka va ya ti-training va nyikiwa michini ya ku swipe swi ku yini so a wu kombela ku va akatiko please rise up vukuzenzele pfukani mi tiendlela mi sika ku endleriwa hi makula ku ve ni ta hanya hi mali ya rente ya mukula i mali yitsongo leyi ya mukula ku nyikaka ka leyi a yi ndlaka ndzeni ka muti wa wena kopela leswi a ndlaka swona ivi na wena tiendlela inkomu
0: tata
3: a fambi
4: inkomu khensile swinene eka vayingiseri hinkwavo va GCR loko kwala mi hi yingisela mi ri kona hi khense swinene ku dya hi ku engeta hi khensile eka n'wina kwahalanu michinini marito ya ku hetelela hi lawa i ku ri vanhu lava na loko ku ri na lava va vulavula va ya kwala hi nge va siveli ku va vulavurisa sweswo mara a swi nge hi siveli ku ri ku endliwa leswi swi nga fanela xa vumbirhi i ku date ya liyani yi nga vekiwa and a swi nge heleli kwalaha ka date ya liyani hikuva hi vatwini van'wani va karhi va ku swi vile kona a ku ri clean ngopfu hi siku ro ra ti-30 swi ku yini a swi heleli kwalayani ku ta va karhi ku yiwa mahlweni hi masiku lama landzelelanaku karhi ku ndliwa swihi swo fana swi komba leswaku munhu loko ku ri ku hi ku lo tsutsuma u siye tincondzo na swinhan'wana phakati ka xopo swi komba leswaku swi ta nun'hwela kwalaha ndzeni because vanhu lava va nga ta va karhi va khomana na vo hi vakwala lava va nga diza va dizini is fine mara hi ta swi tekela nhlokweni na sweswo ku hi va lava va kumisiwa ku yini va lava nga ka ti-rural areas a ku na probleme hi khense swinene vaakatiko hi khensile vayingiseri inkomu swinene
0: inkomu before mi famba na ku hlaya tinambara yi tlhela ni pfalela foni leyi na ku hlaya tinambara ta vo vayingiseri mi titwa hinkwenu laha mi nga koho khomani swo tsala laha mi nga koho 067 158 7132 ni nge phindaphindi kambirhi ti tele tinambara leti letin'wanyani leti 083 315 9908 letin'wani leti 079 107 9710 to hetelela le 073 833 3531 khense swinene lava nga rhumet voice note daa mahlweni kha ni ti tlanga vuyendzwa hina ha byi chucha hleka
5: a na yi twa nhlokomhaka bodo na yi twa nhlokomhaka exi ku va ku mhaka ya vahlampfi ya hlupha mani vona ya ha va laveka ku va tlhela mara hi leswi a va tlheli va endla maphepha hayi ku a va vhuva va tlhela xikan'we va nga ha vuyi va ha vuyela yini hi ku mintirho yaleyi va yi tirhaka kwala na va lava kwala va kota ku yi tirha a vo vha va famba va nga endli ku va endla maphepha va endla va vuya va tele se ku va tala vo hinkwavo laha hi ku se hi ta va hi va nyiki mpfumelelo ku a va pfumeleliwi ku hi ku se va ta va ri na maphepha hayi ko vo va byela ku a va tlheleli kaya ku va ha vuya va endla maphepha ma ku endla maphepha a swi durhi loko ku ri ku swi swa kwa swo durha a swi antswa ku na kwalaha South Africa a hi to va endlela va hi nyika mali va tshama va tirha se swa tikomba ku mali vanhu vana hi va hi sala loko va ka vona va ta fika va endlela na maphepha free kwahala ka vona va vuya va tele va ku a yini South Africa ya teka mali mali yi tele South Africa se va nga endleliwi maphepha hi ku loko va endlela kwahala ka vona mi ya kuma ku va ha ku xaveni kunene va nyikiwa ho free ku a famba mi ya endla mali South Africa mi ta kota ku yi rhumela leni se a wu byela ku yini ku a vo famba hayi hi swona bodon a mina ni tikulan'wa xinangana ka gongo Danko.

0: kwale nhlekani bottom kwa bottom kwa lana na va hina va nwina va lava hi vona ni va supporta ku 100% abafambi bahlampa lavo pfumala timfanelo undocumented legal foreigners illegal foreigners abafambi hambi va risa tihomu hambi va risa tinyimpfu hambi va ndla tichechisa hambi va ndla yini hambi va xavisa swifaki abafambi South Africa a yi ri vahlampa abafambi South Africa yi ri a ku fambi ntsena lava va nga hava timfanelo lava va nga hava maphepha abafambi a hi yimeni minenge vaakatiko a hi yimeni minenge hi fambisa hansahansa leyi hi fambisa mangava lama
1: avuxeni bodon na ku enhlekani na vaxumi a yi twa nhlokomhaka bodon leyi vulaveriwaku a swi kahle ngopfu bodon ku loyi a sukaku a famba ri ya maphepha va va famba yaka vona mara ku na swin'wana leswi mina hi xi vonaku laha tikweni ra hina bodon loko u khoma mbuti ya munhu u fika u yi veka axivaleni u siya u nga pfalangi rivanti swi ta va swaku yi ta sa yi huma swi va swi ri kahle mara xo sungula xingulani loko a wo lunghisa ku lunghisiwa tiphotagete ta hina hi ta kota ku vonana na mhaka leyi a swi va swi ri kahle ngopfu hi ku swi nga endleka u kuma ku na miheleketa namuntlha mundzuku a jika vuya swi va pfuna yini lexi kalaveti ngomu
2: ku rhula ku ve na n'wina ka dona na vayeni va hina hinkwenu kwalaha vayeni va le giyani vayeni va hina na hale ka bungeni hlanganani township njhakanjhaka heyi miswini swiwani swi le ku ni pandziseni ka nhloko hi ku vanhu lava i khale va byeriwile ku ri a va lunghisi maphepho ka ha ri na nkarhi hambi titecha ti lo fika va lunghisini va vuyini a va nga ta dza va hlongoriwa mara leswi va swi endlaku swa karhati hi ku vo tala va koho loko va valavula ve ri vona ve nge fambi ka tiko leri hi yo mhaka yi ni pandzisaku nhloko ku tlhela ku va na vanhu lava rheyilaku matiraka va famba va ya matikweni ya le handle kana i Limpopo kana i Joni South Africa hinkwayo yaleyo ya hina va nga ku tsemiweni ka tindlela va bukuteriwa matsolo hi mabanga swi ni heta na moya ku se swi vula ku madrayivha lama hale ka hina va buti wa hina va papa hina van'wana va si huma tipexeni hi ku ya hi mitirho ya tikontiraka mitirho ya tifeme va le ku dlayiweni le handle va mbeteriwa hi switulu vhidiyo leyi ni nga yi vona na loko ni vulavula ya ha ni chavisini na sweswi miri wa mina a wu kahle na loko vayeni va hina va ta vulavula a ni voni xihoxo hi ku a ni i va makati ndleve nyamitlha i ti-14 na sweswi a va nga humi van'wani va ri a va fambi laka leri tiko ku ya hi matiko lama ni nga yingisela va ri a hambi vana va ku vo lo dzimiwa na milenge ya vona ku va nga ha fambi na se a va hi va lunghisa maphepho ku va vuya kumbe a va vuyi mhani ngheni nchumu ka swona swihi sweswo mina ni manan'wina hinkwaswo leswi mi nga ku swi vulavuleni ku va ku hi na mukhuhlwani wa karhata loko no lava ku vulavula ngo swi ta ni khuhlurisa la ka radio a swi kahle vanhu valava a va fambi va endla maphepho vanhu valava va na mihoni van'wani va ri a hi vanhu ni nga hi voni loko hi tetani lomu tikhurhweni ta matiko lama nga kusuhani va nga vulavula ku ri na meeting wa vona vo tolweni va ri vona mi nga hi voni loko hi tetani a hi vanhu hi madukhwani phela leswi hi nga laha hi ya ta maphepho ya kwini hina hi tshama laha mati va tile ku vuyeni leswi nga ta humelela ka tiko leri ra South Africa a ni ku hosi a yi kutisi va twa va famba va hi dlayela vo vanhu va hina hi ku va ri va dlayiwe hi maZulu a hi tivi ku la Limpopo ku na nandzu na hikuva ku si dlayiwa munhu mhaka leyi hayi hlayisekani vayeni va hina na don khalanga kwalano a mi ri nambure ya ntshava ku aza hlangana ni thawenjipi ni hina lwela a xikolweni xa vutivi a hi hlayisekile
3: ehe buton ni tlhe ni vuya nakambe mina lexi ni lavaku ku tiva ngopfu hi xona i ku n'wana i sele na mina ni nga muakatiko wa South Africa mana yena hi switiku ile kwini iyo ya aya chikumetela papa nwana nwana se nwana papa nwana a vuyisa nwana a i that's why ni vutisa ku na xona xinwana ndi xa xifane xifamba na hi ku papa nwana na lo munsa i nhenyani loya a va a huma ku kona anga ku tivi o tiva ku i mutiku i mu aka tiku wa tiku rini swa ku hi kaya ka ka yena hi le kwini kumbe njhani anga swi tivi mara nwana i kona no la ku tiva kwalano ku va teka nwana loya va n'wi fambisa va n'wi yisa va ta n'wi yisa kwini na
4: Minjani bodoni na mina nwanyani wa vahlamba nipa le kulongeni mara na ku mi byela swin'wanyana eboda gate i sweswi van'wanyani ve le ku ngheneni va nghenetela vanhu loko yi fika laya yi humisa 50 rand a va nge yi tiki va yi teka va ku fambani va nghena van'wanyani na yi sweswi va nghena va fikini van'wanyani a ni nge byeli hi mina xikala vito

na ku hlamula ya lava va nga le ngheneni sweswi va ku abodarini ku na vanhu va le ku tsemeni tihlo ku va tsemiwa njhani because that place leya loko hi yi langutile na ku hi vona lomu ka ti-social media ku kombisa ku ri na maphorisa

0: Avuxeni minjhani? Hayi, na hi pfukile. A wu twa nongonoko lomu vulavulaka. Mara i ku lexi karhataka laha tikweni. Hi nga vulavula hi ku vanhu va le handle a va kahle, ene vanhu va le handle na vona a no va yimelela ngopfu. Hi ku swi endliwa hi vanhu va kwala kaya sweswi mi kuma ku va ku yiviwini, va ku eZimbabwe kumbe va ku munhu wa le Mozambique. Hi ku vanhu va kwala kaya sweswi hi vona va nge le ku onheteleni. Loko hi languta switrike leswi nga ku hala Joni, hikanyingi vanhu va le Joni maphorisa na wona va va va ri kona kwalaha vanhu va nge le ku onheteleni kona. Se ni vona ngaku sweswo a ni tshembi ku mi nga pfuka mi swi kotini hi mhaka o tlhela ku onha vanhu va kwala.
1: Avuxeni Bodoni na ku enhlekani na vaxumi, a yi twa nhlokomhaka Bodoni leyi vulavuriwaku. A swi kahle ngopfu Bodoni ku loyi a sukaku a famba ri ya maphepha va famba ya ka vona, mara ku na swin'wana leswi mina hi xi vonaku laha tikweni ra hina Bodoni. Loko u khoma mbuti ya munhu u fika u yi veka a xivaleni u siya u nga pfalangi rivanti, swi tava leswaku yi ta sa yi huma. Swi va swi ri kahle, mara xo sungula xungulani loko a wo ku lunghisiwa ti-porter gate ta hina hi ta kota ku vonana na mhaka leyi. A swi va swi ri kahle ngopfu, hi ku swi nga endleka u kuma ku na miheleketa namuntlha ndoku a jika a vuya, swi va pfuna yini lexi kalaveti ngomu.
2: Na yi twa nhlokomhaka Bodo, na yi twa nhlokomhaka. Ixi, ku va ku mhaka ya vahlampfi ya hlupha mani, vona ya ha va laveka ku va tlhela. Mara hi leswi a va tlheli va endla maphepha, hayi ku a va vhuva va tlhela xikan'we va nga ha vuyi. Va ha vuyela yini? Hi ku mitirho yaleyo va yi tirhaka kwala na va lava kwala va kota ku yi tirha, a vo vhuva va famba va nga endli. Loko va endla maphepha va endla va vuya va tele se ku ya tala vo hinkwavo laha, hi ku se hi ta va hi va nyiki mpfumelelo ku a va pfumeleliwi ku hi ku se va ta va ri na maphepha. Hayi ko vo va byela ku a va tlheleli kaya ku va ha vuya va endla maphepha. Ma ku endla maphepha a swi durhi, loko ri ku swi swa kwa swo durha a swi antswa ku na kwalaha South Africa a hi to va endlela va hi nyika mali va tshama va tirha. Se swa ti komba ku mali vanhu hi va hi sala loko va ka vona va ta fika va endlela na maphepha free ku hala ka vona va vuya va tele va ku a yini South Africa ya teka mali yi tele South Africa. Se va nga endleliwi maphepha hi ku loko va endlela ku hala ka vona mi ya kuma ku va ha ku xaveni kunene va nyikiwa ho free ku a famba mi ya endla mali South Africa mi ta kota ku yi rhumela leni. Se a ho byela ku yini ku a vo famba. Ha hi swona Bodon a mina ntiku lwa n'waxinangani la ka gongo. Danku.
3: Ya enkomo khalanga mhaka hayithu nkinga leyi nga kona khalanga i yin'we ntsena sweswi hi nga ku vulavuleni na ka radiyo la ve le ku hi yingiseleni ku ri rina ku ta va ku ri busy rini ku ta va ku ri busy hi siku rero khalanga mi ta kuma doroba leri basini ri yo pa mi ri va yikwini va tumbele switandzeni. So xikulukumba i ku va loko ni swi vonisa sweswo a ku ngheniwi hi muti na ximuntana ku laviwa vanhu lava tsutsumelaka va ya tumbelaka. Loko mo tsundzuka ka machimachi lowu nga hindza wa ti-30 doroba leriwani a ku hefemuriwa mani, mara hi xa mindzuku a ri yompha hi vona na swipachi na ti-airtime va kha va jikajika lama. Se ma ni ta ku loko ho swi tekela nhlokweni ana loko va ku hina a ni ti ku hambi hina machangani vanhu lava hi delele ngopfu ene hi tshame ka hi byeriwa sweswo hina mi nge endli nchumu hina mi nge endli ene va na nkanu a mihina va na nkanu swinene. So a ku voniwi plan a mina ni ri a va yi kaya a mi vulavula na majuvani maxava kwala ka bode inkomo khalanga.

0: Alright, come tlhano a dimenete na se ba hore le ya nare na papala ba ta ti tivisa regarding topic le ba ka re burisana yo se ba ne komela ku tandavula ku ni hlupheke ku fika kwi ka matikele handle ne minika background leswa ku mba mkarhi mi switiva ku minga hiteleni ka rinwana sa mahau sa muhena nwe miti kuma mkhami twela va hlampfa la vangari ki na maphepha. Alright, nhlika ni mamukeri ntata.
1: Aeva.
0: Mire njani?
1: Efukile njani?
0: Efukile.
1: Eh.
0: Mo ti tivisa mihlemi hi byele leswaku ku humelele yini.
1: Vito mem zaman James Ndlovu vo tala vantiwa hi le ra maluja luja. Muhashi ni lave ku nghena ni tsutsuma ni zendra na ndanta fika lawa. Makankulu a ku ri ku a ni vatwa lava va kha va vulavula leswo swi vulavula swi na sense hi ku ya hi mina. Ko va ku ri a ni matitwele na matekele ya swilo a ma fani hi ri vanhu. Wo fana na mina ni nga famba matiko yo hlayanyana ya la Afrika. The courtesy leyi va ku na yona a South Africa ka matiko man'wana mi nge yi kumi. Ni twe vo tala va kha va ringeta ku fona va ringeta ku hlamusela ku ri hayi no se vana va vona hey swi ku yini ni. Matiko man'wana futhi na ku i na n'wana i na yini a va ze wa ku tsa nchumu wena va ku kume i ri hava maphepha lama nga nawini swi helela kwalano lexi nga kona fanele hi xitokisa ni valavula hambi ku ri visa yinene lexi nga ni khomisa mina ni khomiwini na Mozambique mina
0: okay
1: hi 1996 lexi nga ni khomisa ni te ni ta kuma ku ri a border gate hi ha laya ka Mozambique a va nga bangi xitempe xa visa ivi loko nene ni ya fika kun'wana a xikarhi ve ri le Enxope i cross road ya ku ya Angorongoza na Beira na Chimoyi hi laha ni nga fika ni khomiwa kona. Vanhu lava a va zanga va na ntwela vusiwana loko nga ri na maphepha lexi va ni ta ku xona va fika va ni layicha aveneni xibebe kahlekahle ni ya fika jele laha ni nga swi vona ku ri vanhu va le va hava ntwela vusiwana na jele leyi a ni pfaleriwe ka yona loko no byela vanhu amoyeni no vula ku ri swi swa ni rilisa ni twe vanhu vo tala va ringeta ku hayi no a hi fanele hi va twela swiwana hey xikwembu hey swi ku yini a hi vulavula hi timhaka ta ku ri xikwembu xi kona ina ni yima na swona mara laha hi vulavula hi timhaka ta ku ri ku na vanhu lava mi kumaka ku ri no a va na maphepha loko nga na maphepha no vula ku ri tlhelela ka rikwavo simple as that a hi lwi na swo tala hi ri lava vo ka va nga ri na maphepha a va tlheleli emakaya ya vona hambani mina hi ku a ni rhava xitempe xinene ka matiko man'wana i huma emovheni mi kuma ti lola i famba i passport i siye movheni lava nga tshama va ya matiko yo fana na va Zimbabwe Mozambique yini sweswo na lava ni nga famba na vona va ku khoma va ku khomela sweswo i ri se and a va pfumeli ve ri i ri tshama na rona axikhwameni se na hi Thursday mina a ni ta ku ri lava hi nga ta va hi kha hi macha a hi ringeteni ku ri no tiko leriwani ra hina kumbe giyani ya hina a ku ve na nawu xin'wana lexi ni nga xi vona lexi nga ku haxisiya ku na genge le ya ma-Ethiopia na genge ya ma-Somalia vanhu lava ingaku a hi ti byeli ku loko ta va khumba hi ku nkarhi wun'wani va cache va sesiwa hina na vanhu va ka hina sweswi taniya vanhu lavaya loko ni la ta mi byeleni tisi na vo ve le ku onheni swinene sweswi va ti byele ku ri timhaka ta ti-spaza shop ti fanele ti onwa hi vona mavhengela a ma ri vanhu va ntima va ka hina hayi ku ri va nga tsandzeka vanhu va ntima va ka hina va nga endli ku ri ku va na territory leyi va nga ta hetelela va ku ri no lahawani vanhu vo karhi va nge hi xavisi laha swi ku yiniyini sweswo swi le ku humeleleni ka tindhawu to tala so mina a no lava ku ringeta ku lava ta byela vanhu va ka hina ku ri no a ku na ntwela vusiwana aka matiko yo karhi laha a ni khomiwe kona loko no mi byele ku ri na swakudya ku dyiwa ku tika loko va ze va hoxa ndichi liya ya direla kumbe sambele liya loko ka i nga bvungangi vuswa i ti byela ku ri khoma hala na hala ku lava mi ta mi byela ntiyiso ni vula ku ri ri ta pele nga dyanga laha hi nga hetelela hi fela hi vanhu vambirhi a ni teka xitokisi ku tlhela ku ya cela tibantiti va hava nkarhi batiti i bantiti vanhu lava wa mina ni ri mizamani James Ndlovu kumbe loyi vongoma lujaluja kwala un'wana n'wana ni twa a ri kona ni ri ha va fambisa ene hi ta ngheni nkanu ene ku ha munhu loyi a nga ta hi sivela i premier kumbe i mani a va ti byeli kahle ku hina ri swi va tsandzeni ku lunghisa tiko leri. Ni tsaka ngopfu mahaxi loko ni kha ni languta ka maphepha na lomu ka ti-social media. Ni kuma ku ri ti-department to tala va le ku advertise ka mitirho hi laha vana va hina, hi laha ni rile kona ku vana va hina va ta kuma mitirho. Va le ku kumetele ka mitirho vo tala na varhumeli loko ku na imposo hala, ku na poso hala. Tiposo leti a ti ri kwihi all along. Swi vula ku ri a ku ri na vanhu lava a va tirha. Lava mu kuma ku ri no van'wani va vona i nghene laha a ku i lava ku ta va a student. The end of the day a hetelela munhu yaloyo a tlhara na business. Van'wani a nghena ku ri no I'm seeking a refugee a hetelela 234 i pfule xipaza shop hala. A matiko ya mina a Zimbabwe a ni ku na ta pfula bottle store. Lexi ni nga fika ni xi kuma hi ku ya hi tipholisi ta government ya Zimbabwe. Mi fane mi ta na mali hinkwayo yi ri say 100,000. Mi fane mi va mi ri na partner ya Zimbabwe. N'wina n'winyi wa mali mi fane mi kuma 25%. 75% ya partner ya n'wina wa Zimbabwe. Matiko man'wana i nge pfuli business i nga ri na partnership na n'wana wa tiko rorero. Mara lawa un'wana na un'wana u nghena na sikana hi le ka hambi nito hi le ka Bukuta kumbe ka Byandlano ku yo fa hi mafurha. Ni ri nawa lowu wu fane wu fa loko ho ka hi nga yimi hi ti byela ku ri no vanhu lavawa a va tisola hexe ku vana va hina na vona. Mi nge ni byeli mi n'wana wa mina vana va mina a ni va tivi valolowo wa mina. Ene a ni n'wi tivi mina n'wana wa muchangani loyi vo ngo walolo wa mina. Loko mo fika vo ntirho hi lowu ni mi byeni ntiyiso va nga ya ku tirheni 350 ni ti vutshamu ka mo tala ku ri va lava va nga na switulu leswiya swo nona hi nga va vhota. Breakfast ya yena, breakfast ya yena believe me or not a yi nge pfuki yi ve less than 3500 the breakfast only mara i ya teka 350 rand ni ka n'wana wa munhu a swi ku khomisi na tingana. I ti byele ku ri no a va tivi nchumu vana lava hi nga va bebula sweswiwa va vona va na mahlo va na byongo va dyondzekile hina vatswari va vona va hi tlula. A ni nge pfumeli ku n'wana wa mina a ti byela ku ri no i na mali va va kumeka 350 a month yena a kha dya breakfast ya 3500 per day i dye mali munhu hi n'hweti loko mina a ni nyika 350 inzukano a hi endleni ku ri vanhu va giyani hi yima hi milenge hi wa vumune ku ya ku ya hlanganiwa lavo ngo hi hlangana kona dorobeni ra giyani hi nghena xopo hi xopo ene hi ta tshama hi kha hi swi endla sweswo ni ta fositela ku ri hi swi endla va ze va huma hinkwavo hi sala hina hi tisota inkomu maxa
0: inkomu ni khense swinene tatana emavonelo man'wini.
1: Inkomu
0: vangiseriwa mi hlayisaka ni nga ndhawu hinkwato lami va kume ri koho loko a ri mi fike makumu na nongonoko a hi hlanganeleka siku ra mundzuku 12 until 3.

0: I was in the village. Ila inga saula kona ita emba ula village eskoleni sale sasa masiza mira buntlano 2017 tanhlangu loko na yena July 2026 loko ita vako na kusukela hi nkarhi wa 8:30 kufikela hi nkarhi wa 12:00 Kombela ku va pfuniwa hi certificate leswi swi nga tshama swi onheka. So yona ndlela leyi hi tsheketa ku hi ta tirhisana na vaaki va le Mbawula na tindhawu leti nga kusuhi na tona hi siku leri ra Mandela.
1: Ku ri hi ku i ncini leswi va fanekelaku va ta na swona leswaku n'wina mi kota ku va pfuna mahala hi ndlela yo yaleyo. I ncini leswi lavekaka leswaku va kota ku kuma certificate leyi ya ta vona back.
0: Na Khensa swi na nkoka swinene ku ri va swi tiva ku fanele va ta na swihi swimbirhi. Leswi lavekaka ku hi ta kota ku va kuma and then ka ti-system ta hina. Xo sungula i copy leyi tiyisisiweke ya ID ya vona leswi vulaka leyi nga certifyiwa a police station fane va ta na copy ya ID.
2: Xa
0: vumbirhi fane va ta na affidavit leyi i ku endla xikombelo ku va ta kota ku endla xikombelo xa certificate leswi loko hi khome leswimbirhi a swi kota ku va pfuna affidavit ta kamuseta ku humeleleni hi certificate leswi
2: satala swinene mi swi tiva ku ku ri ti-certificate ta u mali swi ti tele kumbe xana ti hambanahambana ninini kambe yi tihi leti vanhu va nga kota ku va kha va ti tirhisa ku va kha apply for Mandela Day event.
0: Na khensa for xivutiso xexo ko vanhu va nga va khome certificate va nga swi tiku hi swihi. Xo sungula i certificate xa rixaka xa le henhla leswi loko i NSC lexiya xa matric.
2: Yes.
0: Hi xona xo sungula lexi hi nga ta va pfuna hi xona. Xa vumbirhi i certificate xa le henhla lexi kumiweke kusukela hi December 1992. A na masoko ku na van'wani va nga pasa khale so na vona a va amukela ku va nga ta va ta kombela certificate sweswo hi na yona database ya kona a swi kota ku nghena hi kota ku va pfuna so sweswo i swa matric. Kusuka kwalani ku na certificate xa dyondzo ya vuleteri byo angarhela lavakulu maselo xa GETC naswona a swi kota ku mi pfuna hi swona so lava nga endla GETC kumbe ABET va nga ta va ta apply na vona. Xa vunharhu lexa xa Nated and Train leyi i vuile ya tidyondzo ya vuinjhiniyere a ni masi ta ku na ti-college leti a ta ti-TVET so nakona va swi kota ku ta va ta xi apulayela certificate xexo kambe ku va xa and train ku nga vi xi hundza and train. Xo hetelela i certificate xa rixaka xa NCV leswi i swi hlangana na vutshila mostly i leswi va swi endlaka a ti-college naswona leswi vitanaka ku ri i National Certificate Vocational naswona a kota ku va pfuna hi xona kambe ni kombela ku hlamusela leswaku ka gondzo leri nga ta ri teka i vanhu lava certificate swa vona swi nga lahleka hi mhaka ya ndhambi lava hi nga ta kota ku va pfuna. Hi marito man'wana a hi nge pfuni lava nga tikumaka certificate swa vona kusuka eswikolweni kumbe ti-college kumbe ti-centara leti va nga tsala ka swona swikambelo swa vona hi langutana lava va nga onhekeriwa hi certificate ntsena. I'm not going to be able to do it. Mangonyani ba bangene at college leta private ana masiloko kuna the private colleges leta ta independent examination board ana masiloko nakona itirisana na bona na dia bange isakai South African Comprehensive Assessment Institute let ita private na bona banga kumbana na bona loko sikumeka ko abanga sesulanda at college inteto
1: ingaza iya ka xibutiso xa umune mkomiseni makenta kumita wamiri ati ndzawuli ta tele mbawula hi yona leyi nga hlaseriwa swinene ngopfu hi nkarhi lowu wa ndhambi a hi ri ku tiva ku ka matiko laman'wana na wona ma nga weliwa hi khombo kumbe lama nga hlaseriwa lawu nga na vanhu lava na vonake va nga lahlekeriwa hi ti-certificate i nkarhi wowalowo a wu ku ri karhi ku hlaseriwa hi ndhambi vona va nga ha kota ku pfuneka ku nga ri tindhawu ta ku va va ambawula
0: Banga kota ku pfuneka loko swi koteka abangwani lava tshamaka a kusuhi na swimutana leswi va pfumeleriwa ku va nga ta a swi kota ku na vona hi va pfuna a yi hlawuli ntsena ku ri i va le mbawula ntsena kambe hinkwavo lava kotaka ku fika va nga swi kota ku fika hi swi endlini na lembe leri nga hundza hi ya a Eastern Cape kambe masiloko hi nge fikeleli hinkwako kambe sweswiwani na vona ha va pfulela ku va nga ta va ta apply.
1: Okay. So, are there any other things that one can expect at Uma Lucy Mandela's Day event on Friday?
0: Yabuntani ilaba kumi kwameta ku Uma Lucy itira yini. Lakeka ku bano abasitisi ku Uma Lucy injini. Bataka ntana ku certificate. Ika laka ku itukwa kona ita kofa na ku kusanga ku kuinganiswa ka timaraka. Ane masoko loko lembe ri hela. Kuna swikambelo switaru wako leswi nga swihlaswa certificate leswiya so kuna leswi swi vitanaka i standardization laha ku hlanganisiwa kona timaraka ta swikambelo xo hetelela so hi ta mi hlamuseta ku hi swi endlisa ku yini xa vumbirhi hi tlhela hi mi hlamuseta hi ta kombeta na ku ri maendlelo ya certificate swa vadyondzi na ku tiyisisa certificate swa Uma Lucy a ni masitoko ku na switifikati swo tala leswi swa vuxisi leswi vanhu va swi tirhisaka se hi ta kombeta ku ri hi xihi switifikati xa ntiyiso xa Uma Lucy so naswona hi ta kota ku mi kombeta hi ta va hi ri na xitandi hi veke hinkwaswo sweswo na ti-flyera vanhu va ta swi kota ku tikuma va kota ku va hi khumba njhani ande hi ta tlhela hi kombeta ku amukeriwa ka swikolo swa tiphurayivhete a ni masoko vanhu va rhandza ku tipfulela swikolo van'wanyana swin'wana swi tsarisiwi kun'wana a swi tsarisiwangi so hi ta kota ku mi hlamisa ku nongonoko wa kona wu fambisana njhani ku ri vanhu va kota ku tipfulela swikolo swa tiphurayivhete na tikholeji ku ri va ta kota ku ti-qualification hi ti leti endliwaka ka ti-college teto so Uma Lucy ta va na xitandi kwalano un'wana na un'wana la nga ta va ri kona u amukeri ku a nga tshinela a kuma vuxokoxoko bya kona hinkwabyo
2: Satsala swinene dokodela Khensile loko ku na vanhu lava lavaka ku va kha va vutisa swivutiso ku ya amahlweni va nga kota n'wi kumisa xinjhani
0: na tsaka ku kumisa xivutiso xexo vanhu va nga endzela website ya hina yona i www.umalucy.org.za kumbe va nga rhumela email eka info@umalucy.org.za loko va swi lava va nga tlhela va hi khoma hi riqingho va nga fona aka 012 a ni masoko hi le Pitori 349-1510 hi kumeka na ka ti-social media maphepha ya hina ya Facebook na YouTube @umalucy_RSA hi tlhela hi va na matluka ya hina ya LinkedIn na Twitter na yona yi @umalucy_SA so va nga hi kumaka hinkwaswo leswi hinkwaswo loko va lava ku tirhisana na yena
2: allright mikhumbe i vanhu lava tirhisaka certificate swa vuxisi mi nga ku yini ka vona hinkwavo lava va kha va yingisela ka nkarhi wa sweswi
0: hi lava ku tsundzuxa vaaki leswaku i vugevenga ku tirhisa certificate xa vuxisi leswi nga riki enawini so xikombelo xa Uma Lucy eka vayingiseri i ku ri certificate swa Uma Lucy a swi xavisiwi na kuri a swi xaviwi. Mm. So loko u kumeka u karhi u xavisa kumbe

0: ishari certificate cha umalisa ashine na wini. So ikutaza ba batori ana masoko kuna vanhu lava apply ku masoko hinkwawo.
1: Yes.
0: So batori va kutaza hinkwavo na swivandla hinkwaswo swa tidyondzo swa le henhla ku tiyisisa certificate swa vona swa ntiyiso na umalusi ku hava ndhawu yin'wana lava nga ta kota ku yi tiyisisa handle ka hina va nga endla leswi hi ku tihlanganisa na ti-agency ta hina to tiyisisa vuxoku swona va nghena na ka website ya hina ku twisisa ku swi endliwa njhani kambe lexikulukumba i ku tiva ku ri certificate swa umalusi a swi xavisiwi loko u tirhisa certificate leswi nga ri ka enawini i vugevenga
1: I can see Snene Dr. Ndliwayo kuba ikhe fambana nguna kahle. Enjoy the rest of your day.
0: And you can see Snene from Carolina na Nika wena na nguna ni bana sikra kahle.
1: Can see le. Siritan bang serva hina va lava akuri va hina va mramba hinkwenu kambe va tlhe va mtsundzuxa leswaku loko ri le ku tirhiseni ka certificate swa vuxisi tani loko va swihlamuserile hi ku hambana na hambanana ka swona fambela kule na swona hi ku naswo swi nghenisa angozini kambe va tlhe va tsundzuxa vanhu hinkwavo lava nga lahlekela kumbexana hikuva kha va lahlekeriwe hi swi swa vona kwalaha ka mindyambi kumbexana tindyambi ta ku hambanahambana kusuka tindhawini ta ku hambanahambana leswaku va ta va ri kona a tindhawini letiya ku va va kha va kota ku va kha va kota ku mpfuna We are the voice of the nation. Kwalaka Jisar FM Rito. Radishaka ba kazi mfukini.
2: Kazi nhlayisekile nguna?
1: Mfukile. Siritan ba yiserva ina loko nongonoko wa bamba reloaded wa khawusungur seshi sweswo. O tshemba ku impela hinkwaku nkwaku lamba ku mkhamberi ka yona mi ta mi kha mi famba na hina kambe ke a tsutsumela kahle ka xiphemu lexi xa ku va hi kha hi kuma kahle leti baka mpongo eka rona namuntlha siku hi va hi kha hi famba na wena na ku va hi kha hi ku nyika kahle risimu leri va ku ri kha ri suka kahle eka xivexi ra famba kahle na zinqomayo. Na tshemba kwambela u ta wu kha u tiphina.

0: yelondonse risimurakona mingisirwa chiserfamritweke vitu vari masingitani famba kati na sawa na hlavusikisa tabs za londons ukona feleke vamakwenu lavambirhi lavowa sesi na boti
1: va kha va hi nghenisa kahle na ku va hi kha hi fika kahle ni ta hi khomela mingisa mina ku va hi kha hi fikeleta ka xiphemu xa swingongwani mara swi tiva ku ku ri hayi mahungu ya tshama matele khazi ku handle ka ku dya nkarhi nkarhi se wu tsutsumeleyi va hi kha hi kuma kahle ku ri ka swingongwani kumbe mahungu lama baka mpongo eka ra namutlhasiku Limpopo Premier ku nga vona Dr Poppy Ramathuba va va kha va tise ku vilela kumbe mhaka yin'wanyani ku kombisa ku vilela lavo ka kha hlamusela kahle ngopfu ku ri vanhu lava ngo yi vula March and March se va tirhisaka vito rero hinkwavo ka vona va va kha va hlamusela ku ri se a ya ha ri peaceful se va va kha va lwisana na munhu un'wana na un'wana hikuva va kha va languta skin color xa yena na mavulavulelo ya yena u nga ri va leswaku u nga wu ri Mutsonga i nge vulavuli English ku fana na vanhu van'wani i nga ri Muvhenda u nga vulavuli English ku fana na Mutsonga kumbexani wa language yin'wani va tlhela va languta u nga ri va leswaku maXhosa ma light in scale color vo tala va vona hambi maZulu van'wani va vona sweswo swo taniya va va kha va hlamusela kahle ngoku vanhu lava va kha va tivulaka leswaku va le ka March and March vo tala va vona se va va kha va nangu

0: languta vanhu hinkwavo kha va languta khala yena ku loyi loyi a hi wa kona
1: hi leswi ku languta va ku hleketelela kahlekahle
0: u kuma leswaku
1: wena loyi one man
0: lava tlhe va kha va hlamusela kahle MC muyingiseri wa mina ku ri va va kha va hlamusela kahle premier leswaku mhaka yaleyo a hi nge yi pfumeleli aLimpopo tanihiloko ku ri vona premier wa la Limpopo se va va kha va va ringeta ku va va kha va hi sirhelela vanhu hinkwenu hi nga kona la Limpopo
1: ku ri ku na vona vanhu ka swiyenge swan'wabulo se van'wani ke kumbexani ka tinxaka tin'wani ti va ti sungule kahle faneke va n'wi hlasela kahle phophi ra mathova kumisani mhaka endlaku a swi kona swoswo leswaku a hi nge yi aLimpopo ya maxa ya boyka ku ya kona a nge hi siveli ku nghena kahle aLimpopo a ndzhaku ka loko phophi ra mathova a hlamuseleni mhaka endlaku a yi khona mani aLimpopo sweswo na ndlela ya hina ya ku swi lunghisa a hi amukeli match and match hi ndlela yo yaleyo oka hi nga tivi ku mpela ke va ta nghena va ta amukeriwa leswaku vona ke va ta va ta macha etindhawini letiwani ke ku kumbexani ke kokwana Limpopo a yi tivi
0: Sa chavisa swinene. Alright, ku nga kona rin'wana kwala.
1: Alright, iya mahlweni mingiseriwa GSFM mi nyiketa kahle mfeleke mahungu lama fambaka mahlweni kona kwala ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we ke ni le ka matiko mambe. Kasi ke ku ya mahlweni wana mingiseriwa GSFM right ku ndle ka yindla na wife swi swakwa swi pfa swi nyamalalala. Alright, kasi ke ku ya mahlweni mingiseri kha mi nyiketa kahle mfeleke mahungu lama fambaka mahlweni eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Va khomisani mhaka endla ku ri ku na yo yane timhaka endla phophi kumbexani ke va ku hosi leyi ya maZulu liya va hlanganile kahle na president ya Zimbabwe kasi va khomisani mhaka endla ku hosi ya rixaka ra Zulu Musi Zulu Zwelithina u hlanganile kahle na president ya tiko ra Zimbabwe mchaviseki Emmerson Mnangagwa kasi ke hosi ya kulungiseni ka vuxaka xikarhini ka maZulu na maZimbabwe xifundza nkulu xa KwaZulu-Natal hi xin'wana lexi nga na madzolonga ya ku hlongola vanhu va le ehandle ku katsa na maZimbabwe hi leswi ka kumeleleni ka sweswiwalo ku languta kahle ka match and match vanhu lava fambaka mahlweni kumbexani ke vanhu lava nga ku hlaseleni ka vahlampa kumbe ku bukutela vanhu va le handle hi ta vulavula kahle fanele ke vona vanhu lava humaka a tindhawini ta le KZN sweswi ve ri hosi ya maZulu yi tsumile kahle ndhawu leyi a ta le eZim ku ya ya lunghisa kahle na president wa le Zim no ka ni nga ti ku va lulamisa va ku yini va ku swi tiva na Ramaphosa kumbe njhani a yi tivi
0: president vona va ri yini
1: president
0: va lo wi swa hi chavisa ke a ho tshemba ku himpela swi ta tshamiseka kambe a ni ta kahle mingisamele ka swingongwani leswi baka mpongo nakambe ka nhlekani wa siku ra namuntlha va va kha va hlamusela kahle ngoku va xiphorisa va khome va ehleketeleriwa va ntlhanu lava va nga ya kumbexana va nga fika va nghenela vatirhi kusuka eka Department of Home Affairs eMarapong ahandlenyana ka Liphalale kwala Limpopo lava ka kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri vanhu valavo va fika va nghenelela vanhu valavo lava a va ri a Home Affairs lava tirhaka a Home Affairs vakhasi ku va va kha va lava ku va va va endlela maphepha ku kombisa ku i vahaleni leswi vulaka ku ri va le Home Affairs va le nghozini ka nkarhi wa sweswani hi ku n'wana un'wana i lava ku tikomba a ri wa laha xivuso xa mina i ku loko ku ri ku va la maphepha hi ndlela yaleyo na tshemba ku a va amile kumbexana a va na swi swo karhi leswi a va va kha va va chaviseta hi swona va va kha va hlamusela ku ri himpela va xiphorisa va hete va va kha va kota ku fika ku va va kha va kota ku lamulela vanhu lavaya laha swi va ku hi kha hi komba ku ri va xiphorisa kumbexana va xinavu vona va fanele ku va se va va kha va sirhelela vanhu lava tirhaka a Home Affairs
1: ya tani ku na timhakeni ta ku va ku ya ringeta va ku tshoviwa ku yiwa timhaka ya michini na ku kidnapiwa ka vona vanhu lava swi ta va swi ri swa xiyimo xin'wana xa le henhla tani ku ri va ta va ri karhi va kidnapeliwa ku va leswaku va kota ku ya endla kumbexani ke va endlela vanhu maphepha ya ku nghena kahle ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga tsundzuka kahle leswaku ka mavhiki lama nga hundza ma ku ringana mambirhi kumbe manharhu ku ve na munhu loyi wo tirha ka Home Affairs loyi a nga kumeka a ri na switirhisiwa swa ka Home Affairs loyi a tirha ku va endla tidokhumente toleto na mapasi ya vuxisi a handle leswi vulaka ku ri na nkarhi wa sweswiwani va nga va ha ri kona van'wani va kona lava endlaka pasi ya vuxisi kumbexani ke dokhumente ya vuxisi a handle va ri karhi va ri vatirhi va ka Home Affairs swi nga va swi ri swin'wana leswi nga ta tlhela swi veka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ka mhaka yo ka yi nga tshami kumbexani ka xiyimo xo biha a yi languteni ka rin'wana hungu ri fambaka mahlweni eka nhlikani wa siku ra namuntlha
0: okay
1: wanuna wa malembe ya 26 hi vukhale 26 u khomiwile hi maphorisa hi nandzu wa ku yiva swifuwo a lota kasi ka maphorisa ya le lotar hi ku tirhisana kahle na ntlawa wa vulavisisi va milandru lava laha tikweni va khome ewanuna hi milandru ya ku yiva eswifuwo endzhaku ka loko va hlanganile na yena hi nkarhi lowu a ya va langa endhawini liyani ya emelo hi musumbunuko exikarhini ka awara liya ntlhanu na awara liyani ka ya tsevu ni mixo ku ri 13 ta julayi ka lembe ra 2026 wanuna u khomiwile mingiseriwa GSFM hi maphorisa endzhaku ka loko a hlulekile ku humesa maphepho ya swifuwo hi nkarhi lowu a ri eku chayeleni ka movha wa Toyota Hilux lowu a wu rhwele swifuwo endzeni ka xigariki kumbexani ke eka xigoronyana xa yena eka gondzo ra Emilio Lotari ka sikama etlheteriwa u languteriwe ku ya ekhoto ya Chief Albert Luthuli hi ku famba ka masiku va le khomiweni vanhu va ku yiva tihomu mani vanhu va ku teka swifuwo swa vanhu
0: I'm going to go to the house. Julius Mkhwanazi abava khava kota ku khava swiswa antirweni va ikha hi kuma kahle ngopfu mingisame ku disciplinary hindering ya bona a ikha ya amahlweni kana namuntlha siku tani loko ikha hi kuma kahle mingisame na ku va khava swiswene le ntirweni ku khava nangutana kahle ngopfu na madlanga commission va ikha hi kuma kahle mingisame ku swiswan'wana swa swivutiso leswi a swi ri kona eku va khava va vutisa kahle kuri why ka timovha tin'wana ta vusimusi kat matlala a kuri na
1: the blue light
0: sikhulu
1: and hi bona lava faka ku blue light
0: swi
1: kanjani a vekeriwa ti blue light a kangayisa maphorisa lama gondweni la
0: phela loko languta kahle khazi kat matlala a xihanya xikhulu lexi
1: xikhulu lexiya swa ku timovha mi ti ri karhi ti endla swa ku biha lani a yi pfariwi movha leyi nga na ti-blue light
0: yes phela unge pfali
1: a yi pfaliwi yaleyo
0: yes unge pfali ku komba ku himpela ku na swin'wana leswi a swi ri
1: loko u yimisa u ta ku vutisa ku ri na yimisiwa mina
0: a ni xikhulu
1: u ni tiva kahle wa ni vona
0: ai kona kambe swa tikomba ku himpe swikhulu se swi le hansi swi langutanana nawu
1: I sweswo ke mixer ro jisa ra mseleka hle mfeleka ntlhanu ntsena nje wa timinete mina na wona ingena kahle leka awara liya ya mune ka tsikari mangoveni me kulunga na ku ingeta kahle mfeleka mangwe awara liya mune wona mixer ro jisa fm ka nhlikani wa sikura motla 3263 eka ngoro ko bamba ro lodela vakhaswa game vakhaswa violence e gota la we heleketa kahle mfeleka le popo roots mixer famsa kahle mfeleka na the president pen mengani ngoma ibitara simu o famba leswi

Are you ready?

0: see Women's Square.
1: 060-875-942. Kazi, why no?
2: Yebo.
1: Kazi, pasan.
2: Funa de Rosumbulu.
0: Okay.
1: Number one.
2: Ya, bana ba dora ostamaka. Ai, ndini, bana ba dora ostamaka, mita solo mi e bejamila. E ke tshapru bei.
1: Ai, jab jab la isekanke.
2: Yebo.
1: Yebo, right. 060
0: So why milangana number 1?
1: Ai, tshaba kuronga kahle kahle iri.
0: I could.
1: Yeah.
0: I bullying 0608 75942. Meti 20 something per mix aromed. Come to one sakuin. Nah.
1: Right, Bakas, what retro 6?
2: Oh, you put in.
1: You put in me, Jani.
2: Roundy, Rima Bevan, it says Mava.
1: Roundy, Rimir Imani.
2: It says Mava, Sama Bevan.
0: Nakova Queen.
2: Supreme.
1: Ngwema.
2: Okay.
0: So why me to sum up?
1: Enjele nkaze, abakazwako. Abakazwako na bashishi. Kazi wa 326.
2: Aye.
1: Kazi.
2: Eh, number 1.
0: Okay.
2: Pe oskamaka. Bana ba dora.
1: Bana ba dora oskamaka. Ngwema ne kazi.
2: Saka makhiya kwala ka thoma.
1: Mani.
2: Saka makhiya kwala ka thoma.
1: Faka makhiya.
0: Mi sonso ku iya na bana ba dora.
1: Bana ba dora faka makhiya. Gese ne faka makhiya. Yeah, ni komo ka tebe tu lerwa.
0: Yeah.
1: Faka makhiya. Ki kolokotlo 060-875-942 ka lwe mixire. Bakazi.
3: Ndawini.
0: Aye.
3: Ni jani ku fuka ba hashi ba mina ba nkoka.
0: Epukile mjani.
3: Epukile man. Ndateka number 1 Oscar Makam.
0: Okay.
3: Loko akulaka laka hina.
1: Laka hina la.
3: Laka hina.
1: Oh, iman khazina.
3: E general akantsushi xivongwe chavala.
0: Iba iba right ka lava
3: ku. Thank you.
1: Mchave amaka bhale ke mchave so en chavala la na.
0: Batsumile chavala la.
1: Chavalala kundle ka iningwe so in chavalala na 060-875-942 tekalo big zero evakhaswa 3263
4: ha ban ba chiba tu
1: yes
4: ni teka number 2
0: okay
4: ibet narasa akudoyina
1: imaloi
4: ita vele akumbe a represent akumana mbele tekhi hang
1: awa Kesi.
4: Nungu nisa wana isan.
1: Hai, ita mje.
4: Aha, mato.
1: Anza ingin sukur. Mara mila kushuma shume ni kati reka la.
4: Reka mada zama zama reka rei.
1: Hai, pulelan radio. Kwa lana mtlem pulelan volumin. Seri sawa kanzi imi tatu. Leso mikumi nukumbewa.
0: Nala wa miba representa.
1: Drive, hawa rongi nina.
4: Anwe kena full stop on a munch.
1: Hai. Bye-bye.
4: Bye-bye.
0: Ah, loko wako hama thonsi, van tat.
1: And then Shabi was my dad. And Shengi was my dad.
0: Yeah, mingsero anin, tuwonsa queen. Kumbe iti tonya.
1: 060-875-942. Hello. Gazi?
0: Ah, bakazi. Bakazi.
1: Wakamba nam tashkona la. 060-875-942 bile ka tlhere ntsingo mixeri twa wele so bona ke orin ka tsumra number 1 number 2 ite ka mixeri wa etelela ebe ite tlonya na hina bu ite twisa inga bana ba bana
0: makaze
5: ahe minjani
0: ipukile minjani
5: eso
0: ina
5: e kombela yo sungula
0: okay
5: e osta makamba mfambisana na majuvani sisters vha kuvana vha dora
1: osta makamba mfambisana na majuvani sisters vha kuvana vha dora rinwe man khazi
5: emakhovelela ka bongongola.
1: Oh, injani munthu ya mona na?
5: Ah, munthu ya mona itsa ma ipukeni man.
0: Eh, you can see.
1: Okay, sa munthu ya mona.
0: Hey seka. Thank you. Tu wa mi.
1: Gezi ri vakhovela.
0: Kensile mkhobe. Alright, mingisara mina ipitlunyi a ipitlunyeni. Risimra singlale a hina rona haleni tani loko namhla a hikuma leta isitsonga neri. Kusuka kahle ngopfu ka Oscar Makam himpela ka famba kahle na majuvani sisters loko vakha va kuvana va dora. Vo tala mkome rona ku va baba vanga fika va bayisika kwala ka risimu.
1: Mhm. Ho ba humelerini labo tala
0: la. Ya ba humelerini.
1: Risimra number 2. Events mavasa.
0: Okay.
1: Risimra nga 2 vitwa ku joina.
0: Join.
1: So kuna lava nga ta events mavasa mabevani.
0: Ayaba
1: mabevani ini i nickname ya yena ka sa mhlambi as kona so so leso kumbe xa nge ra mabevani. Ayo so mhlangana mina la nga patwini la exe bra what sesiya
0: anta nga ku mita feta mirimu Iveta hi ritirisa. Okay. Thanks for coming. I'm from Benny at Itloya. Loko ri kuma ku hi kuma amkela ka GSR FM, we are the voice of the nation.

0: tibumbuluzela ai
1: swi swi yise
0: Okay, look at Nanta Kataka Sung, one this works Casercoda. Baba Kavatam Saraka thing of Fuko Amazulu King, Kungabona, Mrs. Zuluqua Zilitin. Baba Kavatam Sarakuriba, Baba Songole, a traditional prime minister, Awona, Tula Sizwe, a Butelis, Nakuba Kavataba Beka, Astulin in Kosi, Pantisitwe, a Chiliza, Kubaba Kabalabia. La shetaka botala batu butsa ku kuri vanga va kha va hleketelela luya ku yena anga humise nkandziso luwa kumbe njhaniki.
1: Oh
0: yes, mingari va leswaku vena nkandziso luwa hosi ya hina va xurhile va tiphinile swinene lava nga vula nsati wa vona swilo hinkwaswo. Mingari va leswaku nsati wa vona a va va kha va n'wi teke andzhaka loko a va a tekiwe kun'wana a heta a tlha a divorsa lava n'wi teke a ri na vana ku ze va n'wi vula swilo leswiya hinkwaswo
1: leswiwa emhaka ku i te na
0: vana va n'wi vula ku a hi n'wansati wa mampela Yesu kuyini se loko mi swi vona ku ri ingaku swi nge mi tsakisi swantshwa mi famba mi kha mi ti lavela loyi a ka nge se tshama
1: ka n'wi lavela mhantsongo
0: ya
1: a va kona ndzeni ka munhu a ri ku n'wi caca swi nge make ivi n'wi tivisa swa ku heda lowu hi ku ku na leswi na leswi laswi landzeka jarata swa ku tsandza ni
0: mara hosi yi na vavasati va ku tala ngari va leswaku va ha ku teka xintombani xin'wana xa ku saseka
1: a nga voni xona i fanekele a vona xixiya
0: loko a kha a vula leswiya hosi ya hina kumbe a kha a vula leswiya hi fanele hi va hloniphaphela imchaviseki hosi va te vona va na ngamu yin'wana yi nge handleni ka malwandla vula ku ri
1: vanyanyula hi yona
0: lava va nga kaya a ve le ku hlayiweni
1: rirhandzu leri himisaku nandzika xeme ende a va kona ve le ndzhandzeni wa malwandle va ta va kuma swa ku na yena kwale ndzhandzeni wa malwandle na mihlekisani wun'wana awu xeme vakiti a rezi hosi ya hina hi khensini mativa kambe hila va nga zimbabwe ne va vhakachini va siya tingamu ta vona right hi kasike ku ya mahlweni mixeri wa Jesus FM ku na vaseketeri kumbexanike valandzeri va xiyimbeleri xa ndhuma swinene ngopfu cauke xa humba xeve xite va kombisa timhaka ta ku vaseketeri ne va xiyimbeleri xeve xite va hlundzukile lava va vulaka leswaku ra yi kona mani leswi a swi fe leswi va swi endlaka xiyimbeleri xeve mabhena kasike va kombisa timhaka endla ku ri va ri hi xana hikokwalaho ka yini xeve a pfaleriwa nkarhi wo leha ekhotsweni handle ko nyikiwa bail kasike vaseketeri va ri ku na vanhu lava nga na agenda yo karhi endleni ka xeve xite xeve u pfaleriwile kahle khotsweni ku sukela kahle lembe ra November 28 n'hweti ya November ka lembe ra 2025 inandzuko wo ringeta ku dlaya kasike u lahlekeriwile etigeki ta ku ringeta ta ntsengo wa 1 million hi December hikokwalaho ko pfaleriwa xemba gate xa humba cauke
0: ni vonekaka yin'wana nkandziyiso va kha va ku a nge tshuki swi tikomba a nge tshuki a vone dyambu ku ya emahlweni milandzu ya yena yi tele swinene
1: hi vulaku loko va ku i accord wa ta twa ku ve ri nandzu ya yena yi engeteleriwile loko va ku va kha yi ku ngetelo lowu na lowu nano mara nkarhi wun'wani hi nga swi languta hi tihlo rin'wani kwalaho swi va hetelelaka va hleketelela swaku ku nga ku ri na vanhu va vona lava nga na agenda wo karhi hi yena mani swi hetelela swi hleketelerisa tani ku a va fanekele swi endla hi nga ri vakati xem n'wi twelele vusiwana
0: ya loko ha languta kahle vakhazi xikan'we na vayingiseri va hina ku na papa hi va tiva kahle ngopfu tanihi vito ra Mr. Muloto va Ladgag Rehabilitation lava va kha va pfuna ngopfungopfu vanhu lava nga na addiction ta swilo swa ku hambanahambana ti-drug hi ku hambananahambanana ka tona hi va hi kha hi kuma ku papa va le mahungwini swinene va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri namuntlha va ti vonaka sengopfu eka Polokwane court lava va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku a va va kha va khomiwile hi ku onha nhundzu ya vanhu va va kha va hlamusela ku va fika va hisa yindlu ya munhu yo karhi la loko hi kha hi lavisisa mingisa mi va kombisaka leswaku sweswo swi va swi kha swi katsana na ku munhu luya a ti a ta va onhela tinhundzu ta vona kambe va va kha va hlamusela ku va hume hi bail ya 50,000 laha va ku kha hi languta ku ri i va onherile swinene naswona va fike njhani ka ku va va kha va heta va tibyela ku se na mina ya ku n'wi onheleni
1: kundlekeyi
0: ku hiseleni ka nhundzu ya yena
1: vandle yini va holovela yini nyimpi i ncini
0: laha loko hi kha hi lavisisa va ri luya va nga n'wi onhela yindlu kumbexana va nga n'wi hisela yindlu i fika a va a kha va onhela tibodo ta vona hi tindlela ta ku hambananahambana swi tikomba hi nga ku papa a vo lo karhala
1: tibodo
0: ta business ya vona ya rehab ya vona ya ngari va lavo hi va ku hi kha hi languta kahle ingaku ko va na competition yo karhi ma swi ta ku ri ti-rehab ti tele swinene loko va ikha hina nguta kahle bava kha va hlamusela kahle swinene kuri bava kha va nanguta kuri ingaku I vanhu lava vanga ka business yo fana na ya bona tani loko ya bona business si ba ikha irla swifamba kahle
1: se dai famba kha onetela swa vanhu abinandela yo kota kuva kuva bita
0: kungari
1: ku onela munhu nwana munhu nwana lowu onela ange tsaki so so leswi anibele mbimele mabinzwini se hondla ku iva nandela yinwana yo kota ku bita business leri handle ka kuva uva onela indlela le wosi wa kuna makainga kona la nwana mato wati bakale ka yinwana ti company ta timova vakomisana makenta kuri kuna mova kuri ngana 11000 le inga huma eka nkarhi wa sweswiwani le tlherisiwele e company ni liyane ka BMW enzakaloko yiri na spico sa statara kasi ke huvo ya rixaka ya timfanelo ta vuxavi NCCC yi humesile xiviko lexi leswaku ri timovha letiya ti humesiwile eka khampani ya BMW yi ri na swiphiqo sa statara yi vuyisiwile eka nkarhi wa sweswi sweswi vatati vativi va nge le ku lunghiseni ka swiphiqo swa tona kasi ka swiphiqo swa mimovha leswi voniwile kahle endzhaku ka loko valandzeri va mimovha ya BMW and then va vo hundza 2345 va rhumele kahle swirilo swa vona endzhaku ka tin'hweti ta mune letinga hunda swi ku fambeni
0: ka swa xem. Tiba I company ya le nga ri na
1: story to
0: se a swa tshamisekangi.
1: Mara va ta lulamisa.
0: Va ta lulamisa.
1: Tshamiseke.
0: Mi ngisa rameni nkarhi wo tsutsumela swinene kambe hina ku teni hungu ra ku hetisela. Mi swi tiva ku ri March on March se a yi va yi kha yi hlongarise vanhu vo hambana na hambana na kusuka tikweni ra hina va tlhelela makaya hi va hi kha hi kuma kahle mingisamina ku va tiko ra Zimbabwe kumbe vaaki va tiko va ra Zimbabwe tanihiloko makhadzi xiyimbelo xa hina lexi humaka kwala kaya a xi va xi kha xi rhambiwile ku va kha ya performa eka event yo karhi hi ti 31 ta July ka n'hweti leyi etindhawini ta le Zimbabwe va hlamusela ku ri yi canceriwile
1: awi
0: a nga ha laveki lava va kha va hlamusela kahle vaaki va le Zimbabwe leswaku va lava ku tlherisela hoyihoyi leyi n'wina mi yindlaku haleni na le a va ha lavi makwerekwere
1: vatirhisa
0: riti leriwani leri na n'wina a va ha mi lami vahlampfa le tikweni ra vona lero mi ta va ta mi rhamba mi ya performa va ta mi rhamba mi ya endla hina Zimbabwe a ma ha laveki
1: loko
0: rito leri ya hi leri va nga swi vurisa xiswona va ku a ma ha laveki a hi tshameni kaya
1: ya impela a hi tshameni kaya matibana hi nga fositeli ku va hi vhakacha lomuya hi nga famba hi hlangana khombo hi nga famba hi hlangana khombo mingiseri wa GSRFM kasi ke hi famba kahle mingiseri wa GSRFM eka xondo 16.0 eka rito ra rixaka kasi ke ra kambe mingiseri hi ta va hi kha hi tsumbuya kahle ka Orlean 5 kasi ka Orlean 5 ke hi ta va hi kha hi vuya kahle mfeleke na nhlokomhaka kasi ke na remember u ta kha landza kahle mfeleke na mahungu ya ku hetelela siku eka xondo 16.0 eka rito ra rixaka kasi ke lowena mingiseri kona kasi na kasi ka grand form ya wena hi kona eka nongonoko pamba rilote na ku amukela kahle mana ku pfulela kahle mfeleke xiyanimoya xa yena kumbexana ke radio ya yena kokwala ka xondo 16.0 eka rito ra rixaka kasi kana kambe dorobeni ra yena ra giyani aiko ni va khem amukela kahle mfeleke hi ndlela yo yaleyo khensile kwala mi yingisela kahle mi ri kona na ku ba mandla yi vuyelela kahle ku na risimula I ri landzela kahle mingiseri wa GSRFM right mo yi xavisela a ndzhaku ku xaviwa lolo halala ku na swo tala se swi nga ku onekela amiseritlani ke hotsuma kahle mingiseri ku nekela kahle risimu kusuka kahle ka road kid vendor mingiseri wa GSRFM risimu ra kona mfeleke ri thiweke vitwaka amachucho banga ndaka leswiwa rimemba ngome ta va kha landza kahle na mahungu ya ku hetelela siku nongonoko bamba ri lote ta va kha yi famba kahle ku gimeta kahle mfelekele ka Orlean tsevu eka xihondo 16.0 eka rito ra rixaka

0: Hey ya, let's start the movie, Maseve. Hey ya,
1: Maseve, we met her in Semnyana. Now Bliss Boy. Loko ma imbelela ba why masiku lama lopfuka anga imbelela ba Bliss Boy ku yo yo yo
0: it is if Africa na Gmail mix 0GSR Fabrice Simbra ku track game ku sati film leswi ba seve hey ya ku sense ma ndiri bona rando ta wativa ku aso tsakisa leswi
1: seleka ti TV man leswi swa ku hlawuleka ya ya loko mfamisi boka TV swi fanele mfamisi
0: eh hayi leswi lo vuka na mpunda ku ni nge nghlamula nga senhlamo nga so ku nyimpincini loko ri ke u ranga u phaphama wa ndzuza ku bebu wena ku anda ku cheka mayela cheka mayela fuka tlela eswi ka koka swinene ku so so leso
1: ku metlela njani
0: nkarhi wun'wana ni mama sa gomo ntlela no ventela bya n'wana ni rivala swa ku tala
1: phela na leswiya swa ti-breakfast in bed a mi nge tshwi hi
0: titiyaa va swi twisisa ku swi endlisiwa ku yina ni hambi ku ri mulaza wa wa breakfast wa pfuka i vutisa ku mila ku hetisa switsondzwana sweswiya ni mi ku fumetela ka
1: babu mara xivutiso xa mina i ku mi dya mi nga hlambangi matini
0: a dya adya swa ku hlamba matini u ta swi vona ku va mukumbile va ze va cinca miehleketo ku hayi yi ma ni rhanga ni hlamba mameno wa hlamba meno u tlhelela mukumbeni hi na ntolovelo wa hina yi ku loko weze u hlamba meno a ka ha tlhelelo mukumbeni humile humile i pfukini seni
1: se loko va ku tisela mulandza kwalaku dyana
0: breakfast in bed hi heta swo swa mavoko teka ndixi veka tlhelo ka mbedo byi ya vurhongo swi yisa sweswo
1: makumambirhi n'wa timinete mengisavele ku bekahle awara ya ntlhanu amukena kambe vakhazi wa gembele ka xiyanimoya xa n'wina ka 16.0 megahertz FM kambe ke swi fambe kahle swinene ka tiawara ka tolo leti a timbirhi hi nga hundza eka tona se nkarhi mengiseri wa hina ku va hi kha hi kuma kahle nhlokomhaka ku yi tshamise kwini yi tshamise kwini vakhazi
0: right sweswo gaming 0GSRFM yi kona vhele ke nhlokombaka leyi fanekelaka ku nyiketa kahle yo leswi lavekaka la mingiseri ku va wena ke u yi nyiketa kahle vonelo ra wena tsunuka kahle mingiseri swa ku vonera mingiseri xi tixa xi na xiave henhleni ka vonele ra mingiseri nakona ke khensa swinene ngopfu mativa loko mi kha mi hoxa mavonelo man'wina mi ku he mina ni nga ndlisa leswi mi ni nga ta kutani ni kutani ni kutani nhlokombaka hi leyi landzelaka xana tanihi mutswari u nga teka xiboho xini loko u kuma leswaku n'wana wa wena u lava ku teka kumbe ku tekiwa hi xaka ra n'wina ke kambe lavambirhi a va nga swi tivi swa ku vona i maxaka kumbe i vamakwavo n'wi vatswari mukhamisi wa swa ku a yi khona lavani lava i maxaka lava ende ve le marhandweni se va tivisana mhani hayi ni kume munhu papa ni na munhu wa sonasonasonaso nkarhi wun'wana ni pfuka na mixo kuma leswaku ku na makoti loko ku hahlu
1: omakwaazi
0: i vamakwavo lava mani n'wina i ri swi yini
1: why mi tumbeta vatswari
0: vatswari
1: naswona why va nga swi tivi
0: mara vatswari na
1: why va nga swi tiva na lava
0: lexi ni nga xi dyondza ne i ku vana hi ti-problem ka vatswari na vatswari ti-problem ka vana 060 875 942
1: swi heta swi jika
0: kazi wa hina wa 326
2: ni pfukile
0: ah straight to
1: you
2: ya swi dyondzisa ku ri loko hi vona lin'wingani xi xo sungula n'wana loyi n'wana ka mani ku hi lomu ya kwalaya hi la mi nga ta thumba ku mi maxaka kumbe njhani ene loko mo vhela mi thumba ku ri i maxaka ringetani matimba ku swi hanga hi sandi nhova
0: impela mi tshikanisa vanhu
2: ya
1: varhandzani
2: swin'wanyani vilima byi sukela kolomu ya ka sweswiya swo taniyelo mi kuma ku ri mi maxaka lama ya ngati se ngati na ngati loko yi hlangana a yi endli swona
0: okay
2: izaso wa yina hi xibunu lava va nga fuya tihomu loko ku va na byikubya ndzibyi byi vekhiwa ku laya tshangeni yendiwa nyama va ya xava nkuzi a tlhelo yi vuya laya u nga vhi ku va kusuka ya maphepha n'wana na yena na mutswari na vakuti ku hlanganana a ka ha humi mbewu ya kahle se na le ka munhu ku huma valavayavo a swi tiva musi
0: mara loko mi kombisa sweswo ku na leswiya swa va ku khazi na khazi va tekana khazi na khazi khazi wa teka khazi vona hi nga ti yin'we
2: ya loko va ku khazi na khazi swi komba ku ri va swi tiva vatswari se phela kuna leswiya swo o pfuka en'wana papa hulu lava ya vangali a nga swi tivi lowa lowa n'wana wa mina se kwalaya ingaku a swi fambi kahle i nga rivaliku ku na mphahlu mindzuku ku na yini yini mindzuku hi ya hlangana agandzelweni hi nga habiki ku inwini hi zama ku hembela ve le hansi va ku loyi a yi n'wingi i ntukulu wa xina wa kwala mutini se swi nga ha yendli swona mathosi ni ringeta ku tikhova hi ku suku ri ku wenja ndzi le ku endleni ka swona a hi swi lavi
0: a xitori mpela ke
2: Bye bye.
0: Zero 6 0 double 8 7 5 9 4 2 mixer ibereka hle riqingo hi twa wena mixer leswaku wena ke Irene ka nhlokomhaka ke hi lava vanhu kuma leswaku va fika va endla timhaka ta marhandu va ri maxaka ivi tani vatswari mi fika mi sikuma vona hi voxe va kha va nga swi tivi swaku i maxaka kumbe xani ke va makwenu mi ri yini tani vatswari ma va tshikanisa
1: vena marhandzini yan'wani ya nghozi ngopfu i swin'wi swa ku ma va tshikanisa mi swi endlisa ku yini na
0: a ni veri ku na ku dya xivindzi
1: mi ta va dyisa xivindzi
0: hallo Kazi?
1: Oh,
0: Kazi. Hello.
2: Wo mwana matuti.
0: Body stare.
2: Ah, mingene ko ka makosha asika vukosi bya garisinga.
0: Mhm.
2: Ah, munhu wa teka shaka ra yena hi.
0: Ya.
2: Mara swi biha loko ri n'wana buti kumbe n'wana sisi ku swi yilaku kwala.
0: N'wana papa ke ka mhani va n'wana.
2: A nga tekiwi swa yila sweswo
0: loko u teka xaka hi fanekele teka wini kahle kahle n'wana mandzongo
2: hi fanele teka n'wana malume kumbe n'wana hahani
1: okazi
2: mina ni nga ni ya teka n'wana malume kumbe n'wana hahani a swi yili sweswo
0: ivi boti xitereka hi ndlela yin'wana mi lava ndzi loko mi hlangana vakhazi va n'wina ma va sabawela
2: swi tele ngopfu vanhu va tekana va ri maxaka swa humelela sweswo na khazi wa teka khazi na khazi
0: ni vula ku n'wena loko mo vona khazi wa n'wina mi zivomi ya ma vula ku ka yi khazi xi kahle mani
2: ni nga teka swi yili sweswo
1: okay
2: loko ri n'wana boti kumbe n'wana sesi ku swi yilaka n'wana malume n'wana kokwani na teka
0: mi ku a hi hlayisani khazi n'wana malume
2: hi tiyisa vuxaka
0: ku tiyisiwa vuxaka la
2: ku tiyisa vuxaka
0: boti xitereko Gezile
2: mentu va vanhu vo tala va nga tekana va ri maxaka
0: hivuli
1: vona vanhu va tekanila 0608 7 5 9 4 2 mingiseraveni mi yi vonisa ku yinhlokomhaka na
0: 060 8 7 5 9 4 2 ya vulavula boti xitereka yi ri swo humelela swi kona swi swo swoleswo tekotekona kazi na kazi allright enkandziso wa rito wa kona lowu nga rhumeliwa kahle lambo yi twela swa ku lava rini
3: mperile kazi na kazi hayi hayi twa nhlokomhaka matevi loko swi hala ka kazi na kazi va tekana va dya xivindzi loko va ku swi dyiwa xivindzi loko swi fika kwalani se mara swi dangerous loko ku ri ku mi valava munhu wun'we i kuma ku munhu i yivile kun'wana mhani papa yive kun'wana ma swi vona ivi ya kuma n'wana ku halaya se na mina na n'wana hale and ku ri n'wansati kumbexana ku ri n'wanuna ivi va hlangana va tekana va rhandzana loko se mi ta mi ta va byela ku ri ayi a hi swona ani n'wana ta swi tiva ka n'we vambirhi ku na wun'we wa swi tivaka a byela rin'wana lwaku swi nge endleki nga n'wi teki swi lo yini a nga voli ku swilo yineke swi nge endleki hina nga teka hina hala vanhu a ko swi nge endleki a chava ku vula ku ri i n'wana wa yena swa yila swa yila swa yila swa yila impela a swi a loko ku ri ku swin'wana a ku dyiwi swivindzi loko ku ri swin'wanyana a ku tshikaniwi a ku tshikaniwi ku mi ta famba mi ya kuma swo ka swi nga ri kahle inkomu hlayisekane vanhu va hindo
0: straight tree.
4: Vanhu vambirhi loko va ze va tekana va nga tivani va rhandzana va nga tivani ivi loko se va tivanile mi ta ku i maxaka a swi olovi ku va hambanyisa vanhu valava swi komba ku na vuxaka bya kona a hi byona lebya la kusuhani loko va ze va nga tivani byi le kule ngopfu ene why va ku khazi na khazi va tekana hi xichangani n'wana malume na n'wana hahani va tekana ende ka hahani na malume i ngati yin'we ya muti why vulima byi nga humi ka vona a va tshiki vanhu va ti rhandzana lava mahlweni va ta tshikana hi ku tshikana ka vona na vuxaka hi ko byi ta tikomba byi tiya byi ya mahlweni a va rhandzani chavhele ya kumbe leri kwala ka mpapini
0: a yi vulavulini madam speaker ivulavulini manana xipikara ephophi ra mathuva evulavuleni
1: va vulavurile mani MEC
0: va vulavurile veri mutekana va nga ze va lava mu onhisela swi swa n'wina
5: akhazihosi na sisitsaki n'wanan'wana va ka yena hinkwawo
1: mi pfukile ke
5: hi pfukile hi ngo vona mani
1: i pfukile
5: ni hleketa xitori xin'wana xa masevo wa mina leswo pfa va hlangana va ri maxaka chomi ya mina leti yi kha yi rhandzana murhandzi wa yona yi ya kwale mutini kwale kaya kasi kwale mutini kwale yi rhandzanaka na yena murhandzi wa kona i twala na baha kona so loko ti huma nampundzu loko luya a huma na mukhalabyala ya huma ti la ku ya kaya yi kumaku i n'wana ti jikisani ku hindza ti jikisanile ku ti hlanganile leyi un'wana yi twana na mhani lowun'wana yi twana na n'wana lowa n'wana na vahlongoriwa ni le kaya a na vacaciwa
1: ku onhe mani ka papa na n'wana
5: a swi tiveki ku leyi a nga sungula i mani hi ku vete loko va ku va vinduka na mpundzu leyi yan'wana loko yi vuya huma hala ndzeni ka yindlu na lowun'wana wa n'wana yena huma hala ndzeni ka yindlu ya wa xisati a vete ku twa laha ndyanga
1: swa chavisa
5: ku pfurhe ritshuri kwalano ti cacani leriya ra ku lwa n'wana a hindza na muta kaya na yo ya ha caca a nga ha vuyangi inambe va a fambise sweswo hikuva se tihlangane ti nga tivani mara se ti ya tivana se hi madzolongo se un'wana na va caci wa kaya ha swa endleka lomu aku fambeni hi totete hi nga vona tona hi matihlo ya nyama tosi
0: botsenyi cancel alright sweswo ke mingisi ra GSR FM ya mahlweni 060-87-5942 ivake famba kahle veleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha beri kahle riqingho mingisi ri twa hi wena leswaku wena ke loko valava vana va fika va rhandzana va nga swi tivi swaku i maxaka kumbe va makwawo mutswari ma swi tiva swaku i maxaka mi fika mi swi ndlisa kwini mi huma njhani kazi
6: ahen njhani
0: hi pfukile
6: ina n'wanana a swi yini
0: okay
6: mara lava mi humaku rhumbu rin'we ka yila loko mi vona van'wani va bibula vana un'wani nomu wombolokile swi fikela kwalaya van'wanyani va bibula n'wana a ri kahle a fika endla xihole a nga ha fambi i swa yila liya n'wana hahana swiyile ku hlantswa ko hlantswele laya mara lavan'wani lava swi na nghozi yikulukumba ngopfu aresi a va tshiketeni va endla mi ta swi voni matilo
0: se a hi ngo n'wina mikotlani na vona va ri ku swi endleni va ri maxaka man'wehe ivi mi ku va fanekele va hambana ivi vona va ala mi huma njhani tanihi vabyari kumbe loko mo kuma ku ve le ku swi endleni mi swi endlisa ku yini swoleswo
6: loko ku ri ku ku na mirhi ya leyi va yi tirhisaka leyo ya endla leswaku va tshava va tlhavela leswa va nge ku na ku dya xivindzi va vendlela swona sweswiya va ta va kahle
0: loko
6: va ka va ngendlangi sweswo hayi
0: loko va dya xivindzi va tshama swin'we swantswa va ti dyela
1: swivindzi
6: endeni xa vumbirhi loko mi vona van'wanyana va nga vi kahle susukela kwala swi fana na loko mimi nwa mfana a teka n'wansati ivi n'wansati luya a famba loko a famba n'wansati luyani yisa a ya teka wun'wana n'wansati luya a n'wi teka ku luya wun'wanyana a nga tleli laha henhla ka mbedo luya i fanele xa mbedo wuntshwa a kota ku ta tlela ka wona mbedo lowuya loko wa tlela ka lowuya n'wana loko a bebula n'wana swi fanele tiso rin'wana ri nga na henhla ka rin'wanyana nomo wo ndlise swin'wanyana swi na swin'wana na swin'wana swilima leswi ni swi vonaka swin'wanyana swi sukela kwalaya a ku ri koko wa vana kwala ka RDP ya n'we kha n'we
1: makaile kokwani
6: so
1: i tin'wana ta tidyondzo leti hi ti lavaka tanihiswa letiwani ti na nkoka swinene 0608 75940 xivutise i ku loko mo swi vonisa sweswo vana lava fika va va kha va rhandzana ma mi swi ndlisa ku yini va va pfumelela
7: minjhani muhaxi na nhlokomhaka leyi twakalaka swinene heyi mathosi ya mpfula heyi ma yi veka mani vanhu va tekana why n'wana hahani na khazi vilima lebyi byi nga vi kona na swisweswo hayi ko dyiwa xivindzi mani ivi vukati byi ya emahlweni ina hi khe hi nga rivali ku kona leswi swi yilaku swa yila kun'wani ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosisi endani mapuve block
0: 18
7: muhaxi
0: veri dya xivindzi
1: ya nga ku ku basa leya
0: yo dya xivindzi vanhu a va lava ku hambanyisiwa na varhandziwa wa vona mi ku yini
8: ahe vaxa mino masevenzaki na munhu wa munhu kwalani loko swi ndlekini ma ni voni ku ri na xihoxo a ni voni ku ri na xihoxo me ni twisa ku mara loko a ku va vuxaka lebyiya bya ntiyiso ni a swi a ku fane ku a fane va tivana a fane va tivani khale so vanhu loko va lava ku hambana va ta hambana vona hi va ma ta ku hambanyisa vanhu a swi olovi kahlekahle loko se mi kha mi va hambanyisa mo ri pfuretela ku a ri pfurhuku ya mahlweni a swi olovi ku hambanyisa vanhu lava rhandzanaka so loko va swi kumisa sweswo ku maxaka va kha va ri kwala ka relationship yale swi vula ku va ta continua va ta continua naswona va ya mahlweni a ma ri voni ku ri na nandzu hi mhaka hi ku hambanyisa vanhu vambirhi a ku olovi ke se santi manyana kwala ka sikhunyani tanko
1: khensile masivu wa mina hlayisekani swinene heyi
0: hayi
1: ka marhandzu
0: hayi va ala vanhu va ri meno ve ra swikolo sweswo veri do va sesi wa what sesi wa ntimanyana
3: but mathosi na sesi n'wa van'wana vaxumi vo hi nghena a hubyeni loko va ku khazi na khazi n'wana haha na n'wana malume va tekana sweswi mina ni nge teki n'wana wa ka minisi hi ku loko mhani va ri makwa malume swi vula ku loko mhani a va ri n'wansati i ba mkhulu a ku ri ba mkhulu na ba ntsongo a swi naswo sweswo ha swi twali switsonga kun'wana va lahleka van'wana mara a ni soli mavonelo ya leswi va swi tivisaka swona mina boni manthose loko ni tekiwa hi 1978 a ni hina a hi ngondla swo hlanganahlangana loko ni tekiwa hi 1978 boni manthose kulukumba holeni nuna wa mina i ntukulu wa sesi wa mina hi ku mukhegula lava va nga tswala mhana vona i n'wana n'wamagoboza n'wamagoboza hahani wa mhani kwale mutini wun'we wa ka minisi i va ta van'wani mhanitsongo mhani n'wingi lavatsongo va fika va huma basani va ku hayi a mi fanelangi mi tekana swa yila a swi ni ti kuma ku mina wa ka mayimelelo wa ka maswanganyi a swi twali hikuva hi hlangana ka minisi ni yi vonile mposo yime na nhompfu ngaku minghezi a yi zangi yi hambana hi ku chihi ri vambirhi na vo va swi vonile na ha basile ni ri ntombi a yi zangi yi hambana hina swi zangi swi ta nchumu swi zangi swi lana xivindzi hikuva swi ri kule na kulu hikuva hi ri vatukulu va ka minisi mina na mukhegula mukokwani wa mukhala bya mina voni mathose moya hi tshika kwale mavonelo ya mina mavonelo ya manana mari ya maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala mavonelo ya munhu wun'wana mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxan'wa kupasa a hi tweni van'wana le hubyeni la danko
0: ya khensini va ri ha swi nga ta maka
1: a swi nga ta endla
0: va vona vumburi vumpohlo ina nhompfu ya
9: vanile vahaxi va mino nhlokomhaka ni nga yi hlamula hi ndlela leyi vana na vatsundzuxa ku loyiwani a wu n'wi teki hi ku emakweni wa wena kumbe swi endlisa ku yini ku loko a hlangana switandzhaku a va a swi tiva ku u byeriwile yo ala swi endla wa tsundzuxiwa n'wana va tsundzuxiwa vana lava mama goda hi mika mpamp danki
1: danki
0: danki mama goda hi teka mingzi ri ka riqingho 060 8 7 5 9 4 2 khaziwa hina
10: ndhawini na mindhawuta hi ku amutini loko nghena wa ndhawuta a hi ngheneni mhakeni hi mavonelo ya general kusuka ka ntshuxi mavonelo ya mina hi lama khale loko ku vulavuriwa hi mhaka ta xivindzi a ku ngo va xivindzi njhe va dlaya mbuti va ku nyika va ku dya na xivindzi ni a ku ri na mitsembyana leyi a yi katsakatsiwa na xivindzi lexiya a ku ri na mitsembyana leyi a va katsa na xivindzi ivi va mi nyika mi dya a ku ngo va xivindzi njhe se sweswiwani ho swi teka ngaku wa ku va xivindzi njhe tanihiloko xi thiwile ku hi xivindzi mara vanhu lava va khala va tlharihile hi ku a va koti ku nyika xivindzi njhe lexi vhela xi hangalasa swilo hinkwaswo ku na mitirho leyi a va yi tiva a va gilagila xivindzi lexiya ku xi vhela xi tshamiseka loko xi nghena ndzeka khwiri makhwiri ya n'wina ku mi kota ku va vanhu va kahle
0: handle ka sweswo general a hi languteni laha hi lava maxaka ma n'we mambirhi ma le kusuhana kusuhani ma tekana n'wina ma swi tiva ma wa vona mi ndla yini kokwalaho mi va tshika va tekana kumbe xani ma va hambanisa hi lava ku tiva ngo sweswo
10: ku va hambanisa hi nge va hambanisi ho va tsundzuxa ku hi n'wina vambirhi phela n'wina lowun'wani i xaka ra lowun'wani kumbe maxaka loko mi tetana se ku hi mavonelo ya hina hi ku mi tsundzuxa hina a hi vona ku swantswa mi hambana ku swantswa mi hambana hi ku mi maxaka hi leswi i fanele vatsuxa mara loko va ku meno tanihiloko loko munhu vhela ku ri munhu wa munhu ku ri nkarhinyana va ka va tshama swin'we a swi olovi ku tshikana mara ku tsundzuxa vanhu swi kahle ku i va tsundzuxa va endla ku rhandza ka vona mara va tsundzuxiwile hi mavonelo ya general ka ntshuxi ni khese ngopfu danki
1: swi tarile vayingiseri va ala va ala ku ho
0: va ri mena vona va nge swi koti ku hambanisa vana varhandziwa vo vo tilangela yo tilangela xaka ra yena
1: akhona kambe hi ku se nkarhi wo va kha wu susumile hi matwini mavonelo ya n'wina
0: allright handle ka sweswo mingiseri ta vhe tsuma kahle eka xiyenge lexa xa ku navela kahle vanhu lava buriweke eka xiondo 106.0 eka rito ra rixaka ra kambe ke khensa swinene ku ka wena mingiseri ka sikula kahle veleke na vona nongonoko a ri leanaro nakambe amukela kahle wena mingiseri wa ku pfulela kahle xiyanimoya xa wena eka madyambu ya siku ra namuntlha eka nongonoko bamba reloaded a ri leanaro straight twi ka a ri leantsevu i nga hi bela kahle riqingho ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 kumbe u rhumela kahle nkandziyiso wa rito eka nambara 060 8 7 5 9 4 2 vakhazi wa wayilense yi kona eka rito ya wena ya xirhandwa.

0: Record track bitu bari chongola Gaza sikiza boys from Senegal na the president Benny Mayengana shipoko kona ndeni karisimula
1: yeah mingisaro mina afamba nguna kahle happy birthday kanguna mkwe mtlangela nka sikira ngwe ra kubelekiwa hi tlangela na nwina eka nangona ko wa bamba reloaded gisara fm hi famba nguna kahle
0: 0608 75942
2: wokazi evo kazi
1: evo kazi
2: minjani
0: ipukile minjani
2: mo bana vela shipidinya
0: eh
2: yela makhulele ka huma 14a
1: mm
2: le buhan trust mohalia kama ka komo nanga no me mavasa akulu kwa ka ile ka mdavu tsaulani mkhare ka sikukwani le tsela makhelono wa mina Bernard Bale ka mkhomi le bana ba skumba tsela ndi titala mkateka tela vanela avanela mabota ka mkhomi tsaiseka itawana na tomorrow
1: can see
3: ba pi ka hlautelo mkhare wa kula na mundla nele ka lebuwa na hi wa kula na mundla hinkwavo lava vana va ri laha ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni emthindhambi ni la gwangwangwa la xivulana na kona gungu ra mali loko hinkwato na nsongasonga swi ri ni exhela lwandle danku
0: sweswo ke 0608 75942 vokazi
4: na tatu kwalani kokwana mpfukini
1: i pfukile minjhani
4: i pfukile mo hi va navelela
1: a hi va naveleli
4: a ni nghena ni na mpfundzu ni kwate ngopfu i birthday ya baha hi sweswo namuntlha se a ni kotangi ku va navelela loko ni ku na tlhava na tlhava a ni layeni se yi le hingopfu a ni nghenangi ni ri happy birthday ka mukhalabye wa mina baha hi sweswo mikateko ya tilo a yi vaneli va vona lomo tala malembe na hinkwavo lava birthdayaku na vona muntlha ri makeke a va navelela hi mani mariya va kaha hi sweswo kwala ka hlaniki kwala muganga wa kan'we hi sindzila tlhelo ka pavement ni ri happy ka mukhalabye wa mino
1: i kensi swinene danki
0: 0608 75942 vele ku birthday vanhu eka siku ra namuntlha ke ka sike kona munhu a nga rhumela kahle rungula va ku happy birthday eka Khayisile Jauke na Sharon Zita na Mirani Makhubele ka Xikukwana na le ka Lebogang mkhari va navelela kahle feleke Billy Ocean eximbinyani kwala ka mugangeni wa Hosi Siyandhani amapube block 18 Kensi nhlayisekani baba 106 vokazi
5: a hi matoso mpukile
0: hi pfukile mpfukile
5: sosin'wan'wana
1: hi pfukile minjhani ma
5: mwana ko happy birthday aka Lebowane mukhola aka ngoma a nele ka miyela ni makhuvela a 14a nele ka ba mavasa hi sweswo kwala ka nhlaniki i mhani n'wankulu kwala ka nhlaniki ni bongo kampesi hlayisekani
6: ni ri happy birthday ka hlavutelo mukhari ka xikwani n'wana mhana albi ni ku happy birthday ka miyela ni makhuvele makwenu wa mama Khensi n'wa holela a 14a ni ku happy birthday ka Lebogang trust mukhopo n'wana Setlis Zita aka komo a va naveleriwa hi thavhele ya kumbe ni ri kwala ka mpapila danki vanhu va two
0: sweswo Khensi
7: khazi na khazo
0: yes khazi
7: makama hlayisana pop mabodlele pop champagne eka makhelwani wa magoda ku na xitukulwana xa mina laha ve ri i nhlawutelo mukhari aka xikukwani i xitlangu xa bolo xa ndhuma isenta lexi mufukeni a helerini hi ti bonday ka hlawutelo ku na sesimiyelani makhuvele le ka homu 14a ku na Lebogang trust muholo ka nkomo a ku na Khanyisa Chauko le ka gym ni hetelela hi hlayisa nhlungwana aka mapuve na hinkwavo lava kulaka namuntlha na xitukulwana xa mehe hlawutelo mukhari le ka xikukwana ri ndhambi ya mukateko a yi vanende a va navelela hi kokwana va ku hlula la ti a famba mi ya wisa khazi na khazo
6: vasimi va haxeni njhani hi mpfukini na hina hi pfukini mo hi va navelele ri happy birthday ka makwenu wa alibi ka xikukwana hi ri kula n'wana ntukulu wa mina i naveleli wa koko wa ba wena koko wa gezeni wa ka bobodla koko wa ku humelela aka makoxa ka bobodla
0: Alright, bakubakazi na bashumi happy birthday eka mani mielani makubele ka home 14A9 kwabo kungazi kuna bona rakubelekiwa na bona kahle Judy mana zwavuti lakandengeza like nsine Judy mana zwavuti kandengeza na kambe ke unwana rumela kahle nkanti sorry to
8: kambe unwana rumela the birthday happy birthday kale bohang trust mogolo ankomo A happy birthday kamera makubele a 14A bana ba bana ba lelo wa ngwazitha ina makhubela kwa ka nyanga ka kha e kensi ba hash
1: thank you 0608 75942
0: long kanziso moto so kulabari
9: happy birthday ka ba hay seso happy birthday ka melan makhubele happy birthday ka lebohang trust ka nkoma na hinkwavo lava bedhaka namuntlha a va vi na siku ra kahle a va naveleriwa kahle hi sesi leyi ya ku fanela hi ntima sesi wa ntimanyana kwalaho ka sikunyani danke
0: hi nga vi famba kahle mingiseri ya mi languta kahle fanelekele ka Facebook ya xitichi ya GSR Space FM hi twela swaku n'wina ke ami ri karhi mi yingisela kahle eka madyambu ya siku ra namuntlha kumbexani ke ka ndzenga wa siku ra namuntlha mi va mi yi khomele yini eka nongonoko bamba reloaded a yi languteni kahle fanelekele va nga rhumela kahle marungula i kona munhu u fana manarisana rino ku ri nga ri va ku yi sungue kendri la stelop ka ku ri ka makoxa ansi ka vukosi lebyiya bya ndhuna emgone imana triple r se xiya munhu ka ndlopfu va ku sungukenela ka ribungwani kristu na manyiko va ku sungukenerela ka makoxa b9 kasike va ku sungukenerela ka homofodini a mana bumba lusi nyiko ri ni judi magoda kensini ka ndengeza thandzi beti maluleke kensini la ka mulamula viseni n'wayila kensini ka nkuzana kasike mana khumela wa duma gansi xindefe kensini usanijema kam kensini laka ndhambi laha kasike va kona kulani aaron stole kensini laya tindhawu leti a tele ka ngove bile oxa ximbinyani kensini feleke xandla ehleni ka xin'wana xandla la block 18 ka mapuve kasike va ri kwala ka thomo a pavementini manpoli na judas rigidi i kensini a block 5b kasike va kona zax colbert erofiwai kensini wingsele bya n'wina na laya matache
1: swiritano vayingiseri va hina hi khensile ku va hi kha hi famba na n'wina hinkwenu ka n'wina n'wina mi famba na hina kahle xikan'we na n'wina ma ku sungula ku yingisela nongonoko ra ku sungula eka ra namuntlha siku kambe swi tiveni leswaku nongonoko kwa bamba reloaded u ta tlhe vuye kahle matshan'wini ka siku ra mundzuku 3-6 kwala ka GSR FM tiphineni hi minongonoko hinkwayo leyi vahansi va yona va ku va kha va mi tisela yona ya tshemba leswaku ma hlayisekile a hi cheleni mukheta hi landzela kahle milawu hinkwayo va hi vekeleke yona emagondzweni hlayisekani eka madyambu ya siku ra namuntlha
0: so gaming zero GSR FM pela kasi ba burili ba ba msalamu dipena kahle feleke mnongono ko ya GSR FM kasi ke mnana ngona ke ka mbebe kasi kuri landzelaka eka nongono ko bamba ro the 3 odd law kumbe 3 and drink straight tweak our landse with abakai ke meta kahle feleke ndlela le kusiya kahle gaming zero irisimu se kahle ka legal stylist from sari kahle na ngwa company magoda ndini karisi bukona very hosi nyanga very hosi hosi nyanga yisa
1: ne nyanga yitsa ngona
0: ngulo
1: ya cha ayen mahle ayen mahle
0: ya mahle
1: ya

0: Swibeka kahle le ka mune wa timinete ku bile awara ya ntsebe ka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi mu amukela tindhawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa GSR FM eka madyambu ya siku ra namuntlha va mi karhi mi kuma kahle hi xihondzo xa 106.0 MHz FM eka madyambu ya siku ra namuntlha vito ni rimemba ngoveni laha nga ta va hi karhi hi fambisana kun'we kusuka kahle la ka awara ya ntsebe ka fika kahle le ka awara ya nkombo tsundzukani va kona va xipano xa bamba reloaded lava mi tisela kahle nongonoko wa matimba swinene eka ndzengo wa siku ra namuntlha ku nga MK Navigator Mathons kun'we na Ntsaki n'we wun'wani lava va ri karhi va famba swin'we ni va ni karhi ni tisa ku khensa swinene eka vona ku va va ri karhi va ni siyile nkarhi kusuka kahle na le ka muhumelerisi Lunghile Malepfane eka madyambu ya siku ra namuntlha loko va ri karhi hi langutisa kahle swiviko leswi nga ta va hi karhi swi khumbe eka madyambu ya siku ra namuntlha nga va hi karhi hi khumba kahle le ka meyara wa masipala wa Greater Giyani Councilor Odas Ngobeni lava va ri eka masipala kumbe eka wadi ya vukhumembirhi eka tindhawu ta ka N'wamitwa ni nga ku emugangeni wa Rwanda ku va va ri karhi va yise mahlweni na vukorhokeri bya mhaka ya mphakelo wa gezi kun'we na ku va va ri karhi va languta kahle eka mitlhontlho leyi vaaki va hlanganeke na yona nakambe nga tlhela hi khumba kahle le ka musunguri wa Limpopo anti-drugs gangsterism lava tivekaka swinene tanihi Mr. Mloto Thabini Filimeni Mloto hi lava va nga ri karhi va kuma bail ya 50,000 emahlweni ka court ya majistarata ya Polokwane eka madyambu ya ni nga ku eka nhlekani wa siku ra namuntlha meyara wa masipala wa Greater Giyani Councilor Thandizitha hi lava ri karhi va yise mahlweni na ku va va ri karhi va languta kahle project leyi nga kona ya gondzo etindhawini letiya ta ka Bungeni kasi nakambe nga tlhela hi khumba kahle le ka maphorisa ya 15 va ehleketeleriwa swiehlo swo hlohlotela madzolonga na ku tiendla vatirhela mfumo vo huma eka ndzawulo ya timhaka ta le makaya etindhawini ta moropeni handle ka liphalalelaka xifundzankulu xa Limpopo nakambe nga khumba kahle le ka wa xinuna wa malembe ya 54 evukhale loyi a vekiweke ku va nyamalarile wa ta ni nga ku maphorisa ya tindhawu ta Darlington edorobeni ra Joni laha va vekeke ku va ri karhi va n'wi lavisisa swiviko leswi nga ta va karhi swi khumbeka madyambu ya siku ra namuntlha sweswi va karhi hundza hi landza ka sweswi hi teka nongonoko wa ta miganga ku ya emahlweni ripiri
1: Ne Armarovela Funeral Services Join on a Muntla Ibu Tsarsa 13 wa Shiro Hantle Kulang Samalembe 14 Hiwena Plan A U join a hit 210 Rand Plan B 220 Rand Plan C 260 Rand Tekelen Lukwene Shaku The price to hina Aitona to chicha chicha Tartetia Yoko reka Plan A Hiku inka 2100 Rand Yaku

0: ngati unga ta xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimiri na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Swi veka kahle le ka 11 wa timinete kumbe awara ya ndzeveka madyambu ya siku ra namuntlha tlhela mamukelana kambe tindhawu hinkwato laha mpfuleleke xiyanimoya xa GSR FM va ri karhi langutisa kahle eka swiviko leswi kombisaka leswaku meyara wa masipala wa Greater Tzaneen Councillor Odas Ngobeni hi lava eka siku ra namuntlha va ri ka wadi ya 12 emugangeni wa Rwanda hansi ka vukosi bya kan'wamitwa ku va va ri karhi va yisa emahlweni na ku va va ri karhi va languta kahle swiphiqo kun'we na mitlhontlho leyi vaaki va hlanganeke na yona kun'we na ku va ri karhi va yisa kahle projeke ya gezi eka ni nga ku eka mindyangu yo ringana dzana laha vaaki va muganga wa Rwanda va nga va ri karhi va kuma gezi eka siku ra namuntlha kusuka kahle le ka meyara wa masipala wa Greater Tzaneen.
2: Saka vukosi bya ka hina vukosi bya ka valoyi ni losa ka ximokonkulu amasipaleni wa Tzaneen Councillor Given Malaji nsona tala ku nga siva i ntiyiso kombisile Councillor Ramuthwala hi tala namuntlha hikuva hi ri na program ya ku yisa mphakelo wa gezi aka vaakatiko. It's not the first time masipala wu tala hi ve na first phase laha mi nga ta va mi karhi mi tsundzuka ku masipala wu kote ku va u electrify 82 ya mindyangu hi va na second phase laha masipala yi nga fika hi electrify 100 ya mindyangu hi vuya namuntlha laha hi tisa mukontraktara loyi a fanekelaka a yisa ntirho lowu wa mahlweni hi karhi hi langute 100 ya mindyangu again hi karhi hi swi tekela enhlokweni ku ka ha ri na ti-frustrations because 100 leya mindyangu yi va yi nga khavhari mindyangu hinkwayo leyi hi nga na yona laha mugangeni wa hina even if hi nga languti n'wina ntsena laha loko hi languta ward hinkwayo ward 12 ka ha ri na mindyangu ya ku tala leyi fanekelaka yi khavhariwa. For instance na swi tiva ku laha hi ha vulavula hi more than 260 ya mindyangu leyi fanekelaka yi khavhariwa loko ya hala landlamuni ka ha ri na 127 ya mindyangu leyi fanekelaka yi khavhariwa ene loko ni karhi ni vulavula sweswi kun'wana swa endleka ri ku tshetsheni na ya fanekele se a khavhariwa ka 127 leyi se yi sungula ku ta. If you come to Voxongwana na koho hi kuma report ya ku you still have around 130 loko ni karhi ni vulavula un'wana swa endleka ri ku tshetsheni i fanekele na ya khavhariwa. Now a hi na yona budget ya ku ya alwandlamuni sweswi financial yeleyi a hi na yona budget ya ku ya axongani but laha hi na 100 leyi hi fanekelaku hi vona ku this 100 mukontraktara loyi a nga nyikiwa 6 ya tin'hweti u fanekele a ti heta ti-units leti hi 6 ya tin'hweti hikuva a karhi a tirhisana na n'wena swi na nkoka swoswoleswo so that hi kota ku ya mahlweni hi karhi hi pulana. A swi tiva ku provincial government ya hina hi ku rhangela hi Dr. Phophi Ramathuba va le ku ringeteni ka ku vulavurisana na mfumo wa le xikarhi ku va hi pfuna ku backlog leyi nga na yona ya ti-electrification yi kota ku yi hunguta. Hina backlog ya ku ringana around 13,000 ya mindyangu leyi fanekelaka ku yi electrifyiwa i ti-new extensions laha a hi vulavuli hi mindyangu leyi a yi ri kona hi 1994 hi vulavula hi mindyangu leyi ngo tumbuluka a ni ha swi tiva ku ri hala hi huma kona a ku na ndyangu lowu a wu ri kona hi 1994 u nga ta va u nga ri na gezi na loko hi famba hi vulavula hi ku mfumo lowu a wu endli nchumu ntiyiso ku a ka ha ri na muti lowu a wu ri kona hi 1994 kala gezi sweswi i mindyangu leyintshwa yin'wana yi na 5 years leyi nga kona so hi va hi karhi hi swi tekela ngopfu enhlokweni mara leswi nga na nkoka as well i ku hi kota ku vulavurisana na n'wehe tanihi vaakatiko a ni ri ha swi tiva ku service a yi gezi ntsena kuna swilo leswi mi swi lavaka tanihi vaakatiko. And the only way ya ku hi kota ku swi tiva hi loko hi ta hi mi tshunelela hi kota ku vulavula na n'wena. Lexi hi nga xi endleki and na namuntlha hi nga ta ka hi nga xi endli hi ku mi hembela hi mi byela ku ri swilo swi ta kotakala hi karhi hi swi tiva ku ri swi nge kotakala. Tolo a ni ri Gavazi na team leyi ya ku rhangela hi xipikara. Kulukumba un'wana a yimaka a ku no hi kombela mi hi byela ku mi ta hi endlela yini before the 4th of November. Hi yimile hi n'wi hlamula ku hina hi talangi ku byela ku hi ta endla yini before the 4th of November. Because a hi vutihlamuleri bya hina ku hembela vaakatiko. Vutihlamuleri bya hina i ku yisa vukorhokeri ka vaakatiko. Leswi hi kotaka ku swi endla hi ta swi endla whether ti 4th of November ta fika kumbe a ti fiki. Because hi fanekele hi swi tiva ku ti 4th of November ti ta fika ti tlhela ti hundza and mfumo wu ta va wa ha ri kona. Whether mayara ku ta va ku ri ngoveni kumbe ku ta va ku nga ri ngoveni mfumo wu ta va wa ha ri kona. So leswi
1: swi veka kahle le ka 16 wa timinete ku bile awara ya ntsevu eka madyambu ya siku ra namuntlha va lava mayara wa masipala wa Greater Tzaneen Councillor Odas Ngobeni lava ri karhi va burisana kahle na vaaki va tindhawu ta rivandla kun'we na miganga yakelani lava ri karhi va kombisa kahle leswaku tanihi masipala na vona va va ri karhi va hlangana na mitlhontlho leyi nga kona laha va vikeke leswaku va va va ri karhi va tirhisana na miganga yo hlaya swinene laha va kombiseke leswaku ka ha ri na mimiti kumbe mindyangu yo hlaya swinene leyi ya langutaneke na gezi kun'we na ku tlhela va kombisa leswaku vanhu vo hlaya swinene ka ha ri vanhu lava langutaneke na ku va masipala wu va ri karhi wu hoxa xandla mayelana na ku yisa emahlweni na mitirho ya vona.
2: Hi swi endlaka a hi swi endli because ku na ti 4th of November. Hi swi endla because hi na vutihlamuleri hi nyikiwe vutihlamuleri lebyi hi n'wehe tanihi vaakatiko swa ku hi fanekele hi rhangela. Hi ve na nkateko wa ku nghena hala. Hi vulavurisanyana na vaakatiko lava hi nga kota ku va kuma. One message lowu hi fambaka hi wu communicator. One, laha already vaakatiko va nga na gezi va fanekele va hi pfuna hikuva va xava gezi. Loko u swi tiva ku gezi ri kona ka wena hi pfune hikuva u xava gezi. Ku na hina hi swi tivaku hi ti-pensionara hi nga va hi fana na tatana Mate. Loko hi swi tiva ku hi ti-pensionara hi fanekele hi tirha na ward councillara ku na tifomo ta ti-indigents le masipaleni. Tifomo leti a ti hi pfuna ku loko mi karhi mi xava gezi ro karhi ku na ra mahala leri mi vaka mi karhi mi ri ku tanihi ti-pensionara kumbe tanihi ti-indigents. So councillara va fanekele va tirha na n'wina ward committee ku swi hi olovela because a swi tiva ku gezi ra durha. Gezi ra durha va ku tala a hi le ku ri afford-eni mara it's not an excuse ya ku hi fanekele hi nga xavi. That is why lava mi tirhisana na councillara na ward committee ya voho lava va qualify ku va ka ti-indigent va tsarisiwa va va koho ka indigent register ya masipala ku ri loko va ya va va xava ku va na ti-units to karhi leti va tikumaka ta mahala ku swi va swi karhi swi va olovela. Hi leswi hi lavaka ku kombisa swona. But two, ku na this thing ya ku loko gezi ri tshuka ri fambile hina hi ti lavela ti-technician ta ka ti nga ri ta Eskom ku va toho ti khandziyaka ti lunghisa ti-transformer ta masipala. Sweswo leswi hi fanekele hi swi discourage. A hi fanekelanga hi swi pfumelela swi humelela laha mugangeni. Loko gezi ri fambile a hi ripoteni ka Eskom hi vulavula na va Eskom va ta ri lunghisa. Let's leave out all the frustration hikuva swi tiva ku ti-frustrations ta ku tala ti va ti vanga hi mhaka ku ri vanhu va nga teki vutihlamuleri bya ku ripota ka Eskom hi mhaka ku va va chava ku loko ni nge ripoti because a ni xavi gezi. So loko mi ripota swa hi olovela na hina ku ri mi hi byela ku ri no i khale ka ri hi vulavula na va Eskom mara a va le ku teni then reference number ta hina hi leti hi kota ku pfuneka. Hi ve na case yin'wana ra Topanama sesi wun'wana u ni yela ka Facebook a ku hi na 2 weeks hi nga ri na gezi ni ri rhumela reference number or even your meter number. A nga rhumelanga u ni fowunela the following day ya ku hawa vanhu va ri va ya xitarateni hawa loko ri va ya xitarateni a va ya xitarateni ma ni kombela reference number na meter number ya wena ku ni kona ni endla follow up na va Eskom a ni va fanekele va swi tiva ku va ya direction yini. Now swi tsandzile u ni rhumele reference u ni rhumele meter number ya van'wana because a nga xavi gezi ai shaven gezi. The third issue i ku loko mukontrakta ra fikile la a hi n'wi seketeleni hi ringeta ku avoid that in unnecessary disruptions. In fact, we must just avoid disruptions. The project lay hela within that time frame, but ku va ku ri hina hi vonaka ku ri we also safeguard infrastructure leyi nga kona. Loko hi karhi hi famba hala ku na papa la a va karhi va ni byela ku because ku na laha gezi ri nga fika ri helela kona loko ku karhi ku endliwa ti-installations letiya. Ku lava va hala swa endleka va va va connect-a hi leswi hina hi fanekelaka hi swi alela tanihi muganga. Loko swi pfumelela swi humelela swi ya ku hi delayeni aka project leyi nga kona. Hi hina hi fanekelaka hi ala hi nga pfumeli tanihi muganga. Loko mo pfumela va va va connect-a leyi swi ya ku hi delayeni. Loko hi ri Burgersdorp a hi karhi hi va byela ku masipala wu hetelele wu boheka ku spenda additional 1.5 million hi mhaka ya vandalism leyi ri koka infrastructure leyi hi nga na yona ti-transformer ti nga ti yiviwa. That 1.5 million a yi ta va yi khavhare ti-units to karhi aka muganga wun'wana because laha hi tisa mucontractara loyi a nga ta endla 100 units value ya contract is about 2.3 million. So with 1.5 swi vula ku ri a hi ta va hi khavhare ti-units to karhi leti a hi ta va hi ti khavhare. So a yi tirhisana tanihi vaakatiko. Of course a hi nge fambi laha hi nga yingiselangi leswin'wana n'wi hetanihi vaakatiko swi mi karhataka ngopfungopfu swa service delivery because hi na ntirho wa hina a hi gezi ntsena hi fanekele hi mi yingisela tanihi mfumo. Ku na leswi ku kale ku nga ri ntirho ngopfu wa hina lowu nga kongomana na hina tanihi masipala wa Tzaneen mara ha kota ku vulavula na ti-departments ku katsa na masipala wa hina wa Mopane ku ri va kota ku mi tshunelela because loko hi ri hala tatana mati a va karhi va hi byela ku na problem ya mati vo xava mati khanselara already a va hi briefile ku ku na problem ya ku hala na bohole na yin'we a yi kona so hi aware mara swoleswo a swi mi siveli ku mi vulavula na hina hi ti-challenge leti mi hlanganaka na tona ta service delivery. Issue ya mati hi ta yi teka hi ku tirha na ward khanselara na khansele leyi ya madam speaker hi vulavula na va Mopane hi vona ku va nge ti va ta mi pfuna hi mhaka ya ku va ku va na tibohole. A ni ri a hi nge vulavuli ku hi ta yimela project ya mati ya kusuka nkambaku ya tala i program leyi hi swi tivaku hi nga hetelela yi teka nkarhi but in the meantime hi fanekele hi vona ku vaakatiko va va va karhi va ri na mati ku va yena above ti-efforts leti endliwaka ta ti-water tankers because of course ti-water tanker hinkwenu hi va hi karhi swi tiva ti-challenge ta wona na yo Mopane a yo tsakisa hi ku tisa ti-water tank but ku va ku ri issue ya ku ri va twisisa ku ri vaakatiko a va na mati in the immediate va fanekele va va karhi va kuma mati ku ri va nga tikume va spenda mali leyi va fanekele va karhi va yi tirhisa for something else va va karhi va xava mati leswi ku nga a basic human right. So hi ta kota ku va hi mi yingisela ku ve na issue ya ku kombela bridge hi twile a hi swihu leswi nga ta humelela 2026-2027 a swi kona aka IDP ya hina na budget leyi nga approve-iwa hi masipala mara hi mi yingiserile hi leswi hi fanekelaka hi vona ku hi tirha njhani na n'wehe ku swi prioritizer loko hi karhi
1: swi veka kahle le ka 24 wa timinete ku bile awara ya ntsevuka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi yisa emahlweni eka madyambu ya siku ra namuntlha na ku va ri karhi yi langutisa vaaki emugangeni wa Rwanda kun'we na vaaki ni nga ku kun'we na vaakelani va matiko lava nga va ri karhi va kombisa kahle mitlhontlho leyi va nga hlanganeke na yona eka siku ra namuntlha exikolweni lexiya xa Solani Samson Nwamitwa.
2: Leswi hi byelaka ku tliniki poko yi le ku tirheni ka community ya ka hina mina ni secretary ya steering committee mara sweswa ni vulavula tanihi murhumiwa kusuka kwala ka Rwanda C ni nga vulavuli as a steering committee ntsena. So ni ta kombela ku ya nota ku ni ta swi vula hi xichangani ku van'wani va ni twa swin'wana ni ta katsa xinghezi ku tlovatlova hi vulavula hi ku loko sweswi laha ka madesk lama ni nga yimaka wona mimiti helela ka sesilo ila loko hiyo tana gezi for any particular reason mi endla ti polo ti tsata ti jika ti helela ka loyila loya nga ri kumanga. What happens is that when you bring the third phase, it means you're going to continue luya mnga ngusiya ala ita sala ari rivale so sweswe a ni kombela ku mi swi nota ku ka project leyi mi nga tlovatlovi fambani hi layini swi nga khathaleki. So xin'wanyana lexi no tala ku lava ku bela Greater Tzaneen municipality mavoko yi le ku tirheni swinene hi community leyi nga omeriwa a hi na mati total mara titiraka ha ti vona ku na titiraka leti khanselara ti ya ku le tliniki ya hina yi hava mati mara tiraka ta ya ti yisa mati leyi so loko ti tisa mati haleni a ya fikeli vaakatiko hinkwavo hikokwalaho ka patu leri nga fambekeki leswi hi byelaka ku patu khanselara kumbe meyara i swilo lexikulu ngopfu hi ku xi sivela ku ti-service hinkwato ti nga ha fiki kwalaho ka community ya hina hi na n'wana loyi a nga tswaleriwa ku hala ka situation ya ka yi nga ri safe hikokwalaho ka ku va ambulance a yi nga ta kota ku va yi n'wi humesa. So hi tsakini ha swi tiva ku gezi ri ta hi tisela dignity mara hi na ku chuha ku xana mapatu ya hina ya nge fiki ya hlwerisa kumbe ku sivela ku humelela ka gezi ra laha ka vaakatiko va hina. So a ni na swo tala ngopfu swo swi vula hi swoswoleswo loko mo hi tsundzuka hi borehole gezi ri fikelela vanhu hinkwavo na ku hlohletela emhaka leyi mi nga yi raise loko ha ha famba ku hi lunghiseleni mhaka ya ku gezi yi kota ku xava la kaya va tele vanhu lava va lava ku xava gezi lava sweswi va nga na rona a va swi koti ku fikelela Tzaneen nakambe adressani as a matter of urgency mhaka ya 10 rand leyi ediwaku hi swi thumbe kwala ndleleni comrade secretary ku ho robiwa a swi le nawini ku va ngetela 10 rand loko hi xava le library. So while you are fixing as a matter of urgency, please also address that issue ya 10 rand. So kaya gezi ni ta fika kwalano ya khensa swinene ya hi vona mitirho ya n'wina comrade mayor hi langutele leswikulu kusuka ka n'wina ni ta siyela van'wana.
3: Number two.
4: Enkomo ni tarandza ku khensa mayara wa hina ni khensa khanselara hi ku angarhela vurhangeri hinkwenu ka n'wina mi nga swi kota ku ta laha ku swi kota ka n'wina swi vula ku hi tekela nhlokweni na ku tiyimisela ku hi pfuna ka swirilo swa hina ivi ku nghena makini ni Eliza Baloyime a Xongani ni ta languta liya ya mukontraktara wa gezi hi ku hi loyi sweswi hi nga na yela mavokweni ni nge mina ka mukontraktara wa hina na injiniyere na khensa loko va mi tiva va kombete ku va mi tiva swi vula ku mi ta endla leswi nga fanela then my plea i ku loko ni jikajika laha villageini ni vona vana vo tala majaha yo tala van'wani va kuma lomu ya swiphaza va tshamile ni kombela swa ku onge hi nga zama ku employiwa those chaps ku va vo va endlaka mintirho leyi at least 75% then 25% ni tshemba ku ta ku ri varhangeri lava va twisisaka timhaka ta gezi na swin'wana na swin'wanyana. Then xa vumbirhi laha ka ku ta va ixi ya mapatu na mati lexongani leyi swisweswo a ni swi voni a swi kona ene it's been long. Ku ve na ku tshembisa that was 2023 ka yin'wanyana ya ti-meetings swa ku financial year 2024-2025 hi ta va hi ri na gezi hala ku ta va ku ri na Apollo Light a ni tivi kumbe laha ni fambaka koho yo ka yi nga swi fika mara a yi kona sa ni ta kombela swa ku at least loko va hi nyika 100 liya ya hali Rwanda Andivo banyana 75% yisala hala 25 ba endlela mbiyo apholo ya leyo ba ikokela mati. It would be something. You can see it.
3: Councillor number 3.
5: Na sho wetile urangeri our mayor na urangeri hinkwavo na ti-contractara letintshwa loyi a nga yima le mahlweni i Bonwise Nhlongo i tshama kwala ka Rwanda C. So ya mina concern kumbe ku lava ku twisisa swi ya aka ti-contractara ta hina loko va ha ta sungula ku tirha na hina i mhaka ya ku loko gezi ri karhi ri distributiwa tanileswi a nga kombisa Mr. Minister laha ku ri gezi loko ri karhi ri ta ri nga tovatoviwi leswi swi nga affecta kumbe almost ku affecta phase leyi nga hundza a yi fanele yi disturbekini hi mhaka ya ku tlovatlova. So ku sivela swaleswo a ni ku mina aka planning ya n'wina loko ma nghena ku nga ri mhaka ya ku langutisa ku mi lava ku save ku fika kwini kumbe mi lava ku sala na mali ya ku tala ku fika kwini loko mi heta project ringetani hi matimba ku ri mi cover muganga hinkwawo ku nga ri mhaka ku mi lava ku sungula laha masunguleni mara mi karhi mi hlayela 100 ya mimiti yaleyo mara mi karhi mi cover amakumu na le makumu ka muganga wa hina. Inkomu
3: number 4.
6: Inkomo Madam Speaker.
1: Swibeka kahle le ka makumembere nongo wa timinete kongome kahle le ka warai ya nkombe ka madyambu ya siku ra namuntlhano nongonoko i ta miganga va yi karhi yi langutise kahle le ka meyara wa masipala wa Greater Tzaneen Councillor Odas Ngubeni hi lava va ri karhi va twa mintlhontlho ya vaaki kun'we na ku va va ri karhi va yisa kahle projete eka ward ya 12 ya gezi ku va va ri karhi va yisela vaaki va tindhawu letiya ta vukosi bya ka N'wamitwa.
6: Budget ya n'wehe mara ni nga swi tivi ku ri budget ya lembe rini se a no kombela tanihi ku mela vaakatiko va lwandlamuni ku ri eka the next budget hi kombela ku ri mi yi prioritize tani vaakatiko va lwandlamuni because sweswo swi le ku ni hlamariseni muganga wa lwandlamuni na swi vona yi tsutsumela ka phase 3 ende lwandlamuni i muganga lowu veke koho before muganga lowu u nga le ku endliweni ka ka phase 2-3 tumbuluka se ho kombela ke eka vurhangeri bya hina ku ri since yi nga swi twa laniwa ku ri lwandlamuni ready na yomi na yoho hi kombela ku ri mi yi prioritize ku ri next budget mi yi tekela nhlokweni a ri dinga gezi tani vaakatiko va lwandlamuni mi vuya ka timhaka ta ti-street hi na problem hi mhaka switrat swa hina meyara wa hina switrat swa hina swi tshamisekanga swa lawadini ya hina lwandlamuni a ku ngheneki loko ku ni timpfula a ku tirheki mi kuma vaakatiko va chika kule na mindzwalo loko swi nga kota ku ri swi papalateka swo fana na sweswi se ha kombela ku ri ka vurhangeri bya masipala ku va na ti-keepio point leti ti va ti identifyaka ku ri va kota ku ri va yi vekela ti-street light leti nga ta kota ku ri ti voninga ka muganga wa hina ku ri na loko swigevenga swi lava ku endla vukhamba swi kota ku ri swi va na ku chuha na timhaka ta mati swi tani ha kombela ku ri mi ya mahlweni mi yisa mahlweni yoleyo mi yi seketela eka yoho inkomu.
3: Councillor anta kombela
1: swi veka kahle le ka makumembere ntsevu wa timinete ku kume kahle le ka wara ya nkombe ka madyambu ya siku ra namuntlha sweswi va ri karhi hundza le mavhengeleni ndzhaka mavhengele hi teka nongonoko wa ta miganga ku ya emahlweni ripirini
7: rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko u joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku tiprice ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2400 rand ya grocery eka ti plan hinkwato hi ku inka na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku inka 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani kasi na vanhu vo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakabaci na le ka Maphale hi na rhavi eka Sikopo emceketa section na le Sikosese Wholesale endzhaka Magezi Hardware na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex First Floor kusuhi na le taxi rank ya le Mphenama se pfule ra rintshwa eka Mukwati next to you safe eBulobedu na le Elim opposite NTK eJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 Freedom Drive kusuhi na le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Manemelong Primary School se kumeka na le Alexandra e number

0: Lokusasa samingiselwa mina ona mina ntombi yezenya ntombi yelesikhundiswa amaleza wazinjiva nsatsalwa kahlongwana neri tukulo mamjaji ngati smart na sera mamjaji ngamathole kama vuza kaya mboya vapfukile vanhu vana ntshembo na kupfumela swa ku vanhu vapfukile ni shawata vanhu kwa ku lo mini ngisela kamiri kona minjani na mipfukile nongonoko wa sportville mingiselwa mina kuri ravumbirhi ra kahle kuri 14 July 2026 mingiselwa mina nongonoko wa sportville nkarhi wa hina wuvekela ka 9:07 na cancer remember kuseriwa nkarhi marilo nkarhi wa hina na vayingiseri va sportville kuna ntlangu ukulukumba wa ku karhi endleka kama jama sikura na muthla mitlangu ya FIFA World Cup nga ri vale swa ku a ise fika makuma mi loko swipano leswi mi swirhandzaka swibuwile swi humini ka World Cup leyi wa kahari na swipano leswi swi faneleke swi tlanga mingiseriwa mina ri ni ku byela leswaku aka majama sikura na muthla 9:00 furwa va ta va ri na Spain aka majama sikura na muthla i ti semifinal leti ni vulavulaka hi to mingiseriwa mina ni lava leswaku u ni predictela ti scores u ni byela leswaku ku bona ka wena voni nga ku va mani va nga ta hundela aka ti final ta mitlangu ya FIFA World Cup 2026 leyi humelelaka le a Mexico Canada na USA mingiseriwa mina so loko ku ri ku ku na swin'wana swi vona ka ti-team leti mbirhi vona nga ku swi nga endleka majama siku ra namuntlha tsutsumela ka Facebook page ya hina ya GCRFM kwalaya u siya nhlamulo ya wena kwalaya mingiseriwa mina ni ri aka xipano xa France na xipano xa Spain ku wina mani ka majama siku ra kumbe u hisela nkandziyiso aka nomboro ya hina ya xirhandi ya 060-8875-942 ta va ni kha ni vulavula hi ti-studying 11 ta vona va ni kha ni vulavula hi vatlangi lava ekahlekahleni va nga va chuhisaka ka swipano leswi swi ri swimbirhi mingiseriwa mina ta va karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini laniwani ka mitlangu ya FIFA World Cup 2026 kasi a hi swona sweswo ntsena ni nga khomela swona ka majama masiku ra namuntlha loko ha ha hlamala leswaku lava va ya hala lava va ya hala van'wani vatlangi va va karhi va sayiniwa van'wani vatlangi va va karhi va kombiwa ndlela va pfuleriwa tin'wani ti-coach ti va ti karhi ti tholiwa aka swipano mingiseriwa mina so aka siku ra namuntlha ni ta va ni kha ni vulavula hi vatlangi lava va ya ku hala na hala ha henhla ni le hansi mingiseriwa mina aka mitlangu ya Betway Premiership La Liga Bundesliga Serie A French League One mingiseriwa mina ni ta va ni kha ni vulavula hi yona hinkwayo leswaku ku tshame yini kusuka yini ku endleka yini laniwani mingiseriwa mina hinkwaswo leswi endla leswaku nongonoko wa Sportville wa ku karhi wu nandziha ni ta va ni kha ni vulavula hi xipano lexi a xi kumekaku le aswatini mingiseriwa mina va xi vitana Mbabani Highlanders ku byela leswaku va thole mani midzaberi wuntshwa naswo a ri kwini midzaberi lowu a ni ta ku byela kahle ni ta tlhela ni vulavula hi nkulukumba Rulani wa ka Mukwena loyi kahlekahleni aka nkarhi wa sweswiwani a nga va a yisa resignation letter ku byela leswaku u yise resignation letter kwini ku a ta kota ku ya joyina kwini mingiseriwa mina swilo swa mitlangu ya bolo leswi nga swi teki hi mbilu leswi va hisa lava va jikajika kwala na kwala kasi xipano xa Marumo Galaxy va va kombisa leswaku 8 wa vatlangi va va karhi va famba aka nguva leyiwani mingiseriwa mina va va karhi va khensiwa laha ka xipano xa Marumo Galaxy va ni kha ni ku niketa vona leswaku i va mani va va karhi va vuliwa leswaku hayi a va fambi kahle kasi Polokwane City Defender and Bafana Bafana International Thabang Matuludi u va karhi a tshembisa leswaku hayi kumbexana ku ta va na swin'wana swi nga ta va swi kha swi endleka aka xipano xa Orlando Pirates na xipano xa yona Mamelodi Sundowns ta ku byela leswaku va kha ku endleka yini hi rifa leriwani ri vulavula hi nomo wa rona leswaku va kha ku endleka yini mingiseriwa mina kasi Skukhune United Star Vusimusi Mcunu u va karhi a kombisa leswaku ku na ku ncicanyana ka swilo sweswi nkulukumba Cedric Khaza nga kona va karhi a kombisa ta ku byela leswaku u kombisa ku yini Vusimusi Mncube aka xipano xa yena Skukhune ndhaka loko kahlekahleni ku thoriwa midzaberi wuntshwa kasi a hi swona sweswo ntsena hi nga ta va hi karhi hi vulavula swona ka majama siku ra namuntlha Stellenbosch Chief Executive Officer nkulukumba Rob Bernardi va va kombisa leswi kahlekahleni xipano swi nga tshamisa xiswona na ku va xi kha xi sayina le na le loko swi ta ka timhaka ta ti-goalkeeper department a ku byela leswaku va ri yini mingiseriwa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku endleka yini kwalaya kasi xipano xa yona Cape Town City va va paluxa mingiseriwa mina leswaku ku va kha ku endleka yini kwalaya ka xipano lexa xa yona Cape Town City ku va sayiniwe mitlangu wuntshwa mingiseriwa mina kasi interesting Spanish xa Baduza Celtic. Wa xitiva Spanish xa Baduza Celtics mix ro me. A u xitiva leswa ku va xave vunwini. Kumbe xani va le ka process ya ku va va xava vunwini ku suka ka mitlangu ya ABC mutsepe va ya ka NFD. Aka sukura na munhla ku ri na ti trial ta kona ta vanhu lava va lava ku va va karhi va tlangela xipano lexi swa yena Baduza Celtic lexi kumeka ku halaya masayiti lama maphalavurwa mingiseriwa mina. Aka nhlekani wa sukura na munhla ku byela kahle kumeka va dya masukura na munhla ta ku byela kahle leswaku ka nhlekani wa sukura na munhla a ku endleka yini ku halaka xipano lexi na Baduza Celtic na swona xipano lexi swi xavisaka vun'winyi xi xavisela Baduza i mani mingiseriwa mina. So tavani khani ku hlamusela hi xitalo kusuka kwalaya. Kasi swin'wana nga khomela swona tavani khani ku tiyisisa kahle leswaku the new goalkeeper aka Stellenbosch i mani andaka loko kusuke mani mingiseriwa mina. So nga suka radio ya wena tshamisa sweswo ku lava ku toto tala leswaku ku va kha ku endleka yini Stellenbosch na vo kuna defender ra yintshwa va nga yi sayina ta ku byela leswaku i mani a nga sayiniwa defender ra yintshwa. Kasi marito mo chavelela ma ya swaku ma ha moyeni andaka loko Jaleria Jayden Adams ri va ri hundze misaveni mingiseriwa mina ta ku byela leswaku va mani lava va karhi va yisa marito ma ku chavelela va mani va va karhi va yisa marito ma ku chavelela aka muti wa ka Adams le andaka loko Jaleria ri va ri hundze misaveni mingiseriwa mina no vona ntshembo na ku pfumela leswaku hayi ra tiphina nongonoko wa Sportville ka majaha masiku ra namuntlha na mina Ntombi yo Zenya ni nga zi heta nkarhi mina na wena mingiseriwa mina a hi sunguli hi lama mahungu lama no ka ni nga tivi lama ni twa ku nga ku kumbe xani u ta tsakela ku va u matwa a swi tiva leswaku ri lewukhile wa ka Mfukeni u fambini aka xipano xa Orlando Pirates ku joina xipano lexi na Belgium xa le Belgium lexi va xitanaka Royal Union Saints Gallows. Jaleriwani xipano xa Orlando Pirates va n'wi endlele farewell va va karhi va n'wi cancer ka malembe lama a nga va a tlangela xipano xa Orlando Pirates va cancer leswi a nga va karhi a swi endla ka xipano xa Orlando Pirates mingiseriwa mina. So ku na marito mo tala ma nga va ma karhi ma tsariwa kusuka ka xipano xa Orlando Pirates kusuka ka chairman kusuka ka vanhu hinkwavo mingiseriwa mina. Kasi kusuka ka yena ri lebukile ka Mfukeni u ri I write this message with heart full of gratitude, pride and emotions as I bid farewell to Orlando Pirates Football Club. U va karhi a kombisa leswaku hayi mbilu ya mina yi tale ku tsaka loko ni va ri kha ni tsala tsalo leri ni nga va ni kha ni ri tsala ku representing this great institution has been one of the greatest honors of my life. From the moment I first wore the Orlando Pirates badge, I understood the responsibility, history and privilege that come with representing Orlando Pirates. A va karhi a kombisa ku kusukesa a joyine xipano xa Orlando Pirates a swi tiva leswaku va karhi a joyina xikolo xa bolo wa swi tiva leswaku xipano xa Orlando Pirates xipano xikulukumba a kombisa leswaku kusukela a sungule ku mbala jesi leriyani a swi tiva leswaku ku na ntshikelelo wu taka loko va kha mbala jesi leri ra xipano xa Orlando Pirates a kombisa leswaku ku ve tintswalo na ku va a karhi a swi tiva leswaku ku sele matimu mo tala loko ya ka va ra tlanga a tlangela xipano xa Orlando Pirates yena ri levukile ka Mfukeni a ku every training session, every match, every victory and every challenge has shaped me both as a footballer and as a person. A kombisa leswaku mitlhotlho na ku wina na mitlangu hinkwayo leyi va karhi yi tlangiwa yi n'wi endle ku a va mutlangi wa kahle na ku va munhu wa kahle a handle ka bolo mingiseriwa mina a va ya mahlweni ku to the chairman, board management and everyone involved in the leadership of the club. Thank you for believing in me, investing in my development and providing me with the opportunity to fulfill a dream that many young footballers aspire to achieve. A kombisa leswaku kusukela ka chairman ya xipano xa Orlando Pirates, board management na n'wana la nga kona ka xipano xa Orlando Pirates u khensa swinene ku va va investe ka yena ku va a kula tanihi mutlangi. A kombisa leswaku un'wana na un'wana mutlangi milorho ya yena ku va a lorha ku va a tlangela matiko ma le handle kumbe a tlangela Europe a kombisa leswaku hayi sweswo u va a swi fikelela hikuva board chairman na man'wana na man'wana lava nga kona ka xipano xa Orlando Pirates va va karhi va susumeta. A ku to the coaches, technical team, medical staff and all employee behind the scene, thank you for your guidance, dedication, sacrifice and unwavering support through my journey. Your contribution of 10 goes unseen, but it goes unappreciated. Akombisa leswaku cancer vanhu lava hinkwavo, coach, technical team, medical staff, na vatirhi hinkwavo lavo ka va nga vonakeki. A ni hina hi vona ntsena ti-coach nkarhi wun'wani, na lava va madokodelanyana lavan'wani a hi koti ku va hi karhi va vona. Kombisa leswaku wa va cancer swinene, ku va va karhi va n'wi pfunini hambiloko va nga vonakangi. Yena wa swi tiva leswaku va tirhini hi ndlela leyi ya xiyimo xa le henhla. A ku to my teammate, thank you for the brotherhood, the memories and the battle we fought together and the moments we celebrated as a family. I will forever cherish the relationship we build and lesson we have shared. A kombisa ka batlangi ba xipano xa Orlando Pirates na ri livukile ka Mfukeni leswaku hayi u rhandza ku khensa batlangi hinkwavo, na vaboti lava nga va endla laha ka xipano lexi xona Orlando Pirates a nga hlangana na vona, na mikitsikitsi hinkwavo ya ku tsaka ya ku rila leyi a nga va karhi va hi hlula va ri xipano. A kombisa leswaku swi ta tshama swi ri mbilwini ya yena laha ka xipano xa Orlando Pirates. Kasi a ku to our sponsors and partnership, thank you for your continued support of the club, the players and the border of Orlando Pirates family. Your investment and belief in institution help make our dream possible. Aba ka rakomisa sponsor leswaku hayi wa cancel eka swona ku va swi kote ku va sponsor swipano xa Orlando Pirates leswaku va susumeta milorho ya vona tani hi vatlanga. Ku and the most importantly to the Orlando Pirates supporters, the ghost, I thank you for the from the bottom of my heart. Your passion, loyalty and unwavering support have inspired me every time I stepped onto the pitch. Through the highs and the challenges, you stood by us, and I will forever be grateful for the love you have shown me. Wearing this badge in front of you was a privilege I will never take for granted. Aba kara cancer the supporter star xipano xa Orlando Pirates a kombisa leswaku hayi ku va ambale jersey ra xipano xa Orlando Pirates swin'wi endle mutlangi loyi a nga va a helela. A kombisa leswaku ku va a karhi a tlanga aka crowd ra xipano xa Orlando Pirates leri vitaniwaka the ghost hi swin'wana leswi a nga ta ka nga swi rivala. A ku as I embark on a new chapter in my career, I do so carrying the values, memories and experience that Orlando Pirates has given me. This club will always hold special place in my heart. I will always be proud to have been part of its history and tradition. This is not a goodbye, but rather a thank you for an unforgettable journey. I will always respect and honor everything the team has done for me. I arrive at Orlando Pirates as Rile. I leave the team as Rile Wuhile Mfukeni. Being part of the team has not only made me better player but a better person also. Yelo ya ku ri lebukile ka Mfukeni Mingiso wa mina aba kara cancer xipano xa Orlando Pirates ku va xin'wi endle mutlangi loyi a nga va xi yena ka nkarhi wa sweswi a kombisa leswaku hayi cancer swinene kusuka ka management ku ya ka vadzaberi ku ya ka vatlangi kuloni ku ya ka vatirhi va tirhelaka xipano xa Orlando Pirates ku ya ka ti-sponsor ku ya ka va seketeri va xipano xa Orlando Pirates va kha cancer. A kombisa leswaku a hi goodbye leyiwani i va karhi a cancer ka hinkwaswo leswi va nga fika swi endla. Leswi vulaka leswaku in future hi nga na vona ri lemukile ka Mfukeni a va karhi a vuya ka xipano xa Orlando Pirates cause hayi ka nkarhi wo sweswo swi hi komba kahle leswaku a va zangi va nga lwa na xipano xa Orlando Pirates ntsena yena u va karhi a kombisa leswaku hayi u va karhi a va bye-bye loko rin'wana rivandla ri va kha ri pfuleka. A hi suki kwalani hi tsumela ka xipano xa Stellenbosch ya ku langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini laha ka xipano xa Stellenbosch. Mingisela wa mina, Stellenbosch have completed the signing of the former Kaizer Chiefs midfielder George Matlo on a free transfer. The 28 years old guy aneri u sayine contract na xipano lexiya xa Stellenbosch ka nguva ya 2026-2027 u ta va karhi a tshama laha ka xipano lexa xa yona Stellenbosch. So hi va ka ku hoyihoyi aka jaha leriwani ku va ri kote ku va ri fikelela ku va ri sayina contract na xipano xa Stellenbosch. I think yi teke xiboho xa kahle loko u langutisa xipano xa Stellenbosch i xipano lexi kahlekahleni xi tlangaka kahle xi nga na management ya kahle. A wu nge twi xipano xa Stellenbosch xi va xi kha xi complain-a hikuva tlanga a va holangi and all those stuff. Kasi kusuka ka CEO ya xipano xa Stellenbosch kulukumba Rob Bernard va karhi a kombisa leswaku batlangi hinkwavo va karhi va sayiniwa aka xipandi xa yona Stellenbosch i vatlangi lava va swi tivaka leswaku va na ntokoto a kombisa leswaku wa karhi a va a karhi a n'wi welcome aka xipandi xa Stellenbosch va ku ha tiyisisa leswaku xipandi xa yona Stellenbosch xi sayine George Matlow jaha leri nga na 28 wa malembe ri nga va ri muvhela le aka xipandi xa Stellenbosch va va karhi va kombisa leswaku hayi ri kona ka nkarhi wo leha ka xipandi xa yona Stellenbosch so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku hi ta ya fika kwihi kwahalaya kasi George hi n'wi vone ka xipandi xa Makhosi laha nga va karhi a tlanga mitlangu leyi ringanaka 46 aka mitlangu hinkwayo ku katsana mitlangu ya Nedbank Cup mingiseri wa mina George hi un'wana wa vatlangi lava nga na nsusumeto aka nguva leyi nga hundra na tinguva leti nga hundra aka xipandi xa Kaizer Chiefs aka nkarhi wa sweswiwani i va karhi a babaye ka xipandi xa Kaizer Chiefs a langutisa leswaku i va a karhi a tsutsumela a kwini a loko nguva yi karhi yi va yi karhi hi ya mahlweni ka nkarhi wa sweswiwani va karhi a tiyisisa leswaku hayi kona ka xipandi xa Stellenbosch mingiseri wa mina kasi swin'wana nga khomela swona loko ha langutisa timhaka ta mitlangu ya bolo hi vona hi tsutsumela ka xipandi xa Mamelodi Sundowns u kuma leswaku xipandi xa Mamelodi Sundowns aka siku lera tolo hi vone va endla remembering Jaden Adams la nga na 25 wa malembe mingiseri wa mina va hundza misaveni ku vuriwa leswaku u kumeke a lovile ka tin'wani ta ti-flat kwahala Kapa ja leri ritsongo hi ri vonini ka bafana ri karhi tlanga kahle aka World Cup hi ri vonini aka mitlangu ya ku qualify loko aka World Cup kasi hi ri vonini ka xipandi xa Mamelodi Sundowns ri karhi ri phuxaphuxa bolo kwalayani kasi xipandi xa Mamelodi Sundowns very united in love remembrance and gratitude for life that touched so many you will forever be in our heart va kombisa ja leri Jaden Adams a ndzhaku ka loko ri hundze emisaveni mingiseri wa mina kasi vo tala va le ku yiseni ka marito ma ku chavelela nkulukumba Steve Kompele un'wana na yena a nga va karhi a kombisa leswaku jaha leri hi rin'wana ra majaha la ri a ri kota ku va ri yingisela swinene a va kombisa leswaku vanhu vo tala a va ri tiva ri ri jaha ra nkanu kasi i jaha leri a ri na nkanu loko swi ta ka timhaka ta ku va ri lwela xikhumba kasi ku yingisela jaha leri a ri va kha ri yingisela kombisa leswaku it's an unfortunate situation ku va jaha leriwa ri kuma ri hundze emisaveni swi nga tivanga hi moya leswaku i ncini lexi a xi va xi kha xi n'wi dya jaha leriwani va karhi ku moya wa yena a wu etlele hi ku rhula mingiseri wa mina so ta va karhi hi twa man'wana ku ya ka hi ku famba ka vhiki leswaku va va karhi va ku yini marito mo chavelela ku ya hi yena Jaden Adams kasi u nga rivali leswaku le ka World Cup ya 2026 mingiseri wa mina ku va kha ku endliwa memont of silence ka jaleri Jaden Adams ntlangu un'wana na un'wana lava va karhi va ka koramisa tinhloko va karhi va xixima jaleri ku va ri tlange bolo ndlela leyi nga tshamiseka aka mitlangu ya bolo ya minenge laha Afrika-Dzonga na le misaveni hinkwayo mingiseri wa mina kasi loko a ha ri ka swa mitlangu ya bolo ya minenge hi tsumeka xipandi xa Stellenbosch hi kuma leswaku va va tiyisisa va xipandi xa Stellenbosch leswaku va sayine defendara Terence Mashego on a season loan from Mamelodi Sundowns ja leriwa ri va ri karhi suka ka xipandi xa Mamelodi Sundowns ri ta ka xipandi xa yona Stellenbosch so ri ta va ri karhi tlanga mitlangu ya rona ya 2026 ka xipandi xa Stellenbosch vatlangi lava kaka loniwa kusuka Mamelodi Sundowns a ndzhaku ka Ricardo Gos mingiseri wa mina a ni tshembi ku ka ha ta va na mitlangu loyi nga ta va loniwa a suka ka xipandi xa Mamelodi Sundowns a ya ka xipandi xi nga kona ka mitlangu ya Betway Premiership a nga ta tshembiwa leswaku loko xipandi xa Mamelodi Sundowns xi tlanga na xipandi xa lexi va nga va lona mitlangu wa xona a ka vona i ta tlanga hi ndlela leyi nga tshamiseka cause swi vonini leswi xipandi xa Mamelodi Sundowns xi nga va xi tlangisa swona loko va lombise jaha leriya Ricardo wa ka Gos aka xipandi lexi xa yona swelele ka nguva leyi nga hela mingiseri wa mina kasi a hi siku kwalano hi tsutsumela aka xipandi xa yona Cape Town City hi kuma leswaku xipandi xa Cape Town City va va tiyisisa leswaku Miguel team has parted ways with Cape Town City a ndzhaku ka loko contract ya yi fike madlinini club kumbexana xipano va va karhi va kombisa leswaku hayi va tsakile loko jaha leri tlangaka xikarhi ri va ri tini fika ri tirha ntirho ka nguva leyi nga hundra va va kombisa leswaku va va va n'wi wisela tilaki aka gondzo ra yena ra mitlangu va kombisa leswaku hayi ku ya mahlweni a pfulekele hi tindlela jaha leriwa va kombisa leswaku ri tlange hi ku tiyimisela na ku va ri swi tiva leswaku Cape Town City i xipandi lexikulukumba a hi siku kwalani tsutsumela hi tlhela hi tsutsumela ka xipandi xa yona Stellenbosch hi kuma leswaku va va kombisa leswaku andaka loko Jaleria Oscarin Masuluke ri bar karusuka aka xipanja Stellenbosch kumbe ri bar karhele la contract ka xipanja Stellenbosch mingiseri wa mina va va tlhela va kombisa leswaku Jaleria va vitanaka Lee Langfeld i va karhi a retire kwala ka xipanja swi na Stellenbosch aba karhi a retire kombisa leswaku hayi a nge swi koti ku va karhi a tlangela xipanja lexiyani nga ku minenge se ya tsandeka kasi va va tiyisisa ka nhlekani wa siku ra namuntlha leswaku hayi va sayine goalkeeper yintshwa Nathan Goro ka permanent position la Jaleria ri va karhi suka aka xipano lexi xi kumekaku le a New Zealand lexi vitanaka Auckland City. Jaleria ri ta va ri kha ri khomela xipano xa yona Stellenbosch aka nguva ya 2026-2027 ta va karhi ri vona ri va ri kha ri tlangela xipano sweswi lexiyani mingiseri wa mina hinkwaswo leswiwani u swi kumaka nongonoko wa Sportville nkarhi wa hina wu vekela ka 7:30 kasi hunguro hetelela loko hi nge za hi vuya ka nhlokomhaka ya hina mingiseri wa mina hi leri Bafana Bafana defender Thabang Matuludi has paid a heartfelt tribute ka Jordan Adams na yena a va karhi a kombisa marito mo chavelela ka muti wa ka Jordan a hi twi leswaku i va karhi a kombisa ku yini andzhaku loko kahlekahle na twi leswaku Jaleria ri ve ri hundza amisaveni la maphorisa mahala endlaka vulavisisi ka leswaku kahlekahle ni ku nga va ku ri yini swi nga teka vutomi byakwe a hi twi leswaku Jaleria ithavangelo ya va karhi a kombisa leswaku i twe ku vava swinene andzhaku loko kahlekahleni a kume marito ma leswaku kumbexani a kume mhaka ya leswaku Jaleria Jordan Adams ve ri hundza misaveni a kombisa leswaku i twe ku vava swinene hikuva a ri kusuhasuhani ngopfu na yena a kombisa leswaku ka muti wa ka vona hayi a va chaveleleki naswona moya wa yena a wu tlele ku rhula i thavan'wa ka Matuludi mingiseri wa mina kasi rin'wani hungu xipani xi na Baduza Celtics mingiseri wa mina lexi kumeka ku masayiti lama maphalavurha va va kombisa leswaku xipani lexiwani hi xin'wana xa swipano leswi loko ko ka ku nga cinci nchumu hi nga na xi vona xi va kona aka mitlangu ya NFD aka nguva leyi taka va vula leswaku ku na ku xaviselana ka status ka vona na Upington City so ka nkarhi wa sweswiwani hi ta va hi karhi hi vona leswaku xipano lexi humaka la Limpopo xi nga ha na amukeriwa aka mitlangu ya NFD andzhaku loko va kombisile leswaku xi xaviseriwe xipano lexi xa yona Baduza Celtics xipano lexi xa yona Upington City mingiseri wa mina ta ni khomela swinene so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini ka xipano xa Baduza Celtics ka nguva leyi taka mingiseri wa mina ri ya tindleve nkarhi na nkarhi ku lava ku twa leswaku xipano lexiwani xi hetelela xi ri ka NFD kumbe a ko va ku navelaki leswaku swi nga tshika swi veka NFD u nga ri va nhlokomhaka ya hina mingiseri wa mina i timhaka ta ku hi ku vona ka wena u vona ingaku xipano xa Spain swi nga ba xipano xa France kumbe xipano xa France swi nga ba xipano xa Spain ku ya ka ti-final u nga ri va leswaku leswi nga ta va xi kha xi hlula aka majaha masiku la namuntlha xi ya aka ti-final xi ya yimela xipano xa Nghilandi kumbe Argentina u nga ri va leswaku xipano xa Argentina na xipano xa Furwa a va ri ka ti-final nakambekambe aka World Cup leyi nga hundra so this time loko vo tlhe va hlangana Furwa na Argentina va ta va karhi va hlangana ra vumbirhi aka ti-final mingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku hi va mani va nga ta hlula aka ti-final teto mara mhaka ya koho i timhaka ta ku va va rhanga va hlula namuntlha va Furwa ku va hi tiyisisa leswaku va nga ya kumbexani va ya hlangana na xipano xa England kumbe Argentina mingiseri wa mina hinkwaswo leswiwa swi kumaka nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya i ri hi taka tinqingho ni twa kusuka ka wena mingiseri wa mina nkarhi wa hina u veka kwala ka 27:28 loko hi ku kota 2 ni ta va ni kha ni humala tindlwini ta hina ta vuhaxi mingiseri wa mina xitori xa hina xa xisaka xa nghondo xi kona Yes, shikona story sha hina nje saka shangona. Nibhele imcingo ka number ya hina shiranda 0608875942 nibzela la mingiswa wa mina hikubona ka wena, hikubona ka wena, ubone nga ku xishipano. Lesi singa tala xika xihlula. Aka majama sikura namuntla, Spain versus Furwa, France. Ubone nga ku xishipano singa tala xika xihlula aka majama sikura namuntla, irini twala. Leswaku va ri yini vayingiseri va hina ku na minkandziyiso hlayanyana leyi nga kona laniwa hi ri ni vona nkandziyiso wo sungula leswaku va va karhi va angula va ku yini loko swi ta ka timhaka ta xipani lexa yona Furwa na xipani swa yona Spain aka majaha masiku ra namuntlha i ntlangu lowu nga ta ka u nga olovi muyingiseri wa mina ntlangu lowu u taka hi matimba a hi twi leswaku va ri yini van'wana awu u ni siyela ntsene message wa kun sheweta muyingiseri wa hina ri ni twa loyi leswaku hi khomele
1: riperile ntombi yozenya riperile ntombi yale aka mavuza riperile ntombi yozenyo mina ni ra Furwa ya hundza France ya hundza hi 3-2 France ya hundza 3-2 loyi a vulaka xikoro lexiwana ni a nga ti pfuningi na i munhu wun'we ntsena wo dumarexe laha mugangeni wa ndhuna Elkana Mhlava ku nga mani ke ku nga papa ya xiluva na fana na sweswo ni vulavulaka ni kwala hansi ka muganga wa Ndhuna Mhlava hlayiseka ntombi yo zenyu mori ni twelanga la ndzhaku ka mina tanku
0: ndyangise swinene ri ni ku ni nga ti starting 11 leti ti nga ta va kona ka majaha masiku ra namuntlha hi leti nga verifyiwa letiwani mingiso ra mina kumbe ti nga tiyisisiwa leswaku hi toho ti nga ta va ti ri kona ka majaha masiku ra namuntlha ni khensini papa xiluva na bafana khense swinene i mani un'wana a nga ni tsalela laha i ri ahe n'wahlungwani Francewin i papa koti avandesia danko ni khense swinene la vandesia hi ri ni twa van'wani laha leswaku va hi khomele yini loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya minenge Furwa
2: Kami tangan anak adzan tu memiliki segala potensi agak umum masih. Pansa France, jurnalisnya ada Sasha Relas, Pansa Spain, kita jangan berasa kelamaan kita di balik pinggir ekatan.
0: Kesusnen, emming seruai na, eri taya ya relas, kau baca lepas aku, itu tembak baca emming seruai na, aku stand di saku ini, eri ntu alu emming ser.
3: Ayen tu biasen. Na swilava ku ri ni twa ni kungekanyana ku ni ku Spain yi nga wina mara hi France leri tlangele ra yona hayi yi ya ku hundzeni inkomu a mi ni na tibilas kwala ka xitlhelani
0: ni khense swinene tibilas laha ka xitlhelani wa swi twa leswaku vanhu va famba ngopfu na xipani lexa Furwa swi ti kombaka ku Furwa hi ku ya hi vona xipano lexi xi va vaku va karhi va xi tshemba leswaku swi nga na tirha ntirho loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya minenge ya FIFA World Cup ti-semifinal letiwa miyingiseri wa mina u nga rivali leswaku ti-semifinal letiwani ti va ti kha ti hi byela leswaku i va mani miyingiseri wa mina va nga ta va karhi va tsutsuma va macha va ya kwini va ya le aka ti-final ta mitlangu leyi ya FIFA World Cup 2026 miyingiseri wa mina leyi nga kona le a USA Mexico na Canada miyingiseri wa mina u nga rivali leswaku ti-host hinkwato ka tona lava va ri ti-host va humini ka tournament leyiwani miyingiseri wa mina swi ku byela kahle leswaku tournament leyiwani hayi loko u nga tiyelanga a u nga nge lungi la ka tournament leyiwani ri ni langutisa leswaku i ri Spain 2-1 abi maswanganyi ka maswanganyi khese swinene bod abi la ka maswanganyi ri ni twa laha GCRFM hello
4: ahe ntombi yo zen
0: ahe mana mina
4: Mpfukile.
0: Hi pfukile wa vona.
4: Ha ti ta vuya ti team leti hundi languta ti tlanga ku fana. Roro swi nga endleka ti ya huma ka extra time.
0: Oh yi nga na ya ka extra time. Na mehe leswi ni swi hleketaka ku kumbexana hi nga vona extra time mara xipani xa Furwa xi rhandza ngopfu ku kora mani.
4: Yi nga no kora na yona France mara mina ni nyika Spain.
0: Oh mi nyika Spain.
4: Ni nyika Spain lava ku ya hlangana mfana lowa Messi luwa.
0: Ndagisi ita lunga kwa laka Argentina Messi.
4: Ah, Argentina, ay, ni chavin, ay, kome kwa laka.
0: Ndagisi. Kukonu wako shula veri kashakashen. Wala saku, Spanish, shi uundra. Wari tingaya ka extra time. Na me nisubona so, anti, kumbesani kunga na ndaka sungwani. leswi hi ku hi nga swi tiveki mingisela mi ri ni twa loyi mingisela leswaku u yi khomele yini lani then be riqingho ka nomboro ya hina xirhandi 060-8875-942 ni byela leswaku hi ku vona ka wena mingisela wa mina u yi vona njhani mitlangu leyiwa na FIFA World Cup 2026 laha xipani xa Furwa France va nga ta va karhi tlanga na xipani xa Spain u nga rivala leswaku bolo ya ti-team leti timbirhi mingisela mina i bolo ya ku hambana swinene loko nangutisa xipani xa Furwa mingisela mina i xipani lexi xi rhandzaka ku khoma bolo xi tsutsumatsutsuma na yona xitlanga vatlangi va le mahlweni vatlangi va le mahlweni va tirha ngopfu mitlangu wa le xikarhi olisi tirha ngopfu na yena hi wun'wani wa swigingiriki kumbexana hi wun'wani wa vatlangi lava loko hi ku Furwa yi na vatlangi hi va ku hi karhi hi languta ka yena leswaku hayi u ta va karhi a pfuna xipani xa Furwa ni pfumeleni ku nyika ti starting 11 ta swipani swi ri swimbirhi leswaku ti tshamise ku yini loko nangutisa xipani xa Spain starting 11 xa swona xi tshame hi ndlela leyiwani a tipaleni manager leri va vitanaka Unai Simon va kasi le ndzhaku leyi va na jele leri va vitanaka Poro Laporte kona kasi ku na jele leri va vitanaka Cuba u kona Cucurella u kona le xikarhi le Rodri u kona Fabian Ruiz u kona Olmo u kona Bena u kona Yamal u kona kasi ku na jele leri va vitanaka Oya Zabal u kona aka starting 11 ku nangutisa xipani xa yona Spain u ta kota ku swi bona leswaku majala mangalaniwani mo tala ma wona majala ma nga matsongo majala ma nga na ntokoto majala ma timhaka ta wona ma ti tivaka no ka ni nga tivi laya leswaku xipani lexiya xa yona Spain loko va nghenisa jala leri va ri vitanaka Forte va ti byele yini kwalaya no ka ni nga tivi leswaku va ti byele yini ku va va ri nghenisini ka starting 11 va kumbexana va vona ku tlula hina hale handle ku va hi nga ri na vuswikoti bya ku vona ku ntlangu lowu a wu tika ku fika kwini a swi tivi no ka ni nga tivi leswaku va lava ku nyika khapi leyi ka France hi mavomi na mara loko nangutisa ta kota ku swi vona leswaku Yamal i jala leri kahlekahle ni nga ritsongo leri nga na migingiriko na rona hi roho leri kahlekahle ni nga nkarhi wa sweswiwani va lavaka leswaku ri rhwala xipani ku sukasa World Cup yi sungurini mingisero ya mina ra tsandzeka jala leri ku va ri rhwala xipani xa Spain xa leswaku jesi lera ra Spain ra tika aka yena misa loyi Yamal hambileswi enkarhi na nkarhi a va ka a create ti-chance leti ti endlaka leswaku xipani swi va xi kha xi kumeka xi kha xi ringetela ku va xi kha xi kora a hi ka starting 11 xa xipani xa yona Furwa loko i languta tipaleni ku na jala leri a vitanaka Magnan kona le tipaleni u nga tipala loyi kahlekahle ni ma nga tshemba hi number one goalkeeper ya Furwa ka nkarhi wa sweswiwani kasi ku na le ndzhaku leyi ku na jala leri a vitanaka Saliba u kona ku tiyisisa leswaku a ti ndlhuli tibolo le ndzhaku leyi kasi ku na Code u kona le ndzhaku leyi kasi ku na jala leri a vitanaka Cano u kona kasi ku na Dian u kona Ribot u kona kasi ku na jala leri a vitanaka Tucha u kona jara n'wantima leriwani mingisero wa mina hi ri voni kahle ka xipani xa Real Madrid kasi ku na Olise i kona na yena kasi ku na jala leri a vitanaka Bokola u kona Osman Dembele u kona Mbappe u kona lavambirhi lavawani ha swi tiva leswaku i score machine ka xipani lexi xona Furwa namuntlha hi ta va karhi hi langutisa leswaku kahlekahle matimba ma vona kumbexana combination ya vona yi nga na teka xipani xa yena Furwa yi xi yisa le aka ti-final loko u nangutisa xipani xa Furwa mingisero wa mina u ta kota ku swi vona leswaku i combination ya vatlangi lava va nga na ntokoto va ndzame ku mikisela vatlangi lava va nga na ntokoto ene wa swi vona leswaku loko u nanguta xipani xa Furwa i xipani lexi loko xipani xa yona Spain xo ka xi nga ti nangutisi hi nga ha na vona leswaku swi va swi kha swi humesiwa aka yona tournament yo yoleyiwa mingisero wa mina a hi tsumele ka Facebook page ya nangutisa kumbexana hi nangutisa leswaku va mani va nga hi tsalela laha kumbexana va nga siya nkandziyiso kona mingisela na nga siya nkandziyiso a hi twi leswaku ri yini
5: ripereni tombi ya zenya n'wahlungwani laha ka xipano lexa France ya vona wini ya 2-1 ya vona wini eka tigoli timbirhi le ka France ti ta vuya hi ku ku na Olisa le ka Spain ku na Lamine Yamal
0: ya va karhi ku byela mingisero wa hina leswaku hayi ku ta vuya ngopfu ka ntlangu lowuwani a hi swi tivi leswaku ti ta vuyaki kumbexana swin'wana xi ta ba xikhomini xipano ka kwalaya ka mitlangu ya FIFA World Cup mitlangu leyi ya FIFA World Cup mingisero wa mina i mitlangu leyi taka na swilo swo tala i mitlangu leyi yi hi telaka na matimu yi telaka na swo tala leswi swi va swi kha swi hi hlamarisa nkarhi na nkarhi so va na ntshembo na ku pfumela leswaku game leyiwani kahle kahle ni a hi nge vi hi karhi hi rilarila hi yona leswaku hayi a va hoxanga vatlangi vona va hoxanga vatlangi vona vatlangi va furu kumbe va tlangisa leswi vatlangi va Spain a va tlangisa leswiwani miyingiseri wa mina a hi nanguti man'wani mahungu loko songasonga lani wa miyingiseri wa mina hi nangutisa leswaku ma tshamise ku yini ni va ni ku byela leswaku ku na swo tala swa swa endleka loko hi tsutsumela ka xipano leswi swona eSwatini Giant Mbabane Highlanders miyingiseri wa mina leswi va swi vitanaka Mbabane Highlanders AMFC leswi rhangelaka hi manana luya Mkhize Sean Mkhize miyingiseri wa mina va va tiyisisa ka nhlikani wa siku ra namuntlha leswaku the former Mamelodi Sundowns youth coach na scout xa Mamelodi Sundowns Floyd Mourinho Mohale u kona ka xipano leswi swona eSwatini va ta va karhi a dzabela tanihi head coach loyi u va karhi a pfala xivandla xa Nkulukumba loyi a taka huma hikwalaho Afrika-Dzonga Nkulukumba Silwatse Slay Musala loyi kahlekahleni a ri mudzaberi ka xipano lexiyani Musala u va a karhi a suka ka xipano lexiwani xa yona Mbabane a va karhi a joyina rival ta xipano lexiya xa yona Mbabane leswi va xi vitanaka Muneni Pirates leswi kumekaku kwale eSwatini so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku va va karhi va endlisa ku yini kwahalaya ka xipano xa yona Mbabane kasi Sean Mkhize loyi a nga onara ya Mbabane i va kombisa leswaku va va karhi va amukela yena Nkulukumba loyi a taka karhi a huma hi le a ka xipano xa Mamelodi Sundowns Nkulukumba Floyd Mourinho ka xipano xa yona Mbabane a hi suki kwalani hi tsumela ka man'wani mahungu hi songasonga miyingiseri wa mina na ngisa leswaku swi va swi kha swi ndlisa ku yini kasi man'wani mahungu lava me ni vona ni twa nga ku i ti-headline letiwa miyingiseri wa mina i jaleriya wa hleketa jaleri ra ku korela South Africa hi tibolo tin'wani ta le kule ngopfu Diego Forlan jaleri ra Uruguay miyingiseri wa mina va va ka kombisa leswaku ri ta va ri karhi dzabela xipano lexikulukumba xa Uruguay kusuka sweswi ku ya fika hi March ya lembe leri taka u ta va karhi a langutisa xipano lexikulukumba na xipano lexi swona under 20 so ta va karhi n'wi vona yena Diego Forlan a ri mudzaberi wa xipano xa yona Uruguay swin'wana swa kahle leswiwani kasi swin'wana nga khomela swona nkulukumba Mancoba Mncithi laha nga va karhi a suka ka xipano xona Golden Arrows i va karhi a tsutsumela aka xipano xa yona Yanga le Antazania miyingiseri wa mina u ta va karhi a dzabela xona ivi a paluxiwa tanihi mudzaberi wa xipano lexi swona Yanga miyingiseri wa mina va ka ku hoyihoyi eka yena Nkulukumba Mancoba Mncithi ku va a kume xivandla kasi xipano lexi xona Baduza Celtics lexi a ni nga ku byela leswaku xi xava mun'winyi xi ve xipaluxa na xona leswaku xi thole mudzaberi wuntshwa Nkulukumba Mashoto Malesa u kona aka xipano lexi xona Baduza Celtics se hi ta va hi karhi hi swi vona leswaku ku va kha ku endleka yini welcome coach aka xipano xa Baduza Celtics u va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta famba kahle kasi ka nhlikani wa siku ra namuntlha migingiriko yin'wana ya ka yi ri endleka aka xipano xa Baduza Celtics i ti-trial leta ti ri kona kwale miyingiseri wa mina va karhi va endla ti-trial va langutisa leswaku vambi vafana lava nga ta va karhi va tsutsumela na vona aka NFD kasi Nkulukumba mudzaberi wa xipano lexi swona Furwa xa rixaka Nkulukumba Didier this champs i va karhi a kombisa leswaku Kaelin Mbappe i munhu loyi kahlekahleni a nga 100% fit leswi vulaka leswaku loko ku ri ku a wu ti nga fit i va karhi a kombisa Nkulukumba December leswaku hayi i fit i lunghekeri ku va a tlanga a hi swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo va nga le torha loko ku ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikunwini swa maleza wa zinjiwe tshatseliwa kahlongwana ntukulo mamijaji nwa smart na seri ya mamijaji nwa mathola ha swi nandziha ha swi sasekini ku va ni ri na wena ka majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina hikwalaho ka nkarhi u ta va kha ni khomela ni ri a hi tsutsumeli ka xisaka xa nghondo a hi ya twa leswaku ku endleka hi ni le ka xisaka xa nghondo va ni na madyamu ma kahle ni mi rhandza hinkwenu makaya.

0: eka va yingiseri va xisaka xa nghondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Dyson Nkuni kasi emichinini i na Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiseliwa wona emoyeni hi Jaha ra Valandzwa.
1: Tshukelini.
2: Ahe babukuta mi pfukile?
1: Hayi hosi a hi hlayisini mina ke.
2: Hayi na hi pfukile wo dlayana na ntirho.
1: Ama ha wula
2: ntirho nge wu tshiki ko va ku wu lo tala sweswi hi tshama hi karhele hi mhaka ntirho
1: mara munhu wa ntirho ntirho i lava ntirho a nga wu kumi wa gungula i wu nyika ntirho wa gungula ku ntirho wu tele mina va hini ka tirha
2: a hi ku gungula baba ko va ku ntirho sweswi wu lo hi talela hi mhaka ku a ha ri na vanhu va pfuneti lavo vo ringanela hi mhaka ku vahlapfa lavaya va hi dlele na va hi dlele ku lo famba vona
1: loko lava nga tlhariha va lunghisa maphepha va vuya
2: a swi vi swi ri tano phela ti le ku vuyeni heyi swi endle ingaku ho ka hi nga rhandzi na ku tlilina kwala ku basa swona hi mhaka ku hi siku i nga tikuma i tlilini tiyindlu ta four tirhumu ta four ntsena
1: se hi nga ni byela la swa ha famba kahle na xinyikeso
2: a swi famba kahle ngopfu sweswi swi famba kahle
1: ta n'wi tshika ri
2: ni nge hi n'wi tshiki lwani a nga ha tshikeki a nga za a ni fambisa hi za hiya hiya jika na le Dubai
1: a wu byi la bya ka buku
2: kwalaya
1: kuloyi
3: eka mantsongo
4: a xuma
3: ahee
4: ka karhi ka xumeka mara
3: nyana mara hi ku la ofisini a ku na problem mara hala handle ku nga na travulo
4: exi ma tiva yini mani yi nga ku vanhu va n'wi kumeka hi xihatla man Joyce
3: exi mara mpfukini n'wini
4: mehe ni pfukini man Joyce
3: mara exi
4: no na timhaka ta bava n'wina ka
3: manjheni bava manjheni
4: phela bava ni vona bava ku va rhandza na va rhandza swinene ni swi tiva kahle na
3: se timhaka ti loko
4: mbilu ya mina ni swi tiva kahle ku na va rhandza
3: ene vo lompfapfa
4: ku va rhandza ni kahle futhi
3: se problem yikwi
4: bava kahle kahle leswi problem leyi va nga na yona hi leswo themendela vavasati
3: loko va themendela n'wina ku na nandzu kwalani
4: loko va themendela mina swi kahle ni vula vavasati van'wanyana va le handle
3: vakwe
4: van'wani va ta ku byela ku luya ambale kahle luya i na ximirhani xa kahle luya i tshukeleni swa ndliwa sweswo hi n'wanuna
3: va byela n'wini
4: mi kuma ku nga man'wani va la ta ni byela ku ni hlangane na swimanimani loko va ni byela va ta ni byela ku ni hlangane na luya wa mi tiva luya wa xipi liya yo yimeka kahle hi swona sweswo a yi khona
3: heyi vana na vona i ku va tiva ngopfu mantsongo
4: se loko va
3: mi nga va tekeli nhlokweni bava ko va ku va tiva swilo swa kahle na swo ka swi nga ri kahle ene n'wina va mi tiva ku mi kahle ka vona
4: Joyce. Loko ku ri munhu u n'wi vona a ri kahle man Joyce a swi kona leswa swo i ta fika i byela murhandziwa wa wena i ku ni hlangane na swimanimani i kahle loko mina no fika no vuya no ni hlangane na bava swimanimani bava swimanimani phela va mbala kahle
3: ende va yimekile
4: hi swona sweswo man Joyce
3: a swi vuriwi mantsongo sweswo
4: that's why ni mi byela
3: hayi na mina ni ta va byela ko va ku bave munhu wa misawu ma swi twisisa
4: misawu ka nsati wa wena swi laveki
3: va hlangana na munhu va nga n'wi vula ku yevo dudu ma vona vo ti huwela leswimara
4: loko se va fika ka mina phela mi nge huva ku luyaveri i yimeke kahle
3: hayi swi tekeni kahle yeleyo yi tshamisekanga
4: ku vandla swona mina man Joyce na mina ni ta hamba loko ni vuya ni hlangane na vanhu hiku namuntlha ni hlangane
3: kasi ni vona ku hlangana na vanhu na n'wini
4: a ni na mina na hlangana na vona vanhu mara a ni fiki ni vurisa swona
3: leswi lungisa please ni ta va byela bava ku hayiku a swi mi khomi kahle
4: yi lungise ni manjhesi loko mi nga yi lunghisi na mina ni ta hamba ni dlisa swona
3: mi nga dlisa swona mantsongo ni ta yi lunghisa
4: okay ni ta vona hi wena manjhesi
3: swona

0: Cunui.
1: Oh!
0: Cunai, cunam gal.
1: Și să te aleși așa mână leșii. Oh, leșia.
0: Ca să te abuia ca și să te
1: aleși. Și să te leșia. Oh, leșia, îngă ușii lor mi-l las un oan. Pe la n-am un așa, mă vă n-acu. Așa că n-a la, am gata ima la, cu suna, mi-n ala, și ricon. Oh, am pisul gulera, am cu tăgușa, bine, ca e ca vărosul la. Am ești toamnă cu atlan mieta, cu alana, atlan mâna, man, egi, atlan mieta, cu alana, atlan mieta, nu cu jii. Ca si, nu cu, zoro cu atlan mieta, cu rucum, nu ta cu șavin. And lo a shabsa go lanwa seswa hi munwa e wa butcher ah la ya ah kasi sona no munga tabula seso la baba nwanyani
0: rivana
1: la baba yo masleketa ku kuna ba mani wa gija na bona ba lava kwala na nwe muwa na bona na ba masana
0: zelaka lura e dokumente nguma. Say if I love the undocumented woman, do fana woman, woman undocumented.
1: Oh, say me will not go less or so. Go even in. Ma, do you want to see a queen in Pelamuna? La, we even have a new Kufika, Lala, Kufika queen, but you love a in Kabula.
0: It's a jelly.
1: Come up, go and Jamasugula Manaka, you come cool. Ah, the family. Mara mwana loyi ai khona ha mwana a tsembi ku kahle kahle ndawu nkansa hansi
2: aye mishoti
1: hai njani
2: oh hina hi te hi ri kahle maswito kwana namuntlha ra hisela ro bate hi ri papa endle loku namuntlha
1: se mi ngo lo tshama hansi hansi a mi nga ri ku tirheni da swona ni nga vulaka na ku vaxumi a ni hambi le ku tirheni
2: a hi ta ku yini na me pheme leswi ni tirhisaka swa ndzi ni tirhaka ku ti dlami hi mi ni olove ngopfu swilo leswi ta pfuku na swi hetanga hi ku mindzuku ta tlhe ku yela kwale
1: hansi hansi kasi wena i tirhela ku mindzuku yi ta tlheviwa kumbe i tirhela ku ntirho wu ta heta
2: nge wu heti hi mhaka ku veri i ta ntirhweni masiku hinkwawo i wu heta ka njhani
1: wena hansi hansi kahlekahle i nga ku hadelela la ntirhweni phela ni hina valungu la
2: se mara ni twisisa ku a ni hi fanele hi nga tlimbeletiwi na un'wana un'wanyana i ku vonani mi fanele mi ya kakaka xibukwana lexiya xa constitution munhu na ti-rights mara mi nga ti mikuri mi nga ti-violate ti-rights letiya
1: asahansi a hi tshiki tete i njhani n'wana
2: hayi n'wana i pfukini a swa n'wana futhi a ku na swo biyani eka n'wana hi ma ni vona ku ninja a nga niki problem n'wana lwa ni kahle loko mi vutiso hayi kho ni kahle hi swona
1: okay a ni na ku tiva sweswi ni tata ni ta n'wi pfuxela siku rin'wana ni ta ku byela ku ni tatarini
2: tano letana le tata vona n'wana kahle futhi feel free le ka mina leyi a ni a swi ta ku na we kha ni nga n'wi byela na ku ta vona n'wana
1: hansi hansi a famba hi lava nga Joyce va nga ta za va ni
2: Joyce a yi kona
1: ma Joyce
3: mantsongo
1: mi rhumelele hi kwini na n'wana hi voko ni mi sukele ofisini
3: o khale mi yimela hansi hansi mi vulavula yini
1: hansi hansi ni n'wi vutisa ku why a tshami na nga ri ku tirheni
3: ha mi hlwerini ka
1: a ni mangu tiva hansi hansi wan'anga
3: a kula ku bowa bava tofit kwale
1: swoyini mi vula ku na ha ku va temendela bava mi swi tiva kahle ku bava ni va rhanga
3: phela munhu loko a la ku ba mugrembani i rhanga temendela
1: munhu ni nge tlheleli mina ka hansi hansi hayi kho hambi hosa leri vambirhi n'wana mhani
3: phela mina n'wana swilo
1: a ku ni nchumu sweswo swi endleka hina n'wana swin'wana mara ti-feelings ta ha ri
3: kunaai mi ya vona n'wana leyi ku lowu moya le yi duma yi tshama ya goloyi ya eli
1: hayi kho loko ni yeni ta famba na n'wana
3: mhanihi
1: ku n'wana swi ni endleke ni nga yini ya
3: ni ta famba swin'we ni nga rhamba na bava loko ri ku swa kotela
1: mara yena wa hani lava ma Joyce mi nga va byeli bava
3: mandzaku mi tlhe mi byela mina sweswo
1: loko
3: mi byela mina mi byele bava
1: vasati ka
3: mahambiri vasati
1: kambe na n'winavo
3: mi byela mina ku hasihasa vanhu lava swina ni ku mi gangisena loko mi yimelana
1: a nga ni gangisanajoyce ni vula ku maendlela matikombe ku hani lava se mi kotela sweswo
3: mina mi kombela ku loko mi ya ka hansihansa mi ya vona n'wana hi famba swin'we
1: mi mi byeleni ku hi ta famba swin'we phile leswi ni mi byelela ku na n'wi vona
3: hikuva hansihansa a nga tshuka a ku mi nga ha tlheleli ka bava
1: mi nga va byeli bava phela
3: a ni nge vuli mara na n'wina mi hlayela marito loko mi vulavula na mina
4: mantsongo mpfukini
5: ni pfukini njhani
4: heyi ni pfukile swi nga karhisa xiswona ye ni karhilise swin'wana ni twa ni lava ku kuva nhloko ya mina ya panda na ha lava ku twa nchumu swilo swi nga lava ku wisa
5: a se mi ta lunga ku tirhatirha kwale ku mina ni lava ku famba ni misiya ni
4: ya kwini
5: ni ya wu nga vaxo
4: oh ya wanga washa kuna problem tanta swivona mara so swivona xin xilava ku rhaka ni fika ntlela nyana ni wisa nyana swo tanta ta kuna swivona ku swindisa ku
5: eh ende tati loko va vuya ani va la ta kuma ku tirha tirhweni nyana
4: ha u phela mhani u vuyela ku tirha laniwani
5: ani ku hambela ku tirha mara
4: ntirho wa
5: makoti i ku sweka
4: hawa ni sayi ni ku kwalani phemi loko mi fika lani va ni fiki na ku fika tibege sweswiwa se ni byeliwa mitirho already ni kha ni ku ni la ku wisa
5: fane a tlina a sweka ani
4: wena nga ri wa rivala ku ri yes ni nga ni ri vukatini and e mhana ya mina mara u nga rivali ku i n'wana wa mina ni ri no a wu n'wana wa mina ni vula ku i nga rivali ku ri ni kulu ka wena
5: ku va i ri ku laha swi vuli nchumu mara a ni ni mhana wena hi ya hina u wala
4: vukatiyoyoyoyoyo vula ku endla ni mhani Joyce wena
5: a ni endliwangi nchumu
4: hayi wa ta se wa delela wa disrespect wa swi tiva
5: a ni disrespect
4: na ku fika endre ma ku sweka u fikerini wena i ni kumana a wu nga ri kona wena
5: tshama ni mitlela mi nga sweki vona ku mhani Joyce va ta vuya va tsakala va vuyela
4: na problem vona fambela va sekela nkinga u na ni tlela mi se ku ni disturba buroko bya mina
5: hi swo xapa
4: e ke wa mwa delela loyi hi yes yes.

0: khumenkombo wa timinetse ku bile awara ya nhungwena mingiseriwa Jisa FM hi va hi karhi nghena kona eka nongonoko wa ndhavuko wa hina la mi nga ta va mi karhi mi fambisana kahle na xiluva xa ka Mabunda N'wamihlave a tlheleni ta va ni karhi ni khome jaha ra mina kokwani Maluleke laya hi le sayitini va ku hayi ke ni kona mikhegula namuntlha hi ta va hi ri swin'we emoyeni hi lava hi nga ta va hi karhi nghena na vona eka nkarhi lowu hi nge le ka wona hi khensee swinene eka vatlangi va xi tori xa xisaka xa nghoyi lava va ri kona ka ntlangu lowu hi karhi hi wutwa kona kwale khensee swinene ka vona ku va va karhi va hi ri kona ku ta hi hungusa ku hi hungasa eka madyambu man'wana na man'wanyana kambe ke hi tlhela hi khensa swinene eka vahaxi hinkwavo lava hi ri na vona kusukela loko dyambu ra huma kwale kusukela kwale kusunguleni kwale hi khensa swinene le ka vona ni tlhela ni khensa ni bamandla ni vuyelela eka wena muyingiseri wa Jisa FM loyi a tshamaka ri kona hi minkarhi hinkwayo ku va hi karhi hi yingiselana hi nyikela ti-update ta matlhelo hinkwawo ya misava wena muyingiseri wa mina ni khensa ni vuyelela eka wena ni ri xandle henhleni ka xin'wana xandla kambe ke hambi switetani eka ndhavuko wa hina hi ta va hi ri na tiawara timbirhi laha hi nga ta va hi karhi hi cheka nongonoko wa kona wu ta va wu tshamisekise ku yini kambe ke ka tiawara leti wa timbirhi hi laha kokwani Maluleke va hetelaka kahle na nhlokomhaka yo tsakisa swinene laha hi va ka hi karhi hi hluta ta ndhavuko wa hina hi va hi karhi hi khumba timitsu ta kona hi nga rivali nsinya hinkwawo kambe ke hi va hi karhi hi phaka na marhavi hi ndlela yo yaleyo leswi hi va ka hi karhi hi fambisa hi swona eka siku na siku eka nongonoko wo fana na lowu wa ndhavuko wa hina hi va hi karhi hi bula hi ndhavuko loko hi languta eka nguva leyi hi nge le ka yona sweswiwa hayi ke i nkarhi luwa wa ku tintombi ti hava tintombi ka khobiwa va xinuna na vona va leti dibaka kona ti ya ku dibeni va ri ti famba na marole hi ndlela yaleyo hayi ke i nguva ya kona ya mphesamphesa hi laha se hi vonaka ku ri ku bombisiwa kona ndhavuko hi va hi karhi hi expressa hi tindlela ta ku hambanahambana van'wanyana va ku no wa mina n'wana u ya kwale ni ya ku chancheni ya ku khankheni kambe ke hi ta va hi karhi hi swi vona na swona hi ta va hi karhi hi kuma ti-update ta swona kambe ke ya madyambu ya namuntlha nhlokomhaka yi ta va hi karhi hi ta na kokwani Maluleke hi vona va nga ta va karhi va hi khomile ka madyambu ya namuntlha ni ta va ni karhi ni va landza ku ya vuya na vona eka nkarhi lowu nga heteki mbilu wa na mingiseri wa Jisa FM hi leswi hi nga ta va hi tshamisekise xiswona kambe ke xikombelo xitsongo ni nge le ka xona wena mingiseri wa mina lowu rhandzeka i ku loko se ku fika nkarhi luwa wa ku va mina na wena na kokwani Maluleke hi va hi karhi hi bule emoyeni hi hatlisa hi nghenisa tinqingho ku ri loko se ku fika nkarhi wa ku hi teka tintambu hi ti hindzisela emahlweni ka muhaxi lowu a landzelaka hi va hi hete hinkwaswo swilo ku nga vi ku ri na voice note leyi nga yi siya ndzhaku kumbe ku va ku ri na riqingho leri nghenaka hi nga ha koti ku ri teka hikwalaho ka nkarhi lowu nga ta va wu tsutsume wu hi siya hi ndlela yaleyo na miyingiseri wa mina kambe ke xin'wanyana i ku loko vonelo ra wena ri hambana na wa rikwerhu a swi vuli ku ri wena a wu vuli swona kumbe wa rikwerhu a nga vuli swona u vula swona wo va na mavonelo ya ku hambana kambe ke hinkwawo mavonelo lamawa ya na nkoka ku va hi nga ma veka emoyeni ya twiwa hi van'wanyana lava nga riki na idea ku hi nga va hi karhi hi vulavula yini lava karhi va twa wena u vula swin'wana lowu a vula swin'wana va hlanganyisa 1 na 1 swi endla 2 swi va swi karhi swi khomana hi ndlela yo yaleyo hi leswi hi nga ta va hi karhi hi fambela mina kambe ke hambi switetani hi ta va hi karhi hi landza kokwani Maluleke hi nkarhi lowu nga hi teki mbilu ku ri loko se ku ya ba nkarhi wa ku hi tsema ntambu kumbe hi ba ntambu hi va hi karhi hi songasonge hinkwaswo tshamisekile wena mingiseri wa mina a hi fambisi sweswo na mingiseri wa mina hi ndlela yaleyo.
1: Even bread is fighting us.
2: My guy, you're just one shot left away from Boxer, where you can now get a loaf of bread for 99 cents and F&B pays the rest.
1: Yo, 99 cents for bread and it's just around the corner. So just shot left a Boxer.
3: You can now get 99 cents bread from Boxer. Just swipe your F&B Easy Aspire or Prime Life card every week. Switch to F&B today. F&B, help changes everything.
4: GC's earn rules and limit supply while stocks last. F&B, a division of First Round Bank Limited, localized FSP and credit provider.
5: Giani, kuyima, kuherile. Point S Giani Tires and Auto Services. Shesh, yipfuruwe ximfumo. Naswona yilulamerile ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncher, alignment, tibetiri, ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila. Hi kula ku ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune, u bokiseriwa wona hinkwawo. U endleriwa wheel alignment na wheel balancing. Mahala vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile wu tshembeka naswona wu lulamerile wu wa wu famba siku na siku u nga va ku chayela movha lowutsongo SUV baki kumbe timovha ta mabindzu tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani endzela Point S Giyani Tires and Auto Service. services na munhu u ta kuma vukorokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya hi kumeka emasitulele complex kwala Giyani opposite Biko Hardware u nga hi fonele ka 061 536 5978. Giyani Turf and Auto Services
2: ku na vakhazi halan lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endla ku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka ku na ti-spicy chips leti n'wana ti-flavor leti wena nga ta ti lava a va xavisi ti-chips ntsena va xavisa na ti-juicy burger golden crisps fried chicken fresh grilled chicken fish and chips na tikwata va na tona to hot dogs sushis i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla hi tlhela hi va na slush lexi ti kumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana hi na mango flavor na bubble gum flavor leswi swi kumekaka ntsena eka khazi halani la Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku whatsapp 062 802 4745. Khazi halani, one bite and world.
6: Electro Pump Giyani va u khomele swilo swa makoya hi ntsengo ya le hansi.

0: Yani. Walala wasala, Rico Dico, Eva Winbarida's Choice Awards, Eka Best Styling and Flooring, Eka Mavengele Nkwa, Ulama Gamadoroba, Lamakulu, Kusuba, Epulguani, GBM, Sanguili, Ansi Ansi, Lufthega, the tiles, Rhino boards, Little Pumbu, Little Gachavik Mati, the toilet and bathroom sets, Natuvon, Telenrini, Nishav Samunzu Gandrua CE Style, Le European Quality Standard, Mishavakangwe, Mishavela Tomin, Guajujawina, Lamin Sanguina Chichuagunza, 50%, Yikumega Kamalamlele, Eka Ale Dua, Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
1: Right to make you say what just RFM logo lang tiling karma commentan what minutes ago bile awara lianungu. Lenga da bagari buya kahle na kukwan maluleke jara minara laga minga la guyuam wanatu wa mashakadzu wa malenge ha! Miranish TV ani jikanzi lila. Kukwan maluleke nvan karnim amkele moye na kela nimpere sarpere.
2: Mina
1: loy.
2: Niom lisheshi ya chama zulama na. Ni karni kensa ta shine ne mwamhlavi no vuyisa nge vuyanika.
1: Ahe hivala.
2: Hayi ke a kensa shine ne. Nwana mkhatana wa maranelo wa dumela wa tsiri zwa mingo wa chavana. Ni sungula ku kungena emoyeni na shiluva. Mwamhlavi hi karhi hi khensa vaha xikuloni kusukela na vurhonga lava va nga tirha swinene hi ku hetiseka va koka tikonda ku ta kuta fika ntombi yo zenya laha ntombi ya ku basa ntombi ya kutsonga ya ku huma kaya ka mavhosi heyi mhaka ta bola inge hi khensa swinene wa zinjiva wo khensa leswaku mi hi phamerile hi dyile hi xurile mpela yena hi sungulaka nongonoko wa hina wa madyambu ya siku ra nyamuntlha eka ta ndhavuko leti hi lavaka ku ti deliver hi lava ku hluta mihleketo ya vanhu lava ku hluta mihleketo ya vatswari mihleketo ya vaakatiko mihleketo ya vanhu va tiko ra South Africa hinkwaro va karhi va hanya i ntwini leswi va nga swi khoma emihleketeni ya vona kumbe eku hanyeni ka vona ka ndhavuko ya la misaveni
1: landzelela
2: milawu hikuva vanhu va nga ta swi twa va hanye kahle hikuva va ta va va nga tilanga milawu Nhloko mhaka ya nyamuntlha laha ni mi vekela yona ni karhi ni va na vuxiyaxiya lebyi kulukumba ngopfu swinene hi le ka nhlokomhaka ya ku sirha ro tsakama vanhu a va niki kahle sirha ro tsakama i sirha leri ka ha ku lahliwaka ri nga va na n'hweti ri nga va na tin'hweti timbirhi ri nga va na vhiki ri nga va na mavhiki mambirhi i sirha ra ku tsakama na xina ka sirha leri ra ku tsakama ha phahla ka rona ke
1: okay
2: xivutiso xa mina ni vutisaka vayingiseri ni vutisaka vatswari ni vutisaka vaaki ni vutisaka munhu un'wana na un'wanyana kokwana Maluleke va kombela ku hlamuriwa hi ku hetiseka
1: okay
2: a ro tsakama maphahla ka rona ke xana ke hi xivutiso xa mina se ni kombela ku hlamuriwa la hi vaaki hi vatswari hi vatiko ku angarhela tiko ra South Africa hinkwaro hambi ni hlamuriwa hi munhu wa le Cape Town hlamula ku swi ro tsakama ra phahliwa kumbe a ri phahliwi xana
1: kokwana
2: Maluleke hlamulo la lava ku hi tirhisana hi ku hetiseka mhaka liya ya ku tshimbetelana n'wamhlavi ya leyi u nga yi veka laha.

0: ane ali mavonele ya munhu mara mavonele ya vanhu avangeni va kongomise leswi mina ni nga kongomisana na swona hi ve na ndhasundhasu ka nhlokomhaka ya n'hweti leyi ya vhiki leri nga hela yi nga ta na milambi yala ya ha ri na timhaka na sweswi se laha a hi ngheneni ka nhlokomhaka hi tshika ku phuxaphuxana a hi telangi ku phuxaphuxana laha hi tele ku akana hi tele ku lemukisana mina ni ri nhlokomhaka ya nyamuna swirhato tsakama ha phahla eka rona ke kumbe a hi phahli xanaka nakona loko hi phahla hi ya phahla loko swi te yini
1: okay
0: ri ri na nkarho leha ku fika kwihi manidela manidela la ku ya hi ya phahla ka tsira ro tsakama loko ri ri na nkarhi wa ku leha ku fika kwihi ri ri na nkarhi wa ku koma ku fika kwihi ka ni cinci vulavulani leswi ni vulavulaka swona
1: okay
0: ni ta yimela nhlamulo ni teka mhaka leyi ni nyiketa vayingiseri sweswi ku hi ku swi havahava ni ta kota ku mi hlamula loko mi tsandzeka ni ta kota ku mi hlamula loko mi yima na mina hi kota ku fambisana yin'we swiraro tsakama ra phahliwa xanake ri phahliwa loko ri ri na nkarhi wo leha tanihi kwi kumbe nkarhi wo koma tanihi kwihi ke tanko
1: danko okay right wena mingiseriwa Jisara FM kokwani Maluleke va va karhi va tisa xivutiso ka wena va ku eka siraro tsakama ha phahla na loko ku ri ha phahla hi na nkarhi wo koma kumbe ku leha ku fika kwina 0608875942 hi laha ni nga ta va ni karhi ni teka kona tinqingho ta n'wina kumbe mi tsutsumela kwahala ka WhatsApp mi ya rhumela marungulo ya n'wina mi ni byela ku ri eka xivutiso xa kokwani Maluleke mi nga yi an'winake tsakama na loko ku ri ra phahliwa ri phahliwa endzhaku ka tin'hweti tingani hi xexo xivutiso lexi va taka na xona 0608875942 ni kona eka WhatsApp ni kona eka riqingho ri le nyongeni ku va ni karhi ni twa tinhlamulo ta n'wina ti va ti karhi ti tsutsumela kona ka kokwani Maluleke hi nga si ya va landza va ri sirha ro tsakama ra phahliwa na na loko ku ri ra phahliwa ri phahliwa endzhaku ka tin'hweti tingani hi ku leha kumbe hi ku koma ka tona na 0608875942 i nkarhi lowu no hetisaka ka wena muyingiseri wa mina
2: ni n'wi vitaniwa hi mavito ni ya nkhela kwe bava a ni vitaniwa hi tihosi ni ya nkhela kwe bava a ni vitaniwa hi mabandla ni ya nkhela kwe bava ku na mpfumelelo wa mavito ni wu kuma kwe bava hayi languseze ya michini ni yi kuma kwe bava
1: okay ni khume riqingho ra ku sungula lava yingiseriwa Jisara FM le moyeni hello
3: yebo
1: ahe hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini xivutiso xi ku xana siraro tsakama ra phahliwa na loko ri ra phahliwa endzhaku ka tin'hweti tingani
3: siraro tsakama a le xiwa
1: okay
3: ene xilo sweswo swi fana na loko va ku swa yila ni nge swi tivi ku ri swi sungula ku tirha a ndzhaku ka malembe mangani a ndzhaku ka tin'hweti tingani a ndzhaku yindi swo tiya mara ni xoo ku ri ku sungula ka ku munhu loyi u hluvuriwile swi nga va swi kumbe swi sungula ku tirha
1: okay endzhaku ka ku va ku hluvuriwile swo
3: tala swa ku lova ka munhu lowu luya munhu engaku a yileliwa lembe hinkwaro
1: okay
3: ive va ku ku na ku hluvula a ndzhaku ka ku hluvula hi la se hi nga sungulaku ku believe ku ri se wa phahliwa hi ku vona ka mina a ni ri hi swona
1: okay
3: hi ku loko a ha vileliwini ni le kaya a ku khurheliwi ni le kaya a ku pendliwi ni le kaya a ku yendliwi mitanga ni ka ha ri ka ntima
1: okay
3: mara loko hi byela hi endla ntirho wo wu hluvula a ndzhakunyana ka swin'hwetani swimbirhi swinharhu ni xoo ku ri swilo se swi sungula ku va swi famba

0: ba hindlela ya kahle
1: mir endza ku
0: ka ku hlukuwa ka yena ta lembe
1: oh okay
0: ya hina se hinga vula ku kuri I hluvuriwini se ya swilo swi komba ku swi famba kahle hi ku hambiloko a nge se hluvuriwa swilo hinkwaswo swi stopile na timpahla ta yena a ti swi hangalasile swi swi komba ku swilo sweswo swa ha ri swimbisi
1: okay
0: swi fana na ku sirhala sakama se xichangani xi ku ha a nge se bola no bola se andzhaku ka ku hluvuriwa ka yena hi la ni vonaku ku kumbe se a nga cheleliwa for
1: okay
0: ya se xi komba ku ri masiku ma yena mo a tshilisiwa ma fikile hileswaku se swilo swi tshamisekile
1: okay
0: ya i ku vona ka mina ni nga tivi mara ni swi vona tano
1: ni mitwini
0: kokwani phahlani la
1: khese swinene kokwani phahlani ha mi fane mi vule swona na vito leri
0: yebo
1: dankoni khese swinene
0: onki
1: all right wingiseriwa Jesus FM mavonelo ya kokwani phahlani la va ku he-e ku phahla sirha ra hatsa ka ma swa yila hi to ka hi nga tivi ku swi yila yini hi ku swa yila a nga vutisiwi kambe ke endzhaku ka nhluvulo leswi endlaka ku ri ku va ku ri ndzhaka a lembe swi vula ku ri ti-activity ta continue hi ku before nhluvulo na ti-activity kumbe mitlangutlangu kumbe kuphesaphesa bya ku ya henhla ne le hansi byi va byi stopiwile leswi vulaka ku ri sirha ri va ra ha tsakama hi nkarhi walowo se hinkwaswo leswi a mi swi endla before mi ta swi continue endzhaku ka nhluvulo hi kona mi nga ta kota ku endla ti-activity ta n'wina ku ya mahlweni mi yingiseriwa Jesus FM le moyeni hello hello oh okay va hi balekerile hi ndlela leyi mi nga tlhela mi ni photosela riqingho eka 060-8875-942 mi yingiseriwa Jesus FM a hi buleni emoyeni hello
2: ema
1: ahe
2: minjhani
1: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina
2: hi pfukile
1: dango
2: ya twakala nhlokomhaka ni
1: ahe
2: nhlokomhaka leyi yi nga kona nyamudya kwala tafuleni munhu yaloye a ni ri mi ni yingisa kahle ni
1: yingisi
2: munhu yaloye
1: a
2: nga phahliwi
1: okay
2: loko a nga phahliwi hi ndlela leyi ku phahla awo ya phahla ntsene ku sunguriwa hi ku ta vito a ka n'wana
1: okay
2: loko ku te vito leriya a ka n'wana hi kona laya ku nga ta kota ku yiwa laya ku ya phahliwa ku phahliwa hikwala ka n'wana luya a nga ta hi vito ra luya a nga tlela laya
1: okay
2: ivi se manjheni ke va suka va ku hayi ko n'wana lowu wa rila i rila i khomiwe hi ximanimani xilo xa nga khomiwa hi ximanimani fambani laya mi ya n'wi byela mi ku n'wana hi loyi wa rila se hi mi kumile ku ri hi n'wina mi karhataka n'wana loyi
1: okay
2: se hi la ku n'wana loyi a miyile a nga ha rili ku nga ri hi nkarhi walowo loko ku nga ri na ku nga humelelangi nchumu ku nga humelelangi n'wana a ku phahlo nchumu
1: okay
2: hambi ri sirha rin'wana na rin'wanyana loko ku nga humelelangi xin'wanyana xa kona lexi xi mi khumbaku a ku yi ku ya phahliwa
1: okay
2: i ngo ho fika u ku ri ni ha no mi chelela fole ntsena mi tala mi ta dzaha ha wo phahla ni e-e ndhavuko u vila sweswo ri pfumelo ra ndhavuko a khale sweswo vanhu valava a va endlisa swela khale na nhlamulo eka mi nyika yona leyo kowa le Maluleke
1: okay lero a ko ya ku ya cheriwa fole swin'wana na swin'wana ku fanele ku rhanga ku va ku ri na vito leri nga huma ka n'wana wo karhi a ri rilelaku
2: hi swona n'wamabuzi hi swo sweswo ku hava swi tlula sweswo
1: okay
2: loko wo tsutsuma wena i ya ku phahleni i ya phahla mani hi ku phela luya efambeni luya a nga se vula ku mina ni kona walo nyamalala ku nyame
1: loko
2: se akata vuya ata ku kumeka ngwa emalembe manwanyana hayi ya mangala ku swali malembe manwanyana se ku kumeka ngwana unwana wa mane na enwana wa nwana wa yena kwala kaya
1: okay
2: kumbe enwana wa nwana wa yena kwele likatisa lo mangata kwa ko
1: namitu namitu
2: washinina washisate vataka la a huma ku kona nwana luya vataka bola ko hako nwana ile ile ku rilele irilela yitu ra munhu a yuti ive lava laka va ku ha i ximani mani i kokwani wa yena ive se va teka risila ke va teka mapa va chela andzekweni va chela mati va dunga mapa ntsene va chela ndzekweni va dunga ivi va chela ha va chela kwala va nga ta va sungula va chela kaya hayi le amandhaveni
1: okay
2: la kaya hayi amandhaveni la kaya ivi va ku n'wana hi lowu wa rila i rilela vito ra wena
1: se
2: n'wana loyi yi khomini kahle ma a nga ha rili ivi n'wana luya wa phahla n'wana loyi a miyela a nga ha rili
1: na mito
2: se le amandhaveni n'wana luya va ta fika va n'wi komba kunene ku hi leyi a nga tlelela kokwa wena
1: ku va ka ha ri kokwani hambi a va a hume rito ra mukhalabye loyi kumbe mukhegula loyi ku va ka ha ri kokwani kumbe hi we loyi a nga tlela la
2: ahi hi sweswo
1: okay
2: a swi ndzisa sweswo n'wamhlaka
1: se kokwani a hi nge munhu loyi wa ha ku tlela a ndzhaku ka ku tlela ka yena se swi na vhiki ku tswariwa n'wana la mutini se n'wana loyi a sungula ku rilela vito ra mukhalabye luya kumbe mukhegula loyi a ha ku vekiwaku swi nga na vhiki leswi hi swi vulaka ku sirha leri ra ha tsakama se swona hi swi ndlisa ku yi ha ri phahla
2: ha i swivutiso swa kahle xexo nhlamulo hi leyi n'wamhlaki muhaxi loko n'wana loyi a ha ku tlela ku kumeka n'wana sirha leri ri ho tsakama a ku yiwi amandhaveni
1: okay
2: Tengo a sesi ni la medela so no tenga visila visila e mapa. La maseri ako amateni ntene.
1: Okay.
2: Si dingiwa. Labo hai e fambini. Hambi le si inga hake ya kukwala inga kona. Si hale kaya kukumeke nwana. Wati kuluwa wena. Kwe wena e chuchume iya kaye. Ke inga wukara tu man aba ima ngabe inini.
1: Okay.
2: Va n'wi phahla kwala kaya la
1: kwala mutini
2: kwala mutini yaleyiwaka wolowo a nga tswariwa kola kwala n'wana mukhalabye yaloye kwala n'wana mhaimhegulo yaloye hi laha phahliwaka kona n'wama emuhaxi
1: na mito
2: i ripfumelo ra ndhavuko rero va ri khomaka vanhu i ripfumelo ra ndhavuko ende lava nga ri kakerela va nga ri kaniti a vo miyela va tshika va swi tivia sweswo ku ndlelaka va swi tivaka va va hlamusela mhaka leyi yi vulaka kokwani maluleyo
1: okay ni khelisa swinene ku va mi nghena mi yi basisa
2: leyi a vulavulaka na yona n'wina emihlave ndzina emaswanganyo kwala ka nhlaneyi kwala ka nhlaneyi ka mugazeni wa ka pesi
1: awu ahee mihlave
2: hosi nhlaneyi
1: khelisa swinene mabona
2: dango very nice
1: dango hayi ke vako ku phahla a hi phahli kun'wana na kun'wanyani ku phahliwa munhu loyi a nga siya vito emutini n'wana a nga fika a ri rilela hi laha se hi ya ku hi ya hi ya phahla hi phahla n'wana luya a nga rilela vito a kuma vito rero hi ku ri hayi ke kokwani lava nga tlela la hi vona i nga huma vito ra vona mi tivisa n'wana mi tlhela mi ndlaku na n'wana a tiva sirha leri yena a nga huma vito ra munhu wa kona a ku phahliwa njhenjhe ene nakona loko munhu a va a ha ku lova n'wana a se a huma dlhaveni ya phahlela kona hi ta phahla va ri hi phahla kwihi a xigodweni hi ndlela yaleyo hi leswi ni nga swi twisa swona mingiseriwa GSRFM na wena u nga ta na ra wena vonelo hi kholi yin'we ntsena va wu karhi wuni kuma 060-887-5942 mingiseriwa GSRFM le moyeni hello hi pfukile hi nga kombela ku twa n'wina papa dankong okay
3: vone hi le ka yini
1: miri
3: miri mina swi vone hi le ka yini
1: leswi
3: mi lavaka ku hlamusela swilo leswi ni nga swi vonisaka hi ni nga swi vonaka hi swi humelela ka hina
1: tanani na tona
3: ka hina a va latiwe a ku hele 5 months.
1: Mm.
3: Ah, ni ba ta o tshika ba tshela ku wini. Ni lo ribi.
1: Mhm.
3: Ni lo ri papa wini.
1: Okay.
3: Why lava ndi?
1: Ba mlaba le ku phahleni.
3: Amangzaveni.
1: Mhm.
3: Papa nwana era anga tlelani.
1: Mhm.
3: Se fenke ya le ba zaveni at least ku why anga tlelani.
1: Mhm.
3: Ebe ya le ba zaveni dali. Yena anga telani.
1: Kulo takuta vula hahani ku va vena xivono xo kare. Papa lava nga tlela vatile va kombisa kuri va milava ku va mi vavaka tshela le.
3: Eh, kuti hahani.
1: Okay.
3: Va hi kombela yinkwini. Ku vuya ka lava va ri juni.
1: A kuri hahani lavakulu.
3: Eh, hi vona lavakulu ku tisanya papa lava va ka sala. Vona va nga sala. Baku papa nwina iri yena anga tlelangi. Se wa mukombela hi kwenu ku ya le mangavini ndi ya kutisa ku why xihoxo xi le kwini.
1: Okay.
3: A ka ri na 5 months a ku yi se dzumbiya swiya.
1: A ku nga se hluvuriwa no hluvuriwa. Mara ku ya ka n'wina le a mi ya ku phahleni kumbe.
3: Vete hi ya ku tweni ku xihoxo xa ku why a nga tlelangi yini mara a ni ku tile ku cheriwa fona ku hi cheriwa na byala hi nisiwa na hina hi kwihi hina hi nga laya. Se hi vuya ku kaya. Loko vuya kaya hi se ku wiwa ku na gandzelo a ndyangu. Ku wiwe laha gandzelo ri nga laha ndyangu.
1: Okay.
3: Nako ku fika ku cheriwa fole ku cheriwa byala se ku futeriwa byo byala byibyini.
1: Leswi hi Xitsonga xa hina ku nga mphahlo.
3: Hi ti se ku heta kona hi xa mbuku. Ku fike ku dlayiwa mbuti ya xiphongo. Xo basa.
1: Okay.
3: Loko kha ku sweka swekiwa hi tlhe hi vitaniwa kambe. Tlhelela a gandzeleni kambe ra wumbirhi. Ku ri hi xa mduku hayi xa namuntlha.
1: Oho hi xa mduku xa kona.
3: Hi xa mduku xa kona. Hi vuye se hi vitaniwa ku a ni ku dlayiwa mbuti na mbuti. Se ha vitaniwa gandzele hi xa mduku.
1: Okay.
3: Kambe ya ya. Ya phahliwa kambe hi chela na mafoli hinkwenu hina hi nga la vana vatukulu.
1: Okay.
3: Leswi hi swi tivisaka swona leswi nga endleka ka hina.
1: Na mitwa.
3: A ni leswi ndzeke leswi hi tivaka leswi nga endleka ka hina.
1: Swi nga endleka mutini.
3: Swa sweswinyana swi malembe a va se hluvuriwa.
1: Okay. Ni mitwile papa mina.
3: Hey,
1: okay, and bulana man.
3: Jeffrey Mkansi.
1: Tatana Jeffrey Mkansi. Okay, right. Ni khesa swinene ka vonelo ra nwina hi ta va hi karhi hi twa ku ya emahlweni. Dango va ku haike mina ni ta mi avela ku ya hi experience leyi mina ni nga va na yona na va ndyangu va ri ihahani va ngo lo va na norho kumbe xivono va hetlele lexa xikombisa ku ri papa va etlelangi kahle va hi lava ku va hi va vhakachela kumbe ku va endzela leswi rhapeni hi ve hi ya kona loko hi ya kona ku ndlekiwe sweswi nga ndliwa ku tlhela ku vuya ku ta ndliwa na hale kaya ende a ku nga se hela na 6 months yeleyo kumbe a va nga se hluvuriwa loko leswi endleka hi endle mphahlo hina kaya hikuva hi hahani lavakulu hahani va le mutini va lava ku nga vona va chela ku fole vangete timhaka ti tshamisekise xileswi hi leswi a hi fanele hi swi endla hi nkarhi wa leyo. Okay, right, hi va hi karhi hi ya emahlweni na mingiseri wa mina u nga va karhi wu ta na vonelo ra wena, kambe ke nhlokomhaka leyi fambaka hi yona va ri xana sirha ro tsakama ra phahliwa na loko ri ra phahliwa ri phahliwa endzhaku ka tin'hweti tingani, xivutiso xa kahle xi taka na kokwani Maluleke. Kambe ke loko ri wena mingiseri wa mina riqingho rin'we ntsena wa ni kuma eka 060 887 5942. One phone riqingho ri le nyongeni kumbe u ta ku hala ka WhatsApp nomboro leyi fanaka 060 887 5942. Munhu to voice note leyi ni nga yi kuma la.
4: Minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka na doctor ya hina ya xintu kokwani Maluleke va yi veka swinene. Loko va ku sirha ro tsakama hi leswi landzelaka, hi loko ka ha ku lahliwa, ku lahliwa se a mi pfumeleli ku mi nga tshami phahla ka ha ku lahliwa ndhawu yaleyo. Mi nga sungula ku ya phahla loko se mi hete lembe na ku hluvula se mi hluvulini. Hi leswi kokwani Maluleke va ringetaka ku hi kombisa swona. Ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean Ximbinyani kwala mugangeni wa Hosi Sendani Mapuve block 18 Khatsa. Ahyeni muhaxi
1: kese swinene tatana Billy Ocean se va va ta va hi tlhantlha ku ri hayi ke leswi va vulaka swona loko ku sirha ro tsakama ri phahliwa swi va swi karhi swi vula yini hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Jisar FM na wena u nga kota ku veka vonelo ra wena ka 060 887 5942. Ni va ni karhi ni kumeka kahle kona kwalaho ni moni thumba riqingho leri ni twa ku ri ni khome leyini. Muyingiseri wa Jisar FM hi le moyeni. Hello. Ahe hi pfukile hi ngo kombela ku twa vonelo ra n'wina.
5: Ma vona ba ntwa go ma. Ba ba ba ka se mo.
1: Okay.
5: Ma zum tsu. Mo se ra ra se wa re se so go se ka di wa se ma re sa hi. Se re tsu mo go se re so me ja se re go hai. Gurumba ra go wa la ni ni se ka ke mo. Ndimana ngulumbalo mokola.
1: Uyibekise kuyini?
5: Muto la.
1: Okay.
5: Ndimana. Ndimana ngulumbalo siya asindi kushita san.
1: Nikhese swinene tatana eka nkandziyiso wa n'wina hi ta tlhela mi ni fowunela eka nkarhi lowu taka. Kahle mu n'wi twe kahle maxi u yi vekile nkulukumba loyi a ha ku humaka kwalana n'wina mu n'wi twile 060 887 5942. Mingiseri wa Jisar FM a yi ngheneni va karhi hi vekela vonelo ra hina eka mhaka leyi ngo sirha ro tsakama ri phahliwi nakona va ri sirha ro tsakama ri phahliwa loko swi te yini endzhaku ka tin'hweti tingani e-e va yi veke so kambe sirha ro tsakama ra phahliwa na nakona loko ku ri ra phahliwa ri phahliwa ndzhaku ka tin'hweti tingani hi ku komba kumbe hi ku leha ka tona. Mingiseri wa mina hi riqingho ntsena va karhi u ni kuma eka WhatsApp kumbe u ni khoma hi riqingho ra le nyongeni ka 060 887 5942. Mingiseri wa mina ni khome kwalano.

xihahampfhuka wa hina laha hi va kakari hi kume nhlokomhaka ya ku hisa swinene leyi pandzisaka nhloko leyi na yona hi ni dhaka tinhlamulo ta ku tala swivutiso swi tele tiwayiwayi ntsena laha mihleketweni ku ri swi nga va swi yila yini sweswiya loko va ku sirha ro tsakama a ri phahliwi va nga va va ringeta ku hi byela ku ri loko ho ri phahla ku ta ndleka yini ndzhaku ka swona hi fanele hi swi endlisa ku yini munhu wa hina ha n'wi nida ha nida ku va hi karhi hi communicate na yena even before nhluvulo se ke van'wanyana va ku no ha swi endliwi sweswo nga se hluvuriwa van'wani va ku haye haye kambe ke wena mingiseri wa Jesus FM hi karhi hi ya mahlweni na nhlokomhaka leyiwa hi ku xana ke sirha ro tsakama ra phahliwa na if ra phahliwa ri phahliwa loko ri ri na tin'hweti tingani ku leha ka tona hi phahla loko swi endlise ku yini hi ta va hi langutele ku twa mavonelo ya wena muyingiseri wa mina eka 060-887-5942 xana ke sirha ro tsakama ra phahliwa na hikwalaho ka yini nakona hi ri phahla endzhaku ka tin'hweti ku endleke yini hi leswi hi lavaka ku twa swona van'wani va nghenile va nyika mavonelo ya vona ku ri no a hi phahli ku nga se huma vito laha mutini n'wana a nga se rilela vito hi laha ya ka hi ya phahla kona ku ri vakokwani munhu loyi a rilela vito ra n'wina hi loyi hi n'wi kumile na n'wina hi mi kumile kambe ke a mi yeli n'wana a nga etleli loko mi heta ku ndla sweswo mi suka mi ya swi endla a kaya xigodweni kumbe a nsinyeni walowo mi lava ku endla ka wona magandzelo ni nga tiveki na wona ku ri nsinya wa njhani kambe ke tinhlamulo hi tona ni nga ta tikuma eka madyambu ya namuntlha hi nga se landza kokwani Maluleke wena muyingiseri wa mina ta va ni karhi ni lava ku twa na hi sayiti ra wena kambe ke un'wana wa muyingiseri a nghena na yena a ku no mina ka hina ku ve na xivono xo ta xokta hahani va lorhile va lorha bava va ha ku vekiwa swi nga se va na 6 months va kombisa ku ri a va etlelangi kahle se a hi fanele hi ya hi ya va lata kahle hi kurhula hi fambile hi ya kwale mandlhaveni kumbe hi ya kwale swirhapeni laha swi vuriwaka ku ri ri va ra ha tsakama hi endla leswi hi endlaka swona tlhela hi vuya hi ta swi endla na la kaya chela na mafole endla hinkwaswo leswi mi swi vulaka ku ri ku nga va ku ri ku phahla kambe ke hi ta va hi karhi hi ya twa naswona ku ya mahlweni va kokwana wa mina nghenani na vaboti n'wina mi nga na vuxokoxoko ta va hi karhi hi twa ku sukerisa eka n'wina 060-887-5942 kambe ke endzhaku ka timinetse tingani ta va ni karhi ni landza kokwani Maluleke ku va va ta ahlula ntlimbo lowu ku ri e-e loko va ku sirha ro tsakama a ri phahliwi va va karhi va vula yini nakona sirha ro tsakama hi loko swi te yini ri tsakama loko ri ndlise ku yini na rona na hikwalaho ka hini hi fanele hi nga yi swi va swi karhi swi yilerisiwa va ri swa yila a nga vutisiwi kambe ke hi vana va masiku lama hi ta ku yini hi na ha vutisa va va kholwa hi ku vona 060-887-5942 muyingiseri wa Jesus FM a hi fambeni.

0: Je sa refem Karen Blana ngone moyen. Hello.
1: Hello, Maje.
0: Ah, hey. Oh, kula beka mavito la maya ya ya ba gezani tintswalo. Mwagi ja ivona mangana timhaka la. Namito se nwina mina tluna ku hi vulavula yini la mitivinchumu
1: awona swito umulavula hi sirha leri mi ngo sirha swi ku yini mara a swi lava vanhu va xikhale sweswo na hi va sweswi na hi va sweswi va xikhale sweswo na hi va sweswi na

0: Xikalavito.
1: Vona ka nkomo.
0: Na mi twa. Loko ri ze ri kalavito swi vula ku na ra n'wina hi rona ra varisimati mo chava ku vula.
1: Rona le ra xilungu.
0: Hi le ra xilungu ri vule ni twa. Kumbe a mi ri koti.
1: Andri koti no ri vula no ra xilungu.
0: Ni peleteleleni ni ta ri vula mina.
1: Ta swi tivela kwini na.
0: Okay, ni khensa swinene.
1: Danke, maxi.
0: Danko. Va ku hayike leta swa tinhlokomhaka ti lava leto geva. Kumani va khazamula na gezani. Na harisimati lava ya va mavito lama ya vakokwani. Hi vona va swi tivaka hina va mavito ya xilungu a hi swi tivi. Hi ta va yingisele ku twa ka vona vakokwani wa hina. 060-8875-942 va ku sirha ro tsakama ri phahliwe. Xereke na loko ku ri ra phahliwa ri phahliwa ri ri na tin'hweti tingani. Hi yimele ku twa kusuka eka n'wina muyingiseri wa mina na mavonelo hi va hi karhi hi makuma kona kona. Muyingiseri wa Jisara FM le moyeni, hello. Hello.
1: Okay, no.
0: Hi pfukile hi ku kombela ku twa n'wina.
1: Hi pfukile.
0: Xivutiseni
1: kambe xivutiseni ta kota ku hlamula vanhu lava van'wanyana.
0: Okay, mo ni mbutisa. Xana. Okay. Xana siraro tsakama ra phahliwa na? Na loko ku ri ra phahliwa, ri phahliwa endzhaku ka tin'hweti tingani.
1: Loko la ta vawula hi xikhale na hi nkarhi wa sweswi hi nga swi vula ku sirhela ra phahliwa.
0: Okay, hambi ra ha tsakama
1: a ri phahliwi ra ha tsakama mata a va vula yini vanhu lava a va vula ku loko mo tshika a mutini wa ka n'wina mi loveriwa hi ku landzela mavhiki na mavhiki ka hi hlayela 7 days mi ta va na problem.
0: Okay.
1: Kumbe a hambi ko tlela n'hweti na n'hweti na n'hweti hinkwenu mi fanele mi ya hlangana kwalaha ka leswi swi nga humelela.
0: Okay.
1: Leswi vula ku mina ni.
0: Ni mi twa kahle ngopfu.
1: Se dyondza ku fanele swi nga vi kona. Se loko swi va hi kona hi ndlela hi laha hi thyaku vitireriya.
0: Okay. Ni mi
1: so ni vona nga ri swi ta va swi right mhaka ku a hi fanelanga hi hundzisa kwalano hi ku hi ta va hi na problem ku wa hi fane hi hela.
0: Okay.
1: Ha hela ezekawulo hi mavonelo ya munhu un'wana na un'wana hi ku ya hi khwetene mi hi vutaka se ha hela la mutini se kurela ka ha ra hela.
0: Okay, ni mtwe kahle.
1: Miss Isaac.
0: A ni bula na ma.
1: Mare dero fonera xivongo tirhisa masi dang bay. Na ta mente ta ta go va hlamurisa ku ni ndavezi.
0: Okay, khensa swine.
1: Yamba.
0: Danku. Haike, lava va tele ku ta hi paluxela xihila lexa xi nga kona endzhaku ehandle ka ku va munhu va ku siraro tsakama a ri phahliwa. Va ri loko mo ndla mistake yaleyo ku ta hela muti hi wun'we wun'we mi ta landzelelana hi ndlela yaleyo. Hayi ke a ku ri vonelo ra tima radio. Okay, muyingiseri wa Jisara FM mara moyeni, hello.
2: Hello.
0: Ahey.
2: Ahe.
0: Se mi ri yini mhaka leyi n'wina? Va hi balekelerile hi ndlela yaleyo ta va hi karhi hi kongoma emahlweni kambe ke hi ha langutele kuma riqingho ra n'wina loko ku ri airtime xi nga lo hela hayi ka ringetani swin'wana advancean airtime kwalani mi hi kuma 060-8875-942 hi la ku ri twa vonelo rero ri na nkoka swinene mi nga tshami na rona vakokwani Zabet nghenani ka hi la ku swi twa 060-8875-942 mingiseri wa Jisara FM ni moyeni lowo hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina. Danko.
2: Dr. Shibambu.
0: Oh, Dr. Shibambu. Okay.
2: Toko maka khayika man.
0: Ku va na echo nyana, moni susa ka loudspeaker kumbe mi suka tlhelo ka radio.
2: Namito man.
0: Namito.
2: ano kuvel lugo usabu sahi la kuvel amu tuwa ulugo pata pata.

0: ka se re tsakana.
1: Mm.
0: Eh, eso se nda tsone go a le go patana wena o na ile motho ka o kwi.
1: Mm.
0: E makalenga go.
1: Okay.
0: E makalenga go na ma.
1: Ni mntu kahle dokotela Shivamba nere.
0: So.
1: All right. Ni mntu.
0: Thank you.
1: Thank you. Hayike ba ingena ba indlala ba kushila xa kona hi lexi loko mo phahla siraratsa kama mile ku vitana nene ku milandzela luya ha mungu phahla anga tlela la hi leswi swiyila ka swona loko mo phahla siraratsa kama swivula kuri mitafamba hi ku landzelelana hi ndlela le ku ta hela muti la ka nwe na minga phahla 0608875942 ni bana langutele bonelo ra wena wena mingiseri wa mina ku nga ri khale hi ta va hi kari hi landza kokwani Maluleke na bona vata vata hi byela ku ri xana va ri yini na hi ku seti mhaka ni vona nga ku seta karhi ta huma la se ku hume na xiyila xa kona mo hi le hi sambilo hi ta twa to tala 0608875942 hi riqingho ntsena u ta va u karhi u ni kuma wena mingiseri wa Jesu ra FM.
2: Ya Gaza ya Vogelo

0: mi le ku swindleni mi le ku endleni ka mistake.
1: Okay.
0: Mi ta migingiriko ya ntsako hinkwawo kwala kaya ya tiphati hinkwato kambe ka ha ri ka ntima. A ku endliwi nchumu. Se yimani ni mi byela endzhaku ka migingiriko ya tiphati hinkwato leti mi tindlaku. Mi ti kokela minyeha mpoti laha. N'wina mi nga swi tiviki hi twanani loko hi mi hlamusela. Mi ti kokela minyeha mpoti kokwani Phahlani va hlamule kahle tatana Ximbinyana va hlamule kahle ni mi twile kahle o hlamula endzhaka luya ka kokwani Ximbinyana va nga hlamula i hlamule tona ku fana na leswi kokwani Ximbinyana va nga hlamulisa swona na kokwani Phahlani okay ivi ku ta ku tata la etima radio i vule swona na yena hikwalaka ku va loko ku ri ku mo endla sweswo swi vula ku mi ta dzumba mi ka mi lahla la mutini la hi yona hi yona nhlokomhaka yeleyo mi ta dzumba mi ri na migingiriko ya mafu ekaya mi ta vuyisa minyeha mpoti a ku phahliwi a kaya a ku endliwi migingiriko hinkwayo leyi mi nga yi endlaku yo tsaka la muti lowu hi ku ka ha ri ka ntima
1: okay
0: swa yila wa dlaya kambe a nga voniwi hi matiko o voniwa hi swendlo leswi swi nga ta humelela xikarhini ka ndyangu ende loko mi ta mi endla migingiriko hinkwayo ya ntsako kwala mi cina mi thawuza mi ndla hinkwaswo mi tsakile mi rivela ku mi endla swilo leswi endzeni ka ndyangu lowu nga mbala papa ra ntima ma ha ri le ku rileni mi rila munhu loyi a nga mi sukela mara hala tlhelo mi sala mi endla tiphati ta ku tsaka no hluvula ku se hluvuriwa laha migingiriko hinkwayo ya yima yimani ni mi byela sweswo ni karhi ni nga tipfinyingi hi na mintolovelo ya ku kaneta a ni mi aleli ku kaneta kanetani leswi n'wina mi kanetaka swona mara mi nga onhi migingiriko ya van'wanyani leyi nga mi ya xintu a hi yona tshikani lava va ha seleku na leswi va swi ndlaka a ku tsemakanyiwila okay tsemakanyani ivi mi langutisela nhlamulo ya leswi mi nga ta va mi swi ndleni mi ta va na switandzhaku
1: okay
0: leswi mi nga ta xi endla andzhaku ka loko ku ta va na switandzhaku mi lava ku ya lumbeta valoyi la kumbe mi ya lumbeta lava mi nga va venga la lava mi nga va langutisa hi tixo ro tshuka mi ku lava va nga va vona lava va hi hetaka kwala kaya mi tshika ku tipfumba vuloyi hi n'wexe n'wina hi n'wexe kwala kaya kombetelanani n'wina laha nga rhanga na timhaka ta tiphati la kombetelani yena ku wena hi we nga hi kucetela ku hi endla tiphati la kaya hi we ni nga ta na migingiriko leyi hi hlanganaka na yona nyamuntlha ku kombeteleni ya landzelelani swiyila swi ta mi hlayisa ka rihlampfu nyamuntlha munhu a ha ku lova vhiki leri nga hela swi tshama swi humelela loko yi ku 6 months yo yaleyo na hi nga tlhava timbuti kwala kaya 12 months yi nga se hela a swi ndliwi leswi no sungula ku swi twa nyamuntlha no sungula ku swi twa la u tlhela ni mi vekela kahle ku loko hi vulavula hi sirhelo tsakama munhu loyi a hundzeke emisaveni u va a ri na nyama emirini ku na marhambu phakati ka nyama leyiwa na ngati liya ya yena ku famba nyama ku famba ngati ku sungula ivi ku famba nyama yi bola yi tshama yi tshika marhambu ma sala ma ri woxe xi va xikeletoni leswi vulaka swa ku loko nyama yi tshikile marhambu na ngati ya yona xikeletoni lexiya xi sele xi ri xoxe hi loko ke se mi ndla migingiriko ya ku mi ya koka rihlampfu mi n'wi vuyisa kaya ivi mi ta endla migingiriko yaleyo ya ku phahla hinkwayo mi ri la kaya laha

0: mina nsele lowukulu. Loko ku ri ku mi va hi n'wina vavukati mi endlaka leswi, n'wana wa vanhu mi ku a hi nge n'wi hluvuli hi ku a nga ta endla leswo karhi, mina nsele lowukulukumba. N'wana wa vanhu mi n'wi tikireta hi mpingo lowukulukumba, mi n'wi rhwarisa ribye loko a nga rhuli, a tshamisi sweswo a tekiwa hi ribye leri hi ku hi dlayele n'wana wa hina. Hlambanyani n'wi voni, hi n'wina mi nga n'wi vona. Se loko mi n'wi tshika mi nga n'wi hluvuli mi endlela ku swi ku yini? Ni na ku ringeta ku tsundzuxa laha swin'wana. Loko ku ri ku i wa ka manani a tshikiwaku na nala va nga ku hluvuli va vukati, yana a kaya i ya va byela le kaya leri, vona va le kaya a va endli swin'wana ku va kota ku kurhula mpeku hikuva vukati va ta va va ku tshikelerile. Ni vona ngaku yi ta antswa yaleyo, mara leyo va ku tshika 3 years a 3 years na tiko a ri hlamali kwala tikweni rero. Nwamhlazi
1: kokwani wa mina,
0: i nhlamulo ya mina yaleyo yi tlhela I think va hlamulekile swi nga humeleli sweswo.
1: Danko
0: swin'wana ke
1: hayi ke ni vona riqingho ri nghenaka laha swi vula ku ni ta tlhela ni vuya ku nga ri khale ka n'wina.
0: Ahee
1: danko muyingiseriwa Jisar FM le moyeni. Hello
2: le moyeni.
1: Hello. Oh, okay ri fambile hi ndlela yaleyo riqingho hi va hi karhi hi kongoma emahlweni na muyingiseri wa mina na swivutiso, kambe ke kokwani Maluleke hi va hi karhi hi vuya ka liya ni twe van'wani va nghena va kombisa mhaka ya ku a yo phahla njhenje hi phahla ntsena loko mi kuma ku na n'wana loyi a nga huma vito laha mutini.
0: Se yaleyo a yi hi ndlela yaleyo, a hi vulavuli hi n'wana loyi a humeke vito. E-e a hi vulavuli hi n'wana loyi a humeke vito hi laha hi vulavula hi sirha ro tsakama, a hi se vulavula hi mphahlo ya mavito lawa ya humaka eka vanhu. Hi vulavula hi sirha leri sirha ku nga lova munhu la hi lava ku yima ku 12 months yi hela ku kota ku hluvuriwa la kaya. Ivi ke ku ta ya ku ya kokiwa rihlampfu after loko ku hluvuriwile. Ku ya kokiwa rihlampfu ra munhu ye yaloye a vuya la kaya ku ta vekiwa gandelo hiko ku nga ta phahliwa na swihlangi sweswi swi nga ta huma mavito kwala after loko ku hele swihi leswi hinkwaswo. A ku laveki n'wana wa ku phahliwa laha loko ku nga se hluvuriwa. A ku phahliwi munhu.
1: Okay.
0: Leswiya swo anganyela leswiya loko ku ri ku hi la ku vulavula hi ku anganyela i ku anganyela sweswo a hi ku phahla ni. Leswiya swo chela mapa andhekweni mi chela emati ivi mi teka xihlangi lexiya mi xi vekela kwala gudeni kwala mizimi ya xigodweni mo xigama kwala khumbini ra yindlu. Loko ku ri ku nakona mi fambe mi lavisisa swilo mi swi kuma n'anga yaleyo na maprofita vo valavo ve nge mi byeli swa ku fambani mi ya phahla ni n'wina va ta mi byela ku fambani mi ya anganyela vito ra n'wana ye yaloyo a mi endli nchumu mi teka ndheko mi chela mapa mi chela mati and then mi vitana munhu ye yaloye kwala khumbini ra yindlu a ni van'wani va vitana ku agudeni van'wani va ri hi le khumbini mambirhi hi ku hambana ko mara ma vula xilo xin'we.
1: Okay.
0: A ta ringeta ku vula sweswo a ku endli swin'wanyana a ku na mphahlo wa ku vitana munhu la.
1: Okay.
0: Se
1: xin'wana xivutiso xi ku loko munhu a lova a ri ngwenza swa boha ku ri a phahliwa kumbe ku hluvuriwa ke?
0: Munhu un'wana na un'wana wa hluvuriwa. Munhu un'wana na un'wanyana wa hluvuriwa.
1: Okay.
0: Laha ka ku a lova a ri ngwenza ni ku a nga phahliwi loko loba a

0: kuruku ithiwe vito ra mkwembu ya ka vona mina niku anga phahliwi a ni ta va ni nga vuli xihoxo sweswo hi ku swa endleka munhu a ri ngwenda a ri na vito ra misisinyana misisinyana loyi a nga fa khale ivi va n'wi thavitu yena a ri xitlangi a kula a ri na rona kambe a nga lava ku teka sati munhu loyi ivi a kala a nghena gojini a nga tekangi sati ivi siyasiya ndla leswaku mfana loyi loko a ta va a lovili a ri na vito leriya o na yena a ngo ho no mpfhukela wun'wani kwala se mi ta ka mi nga phahli njhani hina hi phahla munhu loyi a humaku ka wun'wana loko hi yena a tovetelaka swihlangi la loko hi ya hi ya n'wi lava hi n'wi kuma hi ta n'wi phahla loko hi n'wi kumile mara a hi n'wi phahli a ha tsakama a swi kona sweswo hi nge n'wi phahli a ha tsakama hi vulavula hi tlela ro tsakama laha leri ri nga ta ka ri nga phahliwi loko 12 months yi nga si hela dyangu
1: dyanko ni khensa swinene ni twe mi va mi karhi mi katsa na mhaka ya ku va ku va ri ku koka rihlampfu
0: vulavula swona sweswo leya ya ku koka rihlampfu hi yona ya ha ri yona yaleyo ya ku after 12 months loko ku tshuvuriwile loko ku ri ku va lava ku ya n'wi teka kwale a ni va ndla swi sweswo va ku ve walandzi wa vuya kaya wa vuya vuyisiwa kaya va ta va ta thoma gandlelo ra yena ku va boyelela na swicekana sweswiya swa malopa na swiyinini na swin'wana na swin'wanyana kwa na tinjeti kwalaya va n'wi veka kona ivi va phahla ke ku endliwa swesweswo ve ku ta hlengeletaniwa hinkwao a ni ku huma ndhawu laha a ya teka munhu luya kwaleni va vuya va kha va yimbelela nghoma yaliya yin'wanyana yaliya va yi yimbelelaka va vuya na yena ku ri na loyi a nga rhanga mahlweni a kokaka rihlampfi va yi gadela haya swoho sweswo
1: okay
0: ina
1: se xivutiso xi tlhela xi vuya xi ku se ku hluvuriwa mani minala hi ku i ngwendza se xi hi vuyisa laka ku nhluvulo hi va hi karhi hi ndla munhu loyi a nga tekiwa kumbe ku teka kumbe kahlekahle nhluvulo hi ndlela munhu wa njhani i munhu un'wana na un'wanyana hikwalaho ka hini hi fanele hi hluvula
0: no vanhu a va ni twi kahle ngwendza leyi i hava maxaka a mi swi tiva ku loko munhu a lovile emutini ku na van'wani va bohiwaka maduku ku na van'wani va mbarisiwaka swikumbana hi swi nga ta hayi vulavuli hi nsati wa yena hi vulavula hi va ndyangu hi vulavula hi vakokwani hi vulavula hi va mhani hi vulavula hi vasesi hi vulavula hi va boti laha va nga ta vanhu lava va fanekele va hluvuriwa this is a family ku phela loko ku hluvuriwa a ni swi tivi ku vanhu va swi xiyaxiya swa mindyangu la va swi xiyaxiya swa family loko ku hluvuriwa a ku hluvuriwi nsati wa mufi ntsena na va ndyangu lava va nga bohiwa maduku la mo ka mi nga yiki lomu minkosini hi ke a mi swi voni leswi va mbarisiwa maduku ku na na miceka va yi finingelaku leyi hi siku leriya ra ku hluvula leriya va nga ta mbexiwa swin'wana a mi se na swi vona leswi fambani mi ta kota ku vona mi xiyaxiya kolomu ku hluvuriwaku kona mi ta swi vona ku ku endliwa yi a hi mhaka ya ku leswiya a nga ngwendza luya ve hi ku i file a ri havauriwi munhu laha maxaka ya yena na vamhani wa yena na vakoko wa yena a va hluvuriwi vona kasi loko hi ku hi loko hi vulavula hi ku hluvula hi vulavula na ku basisa ndyangu wu basa ndyangu lowu wa basisiwa wu basa wu ku caca ku hluvula dyondzana ku hluvula ku ku hluvula va vulavula hi yini ene swi endliwa ndzhaka 12 months swilo sweswo endliwi njhenjhe xikwala xikarhi hi 6 months va lava swi endlaku hi 6 months langutselani switandzhaku a hi mina noyi wa kona mina no swi vula sweswi hi ku na swi no swi hlamusela njhe hi loko ni kha ni swi tiva njhe hi loko ni kha ni swi vona malembenyana lawa ni nga maswi swo hlaya leswi i nge vanhu va swi endla njhe by mistake ene ku humelela swinandza ka sweswo loko mi n'wi twile chavalala la etima radio a ku loko ku ri ku mo swi endla swi nga endleka after 7

0: days me ku fa nwana mi la hla nwanyana siya sweswi ya mi zama ku phu
1: mm
0: ishi yila sheshe
1: mm
0: kuna nkhavi wo biha wu taka ku ndhaka leswi ndliwaka laha mina ni mi byela ku sira ro takama mi nga pfuki ni ri phahlile ri nga ta mi vangela nkelukeli fikani 12 months yi hela mi nga zi mi tsutsuma tatani dokodela xivambu va vurile va ku mi nga tsutsumi fambani kahle kokwani phahlani va hlamuserile le va ku after 12 months ku hluvuriwile hikuva mi nga tendla migingiriko ya n'wina la kaya landzelelani swiyila landzelelani milawu mi ta swi vona mi ta hanya kahle nguyi wa maxakadzi wa malenge wa xanga xile wa betsela matsalatsala n'wana mukhacani wa marhanelo wa dumela wa sundzuzi wa mhingo wa chavana le ka mhinga kaya ka mthati laha ni nga tswariwa kona kwele vukohlwini kwale nga n'wana wa le vukosini hayi vukosi ni vulavula hi vuhosi laha ni nga ta ni ta tshama kona ni tshame ka bava la le ka tatani chavana chavana wa nhlanini hi le ka bava loko ni ka ni vulavula nsupu lowu a mi switi ku ni vulavula hi chavana n'wana mukhacani wa marhanelo wa dumela wa sundzuzi wa mhingo wa chavana hi le kaya danku
1: danko hi khese swinene kokwani maluleke kambe ke ni ta va ni karhi ni teka nkarhi lowu ni wu tlhelerisa eka vayingiseri ku ri vona mhaka leyi va yi twise ku yini nakona va ri yini endzhaku ka loko mi ta va mi hi andlarile mikombiso na ku leswi tshamisekise xi leswi hi ndlela leyiwa muyingiseri wa GCR FM ma ni karhi ni vuya eka wena ku ri na wena veka ra wena hi va hi karhi hi ya kona eku yi gimeteni kambe ke loko hi languta nkarhi ha salanga na timinetse tingaritingani leswiwa na 17 wa timinetse u nga se ya ba awara liya ya 10 laha hi fanelaka hi va hi karhi hi gimeta kona hi teka tintambu ti hindzisela emahlweni kambe ke ka nkarhi wa sweswiwa hi ta va hi karhi hi veka vonelo ra wena kambe ke xivutiso xo hetelela kokwani maluleke ni nga se famba ku na xivutiso lexi nge xana ku na ku hambana kumbe hi kwihi ku hambana ka ku hluvula na ku hangalasa nkosi
0: i mhaka yin'we
1: i nchumu
0: i nchumu ku hluvula i ku hangalasa nkosi
1: khese swinene na ku tshemba ku ri muyingiseri mi hlamulekile hi ndlela yaleyo hi va hi karhi hi kongoma emahlweni na muyingiseri wa GCR FM a hi veka mavonelo ya kokwani maluleke kumbe a va ma andlala hi sayiti lera ra vona ra ku va va tise nhlokomhaka ya kahle swinene leyi ngo sira ro tsakama a ri phahliwi loko va ku a ri phahliwi a va hlamusela ku va vula yini nakona swiyila swa kona i yini swi fambisa ku yini a va karhi va hi veka hi ndlela yaleyo xana ke wena mi wo lava ku edda kumbe u lava ku ta nghena u confirm u nga ku yini henhleni ka mhaka leyi ya ku sirha ro tsakama a ri phahliwi hi va hi karhi hi kongoma emahlweni na muyingiseri wa mina lawa hi languta nkarhi na wona se hi hina hi cacelaka wona wa hi tsutsuma hi ndlela yaleyo loko se hi vuya ta va hi karhi hi vuya ku ta hi gimeta na kokwani maluleke 060 8875942 riqingho rin'wena ntsena u va u karhi u ni khoma muyingiseri wa mina lowu rhandzeka kambe ke tlhela ni mi tsundzuka ku ri ni twakala kahle eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za naswona ku na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM tsutsuma kwahala u ya khomenta nakona u ni byela ku ri a wu yingisela wu ri kwihi eka madyambu lamawa kambe ke nhlokomhaka hi yaleyo kokwani maluleke va nga hi tisa kambe ke a hi tela ku va hi ta hi ta yi hi va hi karhi hi fikisa makumu hi ndlela yaleyo wena muyingiseri wa mina na wena u nga veka vonelo ra wena kumbe u va u karhi u hi pfala na vona u nghenela ku ta concluda ku ri hayi ke na mina ni swi vonise sweswo kumbe ina swi tshame swi endleka sweswo swa ku va vanhu va phahla sirha ra ha tsakama ku hetelela ku va na nkosi hi ku landzelelana hikuva loko va te swayila va ri swayila a nga vutisiwi hi swi tshikisa sweswiya va vule swona lava vatolo vakokwani hi leswi va nga hi siya swi titaniya IZ ha ha vutisa ku ya mahlweni hina yo hanya hi swona hi ndlela yaleyo muyingiseri wa GCR FM a hi veneni hi karhi hi ya mahlweni na mavonelo ya hina 060 8875942 mi nga ni kumeka WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni na vuye ka n'wina sweswi muyingiseri wa GCR FM le moyeni hello ahe
2: moye pfala va vona loko ku loviwile loko va ku kahluvuliwa timpahla ta luya a nga lova ti va ti vekiwile ku na nkarhi wo

0: kukheta kheti wa leti ya enga kata hari kahle ti hisiwa kumbe ti celeliwa. Ebe va ku ku hangalasa ka nkosi ku humesiwa timpahla letiya maxaka na vanghana va pambulapambula. Loko ku nga hluvuriwi a hi tiveni ku ri swi ri mafundu lamaya ya ha bohisiwe sweswiya. A ku se hluvuriwa i xiyila ku ri vanhu va nga nyikiwa timpahla letiya ku nga vuriwangi ku i ku hluvula. Ene ku hluvula a swi vuli ku ri va vurile va ku a hi mali ku xava nyana bobo yila mi xava nyana kumbe likhisani kumbe galanyana mi vuya mi vula ku ri hayi ku na ntirho wa ku hluvula ku hangalasa nkosi va ta va mathelwani na maxata ku fika ku tshamiwa ku endliwa sweswiya swi endliwaku ku hangalasiwa nkosi swi hindile. Mara loko ku nga hluvuliwangi ku tohlambisa sweswo.
1: Okay.
0: Ene na yo ngwendza yaleyo phela yi mafika yona ti vekiwile. Se hi leswi swi tlhangano swi vulaku swona. Yebo.
1: Marko.
0: A ni vula ku na mina ni hele kwalano.
1: Oh okay, ni khense swinene.
0: O mabondo omuhla ka tsala ubheke umqalazi.
1: Khense swinene mhlabi.
0: Yebo.
1: Danko. Hayike awa ka riva iveka va yisa mahlweni ku ri loko se hi va hi karhi hi basisa swi va swi karhi swi endlise ku yini. Na ku loko se hi nga se hluvula ku na leswi va ka swa ha vekiwile ku nga nhundzu ya mufi leyi nga zaku. Yi hangalasiwa hi ku ha yimele nhluvulo kambe ke na xivutiso kokwani Maluleke lexi kwalaha mi nga kona na tshemba mi le ku nitweni i mhaka ya ku va ri xana swa koteka ku loko ku ri vanhu va va va love hi ku landzelelana kumbe ku nga se hela lembe mi kuma ku n'hweti leyi hi lahlini after tin'hweti tinharhu nakona hi tlhela hi lahla ha swi kota ku hlanganisa minkosi ya vanhu lavawa hi va ndlela nhluvulo xikan'we na mi kuma ku nhluvulo wu ndliwa xikan'we ku va ku ri nhluvulo wa vanhu vambirhi mara wu ndliwa hi siku rin'we na i xivutiso lexi taka kahle ni xi kumaka kwala ka vayingiseri va n'wina kusuka ka Captain Gacheni 060-8875-942 mo ni kuma riqingho la muyingiseri wa GCR FM ni moyeni hello
2: zumbile na
1: hi dzumbile hi ngo kombela ku twa n'wini
2: danke loko ku ve na ko va na vakokwani Maluleke vanharhu kumbe munhu tiko a ri nga ta mbombomela
1: a ri ya mahlweni
2: a ri ya mahlweni vutomi a byi ta leha a mi hlangana na the original n'winyi wa vita ni
1: tatana xibelani
2: a ku na un'wanyana
1: khense swinene tatana wami
2: mo ni vekanyana swin'wanyana
1: loko
2: kwa ku ka hluvuriwa ni a ku hluvuriwa ku ri no munhu un'wana na un'wanyana munhu i munhu i na ngati wa hluvuriwa hambi ngwendla hambi i na vana wa hluvuriwa loko minkosi yi landzelelanile yi va yimbirhi emutini ku be ku hluvuriwa xikan'we nkama wolowo mi be mi katsela ndhawu yin'we ku mi nge hluvuli lomi se mi ya mi ya hluvula kwele ndhaku koti ku mi ta va mi kha mi spenda mali muti mpela muti wa basisiwa vakokwani le vakokwani le ku nga tsariwa mhani va ta na mbuti va ta va ta hi posa miswani ku ri hi va tlini sukusuka mabadi hinkwawo lama na swinyama hinkwaswo leswi hi nga na swona i ntiyiso wo tala no yisa ku swi lehile daswani nge a ku na nkosi wo ka wu nga hluvuriwi un'wana na un'wana nkosi wa hluvuriwi ku le ku susa xinyama emutini
1: okay
2: ende i ku basisanikisana ni muti a mo ni nga lehisi na nkama ni vona wu fambile
1: ya wu yisiye
2: ya wu fambile nkama topiki leyi a yi ri kata xiyena
1: khense ngopfu
2: na ku khense mina mi hlayiseka mani nga wu xikwembu xi nga va xi nga mi navelela masiku ya ku hanya na kokwani Maluleke va nga yi seli
1: amen
2: hi ku wu ncica kokwani mani wo replace kokwani Maluleke ku hava va chava va khala bya mbele

0: Nkomo ni kese shine ne papa mi. Okay, right. Mingi se roji sara fem kai wat mina tsinga se bawara le akhume le ya. Se mo itutuma ilanza kokwani maluleke na bona hi va hi ka ri buya. Kuta gimeta kona kwala kameke e monte ka ncingo leri kuninga ri sina rona. Mingi se roji sara fem le moyene lo. Hello.
1: Aye mjani.
0: Ipfukile ingo kombela kutwangwe na papa.
1: Ikona makhelo na xitici ni kombela ku suggesta something.
0: Okay.
1: Topic le ya twala swinene mara swi nga va njhani ku next week. Va ve va hi khoma kahle hi mhaka leyi ya ku nkoka wa nhluvulo i yini kumbe nhluvulo i yini nkoka wa swona hi swihi loko nga hluvuriwi switandzhaku hi swihi va swi veka kahle swi khedzakhedza hinkwaswo ku ri va hi dyondza hi mhaka ya nhluvulo next week a ni namuntlha hi dyondzile mhaka ya ku phahla sirha loko swi fike nkarhi wo karhi so swi nga va njhani mitiva va va fambisa hi sweswo hi mhaka ku ri loko ni twa swivutiso swa vanhu namuntlha swi tekana ngopfu swi ya ngopfu na hala ka mhaka ya ku ya ku hluvula se swi nga va njhani ku next week kwani maluleke va va hi khoma hi ku hi tivisa ku hluvula i yini nkoka wa kona hi wihi nakona loko hi nga hluvuli switandzhaku hi swihi ni khensile makhelo ya xitici
0: khensa mina makhelo na xitici
1: danki
0: danko swi vula ku kokwani maluleke ka vhiki leri taka before va nghena ka nhlokomhaka leyi va nga yi khomela yona va ta rhanga va tsemakanya hi laka nkoka wa ku hangalasa nkosi kumbe ku hluvula ku ri xana ke nkoka wa kona ku nga va ku ri yini hi swi endlela yini nakona swi endlisiwa ku yini hi va hi karhi hi landzisa kokwani maluleke nkarhi na wona wu hi siyile hilesana na nkombo wa timinetse ntsena kambe ke tinqingho se matoti vana va ni ta va 634 hi le hi ndlela leyi mingiseriwa jisara fm le moyelelo
2: aye mndani
0: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini
2: a hi kona
0: hi
2: le ka jisara mos
0: hi kona kwa
2: ya mina ni na ku hlamula xivutiso lexi ya mi nga xivutisanyana xa ku ri loko va love hi ku landzelelana ke leswiya swa fana lowun'wana loko mi lava ta n'wi hluvula a nge se fikisa 12 months
0: okay
2: se a swi pfumeleliwi swi ta hela lexiya pfimba makhwiri va pfimba minenge hi ku tlula swiyini ene a swi tshunguleki loko u ze swi endlisa sweswo
0: se mara loko ku ri va lo landzelelana kwalaha ka n'hweti yin'we swi nga koteka ku nhluvulo va endleriwa xikan'we
2: loko ku ri i n'hweti yin'we swo hambana hi masiku ya swa pfumeleliwa i n'hweti yin'we
0: okay
2: loko un'wana mi kuma ku heti 3 months un'wana hi 2 months mi boheka ku ri mi yimela vhiki letiya 12 months ka
0: lowun'wana
2: hi fanele ku va 12 months straight
0: lero mhaka nkulu i mhaka ya 12 months ku fanele ku hela lembe
2: ku fanele ku hela lembe ku mi ta endla swiyila leswi swi vuliwaka kokwa maluleke ene mi ta swi tlula hi kome maluleke la bulweni la ka bumela
0: hayi ke khensa swinene kuyi
2: leswo
0: danko okay right va hi karhi hi kongoma emahlweni kambe ke lowu wona nkarhi wa kokwani maluleke wa ku va hi karhi hi nghena kambe ke timinetse na tona se ti ta va ti karhi ti hi boha milenge ku losala 5 wa timinetse ntsena ku nga se ba awara leyi ya 10 laha hi fanelaka hi va hi karhi hi gimeta kona wena muyingiseri wa mina a hi va landzeli ku nga ri nkarhi lowu hetaka mbilu hi ta va hi karhi hi bula na vona
3: bunda madekwana avuti
0: awe
3: muthu wa vhuriwa dzinguvo arali vha nga vha mufumakazi vo ralo vakana vha munna vha kona u vuleliwa vha nga vhololo nga musazi vhololo nga vhukhotsi vhone vha nga lovhelo nga munna vho ralo vha mufumakazi vha vha vho ambara dugo yavho ino sumbedza uri hoyu muthu o lovhelwa hoyu hoyu o loveriwile loyi seni wa vonaka hi vanhu hinkwavo sesi muhaxi wa mina loko a vonaka kona kwalawo ku vavanuna ni nga vulavula na yena a lovelo i n'wanuna a vulavula na yena mara u ta vulavula na wa n'wanuna wa yena a no hluvula leswiya va ka swona o bvula zwino o bva u 3 ndi mulayo wa un'we na un'we ni ka tshivenda swi to raro vo vhuriwa dzinguvo vone kha vane vaya ono thaizi kan'we ndilo vo vhuleriwa dzindila vo lovuliwa nga vo mme kana vo lovuliwa nga khaladzi kana vo lovuliwa nga mini kana munna vakho zwi vona ndi lovelwa nga munna ndi rali ndi lovelwa nga mufumakazi ndi munna.

0: Ee, tongo tendelwa, ndito huleliwa, ende zina vo maine vukati. Ee, maine ndi kulalo kwa lao, tiku jela kuri hai, wena, ee, ubasile. Sini na mucha, ubasa mtikiti, tihetili. Sula kundi ingilisi ndi enja usola. Mara, unga so pulelwa tingile, aonga, akuwa vau, enja sumwa. Wako zibona haba iti ili wa sato huye na samurayo wako tangana warapa reno batiti dima hapa tondo ndi warapa reno kamba na wabazula hapa tondo pitidi
1: rekole wanga
0: akatea unasesu nao masungule ina kuhumisiwa na kuhunginisiwa seni hunginisiwa ile chia huma mara chia humisiwa ufanazi chia sokuri kaba vuliwe wawa na muna, wawa na msazi ee, sinyo msazi siya na kundi wa msazi wawa na muna muna uri siya wa ambara na suno sumbeza uri wanaka wawa ambara black
1: ah wei mafenda wa hashu haike, wangerile bae basisa irimulira rakabona ira haa niri njo ya kuba nika niri ngisel mingisela jisara fem bae kari ilansa kukwani malileke kubae kari hitu tumela kubae taipala eka nkaru wa sheshua kambike ee tinki ngotaru kungini nige kuti kutiteka nkaru wii siyile say bae kari ila kulela nkaru wa mregza the DJ lo iulanzaka wena mingi seruwa jisara FM kambike eka nkarilo utaka loko iba ikari itela kuba ikari ipala enjela le itatela hinza ikona kwa la iba ikari endla sungwa nyani kukwani malileke iti minete timbiri iminete ingwe sen le inga sala au feta ilela yaka DJ Mregza itavu ya ita ipala katlika vikile lanzela
2: mwamta vini kesesune
1: ee
2: shoko magali ya nyamuta anande ni lava kukensa ka makhelo no xticha nta kwata loko minga nghenani ya minduka nta zani milanda moy nta zani milanda moyeni ni khensile lan leyi va nhlamulerile leyi van'wana leyi leyi ya vanhu vo lova hi ku landzelelana la loko swi za swi heta 3 months kula ku hi ta swivula hi ku hambanana a yi nge ku rin'we ya a yi nge endli hi ku loko ho endla sweswo swa ku hluvula siku rin'we siku ya van'wana ku ri ku a hi wona ni va ni hlamulerile la
1: okay
2: a hi lahli siku rin'we
1: vuyisiyile nka
2: hi va lava va kwala n'hwetini ya leyi hi vo hi lahla hi vo hi nga ta hluvula siku rin'we mara lava ya hi kona ni ka ni khensa muhaxi wa mina mhani wa mhlavi la swiluva heyi a ni tiku ni nga khensisa ku yini nyamuntlha eyi va ni khomile yo eyi va ni khomile ya ene va ni khome va hlayile mani vanhu laha ni ku ni tumberile mara no na khensa loko vanhu va ha kota ku landzelela swiyila n'wana mukhacana wa marhanelo wa dumela wa chavani vhiki leri taka ni kombela a sungurisa sweswi makhelwani wa xitichi va nga vurisa swona na swi veka kahle na swona la nikhese ngopfu nona ku va ni tsundzuxile ku a ni swi veki kahle ku vanhu va kota ku swi twisisa ku swi nga ta va tumbelela ni ka ni vuyisa titambu ka n'wamuhlavi hi ku nkarhi mpela wu hi siyile nhloko ya mhaka ya vhiki leri taka hi ta yi kuma vhiki leri taka yi tata kwala tafuleni danko
1: kese swinene kokwani malileke mana madyambu ya ku saseka danko wena mingiseri wa jisara FM hi va hi karhi yi gimeta kona kwala loko ri awara ya khume se yi gongondrile yi hindza na hi minete yin'we ntsena kambeke hi ta va hi karhi hi teka tintambu ti tsutsumisela kona eka Mregza the DJ loko a ri xiluva xa ka mabunda n'wamuhlavi u gimeta kona kwala fikela laha hi nga ta tlhela hi hlangana nakambe mundzuku hi nkarhi lowu faneleka muhaxi ku ta va ka ha ri yena mana madyambu ya ku saseka kambeke radio a mi yi timo na mingiseri wa mina ka ha ri na muhaxi laha landzelaka Mregza the DJ a nghenaka hi tale mbilwini loko a ri mina ni ri inkomo ni khensile danke bye
3: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za rito rexiaku

njhi njhi nhle mo nje ndlela leri simarikisasa ku swinene makhokholombani va karhi ikona loko u dya wena u cheletela na mpahla leyi swo kahlekahle a wu fiti ku tshama na yena tinjhinga ndlela leyi a wu va toda Mzekezeke vhele ndlela leyo vara nga pfumeli loko vaze va kha va xera xiteji swin'we a nga pfumeli ku a yi kona ku rhanga nkulukumba lowu wa nghena hi ndlela yaleyo ku va swi tiva ku heyi nkulukumba lowu munhu wa ku bohelela hi ndlela yaleyo ya ne MG Nhlemu ya Ey, mihlekisa hi micini ya koho vhele micini ya nkulukumba leyiwani emicini yin'wanyana leswaku yi nge swi twisisi ku swinene ni khesile xiluva enongonoko ndhavuko wa hina ni khesa swinene ku va ka hlonisele kahle nkarhi swa ku na mina ta fukani rima minzi mani ri ni khesa swinene usa kahle sesi usa kahle ntombi hinkwako lomu ku hanyiwaka vhele ma swi tiva ku a yi kona va kona lava hlawuriwaka hawu lava hi vona vanhu lava leti tiva tinjhinga leti ya ni mile ka hlerisimi ku a yi kona ku saka dokodela Thomas Xauka ni ri va ku ri a yi kona ku khola ku na risima mi ngo tongatonga mi ngo tongatonga mina yini cini mi nga na xo ni swivutisi lexi taka na dokodela lahaya va ku mi ngo hinyefulanyefula i ncini mi nga na xona matiko kumuxa ku kumuxa lomu ku fambeni lomu a mi hi byeleni ku ncini mi nga na xona ku hina hambi hina hi nga na tinguluve to tala hina hi nga na tihonci to tala a swi koti swo swo ti nyika makata ni ri makokholombani rini mafumi sesekela ka mavalani laha

ba go mbere tsana to dumela se fela go bla hore le ya ya khuma nere jone bo mtsengu sa se ga ala ga ngobe ala

Tora se kuma galenga tava kare reply o. Iko se kuma galenga tava kare reply o kola kana kona ko challenge bilu mixora mi na muta sukra kase vele. Rambiri kasukra na muta. Rambiri kasukra na muta ner. Rambiri was. Watimana ye bona gore aiko hombero watimana ka sukura na motla hombero wati 14 ndlala le hlaiseka rusine na bantsaro wa mina kwa pula mina kuma ka mina kuna vele mina kuma ka hla show 106.0 megahertz nale ka show na na audio streaming le ya www.gsrfm.co.za ba mantla no vuyelela mina ndlala le bantsaro wa mina yo

Alright, yeah, ne, mge ni ndalale wane. Loko ba ha, java e kombo sene nungweni. Mge na e lungzat makata kuno kongo ma ilanda soko maka ndalale yo. Mge ni ilanda soko maka hindi lale ya niri.

tindlela leyi makumembirhi nhungu wa timinetse vhele leti ti kolotaka ku ya ka horo leya khumen'wena ku nongota lembilini vhele mingiseri wa mina nangutaka wena musubuni ku fika ra vumune vhele xikarhini ka horo leya khume na horo leya mana khumembirhi ya ne hi ndlela leyi xikarhi ka vhiki ne right na hlego mhaka leyi yi nga tisiwa kahle laha hi boti laha va ngo vona va na malembe lamani ya 32 ni ri laha vana va ti tirhelaka kahle a xilungwini a joni hi ndlela yaleyo va ngo va tirha kahle malembe ya ku hlaya va tshame kahle a joni malembe ya ku hlaya tanihileswi na vatswari va vona a va ti tirhela ku hala a xilungwini leswi se va nga na va kuma na ntirho ku hala na vona va ti tirhela ku halani hi ndlela leyi va ri vo va na malembe lama 32 ni ri boti loko va ri karhi va ti jikajikela ku halani xilungwini vuye va hlangana na ntombi lava nga vulavula na vona kutanike va twana loko hayi khona mina wona hi nga sungula timhaka ta marhandzu hi ndlela yeleyo kumbexani ta vuxaka lava kombisa ku ri no ka vula va vuye va cincana tinambara va nyikana tinambara kutanike i va vuya va twana leswi va nga twana na swona ku vona na va ri vambirhi va ta va na vuxaka leswi swi nga ta hetelela ku va nuna na nsati hi ndlela leyo ku va na ku lovolana ku va na vana hi ndlela leyo na ndyangu ivi ke swi ve tani vhele boti ku kumanyana ntirho hi ndlela yaleyo loko se a kumana na ntombi leyiwana ni ri va vuye va twanana ku timhaka ta ku ri no kahle kahle hi ku hayi kona rhandzana swi nga antswa swi antswa boti a suka le ka vatswari ndlwini ya vatswari va yena va ti rhentela yindlu ya vona va ta kota ku tshama kahle va vona xihundla xa vona kwele lava va nga ta va va rhente ko vhele hi ndlela yaleyo va kombisa ku ri no va yi va famba va ti lavela rhumu ya vona va rhenta koho lava nga tshama kahle emalembe mambirhi va malembe mambirhi hinkwavo ka wona boti a nga se vuya hala kaya ni ri loko vatswari va vuya va n'wi siya kwele a na vhele yena se ya ti tshamela sayitini hi ndlela leyi malembe mambirhi hinkwavo ka wona chap ku ta fikela sweswi lava kombisa ku ri no boti vuya se a hlangana na problem timhaka ta ku ri no byela nsati wa yena ku ri no kahlekahle ni fanele ni tiva maxaka ya wehe ni fanele ni tiva va ka n'wi hi ndlela leyo kumbexani va makwerhu wa wehe kumbexani vatswari va wehe ni ta kota ku ni ya ti vonakarisa ni ya lovola ku hayi kona se hi khale kha hi tshama swin'we mani nsati wa mina a na vhele na xin'wana ni se xikoho xa jaha maswona hi loko se lowa ntombi ku hayi nga jahi ni ta ku komba vatswari va mina hi ndlela yaleyo se va ri loko va karhi va va famba ka rin'wana ra masiku va kongoma kwele a nga tirhi vatswari va yena va koho hi ndlela yaleyo a va ri va fikini kambe ke nandzu wa kona heyo yaliya ya ku ri no timhaka ta kona a nga ha loko va fika lahayani a va zanga va nga yimela timhaka ta ku tala loko va chika kwala ka tekisi yaleyo va famba hi yoho fambile ku hayi kona nghena laha na teka swin'wana laha ni nga lerisiwa laha hi luya wa chumu ya mina va kombisa ku no loko va nghena va famba boti va fika va nghena le mutini leyi se swi luya na ngeteriwa a nghena laha na siya swin'wana maphayisa la nga lerisiwa kasi ke hayi kona a nga ha vuyangi va tiri ha boti fika a nghena kwala na vula tivisa vula ku hayi kona mina hi mina mani wa ka manimani ni huma kwini hi ndlela yeleyo loko mi ni vona ni tela niwana hayi kona a no tanjheni swi sukela ni na munhu loyi ni nga ta na yena laha a nga ti hile ka vona wa ntombi va ku ri amba ku nona we jaha ingaku i ta kahle wehe a va byela vito ra ntombi ya koho hi ndlela ya ku hayi tlhava byela ku hayi ni tshame malembe mambirhi na yehe hi na n'wana wa jaha swin'we eyi hi loko se na vona va ku na to dlengwa ke hi loko se va n'wi kombeta va ku jikela haleni wo jaha va n'wi kombeta kahle mapoto va ku hayi kona wa wona mapoto lamani ha ku heta ku n'wi hluvula ndzhaka vhiki leri nga hela no tlherisa hinkwaswo swibyi swa vanhu a hi se heta ku tlherisa va n'wi kombisa kahle na ku no a hi fambi ya ku kombeta
na le sirhelele vaka fambe ya komba na sirhelele yena va kombeta va tlhela va swi vona ka hikuva a na vhele mavito ma lama vulaka woo hi woo lama nga tsariwa le ka Tombstone hi ndlela yeleyo se a ti vutisaka munhu ku hayi kona kanjhani eku munhu lowu wa ni tshama na hina malembe mambirhi hinkwawo ka vona so swi nga leswiwani boti i va swi twisisini laha ndyangwini ku hayi kona ku nga ku ri na swin'wana na swin'wana swi nga koho kwala ku hanyeni va ya va vulavula na yena kutani ke a va ya ti tlhelela boti kambe ke loko a fika le kaya leyi leswi a leleyi na ku hayi kona ni ya kwinikwini efike ya hlamusela kwale kaya ku no ni fambini kambe ke ni hlangene na mhaka ya sona sona so se va ngo hayi kona kusuka la siku rero swi tikomba hi nga ri swa vona a swa ha fambi kahle sesi luya na yena a nga ha ri kona a va tivi na ku va ta n'wi kuma kwini nambara ya yena a yi tirhi laha nga kona fambini na n'wana hi ndlela yaleyo se va ngo hayi kona a va swi tikise va fanele va swi endlisa kwini ku swi titana n'wana gone sati fambini nakona malembe mambirhi hinkwavo va tshama na mufi hi ndlela yaleyo se swi nga leswiwani va ri loko swi titani xiyimo ni fanele ni swi endlisa ku yini na ku hava lexi nga ta tshika xi endleka hi vutomi bya mina na kumbexani ni nga ha tshika ni n'wi kuma munhu loyiwa ni kota ku va ni vona ku ni teka n'wana na kumbexani na n'wana luya swa endleka ku nga ha ri n'wanaki hi ndlela leyi 060-875-942 hi tokixaneke n'wina mi swi vonisa ku yini n'wana luya ku nga va ku ri n'wana wa mapela na yehe kumbexani swin'wana swin'wana swi nga kona thekinoloji vhela mi yi tivaku thekinoloji yi nga koho tanihileswi na ye sesi ya loyi ku vulaka ku no loko boti a ya fika leyi mutini lowuyani se a va ri na mavhiki mambirhi va hluvule va ha ku heta ku n'wi hluvula hi ndlela yeleyo yo ngo boti tshame kahle malembe yambirhi hinkwawo wa tshama na mufi vhele hi ndlela yeleyo a ngo ri kombela ku pfuniwa na nhloko ya mina ya ha tirhi kahle ngopfungopfu kwalaha va nga ya va ni komba na le sirheni ra yena nhloko ya mina yi nambe swi nga ha tshamiseki swilo a na ha koti ku hleketa kahle a na ha koti ku concentrate kahle hala tlhelo n'wana wa mina fambili fambe na yena a ni swi tivi na ku na yehe n'wana yaloyana a ku ri n'wana kumbe ku ndleka na yini ke nakona xana ke ni nga ha n'wi kumaki ni fanele ni swi endlisa ku yini loko mhaka yi ri so

0: Mlemoyile.
1: Ebi je mo rexina ba yingi sef.
0: Epukile nga bona.
1: E kona. Yo bia ya le itwa kule.
0: Ei, he ga tivi kuna isho singwana ni sisi. E munhu kumbe swo ti fanela ki. Ha, swa misava leyi.
1: Swilo swa misava a swi orhi ndzilo. Mhani ri nga ta ku vulanyana swin'wanyana. Swilo swa muxaka wa so swa humelela. Mara a swi talanga lava nga na nkateko swa va humelelela mara vo tala a swi va humeleleli vanhu.
0: Ku va ku ri nkateko kumbe i badi.
1: Mina a ni swi voni ku ri badi. Ni vona ku ri nkateko because u experience swilo leswi vanhu van'wanyana evuton'wini va nga ta ka va nga pfuki va swi experience-ini ku va hindza emisaveni. Because at the end of the day a wu kumi ku xumbadzeka hikwalaho ka swona. So swilo swo fana na sweswo swa endlekala. Ni nga ni nyika xikombiso na mina ni nga tshama swi ni humelela mara ma u nga ri ku teka munhu kumbe ku va ni rhandzana na munhu a ku va ku na ku nyika munhu hi lexipi. Kasi munhu loyi a hi munhu loyi a hanyaka. Ande leswi swa kwala Giyani nge vuli village ya kona. I munhu a tivekaka swinene mara ni ve na nkateko wa ku loko se ala ku ta fika emovheni ku ve na loko a karhi a tsutsumela laha movheni ku ve na sawundi leyi a nga yi endla hi milenge yakwe. So swi ni endla leswaku ni tisense ta miti sungula ku pfuka. Se ni dya hansi hi movha. Ivi ku humelela movha wun'wanya timbirhi ni ba U-10 le toncha leyi munhu loyi ni nga n'wi sukela kona ni kuma munhu loyi a na ha n'wi voni. So the following day ni teka xitori ni byela van'wana va ku tshama koko halaha humaka ku munhu loyo kokwana ni nga swi vona loko i swimanimanimani a nga endli wena ntsena. So swilo sweswo swa endlekala van'wanyani loko swi va humelela va tlhela va va na yena for night. Mavana loko munhu a teka munhu kwale a n'wi kuma kona ivi va rhwana va ya lodge kumbe a hotela kumbe ekaya va fika va va swin'we vusiku hinkwabyo mara loko se ri yexa na mpundzu loyi wan'wanuna se u tikuma a ri yexe a nga ha ri na yena munhu loyi ene mihiva hi vanhu va yi endlile mara lexi tsalaka i ku munhu loyi i kwini loyi nga nghena na yena laha ndle ka yini
0: ku va kha ku ndle ka yini kahlekahle swi va hivana thekinoloji
1: a ni na vutivi ngopfu mara mo ni vula leswi loko ni swi landzelerisa katsongo swi ti komba ongeti mi kuma mikarhetela ku ri vanhu lava kunene ngo va file ku va a va fanga vo lo pfuriwa kumbe vo lo byukuriwa. Yes, munhu luya wa hanya mara a nga voniwi hi matiso ya an ordinary person. Va fane vulo marito ya ku ri i nkateko ku va munhu a va na nkateko wa ku hlangana swi fana na sweswo. So a swi olovi ku vanhu vo tala va va na nkateko wa ku va va swi vona. Only the few hi va va kota ku swi vona swilo leswi swa hanya.
0: A ni hakanyingi loko hi twa ku ri na timhaka ta sona hi tolovele ku twa leswiwa swa ku no swa lahlekisa mi kuma ku loko ka hange mi ya ka siyandhani se mi ya tikuma se n'we mi le Phalavuri.
1: Aniloko mi twene kahle makhatakhata matiri
0: a ni ku hi ntolovela hi tiva ku loko munhu a za a hlangana swa swi n'wi lahlekisa a ni yi kule ni tikuma ni ti tiva ni kha ni yaka kwala ka siyandhani kwala mara se ni ya tikuma se ni huma kwini tsanini o Phalavuri leyi.
1: Okay, hi vutivi bya mina ka sweswo ku hlamula xivutiso xa n'we hi leswi sweswo swa ku lahlekisa a hi swona swa ku vona munhu wo fana na loyi. Leswi swa ku lahlekisa hi vutivi byitsongo ni nga na byona hi leswiya vo tala va ngo i mphogori. Swo ni tiva ku swa ku lahlekisa u tikuma se u ri ndhawu yin'we ya le kule kumbe u ri ndhawu yin'wanyana ya ku na masirha mara masirha lama vanhu vo tala a va ma tivi kumbe emasirha ya le kule na le switandi laha u nga ta tshika u tikuma kona hi leswi ni tivaka swona. So mara a hi vanhu hinkwavo vonaka swo fana na sweswo va tikuma va lahlekela hi dzana ra ku tiva ku a va suka kwini va ya kwini kasi va kona lava lahlekeriwaka hi dzana. So mina a ni la ku vula leswi hi ku pfuna boti eka nhlokomhaka leyi. Xo sungula boti a nga fanele ku va yena a fambe na sesi lava le mutini a ya vona le vukweni byakwe. A ni swi tikomba ongeti ti na n'wana a ri kona and na vatswari leyi va swi tiva leswaku boti a tshama na sesi wo karhi. A va fake va kume vanhu vo karhi lava nga ta famba na yena sesi loyi ba tiva leswi swi a tshama kona kutani ndzhaka sweswo ku ri kona buti na van'we va nga ta va kota ku ya ku tiva na ku humesa leswi fanele ku humesiwa ku ri va kota ku endla vuxaka kahle tanihi ndyangu
0: a ni timhaka a ni loko timhaka ku ri na timhaka leti nga koho munhu a nga ti tiveki ku ya boheka ku ndleka swilo swin'wanyana la na mehe n'winyo ni nga koti ku twisisa ku kundlekala yini na laha ni fanele ni nga ku nga endli mina ku endla van'wana se ni tikuma ku endle mina
1: that is why ni vuloku i nkateko i lati xikwembu xi nga ta n'wi komba leswi a nga swi vona ene leswi vulaku loko ku va n'wanyana a ta va nga tiyanga a tala maybe a feyintile kumbe ku humele swin'wanyana
0: se loko hi languta n'wana ku nga va ku ri n'wana wa straight
1: leswiya swo exist ematihlweni ya yena DJ swi va kona matihlweni ya yena mara mi kuma ku a nga hi munhu loyi a hanyaku
0: iyo
1: a ni hey DJ swi fana na sweswi loko no va ni suka ndhawu yo karhi ni fika nyika munhu lefiti laha a ku i ya kwihikwihi loko okay mina ni hindza ya kwalomo u ya ku kota fika ni ku dropa ko karhi mara before ni fika leyi a faka chika ko mi kuma munhu loyi already se yitleyini i chikile a ko va matihlweni ya mina ku ta ni swi vona mara munhu loyi a nge le ku existeni famba yi twisikanyana
0: so
1: a hi vanhu hinkwavo a va ku na nkateko wa ku vona swilo leswi lava swi vonaku va va va ri na nkateko wa xiyimo xa le henhla ande minkarhi yo tala loko u swi landzelerisa vanhu vo fana na lava va va ri na colony yiliya ya vakokwani vanhu vo tala lava kumaku va vona swilo swo fana leswi va va va ri na yini na ku vitaniwa hi vakokwana va le hansi i vutivi byitsongo ni nga na byona so ni na ku pfuna buti futhi hi xin'wanyana lexi a faka xi endla sweswi because nto a ku a nga copi a nga concentrate a ni ta n'wi pfuna hi swilo swimbirhi
0: okay.

0: xo sungula a ringeti ku rhanga a kuma mpfuno wa le miehleketweni, a kuma psychologist leyi nga ta tshama hansi na yena loko a hlayeriwe xitori a kota ku tiva ku i n'wi pfunisa ku yini ku miehleketo yakwe yi vuyelela ka vunomali. Psychologist loko o kota ku rhanga a veka miehleketo ya buti kahle, a swi twisa ku ri swa humelela swilo swi buti, swi ta endla leswaku lexa vumbirhi lexi nga ku ta xi vula swi n'wi olovela na yena ku a kota ku va kahle. Xo sungula ni vulele hi psychologist ha swona, a nga kuma ya private a nga kuma ya public swi ya hi yena ku ri i prefera yini leyi nga ta kota ku hatla yi n'wi pfuna ku swilo xa yena swi kota ku va swi tsandzeka, because mhakankulu i miehleketo yakwe sweswi. I na swivutiso swo tala mara a nga na nhlamulo ka swivutiso swi hinkwaswo ka swona. So loko u rhanga a tshamiseka miehleketweni hi ku kuma mpfuno wa le miehleketweni hi psychologist swi nga n'wi pfuna swinene ku ri a kota ku va kahle. Xa vumbirhi hi lexi a ni ma vona sweswi emiehleketweni ya yena i ti byela ku ri i tikume a nghenelana kumbe a kokelana nkumba na munhu loyi a kalaka a nga hanyeki
1: 2 years hinkwayo.
0: Yes,
1: na n'wana
0: ku na swilo xa xinto xa hina maAfrika swi endliwaku hi lavakulukumba loko munhu a hlangana swilo swo fana leswi. A ni swi tivi kahle no tiva ku na swo karhi leswi swi endliwaku hi lavakulukumba endzeni ka ndyangu kumbe hi n'anga endzeni ka muti walowo leyi nga ta kombela ku yi pfuneta buti ku ri a kota ku va kahle mayelana na xiyimo lexi a nga hlangana na xona. Ku na swilo swo karhi leswi tirhisiwaka hi vanhu va khale ku ri loko munhu a ri ka xiyimo xo fana lexi i faka a hindzisiwa laha na laha na laha ku ri mimoya yo fana liya yi nga ha vuyi futhi ka vutomi bya yena. Sweswo ni swi vula hi mhaka ku ri a ni swi tivi ku ripfumeri ra buti ri yime kwini, a na ta n'wi veka ka sweswa ripfumeri ra xinto mara kambe futhi na ta tlhela ni n'wi pfuna ka xin'wanyana futhi. Loko ku ri ku a hi munhu wa ku va a believe ngopfu ka swilo swa xinto a nga ringeta ku pfuniwa etlhelweni ra ximoya hi vafundhisi.
1: Okay,
0: swi ta hi yena ku u hlawula kereke yini lava va kota ku pfuniwa kona ku ri va kota ku n'wi pfuna ku a va loyi a nga ta deliveriwa ka that connection leyi a nga va na yona na munhu luya ku vuriwaka leswaku ri a nga ha hanyi hi mhaka ku sweswi buti hi mhaka ku i kokela ni nkumba na munhu loyi a nga hanyiki se i na vuxaka na that spirit leswi vulaka leswo loko se swi lava ku ta vuya swi nga ta swi vuya ka yena. Mi kuma ku a swa ha vuyisi swona leswiya swi vuya spiritually loko a pfuka nampundzu a twa ongeti a ri ku kokelana nkumbe na munhu vusiku hinkwabyo kumbe a nga nghenanga na munhu endzeni ka yindlu. So a nga kota ku pfuneka hi ndlela ya ku a kuma e deliverance munhu swi vekisa sweswo.
1: Okay,
0: loko o deliveriwa ka this kind of a spirit swi nga endla leswaku moya lowu nga ha koti ku va a vuya ene swi ta n'wi endla leswaku na xindzhuti lexiya xi nga sukeriwa hi munhu loyi xi suka eka yena kutani a kota ku va na vumundzuku bya kahle na ku swi nga endla leswaku a kha a va na nkateko wa ku ri a kuma n'wansati wa spirit loyi a nga ta tshama na yena vutomi bya yena hinkwaka byona a va sati.
1: Timpahla ta yise siliwa leti nga le rin'wini ke
0: hikwalani a hi tiku a nga endlisa ku yini mara lexi nga kona ni nga vula ku ri a swi bihi ku va a kuma va ka vona hi mhaka se va swi tiva ku ku humelela yini ni pfumelaka i vabyeri na va ka vona va nga teka mpahla leyi va yi rhumela ni ka vasesiluya va ka vasesiluya va ta swi tiva ku ri hi xa xintu kumbe swa xikereke va endlisa ku yini. Yes,
1: khesa swinene make
0: ni khesa ni hlayisekana hi tiveni va nga ku va ri yini
1: hlayisekana n'wina
0: dankie.
1: Alright, makhelwana xitexi endlelele va yi veka tano wena ke mixer ra mina u yi vonisa ku yini ka nomboro 060 8875 9428 makaleti ta tika swinene.

0 8 10 5 9 4 2 hi tokshana ka n'wina makale one mi bonisa ku yini boti fana andlisa ku yini na anga kuma mpfuno njhani hiku angele ku khopeni mihlekete yena a tira tiri the way I fanele tirhisa xona ndlela yeleyo si nakona vangu bala ku pfuniwa ka n'wina vayingisi ra mina nako mpahla liya yi va nga na yo le andlwini ya vona justice luya ku ya humelela yini hi yo ku nga ba nkarhi na yo yi kumeka yi fambini nga munyamalelini ku fana na yenake ku ya endlekala 0 6 0 8 10 5 9 4 2

942 he talk shanda ke ngwana magale wan me bonsa ke nwang tsura mina kumengwe ore ya kumengwe lokse bini ndlela le yone kwa la ka radio ngwana tshiraza ta limbilwini maka ya kutika swinene lenga olovik makali ya sosa kana msisi ndlela le haikon wa bona nyana itshamena munhu malembe ya kutala ndlela le wena ekumoko haiko wa tipo ku tshama na munhu insati kumbe xana inuna ndlela le kumaku emakumu ka kona kumaku haikona munhu yalo a nga ri munhu ndlela le boti bangu bo aba ri kopheni makale wa mhlekete ya bona ya tri kahle kahle kahle aba ko tsisa chungwe hi vitom letswa ni ku nana ke xana ke na ye lo vanga ta hlangana yena hi ku ya ka fa ku ya ka nkarhi ku nga vho ka hari munhu wa mampela kumbe xana swa ha to fanaki na kona n'wana luya vanga vana yena na sesi luya ku nga vho ka ku ri n'wana wa mampela na kona loko ri n'wana wa mampela i ye kwini na mhani luya ti pasata yena ke leti nga kole ndlwini ti ngo tshika ti nyamalala kumbexana ku endleka yini hi yoho hi to 060 8875942 hi tokxana ke boti mi fane mi n'wi pfunisa ku yini hi ndlela yeleyo a ta kota ku lunga a ta kota ku khopa ni le ntirhweni hi ndlela yeleyo 060 8875942 va ngitshura mina hi bula ka mi pfukile Afrika-Dzonga

0: mina. A no n'wana n'wana aka radio i fanele a veka mavonelo ma yena.
1: Ene mavonelo ma yena.
0: Mina lexi a ni vona xona, lexi a ni vona xona i ku boti mpahla yi fanele yi famba kwale va nga va kuma kona ku la ku na nkosi. A yi kona.
1: Va yisa mpahla.
0: A va heleke timpahla leyi va nga fika va kuma wa ka n'wina mo fika mukama hi vona ku se heta no lahla. Va yisa mpahla kwale va ka ni tise mpahla leyi a ni tiva ku tshama kwala. Sweswa n'wana va ha vutisi.
1: Leswi va nga vula leswi na kwalaha ndyangwini va nga vula ku a yi kona phela hina n'wana wun'we wa jahani mina na yena.
0: A na ha vutisi sweswo. Va tlhelela ka ivi lexi hi se hi ta tirhana na xona i ku hina hi fanele hi hlayisana na boti ku nga mina ni nga boti ni yiseni mpahla a ni hi mina ni yiseni mpahla munhu loyi a ni tshama na yena hinkwaswo ni swi vonile ku a swi ni yisangi hela u byela xikwembu number one loko no ku ku byela xikwembu swi vula ku hinkwaswo leswi ni nga swi endlaku ni kota ku mila laha ni kota ku hanya ni rivala ni rivala i fanele yi rivala hi vanhu va hoxa avuton'wini swi tele leswi hi nga hlangana swona loko hi ri ku hanyeni ha ha ri vantsongo until loko hi ta va hi kha hi kula ene ha ta kula kumbe hi ze ha fikisa vuma 100 years se swi vula ku hi fanele hi rivala ka swilo leswi nga humelela tolo i langutisa forward se swi vula ku boti nhundza ya ha ri kona laha loko ku ri ku vona swin'wana swi va disturbaku swi lavaku va famba va pfuniwa loko ku ri va tlela va lorha swi vula ku hi nga tirhisa swin'wana na swin'wana hi ku ya hi leswi munhu a believe-aka swona
1: okay
0: se hi ndlela yaleyo swi vula ku boti va nga kota ku hanya va nga tlhela va kuma munhu loyi va nga tshamaku na va n'wi vona ku i tshamaku hi kaya a komba hi vhakachelaka that's why ma vona loko wo lava ku hanya na munhu rhanga yi tiva ku i tshama kwini hi yena mani
1: wa ka mani
0: wa ka mani na n'wana mina ni n'wi byela a ri one mfana ku i fanele n'wi tiva ku hi ye mani wa ka mani i tshama kwini na loko u ya wa
1: mara na na boti lani a va byelini vito ra yena sisi leyiwani na ku i tshama kwini a vuli
0: nga vula vito ra wrong nga vula vito ra wrong ene swi nge hi yisi helo sweswo mhaka yikulukumba ku luya i fanele a kota ku ti hlayisi mhaka ku a ka ha na option 2 or 3 n'wana na mhani a hi va tivi kahle heleketa mpahla ivi hi kombela xikwembu
1: o xikwembu xi fanele xi ndlisa ku yini xi mi sirhelela
0: tirha mitirho ya xona leyi i xi boheka ku sweswa lowu ni va wa ra n'wana ni nga tlhela kumbe ni pfuka mi hlayiseka
1: khensa swinene
0: thank you
1: thank you alright hi ndlela leyi ni khensa swinene laha ti-f laniwani va mavonelo ma n'wina va kumisa timhaka teto vhela hi ndlela leyo swa ku ri kahlekahle laha vuton'wini loko kha ri mi hanya na vanhu fanele mi swi tiva ku i yena mani wa ka mani kwini hi ndlela yaleyo family ya yena kumbe xa maxaka ma yena hi vahi hi ndlela yaleyo ku avoid timhaka ti ta muxaka wolowo hi ndlela yaleyo 060-875-942 mi nga ni tlanga risimu leriya hi ta ku ri ri yini risimu leri va vulavulaka ro lava ngo ni tlanga rona mi nge before ni tlanga risimu rera ni ta teka miyingiseri laha risimu hi ta ri tlanga mlemoyeni ahi minjhana
2: ni kombela mi jambukela nhlokomhaka swintsongweni mitwanyana swintsongwanyana
1: yoyo okay hi mi hlayela yo hambi swi nga tilehelanyana kambe ke yi kombisa ku ri loko na boti lava nga na 32 wa malembe ni lava va nga kulela ku hala xilungwini na vatswari va vona hi ku va tirhela ku hala xilungwini la boti na vo va nga hela va kuma ntirho va ha ri ku hala xilungwini so loko va ha ri ku halani exilungwini va ve va hlangana ntombi leyi va nga hlangana yona va twana na va rhandzana ivi ke va tshama swin'we hikuva va kha va tshama swin'we va ve va twana ku no hi ku a hi suku la ndlwini ya vatswari ya ti rhentela ka rhumu ya hina hi ndlela leyo kutani va fambe swin'we va rhenta va tshama swin'we kwaleni malembe mambiri hinkwavo lava nga vaya va kumana.

0: nwana nwa ja kambe ke bo ti andaka lokso swona kuse khale wa khotsamana yena manlo wan ba ziba ngutso ga ikon pelame antivi na shaka na rinwe ra kanwe aswi antwi ya kanwe kumbe xa ni komba vanwanyane va family ya kanwe na ego se ni lekso na ku ni fani ya na ku lobola ku khale ka tsama swing mai bona na nwana iko ebeke hello ku se boko ha problem ba veka siku ku va famba rini ku tani ke va famba hi ndlela leyi kambe ke loko va ri kusuhi na la sesi luya a tshamaka ko i yo kombeta kunene sesi ka iko famba straight i famba la i fika nghena ka muti lowuya hi ndlela yaleyo mina na ha siya mapastel na ni ku tini ta kuma kwale hi ku hukaka hina lahaya voti fambeni a fika nghena ndawuta va vutisa ku xewetana ku tani ke va vutisana ku hi mi pfuna yini buti va ku hayi mina ni mi yena wa kwala kaya loko mi ni vona ni tetani ni te na manimani ni tshama na yena a joni ni tshama na yena malembe hinkwawo mambirhi lama na n'wana eswin'we wa jaha se swi nga leswiwani wa ha nghene lani a siya maphayisitele lama a nga lerisiwa vona hi ndlela yaleyo va ri i nghene lani na n'wana kambe ke sesi a nga ha vuyangi laha ndyangwini lowuya a nge tara nghena kona kasi ke boti hayiko vatswa va ndyangu lowuyana a va zanga va nga n'wi holovisa ya vona va mapotela mani mavhiki mavula ha ku heta ku hluvula yena loko i nga tshembi a yi fambi na ku komba tombstone ya yena va n'wi komba tombstone i risira ra yehe laha ku nga tsaliwa mavhiti ma lama boti a tivaka wona a nga byeliwa wona sesi luya se va ngu boti luya i ri a nga ha ri copi a nga handli nchumu a nga ha concentrate so i lava ku pfuniwa ku na sweswiwani i fane swi hanyisa ku yini ku a za a kota ku concentrate na vanhu na n'wana loyi a xana ku nga ku ri n'wana wa mampela na ku timpahla letiya ti a nga na toli leyi ku fanele ku endleka yini ti ta nyamalala hi toxe kumbe wa hisa kumbe hi ti endlisa ku yini hi leswi a lava ku tiva swona na khopi a nga ha khopi
1: loko ni ta ni foka mhaka leyi swi ni tshame ni tshantsha ni sungule ku hiti ni nga swi tivi xitori kumbe i bulu kumbe hi mhaka na ni nga tivi kahle na ya khale ngopfu na lembe reri a ni swi tiva ku ri kwala ka GPR kumbe ri kaka munghana lowunene na
0: a tivi ku mi nga va mi yi twe kwihi
1: hi vhika kona mhaka ya munhungu ro fana na leri yona lava kombisa kahle hi kombisa ndzata ku ndzisa ndzi kahle a ku ri munhu loyi a ku i swa ku yena a ri wa le Zimbabwe
0: halani a va kombisaka mixaka wa munhu ku i wa le kwini
1: swin'wanyana ni nga swi kongomisaka aka boti ku nga ri boti ntsena ku ri ka rixaka ka swilo leswi humelela hina hi hanyaka kasi swi kombela swi hlanganisana lava nga fanetele munhu a pfunipfini vena
0: leswo sweswo
1: hina vavanuna a hi ti voneleni aka marhandzu kumbe ka vukati lebyi hi swindlenisaka swo ka byona kumbe ka marhandzu lebyi hi swindlenisaka wona naswo hi xitolo munhu a va lava a teka ka vakokwana wa yena kumbe aka tindhawu leti va tivanaka kona swi nga fana swo maswi hambi u ri bibeleni ku na isakeza a teka i ya teka ka vakokwana wa yena a ri n'wana mani na mani na mani ku teke ra hela kumbe teke mani munhu nga swi vuli sweswo ni nga ta hi mara hi xitolo a ku na nkarhi wun'wanyana hi rimi rin'wanyana ra vapedi va ku ri yela xakeni a va na xi va va hi xinepe leswi nge khompyuta sekela se swa masiku ya hina sweswi kumbe swa masiku ya van'wini hina hina se hi tekekayo va kokwandzana mi teka kwaleni na ku mi pfa mi hlangana kwale mi nga hlangana ku dyendla mi swi huma kwini le kwini na leswi switaniyana leswi nga swi nga hambi ri swi hoxekini swi le ku humeleli masiku lama leswi hi swi fat and fat kombela ku khota kumbe ku thaka marito ya gitsi tsawuka ku i tshama na n'wana wa vanhu swi nga ri nawini loko a vabya i ya n'wi vika ka mani wena sweswi swi nga khatele ni teke makweni wa bottom race mara loko a tifangi malovola kumbe ku ti vonakarisa ka n'wina a swi tshamisekangi sweswi ni vula yini na ni kongomisa ka timhaka ti ta hambi ni tshama na n'wana wa ka n'wina a ka huma ka mapayeni fane ti vonakarisa ka n'wina swilo swi ni na ku kume kateko kumbe makateko hi ndlela yaleyo tinjombo
0: na mito
1: ku ndyangu lemimbirhi mikwembu ya muti ya ka n'wina na ya ka hina yi kota ku hlangana kumbe tintsumi hi ndlela ya.

0: swiswo swi basa ku va na back convenient kumbe ku twisana ka la ka vanhu vambirhi va hanisana swin'we leswin'wana tikeni ya boti ku ndla vutlula chola a le vukati byona rhambi hi rona wun'wana wa miyimbeleri i vulavula hi swin'wanyana ku ri loko swi ku chinichomo swi vula yini na ku ri u swiisa ku hlangana n'wana wa na van'wana va humeka le mahandle loko swi ndyangu phahla kwini maswabi hi muganga taka yasimi ra yena se ku pfuna talaya sweswi xihoxo xi ndzeki vanhu loko mati halakini halakini ku yaka buku ya Samuel vombirhi ka 14:40 hi loko mati mahalakini swindleki swi endlia endleka good se mara sweswi no ni nga tivi a ni nga swi koti ku ya hi vulavulena na boti n'wi vutisa ku ri sweswi sweswi a nga tlhelela a tshamaku Joni u n'wi voni ma nga se n'wi vona na byiwa yini na
1: a va se hlangana a nga swi tivi ku ta n'wi kuma kwini na n'wana loyi a ku xana n'wana ku nga va ku ri na he ku ri n'wana kumbexana swa tifanele na hi sesiya lwiyani na
0: n'wana wa ha ri kona
1: a ku na n'wana n'wana a ni ya fambe na sesi luya
0: o loko boti a nghena le ku salesisi laya i sele na n'wana ku nayina a nghena la se leswi a fanele swi endla boti sweswi hi ku i munhu wa ntimu leswinene ni n'wi pfunaku hi swona a ri ngeti ku ti kambisisa ku timbambalazo
1: ku ti kambisisa njhani
0: ni nga ta vula swona loko hi ri maAfrika hi ri vanhu va ntimu hambi swi yelaka ripfumelerini hi na ripfumelo ra xikreste a fambi tikerekeni va ta n'wi pfuna ni nge tikereke mavito ku na ti-African Chiefs ni nge tihlaya hi mavito va nga n'wi pfuna ku na ti-Western Churches va nga n'wi pfuna ku na hi xintu a nga tinyangeni va nga n'wi pfuna ku na leswi va nga ku na ku tshemba a lavisisa ku ndzekeni vutomi byi ya ku humeleleyini u ta kota ku kuma ntiyiso a kota ku chicheka moyeni wa wena vutomi byi ya mateni swin'wanyana hi ku tsongahata ni ya hansi loko a ta va swi kumini a na sweswi hamba nga se swi kumi xihoxo lexi nga endleka a ringeti ku tirivalela yena n'wini
1: a tirivalela njhani
0: ku tirivalela no i hlangane na swona swi fanele sweswo loko n'wina mu nga tirha mu mayini mi tichela mi fanele mi rhanga mi tirivala mi mi tichela n'win'weyeni
1: se a ni koti ku mi twisisa ku miri a ti rivalela njhani
0: i ti rivalela ka xihoxo lexi nga endleka hambi sweswi a nga va kha ti vutisa swivutiso tala swo kala i le ku ti vutisa ka swivutiso tala swo kala tinhlamulo
1: swivutiso swo i le ku ti vutiseni kambe ku rhandza ntombi a hi xihoxo
0: a swi hoxekanga mara swi hoxile leswi yakeka ka xiyimo lexi nga ka byona munhu hikuva a tshama wo le huna yena a nga swi tivi ku i huma kwini i n'wamani i ya kwini swibaswa munhu mi byela hi swona mihaxi emoyeni hi xitolo loko u teka n'wisati yena leswi nga tekisa swona a va lava rhanga va tivaku i n'wamani hi sweswo swi pfuna ngopfu va ku i n'wamani ya ku hungukiwa swi ri ku va ni swi vula hi ndlela ya mihaxi swi ri ku ndlekeni swin'wanyana swi ri ku va swi vula hi ndlela komba ni nga ngheni ngopfu ka swona
1: na mara na leyiwani i vulini ku hi yena mani wa ka mani kwini hi yo mhaka na sweswiwani loko va famba a komba i kombi ka vona
0: a nga komba i khombe ka vona marhanga yangi na yena ka vona ku ri masungula
1: a ni vulela laha ka ku i mani wa ka mani i n'wamani
0: sweswo aka ninteningesa ni withdrawa hi rimi ra vadyavana
1: okay
0: hi ndlela n'wana ku tirivalela a ti rivaleli kwalaya a nga n'wi pfumelela a famba a nga fambi na today hi mhaka ya yini xo sungula hi la mutilo ni n'wi tiva vani tiva hambi loko va n'wi ba va dlaya yena a va ta va ri right hiku yena a fanele a koke hi sweswi a n'wi komba ku ri sweswiwa loko ni hlangana na ntombi a ni yi ka va ntombi ri mintele ku lovola mina mintele makarini swa yila hi ri hi xintu xa yena
1: a nga yi ku lovoleni laha sweswi boti a ya ku tiveni ka family ya ka voho se kasi sesi ta ya n'wi komba i ta ya n'wi komba ka vona
0: good a fanele swivurisa leswi mihaxi miri no fananisela ku ri swi no va ni ri na ntombi xitolo xa a ku ri leswi ngi na mazinyongo ku na ntsumi siwale ku na ku a hi tlhakisana khaya fanele va nhisati ni n'wi tlhakisa ku na ntsomana hi
1: rasinbeleswi
0: va mi famba
1: ambiri sho ku mi famba na munhu
0: a heti khala ni ha tlhanga ka yi nga hlangana ku hi vulavula hi xitoko mai ni tivela hi
1: xitokova
0: ri ku bajini ka tindziya kwalomo
1: ku
0: fanekele ku nga swona na tiri kwalembeleri ni ka byini byini
1: Leswi a nga ha ku kumekeki ke a nga nyamalala se ku ndleka yini
2: ma swi tiva ku ri va va se big angel
1: edi yini etintsumi
2: angel kahlekahle a na koti xichangana ne tikwini
1: etintsumi
2: angel so bo humelela ma swi tivi munhu hlamala miri kanji nga mi ya mi kuma mbuyelo wa mugendo na mi kuma hi angel a ne hi munhu wo mi nga tivi ku ri huma kwihi wa swi vona va va swa tivi va ti
1: tala
2: ke
1: swa swinene danke sekana n'wina alright kesa swinene la tando vurojas va yiveka tano na n'wina mi nga endla tana n'wina mbankinga nomboro 060-875-942 tatokuxaneke n'wina mi swi vonisa ku yini mavonelo ma n'wina hi wo ma nkoka hi ndlela yaleyo mi nge ni mi nyika kahle simulela ni va matirho hi twa ku ri ri yini va ngo ni ri tlanga ku ndleka yini tindluwa na timanga all right ta ri tlanga mi ngo ni teka vengisira mi le moyini ahe yevo awu mi yo dya hansi kumbe ku ndleke yini kwala 060-875-942 ta mavonelo ma n'wina vengisiro ya mina ku xana ke n'wina mi yi vona njhani ni ri etini mi le moyini
3: ahe minjhani
1: pfukile minjhani n'wina
3: hi pfukile a ni lava ku pulanyana xitsongonyana ka problem ya leyi ni yi twaka kwalano loko o endla swo misalo a hlengeleta mali loko a hlengeleta mali a fika a ya suka a ya kwale before that fanele a nga lavisa ngopfu hali hala ka tinganga kwala misaveni loko a fanele ka munhu loyi a nga lerisiwa kona loko a ya kona a fika ku hi yena swimanimani yi tirhisa toyele yi sele ku hi kwihi a fika a phumela a va humesa swimalani ku endliwa na byala kwalani ku a tivisa n'wana luya va ta vaza ku swiyexa na swilunga twisa ku swi nga lunga kwalani ma twisisa
1: na mito se swi vula ku i ta va kha a endla njhani a lovola i mufi kumbe i lovola xipuku ku ndleka yini
3: a n'wi lovola xipuku kwalano u hangalasa swilo leswi swi nga ka yena hi ku endla hi ku va nyika something ku va va heti ku endliwa na byala kwala mutini kwala ka vona ni vona ku hangalasa ti-problem se ti nga tala mirini wa yena i ta va ti hangalasini hi ndlela mara i fanele rhaka a lavisisa ku sungula ku i swi ndlisa ku yindlaka lawula swifana swena
1: va ta kota ku lavaa va kota ku vulavulela va phahlelela va vula timhaka ta ku ri no hayi kho n'wana wa vanhu n'wi wisisi okay
3: Can see it.
1: Because that's not. Thank you.

0607 5942. Tokshana ka n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwani hi ndlela leyi hlokomaka kona yambanaka na risivi leriwani street swi yelana ku yelana hi ndlela leyo 0607 5942 laa nga yi twanga nhlokomaka nhlokomhaka hi yo risimi reri hi ndlela leyo a ni ri Vere a figa na yona a tshukela rina kona hey vativa na mani bona ti figa matsatsa simu mundi

Alright, indlela le resimra kahle kusaka nkulu womuntu. Alfio Smaluleke batatano. Indlela le kasikelo ka mina haiko. Nkarhi wa ku hayi se ni nga yi huma indlela le resimra kahle leri no maka hi roho kusaka nkulu womuntu. Dokotela George Maluleke va ku swo humelela na vo buti a ko badi ku fika kwalano indlela le veri swo humelela mhaka leyiwani kwala misaveni hi yo mhaka na tinsimu ti va ti ri kona ta ku yelana na swoho hi ndlela leyi kambe ke va kombisini leswi va mi fanekele ku va mi ringetela swona ku va mi kota ku va mi pfuneka mi kota ku va mi khopa hi ndlela yeleyo loko mo landzelela mhaka leyi va nga yi hlamusela swi vula ku mhaka yin'we yi ta tshamiseka hi ndlela yeleyo va karhi va pfuna vayingiseri va xitichi xa RFM 106.0 megahertz tsundzuka miyingiseri mindroko yi ta va ri kahle na va sechet radual hi ndlela yaleyo na vo pro hi ndlela yaleyo hi ta va ri na vona ka siku lera mindroko kwala ka ringonoko wa tale mbilwini hi ndlela leyi swa humelela George Maluleke dokodela.